0: Ali. Samahan nyo kami sa loob ng isang oras, 8 a.m. until 9 a.m. today. Hatid natin ang mga bagong kaalaman dito sa School on the Air. Mga segmento na tsak na kagigiliwan at kapupulutan ninyo ng aral. Pero bago natin simulan ang ating lessons of the day, kwentuhan at kulitan, inaanyayahan ko kayo na mag-like at mag-follow sa ating social media accounts. Sa screen natin ngayon, lahat ng mga social media platforms ng Radyo Magazine. Follow nyo na kami dyan. Maraming salamat. And also, kung meron kayong katanungan, pwede rin kayo mag-email sa radyomagazine@gmail.com. Kung walang radyo sa bahay, hindi excuse dahil pwede pa rin mapakinggan ang Radyo Magazine. Ito naman ay sa pamamagitan ng ating mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver, libre lang basta meron kayong internet connection. I-download nyo lamang yan sa inyong mga cellphone. Kaya naman mga bata, sabihin na kina ate, kuya, mommy, and daddy, sana buong pamilya natin ay may PBS Receiver na.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, at YouTube.
4: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
5: School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.

Meron tayong good news ano para sa ating school on the air advisory. Sayan, bago natin ipakilala ang ating special guest today at bago tayo magpatuloy sa iba pa nating segmento, ito meron lamang tayong school on the air advisory. Kinatawagan natin lahat ng mga senior high school students. Ayan, mga senior high. Ito ay mula sa Department of Education. Meron kasi silang inilunsad ngayon ano, na isang workshop. Hashtag, join the hashtag Microsoft Elevate Training Workshops with the theme Future Ready 101 Career Planning in an AI World. Diba kasi alam naman natin na papunta na tayo sa AI talaga, hindi na mapigilan. Kaya para mas maturuan natin yung ating kabataan kung paano ba ito gagamitin, i-utilize, pwede kayong mag-sumali dito sa hashtag Microsoft Elevate Training Workshops. Ilan sa mga workshop na itatampok dito, number 1, AI Fluency. And number 2, Explorers, Hour of Code with Minecraft Education. So sa lahat ng mga senior high school students, at naku, wag yun ang palampasin, ano? Ngayon na to, May 13, 1 p.m. to 5 p.m. So i-grab nyo na yung opportunity. Sabi ko nga sa inyo, kung may oportunidad na na matututo kayo, libre, wala naman kayong babayaran. Ang kailangan lang ay oras. Diba? So bakit naman tatanggihan natin yung mga ganitong oportunidad? Mula pa rin sa Department of Education para sa tuloy-tuloy na school on the air advisories. Ay, magandang balita rin ito mga bata, dahil ang DepEd TeleSafe Helpline ay meron na daw direktang linya ngayon sa National Center for Mental Health Hotline. Sabi nga nila ang mga kabataan, dapat pinapangalagaan din yung kanilang kaisipan, ano, yung mental health. Nung nag-aaral ako, wala pa kaming mental health hotline eh, no? Ngayon meron na. So mas nagagabayan natin yung mga bata kapag pressured sila sa school. Pinangunahan ni Education Secretary Sunny Angara ang pagpapakilala ng isang bagong mahalagang lifeline para sa lahat ng mga estudyante sa ginanap na nationwide rollout ng pinalakas na Learners TeleSafe Contact Center Helpline number 33733, na ngayon ay meron na rin direktang koneksyon sa National Center for Mental Health Crisis Hotline. Sa kanyang pagbisita, ipinakita ni Secretary Angara kung paano tinitiyak ng two-way referral system ng DepEd ang mga mag-aaral na nahaharap sa mental health crisis o mga issue sa proteksyon ay makakakuha ng agarang profesional na tulong. Kasi diba sabi nga nila, mas maganda daw magkwento, magsabi sa stranger kaysa sa mga pamilya natin o kay

Bigan. So, sa pamamagitan nitong helpline, kapag may pinagdaraanan yung ating mga kabataan, ay may siguradong tutulong at aalalay sa kanila. Para sa iba pang detalye, nilibot din ni DepEd Secretary Anggara ang Learner Support Center. Ilan pang mga pasilidad ano, para masiguro ang ligtas na espasyo para sa lahat ng mga estudyante. Bukod dito, ay sinuportahan din ni DepEd Secretary Sani Anggara yung ilan pang mga programa ng mga paaralan kagaya na lamang ng school-based feeding program. At masusing inihanda o binantayan din ang School Parent Teacher Association para sa lahat ng mga kalahok naman ng Aral Summer Remediation Program. Ilan lamang yan sa mas pinalakas ano, na programa ngayon ng DepEd na syempre kumakatawan sa pagkatuto ng mga bata. At ito naman, good news naman mula sa istasyon ng Radyo Magazine. Ano? Ito yung public service announcement din na nabasa natin kanina kung saan mahigit daw na 63,000 ang pasado ngayon sa March 2026. Let! Okay, congratulations sa lahat ng mga nakapasa. Inilabas na ng Professional Regulation Commission ang resulta ng March 2026 licensure examination for professional teachers. So, yung mga teachers na aalalay sa mga estudyante. Nilabas yan kahapon May 12, kabilang na dito yung list of top-notchers at performance ng mga eskwelahan. Ayon po sa PRC, higit 18,000 sa higit 32,000 examinees o 56.3% ang pumasa sa elementary level, habang 45,000 sa secondary level. So congratulations sa lahat ng mga pumasa. Babanggitin na lang natin yung ano, nanguna. Nanguna sa elementary level si Anne Christine de la Peña mula sa Danlag ng University of Southeastern Philippines, Tagum. Ang layo. Habang sa secondary level, ang nanguna naman ay si Rachel Ray Ramos Recorte ng Visayas State University, Baybayin. Isinagawa ang pagsusulit noong March 15, 2026 sa iba't ibang testing center sa NCR at sa ilang mga regional offices sa Pilipinas. So congratulations sa ating mga board passer. Mas magiging kampante, panatag na yung mga learners natin ano, na nasa mabubuting kamay yung ating mga bata, di ba? At ito nga yung binabanggit natin dito sa programa sa lahat ng mga gusto nitong National Museum of the Philippines Passport. Yes, oo, meron na tayong National Museum of the Philippines Passport at pwede nyo yung i-avail sa National Museum of the Philippines sa International Museum Day on May 18. So para sa kabuang detalye, pwede rin yung bisitahin yung Facebook page ng National Museum of the Philippines. At ang kagandahan dito sa passport na ito, ito yung inyong magiging gateway. Every time na kayo ay bibisita, hindi lamang sa National Museum of the Philippines dito sa Maynila, pati na rin sa ilan pang National Museum sa buong bansa. Kasi may mga regional offices din.

0: At babagitin na lang din natin ano yung scholarship ng Quezon City Government. Ayan, nakita po natin sa social media page ng QCLGU na meron silang binibigay ngayon na scholarship. At kung hindi tayo nagkakamali, ito ay para sa mga residente ng Quezon City. At sana no, one of these days ay makausap natin ang pamunuan ng Quezon City LGU para sa kabuuang detalye nito. Pero kung gusto niyo na makipag-ugnayan sa kanila, pwede po ninyong bisitahin yung Facebook page, social media page, or website ng Quezon City Government. Yan at marami pang iba at para sa ating school on the air advisories, huwag kayong aalis dahil sa pagbabalik natin, ipapakilala ko na yung ating special guest for today. Ako, mag-e-enjoy na naman tayo. Isang nakakaaliw at isang makabuluhang kwentong pambata ang sasa inyo. Tuloy-tuloy pa rin tayo dito lamang sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa School on the Air.
1: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
3: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
4: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus na mga kawatan upang mag-scam.
3: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
5: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
3: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
6: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
3: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
5: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
6: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine 1278 AM.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Beach vacation!
10: Ano tara?
9: Jogging!
10: Ano tara?
9: Hiking!
10: Ano tara?
11: Taginit is here! Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
12: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
10: Pass tayo dyan!
13: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
12: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
13: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
12: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
13: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
10: Tandaan!
12: Maging healthy at wise para
11: pwede kang ibit ang tag-init.
13: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
1: School on the air. On the katuwang air ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
14: School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
16: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
15: Radyo Magazine, 1278 AM.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.

0: Tuloy-tuloy pa rin tayo, dito lamang yan. Siyempre sa inyong programang School on the Air, kasama pa rin po ako ang inyong lingkod, Teacher Cha. At sabi ko kanina, di ba, meron tayong special guest for today. Ang ating special guest ngayong umagang ito ay mula sa Quezon City Public Library. Kaya again, maraming salamat sa lahat ng bumubuo ng QCPL. Mula sa Readers Services Division Children's Section. Welcome natin sabay-sabay. Good morning, Ms. Sheila May Golioso. Magandang umaga, Ma'am Sheila.
1: Good morning po, Teacher Cha.
0: Ayun, si Ma'am Sheila ay maaga no, na dumating dito. Kaya sabi ko, aga ni Ms. Sheila, nahiya naman ako. Pero kami po ay nagpapasalamat, Ms. Sheila, dahil pinaunlakan niyo kami. Thank you so much. At si Ms. Sheila kasi, meron siyang hantid ano, na kwento sa atin ngayong umagang ito. Lapit lang tayo sa mic, Michelle, para na sa ganun, mas mapakinggan ng mga bata no, yung ating kwento. Ang title ng kwentong pambata natin ngayon ay... Anong title, Michelle?
2: Maliit na ang palda ni Isay.
0: Maliit na ang palda ni Isay. Nako, parang exciting itong kwentong ito. At excited na rin ako... Michelle, ano na sabi ng ating mga kaibigan sa master, ihatak pa daw natin para na sa ganun, mas malapit eh, mas rinig yung ang ganda ng boses no, ang lumanay ng boses. Parang pag ako yung bata eh, talagang mapapatingin na lang ako habang nagkukwento si Ma'am Sheila. Teaser pa lang yun na kung paano siya magkwento. Ayan, okay na, no? Okay na. Ayan, okay na, okay na. Maraming salamat, Ms. Sheila. So, eto na, sabay-sabay tayong makinig sa kwento ni Isay. Go ahead po, Ma'am Sheila. Ano kaya ang kwento ni, ano, ni Isay?
2: Ayan. So, handa na ba ang lahat? Handa na ba ang mga batang nanonood sa atin? Ayan. Muli ako po si Ate Sheila at ako ang inyong magiging tagapagkwento sa umagang ito. At ang ating kwento ay pinamagatang Maliit na ang palda ni Isay. Ito ay kwento ni Teresa Gumap as Dumadag at guhit ni Abigail D. Gabriel. At ito po ay hatid sa atin ng Chiketing Books ng Bival. Ayan. Malapit na ang simula ng klase. Abalang-abala sina Aling Tess at Isay sa paghahanda ng mga gamit para sa eskwela. Tinitignan nila kung alin sa mga kwaderno ni Isay ang may sulat na sa lahat ng pahina at kung alin ang may mga pahinang blanco. Tinatanggal nila ang mga alambre at hinihiwalay ang mga pahinang may sulat sa mga walang sulat. Mula sa mga naipon nilang mga pahinang blanko, bumuo sila ng mga bagong kwaderno. Pagkatapos itong tahiin, binalutan nila ito ng makikintab na papel na kulay lila at rosas, upang magmukhang maganda at bago. Saka binalutan ang mga ito ng plastic. Ayan, so ano ang ginawa nila? Sila ay nag-recycle. Ayan. So, walang sinayang talaga no, ang kanilang nanay at si Isay. Ipinakita ni Isay ang kanyang uniforme kay Aling Tess.
3: Kasya pa po sa akin ang blusa, nanay. Pero, maikli na po ang aking palda.
2: Huwag kang mag-alala, Isay. Tatastasin lang natin ng tahi sa laylayan ng palda mo at iuurong ang tupi. Malaki naman kasi ang tupi niyan, sagot ni Aling Tess.
3: Kinuha ni Aling Tess ang itim na sapatos ni Isay. Maayos pa ang swelas at balat, sabi pa nito habang sinusuri ang sapatos. Mukhang pwede mo pa itong gamitin sa darating na pasukan.
4: Lagi ko po kasi itong nililinis at pinakikintab pagkatapos kong gamitin. Iniiwasan ko rin po itong malubog sa baha, sagot ni Isay habang sinusukat ang kanyang sapatos.
3: Tama, anak. Malaki ang matitipid natin ngayong pasukan kung hindi na tayo bibili ng bagong sapatos.
4: Kasyang-kasya pa po sa akin, Nay,
2: sambit ni Isay na masayang-masaya.
3: Mainam, Isay.
2: nakangiting sagot ng kanyang ina. Ayan. So, kahit luma ang kanyang sapatos, diba? Pwedeng-pwede pang gamitin. Dapat kayo rin, mga bata, ganun. Hanggat pwede pa natin gamitin, gamitin natin. Para kay Isay, hindi importante kung luma o bago ang kanyang mga gamit sa eskwela. Mas binibigyan niya ng halaga na siya ay nakapag-aaral at natututo ng mabubuting bagay. Hindi nakatapos ng kolehiyo ang ama ni Isay, kaya pangarap nitong mapagtapos ang anak ng pag-aaral.
5: Mag-aral kang mabuti, Isay. Iyan lamang ang tanging yaman na may papamana namin sa'yo.
2: Ito ang laging pinapayo ng kanyang tatay. Isang taon ang matuling lumipas. Malapit na naman ang pasukan sa eskwela.
6: Nay, maikli na po ulit ang palda ko. Sagad na rin po ang tupi. Wala na tayong matatastas. Hindi ko na rin po maisara ang kawit sa paha, pati ang zipper.
2: Ibig sabihin po ba nito ay magkakaroon na ako ng bagong palda? Tanong ni Isay na may halong pag-aalala.
6: Magagawan pa natin ang paraan niyan, anak. Dadalhin ko lang ang palda mo sa mananahi bukas.
2: Nakangiting sagot ni Aling Tess.
7: Ha? Ano pang paraan ang naiisip ni nanay? Mukhang hindi na maayos ang aking palda.
2: Ang naisip ni Isay na may halong pagtataka. Abangan natin kung maaayos pa ba ang palda. Kinabukasan, nagpunta si Aling Tess sa kapitbahay nilang mananahi.
8: Magandang umaga, Helen! Maliit na kay Isay ang kanyang palda. Magagawan mo pa kaya ito ng paraan?
9: Tignan natin, iiwan mo muna sa akin yan at papuntahin mo rito si Isay bukas para masukatan ko.
2: Sagot ng mananahi kay Aling Tess. Pinuntahan ni Isay ang mananahi. Iniisip niyang susukatan siya nito para igawa ng bagong palda. Makalipas ang ilang araw, humahangos na umuwi si Aling Tess sa kanilang bahay. Hawak niya ang palda na ipinaayos sa mananahi.
8: Isay! Halika! Tignan mo ang bago mong palda!
2: Tawag ni Aling Tess.
8: Isukat mo ito at tignan natin kung kasya na sa iyo.
2: Tinulungan nito si Isay na isuot ang palda. Kasi kasyang-kasya nga ang palda.
8: Tama na rin ang haba. Pero, hindi ito bago. Ito pa rin ang dating palda ni Isay, na bago lamang ang itsura nito. Ayan. So, nagawan pa ng paraan ang palda.
2: Dahil wala nang remedyong magagawa sa laylayan dahil sagad na ang tahi, dinugtungan ng mananahi sa baywang ang lumang palda. Ginawan niya ng bagong paha at dinugtungan ng halos kakulay na tela. Iyong dating nasa baywang ay binawasan ng bahagya at napunta sa may bandang balakang dahil sa ginawang dugtong.
8: Oh anak, pwede nang magamit muli ang iyong palda.
2: Pagmamalaking, sabi ng kanyang nanay.
7: Kasya na nga muli, nay! Pero, naiba na po ang itsura ng palda ko. May dugtong na ito sa baywang.
2: Ang nag-aalangang sagot ni Isay.
8: Nako, Isay, hindi na yan mahalata kapag suot mo na ang iyong blusa.
2: Halika, isuot mo ito, sabi ni Aling Tess. Sinuot ni Isay ang blusa. Nagulat siya.
7: Aba, tama nga kayo, nanay. Hindi na halata ang mahaba naman ang aking blusa.
2: Bulalas ni Isay.
7: Ang galing din ni Aling Helen. Akala ko ay hindi na magagamit ang aking palda, pero naayos niya ito.
2: Masayang-masaya ang boses ni Isay.
8: Unang araw ng klase, sabik na sabik si Isay na ipakita ang kanyang palda kay Kengkeng.
7: Tignan mo ang palda ko, Keng!
8: Nakangiting sabi ni Isay.
7: Uy! Bago ba yan?
8: Tanong nito habang nakatingin sa palda ni Isay.
7: Hindi! Ito pa rin yung dati! Tignan mo!
8: Sagot ni Isay at pinakita ang dugtong ng palda niya.
7: Gawa ito ni Aling Helen. Mahusay siyang mananahi.
8: Aba, ang ganda naman. Parang bago uli. Sabi ni Kengkeng na namamangha. Makalipas ang ilang taon ay nakapagtapos na ng elementarya si Isay. Ang luma pa rin palda ang suot niya sa pag-akyat sa entablado. Ngunit, hindi ito ang mahalaga. Sa loob ng 4 na taon, siya ang nanguna sa klase at ngayon ay itinanghal na valedictorian. Bukod pa rito, ang ibang parangal na kanyang nakuha sa pagiging pinakamahusoy na mag-aaral. Umani ng paghanga si Isay mula sa kanyang mga guro, kaibigan at kamag-aral. Hindi lamang ito dahil sa kanyang nakamit na karangalan, kundi dahil sa kanyang pagsusumikap at mabuting pag-uugali. Ang katayuan sa buhay ng tao ay hindi batayan ng kanyang halaga. Hindi rin ito ang sukatan ng kanyang kakayahan. Ang tagumpay ay maaabot sa pamamagitan ng determinasyon at pagsisikap at ng abilidad na magturo at magbahagi kung paano makakamit ang magandang kapalaran. Ayan. So, napakaganda ng ating kwentong Maliit na ang Palda ni Isay. Muli, ito po ay kwento ni Teresa Gumapas Dumadag at guhit ni Abigail Di Gabriel mula sa Chikiting Books ng Vibal. Ayan, so teacher siya, di ba?
0: Yes, napakaganda ng kwento, ano? Kasi lalo na ngayon, malapit na pasukan.
8: Yes.
0: At syempre, kapag kaganitong malapit na ang pasukan, si mami, si daddy nag-iisip, gastusin na naman. Sana maging kagaya kayo ni Isay, ano, na very resourceful, yes. Di ba? Yung mga pwede pa mapakinabangan ay ginagawa pa niya ulit na gamit sa pag-aaral. Ako naalala ko din, ano, nung bata ako, ganun din naman, hindi naman sa bawat tao, bagong school year may bagong gamit. So may mga bata kasi talagang ganun din, ano, bagong school year, bagong sapatos, bagong uniform. Pero dapat maintindihan natin na kailangan masinop din tayo sa gamit. Kaya dapat marunong ka mag-ingat ng gamit mo para for the next time na gagamitin mo ito at kailangan mo ay mapapakinabangan mo pa. So, napakaganda ng kwento ni Isay, ang maliit na palda ni Isay. At tayo rin naman ay kinikilala din natin yung mga lola, no? Yung mga mami na talagang nagtatahi para lang mabigyan ng remedyo yung lumang uniform at mapakinabangan pa ng kanilang mga anak. So kung may aral na gusto ibahagi yung kwentong pambata natin ngayon, una, maging resourceful, maging masinop, kung pwede pang mapakinabangan, ay gamitin pa natin. At syempre, kung may gusto kang pag-ipunan na isang bagay na bago ulit, kung may gusto kang bagay na gusto mo bago ulit, kailangan pag-ipunan mo. Di ba?
8: Yes.
0: Tama?
8: Yes.
0: Miss Sheila. Maraming salamat. Ano, isa lamang yan sa maraming kwento pa na ibabahagi ng QCPL sa atin. And nakakatuwa kasi sabi ko kay Miss Sheila off the air, sabi ko, Ma'am Sheila, maganda talaga na binabalik natin yung mga ganitong segmento, lalo na sa radyo. Kasi 'di ba nung dati growing up, ano, naririnig naman natin talaga yung mga kwentong ganito. Nawawala na lang kasi ngayon because of syempre social media, online. So ibalik din natin sa henerasyon ngayon kung ano yung nakalakihan natin dati. At yan ang ibinibigay namin dito sa School on the Air. Maraming salamat, Miss Sheila, pero huwag kang aalis dahil may mga katanungan pa kami sa iyo.
8: Okay.
0: At balita ako, may mga programa na nakalatag ang QCPL para sa lahat. Yan ang aabangan ninyo sa pagbabalik natin dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Sabay natin sabihin, Ma'am Sheila, ang
8: School on the Air!
10: School On the air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
13: Amoy pares, amoy araw.
14: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
13: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
14: Ang dungis mo!
15: Ma! Tama na!
16: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
17: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
18: Ang saya balikan ng ating kabataan.
16: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
19: O ano? Game na?
20: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
11: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
22: Namamasyal pa sa Luneta.
11: Ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
24: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
25: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
23: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
11: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
26: Mas pinalakas, pinalawak.
27: Radyo Pilipinas.
26: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
28: Colab.
26: Sports Radio. Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
26: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
26: mas maraming mararating
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
26: at serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 COLA.
26: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
6: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Informasyon.
9: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
28: Sports Radio 918.
29: Radyo Magazine 1278.
30: At Radyo Pilipinas World Service.
31: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
32: Mapapakinggan na
33: sa Capital 104.3 FM.
34: Capital 104.3.
35: Radyo Pilipinas World Service.
36: Sports Radio.
37: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
38: The AM and FM collab.
39: Sa Capital 104.3 FM.
40: Radyo Pilipinas.
41: Radyo Pilipinas
42: and Capital 104.3 collab.
43: Collab.
44: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
45: Radyo on the go.
44: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
46: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
44: Libre to ha?
46: Walang bayad?
44: Oo, walang bayad.
46: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
11: School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: We're back. Ito ano, kasama pa rin natin si Ms. Sheila from QCPL. At again, maraming salamat sa napakagandang kwento pang bata natin. Pwede ko nga ulit hawakan yung libro, Miss Sheila. Ito yung kwento natin kanina. At sabi, next week ano, makakasama muli natin sila para sa isang kwentong pang bata. At binabanggit nga ni Miss Sheila kanina na kung meron pala silang mga ano, little library.
8: Yes. May ongoing activity po kami sa aming library ngayon sa children's section.
0: Mm-mm.
8: Yun po yung Little Librarians for a Day, Teacher Cha. So, yung mga bata ay mararanasan nilang maging librarian kahit sa isang araw lang. So, matututo sila ng mga basic na ginagawa ng isang librarian.
0: Mm-mm. So, sabi ko sa kanila, no, sa pamunuan ng QCPL, pwede rin natin ma-invite dito yung mga little librarians. Ayan, nakikita natin sa screen natin yung mga little librarians. At syempre, marinig din natin ano, kung gaano ba kahusay mag-storytelling yung mga bata. Bigla nga ako napaisip, wala pa palang bata dito sa School on the Air ang nag-storytelling. So, looking forward tayo dyan. Para mas makarelate ano, yung mga bulidit natin na nakikinig sa kanilang mga bahay. Samantala, Ms. Sheila, bukod dito sa Little Librarian na ongoing ngayon sa QCPL, ano pa yung ilan sa mga nakalatag na programa na pwede nilang abangan?
8: Ayan. So, for May 18 to 29, meron po kaming activity din sa children's section, yung book cover, jigsaw puzzles. So, ito naman dahil natapos na kami sa Little Librarian. Doon kasi, Teacher Chan, tinuruan namin sila kung paano yung basic na pagbubook. Yung pagbabasa ng mga call numbers sa books. So, this time, nag-prepare kami ng mga cover ng books, mga pictures.
0: Mm-hmm.
8: Tapos, bubuohin nila yon. And then, hanapin nila sa bookshelves.
0: Okay.
8: Kung asan yung book na yon.
0: Mm-hmm.
8: So, pwede din nilang i-search sa aming OPAC, Online Public Access Catalog, yung title ng book. At makita nila kung asan yung call number nun. And then, hanapin nila sa bookshelves. Ayan. So, karugtong pa din siya ng aming Little Librarians for a Day.
0: Mm-mm. At kasi ako, personal na kabisita na ako doon sa children's section ng QCP at masasabi ko talaga, komportable, napakalinis, napakaaliwalas. Ayan, yung lugar na nakikita natin sa screen na yan, natin ngayon, yan mismo yung binisita namin kasama ko si Engoy at si Miss Yen. Samantala, Miss Sheila, no, sa lahat ng mga bata o magulang na rin na gustong dalhin yung mga anak nila sa children's section ng QCPL, ano ba yung mga kailangan nilang paghahandang dapat gawin? At syempre, yung mga reminders din para sa mga bata.
8: Ayan. So, para po sa lahat na gustong bumisita sa amin po sa Quezon City Public Library, ang amin po kasing library card is the QC ID. Ayan. So, sa mga bata naman po, binibigyan po namin sila ng library pass po sa registration. Ayan. Then, pagpasok po, tap lang po nila. And then, doon po sa amin, sa children section, ang amin pong mga book collection, syempre po ay para sa mga bata. Ayan, meron din kaming mga toys na pwedeng ipahiram sa kanila. Basta, ini-encourage po namin ang mga bata na bago po maglaro, ay magbasa po muna ng libro.
0: Oo.
8: Ayan, and then, after playing, syempre, kailangan sila din po mismo ang magliligpit kung saan nila kinuha ang kanilang mga hiniram na laruan.
0: Mm-hmm.
8: Teacher siya, meron din po kaming mga jigsaw puzzles, ayan, mga board games. Yan, pwede din nilang hiramin po yun.
0: Totoo yan, meron silang mga jigsaw puzzle, may mga board games sila. At pwede yung i-enjoy ng mga bata. Pero again, ayun nga, kailangan magbasa muna. Kasi napakaraming libro, di ba? Matanong ko lang din, Miss Sheila, pwede ba, kunyari, ang dami ko libro sa bahay, magdo-donate ako sa inyo?
8: Yes,
0: especially children's
8: po.
0: Book.
8: Yes, pwede din pong mag-donate ng
0: paano book. Naman yung ganong proseso? Paano sila makikipag-ugnayan? Kasi baka meron din na gusto mag-share ng mga books nila sa inyo para mabasa ng mga bata, estudyante.
8: Ayan, parang sa lobby po namin, may receiving area.
0: Oh.
8: Pwede pong makipag-ugnayan na lang po. Meron din po kasi silang may sheet po na bibigay na sasagutan. Or pwede din pong mag-inquire doon sa aming website po.
0: Sa website mismo,
8: yes,
0: may option doon.
8: Okay.
0: Ayun ano, sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon, magandang balita yan. Kung may mga libro kayo sa bahay, nakatenga lang at yung mga anak ninyo nagsilakihan na, eh baka pwede nyo namang i-donate ano, dito sa children's section ng QCPL. Makakatulong pa kayo doon sa mga bata. And also, di ba, bukod po dito sa library ninyo, lumalabas din kasi kayo.
8: Yes po.
0: Diba? Yung, kung hindi ako nagkakamali, under pa rin ba ng children's section yung book kwentuhan sa parke?
8: Hindi na po.
0: Hindi na po. Pero, iyon ay sa pamunuan pa rin ng QCPL.
8: Yes po.
0: Oo. So, ayan po yung ilan sa mga pwede ninyong asahan kapag kayo ay naka-follow sa kanila at alam ninyo yung mga activities na kanilang ginagawa. Hindi nga yearly eh. Ano, monthly talaga. May mga bagong programa sila. So, ayun lang po, ano, ingatan lang din natin yung mga public library natin para, syempre, makaulit kayo ng bisita. May mga instances ba, Miss Sheila, na may mga batang makakulit? At, meron, tapos na, nasisira yung ilang mga libro ninyo, may instances na ganun.
8: Meron din po. Kaya po, pinapaalala po talaga namin sa mga magulang na once po na nandun sila, hindi po nila pwedeng iwan ang kanilang mga kachikiting. Kailangan po talaga ay nandiyan po ang kanilang guardian or parents.
0: Mm-mm. Sa isang araw, Miss Sheila, matanong lang natin, ilan yung average na bumibisitang bilang ng mga bata?
8: Sa ngayon po, dahil sa activity namin, madami po.
0: Madami talaga.
8: 20
0: plus. Oh, galing, ano. At least, ano siya, kumbaga, parang alam talaga
8: yes.
0: ng mga tagalungsod ng Quezon
8: City. Actually, nagulat po kami na marami po pala talagang interesado doon sa Little Librarians for a Day. Kasi po wala po naman po kaming registration.
0: Mm-mm.
8: Parang open naman po siya kung may mga walk-in, ganyan.
0: Yes, oo.
8: Pero nung na-post po kasi siya, ang dami po palang interesado.
0: Okay.
8: So, naglabas na po kami ng registration link para po lahat po ma-accommodate namin.
0: Ipo-post din natin yan ano, dito sa social media page ng Radyo Magazine para syempre ay ma-enjoy din at ma-experience din ng mga bata. Librarian for a Day. Kung meron lang ganyan dati, siguro
8: lang. Actually, teacher, alam mo, nagulat din kami na marami din palang mga parents na hindi alam na may course palang librarian.
0: Talaga?
8: Opo. Kaya yung iba naging career, ano na rin po yun. Kasi nagulat sila, meron po
0: may palang. Librarian, oo. Siguro pagka librarian ka talagang kailangan mahilig ka sa libro. Hindi naman.
8: Hindi naman po.
0: Hindi naman. Eh, sabi nila, mga librarian daw, talagang may persona na para nakasalamin, keep quiet, tahimik lang. Pero hindi, kita-kita naman natin. Tignan nyo naman si Miss Sheila, very joyful.
8: Yes.
0: very bright ang kanyang aura, no? Kaya talagang maganda din na ipamulat natin sa mga bata ngayon yung mga profesyon, career, kagaya nito na pwede lang ma-enjoy once na sila ay makapagtapos ng pag-aaral. Little Librarian, hatid ng Quezon City LGU. Samantala, baka may mga contact numbers, Miss Sheila, na pwede silang tawagan, and also yung mga social media page ninyo. Go ahead po.
8: Ayun po, sa website lang po namin, Quezon City Public Library, nandun din po yung iba naming mga contacts.
0: Yes.
8: So, or sa Facebook page po namin. Visit niya na lang po. Tsaka like and follow, share niya na lang din po.
0: Oo, yes. So, hanapin niyo lang Quezon City Public Library or kaya naman Quezon City Government, kasi parehas lang din naman po iyon na naghahatid ng mga serbisyo online. Yes, para malaman nating lahat. So maraming salamat once again mula sa QCPL Readers Services Division Children's Section, Ms. Sheila May Golyoso. And next week, excited ako dahil may hatid muli silang kwentong pambata sa atin. And looking forward tayo doon sa mga Little Librarian. So batala, huwag kayong alis. May pahabol pa tayo. Dito lamang yan sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa
1: School on the Air!
2: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
3: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
7: I love it when you call me Senorita.
12: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
5: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Davao. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
13: Pauso.
5: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning, anyare. And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about Keri or Marites?
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
14: Yun, buti may natira pang ulam. Gutom na gutom na ako.
15: Uy anak, kumakain ka na ba?
14: Kakain pa lang, Nay. Ito po, may ulam pang natira.
15: Aba, teka muna anak. Titingnan ko muna kung pwede pa yan.
14: Pwede pa yan, Nay. Gutom na ako.
15: Naku, mas mainam na ang sigurado. Mabubusog ka nga pero makakakain ka naman ng panis. Mahirap kumain ng kontaminado, anak. Mau-hospital ka niyan.
14: Ay, sige po, Nay. Ano po, pwede pa ho ba?
15: Naku, anak! Hindi na ito pwede. Magtinapay ka na muna at magluluto na ako ng hapunan. Mabilis lang ito.
16: Mahirap magkasakit. Iwasan ang food contamination. Lutuin maigi ang mga pagkain. Ugaliin na malinis ang mga kamay at gamit sa pagluluto. Panatilihin na nasa room temperature ang pagkain o ilagay muna sa refrigerator. Maging mapanuri.
17: Radyo Magazine 1278.
18: Radyo Pilipinas.
19: Beach vacation.
20: Ano tara?
19: Jogging.
20: Ano tara?
19: Hiking.
20: Ano tara?
21: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
22: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init.
6: Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
9: Pass tayo dyan!
13: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
6: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
13: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
6: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
13: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
9: Tandaan!
22: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
13: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
23: School on the air. On the katuwang air ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
24: School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Nasa uling bahagi na po tayo ng ating programang School on the Air. Nako, maraming salamat. Habang kami ay off the air, nagdi-discussion kami dito nila Ma'am Sheila. Shoutout na rin natin si Ma'am. Si Ma'am Weng, from QCPL. Ayan, at nagsha-shoutout, nag-usap kami kanina kung paano pa namin mas gagawing exciting yung ilan sa mga segmento natin dito sa School on the Air in partnership with the help of QCPL. Dahil alam naman po natin, lahat ng ginagawa natin dito ay para sa pagkatuto ng mga bata. So much fun ang learning nga dito sa School on the Air. So paano pa natin gagawing mas fun? Yan ang aabangan ninyo sa mga susunod na episodes natin. Samantala, baka may gusto kong pasalamatan na lang, may Sheila pahabol. May gusto kong pasalamatan, batiin. Go ahead po.
25: Ayan. So, gusto ko lamang po magpasalamat, of course, sa aming pong head ng Quezon City Public Library, Miss Marisa G. Chico po, and sa aming assistant city librarian, Miss Mary Ann L. Bernal. Ayan, sa aming head po ng RSD Children Section, si Ma'am Jennifer Leoncio. And of course, sa iba po pong mga head ng aming mga divisions. And sa head din po ng Children Section, si Ma'am Ina po. And of course, maraming salamat po sa pagsama sa akin ni Ma'am Rowena Garcia po, ang librarian po ng aming reference section.
0: Maraming yan. Maraming salamat, Ms. Rowena Garcia from QCPL. Thank you so much, Ms. Sheila Golioso. Maraming salamat din sa ating technical team, sa Master Control, Ms. Marichal Malimban, Ms. Rona Esperanza, Ms. Camille O'Malley. Thank you so much. And bukas muli, meron tayong hatid ng mga aral at kwentong pambata. Dito lamang yan sa kung saan mas fun ang learning. Again, sabay natin sabihin, Ms. Sheila, ang
1: School on the Air! Yeah.
0: Maraming
25: thank you so
0: salamat!
25: Much po,
0: ingat po kayo!
23: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
24: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
19: Vacation.
20: Ano tara?
19: Jogging.
20: Ano tara?
19: Hiking.
20: Ano tara?
21: Taginit is here! Tirikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
26: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
20: Pass tayo dyan!
13: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
6: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
13: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
6: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
13: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
9: Tandaan!
22: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
13: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
27: Mas pinalakas, pinalawak.
28: Radyo Pilipinas.
27: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
29: Colab.
27: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
30: Ang tagintig ng FM.
27: At lakas ng AM.
30: Sa iisang himpila.
27: Pinagsanib na puwersa.
30: Para sa mas malawak.
27: Mas maraming mararating.
30: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
27: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
29: Radio Pilipinas.
27: News nationwide.
29: Trending issues. The
2: pinag-uusapan?
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
5: Di papahuli
7: sa mahalagang kaganapan.
8: 66 Informasyon.
10: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: 738.
12: Sports Radio. 918.
14: Radyo Magazine. 1278.
29: At Radyo Pilipinas World Service.
31: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
32: Mapapakinggan na
33: sa Capital 104.3 FM.
34: Capital 104.3.
35: Radyo Pilipinas World Service.
36: Sports Radio.
37: Radyo Magazine.
38: Serbisyo Publiko.
39: The AM and FM Collab.
40: Sa Capital 104.3 FM.
41: Radyo Pilipinas.
42: Radyo Pilipinas
43: and Capital 104.3 Collab.
44: Collab.
45: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
46: Radyo Pilipinas.
47: Radyo Publiko.
45: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawaniin ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
41: Radyo Pilipinas.
47: Radyo Publiko.
48: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
49: Mahal ang gamot.
48: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
50: Mr. President, pwede pa yakap?
48: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
51: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
52: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uabot sa malubhang sakit.
48: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
52: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
48: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
53: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
54: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
55: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
56: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
57: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
58: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
59: Radyo on the go.
58: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
59: Yay!
53: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
58: Libre to ha?
53: Walang bayad?
58: Oo, walang bayad.
53: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
5: World Service Sports Radio.
6: Ang taginting ng FM
7: at lakas ng AM
8: sa iisang himpilan.
9: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak na
11: serbisyo publiko.
12: Radyo Magazine 1278.
13: Sports Radio 918.
14: Radyo Pilipinas
15: Radyo Publiko
16: 738.
17: At Radyo Pilipinas World Service.
18: Mapapakinggan na
19: sa Capital 104.3 FM.
20: Capital 104.3.
21: The AM and FM collab.
22: Sa Capital 104.3 FM.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas.
25: And Capital 104.3 collab.
26: Collab.
27: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
28: Radyo Magazine 1278.
29: Bubungad sa umaga.
30: Trending issues na pinag-uusapan.
31: Mga programang aabangan.
32: Agahan.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, mga magsasakang apektado ng ash fall tumanggapan ng emergency cash transfer mula po sa Department of Social Welfare and Development. May ulat si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report.
2: Patuloy pa rin ang pag-agapay ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng matinding ash fall sa Albay, kabilang na ang mga magsasaka. Ayon sa DSWD, muli ito nagpaabot ng tulong pinansyal sa mga magsasakang naapektuhan ng matinding ashfall, partikular sa Tabaco City sa Albay. Nasa 400 magsasaka ang nabigyan ng tig 10,000 piso sa ilan ng Emergency Cash Transfer o ECT program. Layo ng ayuda na matulungan ng mga itong nawala ng kabuhayan matapos mapinsala ng ashfall ang kanilang mga pananim at pansamantalang matigil ang kanilang pagsasaka. Bukod sa cash assistance, patuloy rin naghahatid ng pagkain at ipapangunahing pangangailangan ng DSWD sa mga apektadong komunidad sa Bicol Region. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, aksyon na kontra fixers ipinatupad na ng Marina ngayong araw. May detalye si Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Dara na sa eGov App PH o eGov PH App. Simula ngayong araw, May 13, 2026, ang lahat ng bagong appointment booking para sa pagkuha ng Seafarer's Identity Document o yung SID at Seafarer's Record Book o yung SRB, ayon yan sa Maritime Industry Authority o Marina. Layunin na nila ng bagong sistema na mapigilan ang operasyon ng mga fixers at mapalakas ang seguridad sa online transactions ng ahensya. Gagamit ang eGovPH ang single sign-on o yung SSO feature kung saan isang verified account lamang ang maaaring gamitin ng bawat aplikante para sa government transactions. Ayon sa Marina, makatutulong ito upang mapahusay ang accounting verification at mabawasan ang peking bookings at illegal na transaksyon. Nilino naman ng Marina na hindi apektado ng bagong patakaraan ng mga naunang nakapag-book gamit ang dating online appointment system o yung OWAS. Manatiling valid ang kailang appointments at hindi na ito kinakailangan muling magparehistro sa eGovPH para rito. Inaalalahanan din ng Marina ang publiko na huwag magbibigay ng personal na impormasyon sa mga hindi otorisadong individual o yung mga fixers. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At para pa rin sa tuloy-tuloy na balita, Wind Turbine Skills Training, inaprobahan na ang competency standards ayon sa TESDA Ilocos Norte. Mula naman sa Radyo Pilipinas Lawag, may ulat si Rani Dorilag.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Inaprobahan na ang competency standards para sa renewable wind turbine training sa ilalim ng Technical Education and Skills Development Authority. Ito ang pahayag ni TESDA Provincial Director Sharon Estigoy ng Ilocos Norte kung saan may isang paaralan ang pwedeng magturo ng maintenance sa mga turbina. Ayon kay Director Estigoy, nararapat na irehistro ang paaralan ng La Union Techbook Training Provider Incorporated na makakatuwang ng ASEN na siyang nagpapatayo ng mga wind turbine sa Ilocos Norte at iba't ibang bahagi ng bansa. Dagdag ng Director na isa itong level 3 skills training. Ang hakbang na ito ng TESDA ay napapanahon lamang dahil mas pinipili ng pamahalaan na suportahan ang renewable energy sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kung saan may mga oportunidad sa mga Pilipino na magtrabaho rito. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Magazine. Report.

0: At para sa ating pangwakas na balita, UCU hinirang the most innovative university sa Pilipinas sa World University Rankings for Innovation 2026. Mula naman sa Radyo Pilipinas Tayug, may ulat si Leslie Gemino.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
2: Nakamit ng Ordineta City University ang titulong Philippines Most Innovative University sa ikalawang pagkakataon matapos itong pumalo sa rank 28 sa Global Top 500 Innovative Universities ng 2026 World University Rankings for Innovation. Pinatunayan ng UCU ang pagiging lider sa edukasyon matapos makuha ang unang pwesto sa apat na kategorya. Ito ay ang rank 1 sa lahat ng higher education institutions sa Pilipinas, rank 1 sa lahat ng local universities and colleges sa buong bansa, rank 1 sa buong Region 1 at rank 1 sa buong probinsya ng Pangasinan. Pinapakita ng resultang mabilis at tuloy-tuloy na pag-angat ng universidad sa pandigdigang entablado. Mula sa debut nito noong 2024 sa rank 281, bigla itong tumalon sa rank 44 noong 2025 hanggang sa maabot ang kasalukuyang rank 28 ngayong 2026. Ang back-to-back na tagumpay na ito ay nagpapatibay sa posisyon ng UCU bilang isa sa mga unang LUC sa bansa na nakakuha ng ganitong prestigyosong global milestone. Nagpaabot ng pagbati ang pamunuan sa buong komunidad ng UCU-an para sa karangalang ito na nagbibigay diin sa temang Tatak UCU-an at ang pangako ng universidad para sa isang maliwanag na kinabukasan ng mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: At para sa ating karagdagang balita, Department of Environment and Natural Resources 10 at Northern Mindanao, suportado ang direktiba ng Pangulo na baguhin ang mga komunidad na umaasa sa kagubatan na maging eco-partners. Mula naman sa Radyo Pilipinas Iligan City, may ulat si Dandy Macarambon.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
3: Alinsunod sa direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inatasan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR na baguhin ang mga komunidad umaasa sa kagubatan na maging eco-partners o katuwang sa kalikasan. Kaugnay nito, kumilos ang DNR Region 10, naghanap ng mga residente para magtanim ng mga punong kahoy at pagpapanatili nito nang sa gayon ay matulungan silang makakuha ng legal na katibayan o kasiguruhan sa paggamit ng lupa. Kahanay ito sa agenda o adhikain ng Bagong Pilipinas na makaiwas ang mga komunidad sa mga ilegal na aktibidad tulad ng ilegal na pangangahoy at kaingin sa kagubatan. Ang transformasyong ito ay magbibigay ng sustainableng kita at kabuhayan ayon sa DNR 10 Conservation and Development Division na sa 6,920 na hektarya ang napaunlad sa buong rehiyon. At natugunan ang mahalagang pangailangan ng mga komunidad para mabuhay, mga pamilyang umaasa sa gubat at pangangahoy. Ito ay sa tulong ng programang Community-Based Forest Management o CBFM ng DNR, suportado ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP ng DAR. Kaugnay nito, hinimok ng DNR ang upland communities, binubuo ng mga accredited people organizations na makipag-ugnayan sa mga provincial o community environment and natural resources office o Pedro o Sandro para makinabang sa proyektong ito. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: At yan ang mga balita. Ngayong araw na ito, ang oras 11:01 makalipas ang alas 9 ng umaga. Ako si Jolimar Acuyong.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: Interesting na usapan.
7: Hindi heavy.
8: Tugtugang chill.
6: Suave.
9: Learning from home, may hindi boring.
10: Radyo Magazine.
11: 1278 AM.
12: Beach vacation.
13: Ano tara?
12: Jogging.
13: Ano tara?
12: Hiking.
13: Ano tara?
14: Taginit is here. Tirikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
15: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
16: Pass tayo dyan!
17: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health
12: para iwas init, iwas sakit.
15: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
12: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
15: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
12: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
9: Tandaan!
14: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
12: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
7: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
16: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
17: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
16: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
7: Huwag!
18: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
19: Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
20: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
21: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
22: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
23: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
22: sa Radyo Magazine 1278

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz, kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong aka Maring Jolie, para sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Musta Ka Mare. And of course, para po sa ating tuloy-tuloy na bonding at chikahan, inyong i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang @radiomagazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay @radiomagazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, kundi sa buong istasyon, ay pwede rin po sa pamagitan ng ating email address na radiomagazine@gmail.com. Ayan mga mare, mga pare, ano, kung gusto ninyo magbahagi ng kwento sa amin, ano, or kung gusto ninyo humingi ng tips or advice, and actually, you can just simply share your stories, ay welcome na welcome po ang lahat dito sa ating programa. Mapakumare man yan o mapakumpare, ano, ay pwede nyo nga pong isend sa amin ang inyong mga liham, ano, at babasahin po natin ito on the air. At bukod po sa ating social media pages at sa ating email address, of course, you can connect with us or patuloy nyo nga po kaming masusubaybayan sa pamagitan naman ng PBS Receiver. Ang PBS Receiver ay isang mobile application kung saan ninyo po nga mapapakinggan hindi lamang ang central stations, gayon din ang provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. And ito po, ano, ay available, downloadable for free. Libre lamang po sa Google Play kung kayo ay Android user, at sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. So bukod po sa inyong mga talapihitan sa inyong mga radyo, ay patuloy nyo nga po kami nga napapakinggan din, of course, sa ating Facebook and YouTube, or napapanood sa ating Facebook and YouTube live streaming, and kasabayan nga pong napapakinggan dito sa PBS Receiver.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
0: Ang oras po natin, it's 9:17 in the morning. At ngayon nga mga mare, mga pare, ay araw na ng kalagitnaan ng week, ano? Wednesday, Miyerkules na po, ano? May 13, 2026. Ayan, binabati ko ng isang masayang Miyerkules ang lahat sa atin. Stay safe, stay healthy. Lalo na nga po ngayon na mainit pa rin ang panahon. Actually, ano, dito sa area ng QC at bandang Bulacan, Caloocan, ano, medyo may pag-aambon kagabi na naganap. Sa Bulacan din ata, parang nga medyo mas lumakas pa yung ulan, ano. So I guess kailangan natin mag-ingat kasi dyan nagsisimula usually ang sakit, diba, sa pabago-bagong panahon. So if ever man mga mare, mga pare, ano, uminom tayo ng maraming tubig, syempre pananggalang hindi lang sa tag-init, gayon din sa tag-ulan, ano. Although still ngayon po ay mas nararamdaman pa rin talaga natin yung init ng panahon, pero yun nga po, may mga pabugso-bugsong pagulan, especially yesterday, last night, parang mas sumingaw tuloy lalo ang init, diba mga mare, mga pare. Ang hirap pag ganun, eh, yung sobrang init, tas may kaunting pagulan lang, lalong sisingaw lang, mas lalong nagiging maalimaom, yun yung tawag, diba. So after that, kunting ulan lang, wala, balik ulit talaga sa init, sumingaw lang, parang sumingaw lang yung init. Kaya po ayan, manatili tayo sa ating mga tahanan kung di naman kinakailangang lumabas, and kung outside, ayan, syempre mask pwede rin, ano, for protection. Although yun nga, yun yung ang iniisip ng iba, parang mainit, ano, mainit na initan, kaya hindi nga makapagsuot ng mask. But of course, again, safety ang pinakamahalaga at ating health. At ngayon nga mga mare, mga pare, ano, ay magkakaroon muna tayo ng Way Back Wednesday. Ayan. Isa sa mga segmento po ng ating programa ay ang Mare Asks, kung saan inaalam po natin ang pulso ng ating komunidad sa pamagitan ng poll question sa Facebook. And speaking of poll, ayan, kasi meron tayong dalawang poll question na na-missed, ano? We weren't able to siguro to share yung mga naging sagot ng mga kumare at kumpare natin noong nakaraan, ano, noong May 11 at kahapon, May 12. So with that, mga mare, mga pare, alamin natin, ano, dadako muna tayo dito sa naging poll question natin last May 11, noong this Monday lang naman yun, ano. Tinanong natin ng ating mga kumare at kumpare, okay lang ba na hindi mo pa alam agad ang gusto mong gawin after graduation? So what's the context behind this, mga mare, mga pare? If naalala ninyo, ano, nakasama natin ang ating intern mula sa National University na si Raquel Mabaza, 'di ba? Ibinahagi niya sa atin, 'di ba? Nag-send siya sa atin ng letter, binahagi niya yung concern niya na she's already a graduating student, fourth year na. Unting push na lang and she's expecting na makagraduate sana siya ngayong October. Pero that's the concern na mayroon siya. Parang hindi niya alam ano bang dapat gawin right after graduation? Dapat ba magpahinga muna kahit saglit? Dapat ba maghanap agad ng trabaho? Dapat ba ay alam mo na agad yung gagawin mo? So, ang daming tanong, ang daming questions, mga mare, mga pare, ano? At ayan nga po yung naging katanungan natin. At mga naging options naman po dito ay heart react para sa oo, normal lang yan. Like react sa hindi, dapat may plano na. Yung wow react naman para sa basta may pangarap. Ha react para sa ang buhay ay hindi karera. Wow, very beanie yan. Ang buhay ay hindi karera. At ang sad react para sa adulting is scary. Ayan, yung mga siguro natatakot pa rin talaga hanggang ngayon, ano, na maging adult na. Well, totoo naman, even us na adult na, ano, even ako, mga mare, mga pare, ay may takot pa rin nararamdaman. May pangamba pa rin talaga, ano. And last but not least, is of course yung care react para sa iba pa. At base po, ano, sa resulta ng ating poll question, may pinaka mababang boto para sa sad react na adulting is scary. Totoo, mga mare, mga pare, ano, nakakatakot ang maging adult. Kaya nga, 'di ba, weird pagka yung mga bata gustong-gusto nang tumanda agad. Tayo matatanda na, sasabihin natin, wag ka muna magmadali. Diyan ka muna, ano, pagka nagmadali ka, mahihirapan ka kasi, 'di ba, imaginein mo yung age mo from that age, from dependent pa sa parents, from wala ka pang sariling budget, although you have all the energy or maybe the time, pero yun nga, 'di ba, pag adult na kasi ikaw na lahat, mostly lahat ng decisions in life. Although syempre katuwang pa rin yung mga magulang, yung mga mahal natin sa buhay, kailangan pa rin sila i-consider, pero syempre bilang adult na, you have to decide on your own. Dapat meron ka ng sariling desisyon na. Syempre, hindi naman mawawala doon yung pagtanong natin sa ating mga magulang, yung pag-consider natin sa mga mahal natin sa buhay. But at the end of the day, yun nga, decision is ours. So yan po, ano ang pinakamababang number of votes? Sumunod naman, may mas mataas na number of votes para sa like react. Ang like react po, hindi, dapat may plano na. Grabe naman yun. Ano? Pero yes, totoo, yung ilan sa atin may thinking na ganito. Kaso kakaakibat nga po nito is yung pressure. So nape-pressure yung ilan sa atin kasi dapat ina-expect nila pagka-graduate may plans na agad. Saan ka papasok? Saan ka mag-a-apply? Ano yung nilulook forward mo na trabaho? There's nothing wrong with that. Okay lang naman yun. As long as siguro yung pressure is not affecting you negatively. Pagka kasi may pressure, diba, doon tayo mas nag-overthink, doon tayo mas nako-confuse. So okay lang na may plano, walang problema doon, maganda nga yun, diba, para at least alam mo na yung gagawin mo. Pero moderately lang siguro. Huwag mo naman din sobra-sobrang i-pressure yung sarili mo. Para sa mga kumare at kumpare nating graduating na dyan, ano, sa mga nakikinig sa atin, do not pressure yourself that much. Kasi there's a long way, long way ahead. Diba? Na daraanan pa. So, kung halimbawa man sa ngayon, ang gusto mong gawin ay maybe pumasok sa industry na ganito, na ganyan, diba? I guess you can try everything. Kasi yun nga eh, doon naman tayo natututo sa pag-explore. At meron pong mas mataas pang boto, syempre, ayan, para naman dito sa heart react. Yung heart react po ay, normal lang yan. So, I guess, even ako, mga mare, mga pare, I would answer this as well. Yung kung makakapili ako, heart react din talaga. So, for me, normal lang din talaga, na hindi mo pa alam yung gagawin mo after graduation. Kasi yun nga, naibahagi ko sa inyo, diba? Even kay Maring Rocky, kay Maring Raquel Mabaza na ating nakapanayam noong Monday nga, yung concern niya about after dito, regarding after graduation, ano na bang gagawin niya? Sabi ko sa kanya, di ba, take things slow. Kasi even ako, mga mare, mga pare, ay hindi rin naman ako nakapag-work agad. Hindi ako yung tipong, okay, dapat the moment na graduate ako, ay siguro 1 week, 2 weeks, pwede na yun, dapat working na agad ako. Hindi rin naman ako ganun. Medyo matagal din ako natenga. Kasi nga, ang concern ko naman nun is hindi ko pa talaga alam kung anong papasukin kong landas. Kasi ang lawak eh. Ang lawak ng pwede kong pagpapasukin, ang lawak ng pwede kong pagtrabahuan. I took up mass communication with specialization in broadcasting. So, ang dami kong choices. Gulong-gulo ako, mga pare, pwede ako mag-TV, pwede ako mag-radio, diba? Newspaper, print, kasi nga, well, it's communication na. So, even, diba, sa EDUC, pwede ko rin pasukin ng EDUC. And may moment din nun, mga mare, mga pare, na iniisip ko, what if, i-further ko pa yung studies ko, what if mag-masters kaya ako? Ang dami kong gustong gawin na hindi ko alam kung ano ba talaga yung tinatawag ng puso ko. So, I guess, that's one reason. Pero yun nga, tulad na nabanggit ko rin kay Maring Rocky, magkakaiba tayo, diba, ng siguro takbo ng buhay. So, may mga pagkakataon kasi yung iba, wala talagang choice right after graduation, even before pa nga, diba? Before pa makagraduate, kinakailangan ng makapaganap ng trabaho, kinakailangan ng kumita, kinakailangan ng makapag-produce para makatulong sa kanilang pamilya. So, I guess, it really depends. Pero, yun nga po, kung pwede pa, kung may time ka pang makapagpahinga, why not? Diba? And with Maring Rocky's case nga, diba? Sa kanyang case naman, parang sinasabi niya, nauna na kasi yung gap niya, 'di ba? During the pandemic, hindi muna siya nag-aral. So parang yun na yung pinaka naging pahinga niya. So para sa kanya, pagka-graduate na, wala nang pahinga-pahinga pa kasi nga may gap na siya na isang taon eh. So siguro mas maganda kung makapagtrabaho na siya. So depende talaga, mga mare, mga pare, Pero I guess yun nga po, the answer is parang po dito is normal lang talaga na hindi mo pa alam yung gusto mong gawin pagka graduation.

0: course, meron pong pinakamaraming boto naman dito po ano sa huli nating option. Ayan, ang CareAct para sa iba pa. So ito pong CareAct, mga mare, mga pare, ano, ay ang may highest number of votes. And speaking of CareAct, syempre, mayroon po tayong mga opinion pa mula sa mga kumare at kumpare natin. In-include ko nga eh, kasi napakaganda. Napakaganda rin ang mga sagot nila. Unahin po natin si pareng Sean Kyle Flores. Sabi niya, I know what to do next after graduation. Either to continue and finish my studies in college or start working. But it depends on your career. It's also important to choose the right pathway to success. Ayan. So, para kay pareng Sean, ano, ay alam na. Alam na yung... alam niya na kung ano yung kanyang gagawin in life. Maganda, 'di ba? Maganda. At least ay hindi na siya maguguluhan pa. Pero actually may confusion pa ano kahit papaano dito sa sinabi niya. Sabi niya nga ano, it's also important to choose the right pathway to success. Tsaka depende nga, depende naman talaga sa career. And of course, sumunod po dito, ayan, si pareng Romel Livid. Sabi ni pareng Romel, sorry po, pwede bang magkwento rito? Haha, para po sa akin, somehow, normal but still valid na feeling lost after graduation. Especially sa college, natural lang naman ding maguluhan sa mga ganitong panahon. Sa case ko, after grad, nag-focus muna ako sa pagsasaayos ng mga personal issues at self-care. May times na babalikan ko pa yung nakasanayan before at ganyan din parang ayaw munang sumabak sa real world. Pero gradually, need na rin mag-adjust dahil iniisip ko pa rin ang expectations ng mga tao. Isa pa, minsan mag-iisip pa ako if sure na nga ba sa kursong tinapos. Tama na ba? At favorable ang rutang tinahan. Haka, na-realize ko pang may mga ibang planong nais gawin someday. Kumbaga, ibang linya muna dahil ipinalagay kong hindi naman basta makakamit ang pinaka-goal sa aking buhay, particularly maging isang successful professional. Yes, may mga papalarin pa rin right after graduation ay straight to career path na, kaya nga ako habang may oras pa, subok lang at dumidiskarte para sa pangarap. Bagaman later, ko na na-realize na ang buhay ay hindi karera. If ever magkaroon pa ng failure, marahil last option ko na lang ay baliin ang plano nang hindi nawawala sa wastong landas. Basta no matter gaano katagal, as long as kumikilos pa, makamit pa rin ang mga ninanais sa bandang huli. P.S. Halos lahat ata sa choices ang isinagot ko na. Hindi, ayan, ano? Ang ganda-ganda nga ng sagot mo, pareng Romel. Ang ganda na ang ibinahagi mo sa amin. And ayan, 100 completely agree with you, 100% agree with you na it's okay, it is normal ano to feel a little lost pagka-graduate nga natin, kasi yun nga po eh, 'di ba, may mga ilan sa atin na halimbawa walang choice kaya napunta ka sa ganitong kurso, or maybe ito yung course talaga na gustong-gusto mo. Pero right after that, may mga changes along the way. Diba? Kasi nga sabi nila, diba? Si Taylor nga, sabi niya, happy, free, confused, ano? And lonely. Parang ang dami mong nararamdaman bilang tao. Ang dami nating nafe-feel, ang dami nating emotions, and at the same time, kaakibat nito, yung mga naiisip natin. So, there are so many thoughts na bumabagabag sa atin. And at the end of the day, yun nga, ano, sabi nga ni pareng Romel sa atin, even, ba diba, sabi ko nga, sabi ng Beanie, ang buhay natin ay di karera. Gusto kong ipunto itong sinabi ni pareng Romel na kung halimbawa, ano, na hindi talaga matuloy yung plano, mag-fail man, ano, ay yung last option niya is baliin na nga yung plano. Pero ang ganda lang no, itong pinupunto ni pareng Romel, ano, meron siyang parenthesis, nang hindi nawawala sa wastong landas. Totoo, diba? Kasi again, as I have mentioned, diba, palagi ko naman din sinasabi dito sa programa natin, kahit na gaano pa karami yung plans natin in life, we have plan A, B, C, D, E, F, G, and so on and so forth. If hindi yun yung plan ni Lord for us, diba? So, hindi talaga mangyayari. So, I guess, diba, bukod sa prayers, and syempre, baliin natin yung mga plano natin na if feeling natin hindi talaga for us. Pero yun nga po, napakalaga na hindi tayo mawala sa landas. And ito rin, ano, sabi rin ni Paring Romel, bago tayo dumako sa iba pang kasagutan, sabi ni Paring Romel sa atin, sa case ko, after grad, nag-focus muna ako sa pagsasayos ng personal issues at self-care. Ayan, isa rin to sa magandang ipinupunto sa atin ni Paring Romel, ano? Totoo, kasi sometimes, di ba, nababago tayo ng environment natin. Maybe negatively, maybe positively, pero di ba, after graduation, I guess it's time to reflect. Yung ngayong graduation kasi, parang yan yung last phase in life, ano? Nung sa level na yun, ano? Sa level lang na yun. Kumbaga, school level. Kasi syempre, yun nga, iba nga yung tinutukoy natin pagka real life na, quote-unquote, na parang nasa fake life tayo. Di ba? Pero yun po, yung last phase or yung dun sa level na yun, sa school level, pagka nag-aaral ka pa, di ba? May times na after graduation, parang feeling lost ka kasi, okay, ano na after? Nawala na yung routine mo, nawala na yung gigising ka ng umaga, tapos magpe-prepare ka, papasok ka, and then babiyahe ka. The same goes, pag-uwi mo, gagawa ka pa ng homework, gagawa ka pa ng assignment, mawawala yung routine na yun eh. Diba? Kasi po ang pag-aaral, routinary siya. So, bilang tao, parang bigla na lang nagbago yung lahat. So, I guess, diba, we can use those changes para isipin natin, ano, kung halimbawa man, okay, ano ba yung dapat kong ma-realize in life? Okay, ano ba yung mga dapat kong baguhin? Ano ba yung mga hindi magagandang gawi? Yung mga nagawa ko noong college ako na pwede kong baguhin kasi para siyang ano, nagsistart ka ng something new. Especially, di ba, bagong tao yung mga makikilala mo, mga makakasalamuha mo kasi, well, mag-a-apply ka. Di ba, bago ka ron sa tatahakin mong landas. So, I guess, magandang pagkakataon yun para magbago ka. Change for the better, ano? Hindi yun dadalhin mo pa kung ano yung mga hindi magandang gawi mo noong college. Dadalhin mo pa sa papasukan mong trabaho. I guess it's time to reflect kasi ikaw lang din naman yung nakakaalam nun sa sarili mo. And last but not least, ayan, syempre, ayan, kasama po natin naman din dito sa ating komento si Maring Dandy Makarambon. Si Miss Dandy mula sa RP Iligan City, ano? Radyo Pilipinas Iligan City. Sabi ni Mama, ni Maring Dandy, yan, kumari ko muna si Miss Dandy ngayon. Sabi ni Maring Dandy, okay lang yan, magpahinga muna bago sumabak sa pagtatrabaho. Pwede namang habang nagpapahinga ay naghahanap ka na ng prospects na pagpipilian mo applyan ng trabaho. In my case, graduating pa lang ako, alam ko na ang gusto ko kaya may mga prospect na ako. Communications talaga ang field ko, kaya either sa teaching profession o broadcast journalism ang pinagpilian ko. Nagkataon natanggap ako agad at the age of 22 sa PBS, Radyo ng Bayan na ngayon, Radyo Pilipinas. Kaya habang nagpapahinga ay magplano pa rin ng mga susunod na hakbang. Sundin ang tawag ng puso at isip pagdating sa trabaho. Budburan ng sipag at dedikasyon. Good luck and all the best, Graduates Batch 2026. Ayan. Meron tayong cheer for Miss Dandy. Ano? Maraming salamat po, ano, Ma'am Dandy, dito sa pagbahagi ng inyong istorya. Totoo, mga mare, mga pare, para sa mga kumare at kumpare nating happy, free, confused, and lonely at the same time or in the best way, ano, ay pwede tayo magpahinga. Wala pong masama sa pagpapahinga, diba? If time will allow, if the budget will allow, diba? Yun naman din talaga eh. Kung pwede, makapagpahinga saglit. Kasi imaginein mo yun nga, ilang taon ka nag-aral, ilang years ka nga sub-sub sa pag-aaral, unless bulakbul ka, ano, hindi maganda yon. Pero kung isipin mo, diba, ilang years kang nag-aral, so if ever man, diba, even yung mga doktor, actor eh. Diba? I forgot the term eh. Pero alam ko may ganung face din sila in life. Nakalimutan ko mga par. Babalikan ko kayo doon, ano. Pero meron silang face in life na pwede silang mag-stop sa fellowship, sa kanilang residence. Yung mga ganung term, ano. Meron silang face doon na pwede silang mag-stop for a year. Pero hindi yun kikwestiyonin pag gusto na nilang bumalik sa kanilang profession. I guess kung alam nyo mga pare, pwede nyo i-comment ano, sa ating Facebook live streaming para ma-share din natin. Pero yun nga po, it happens talaga. Even sa mga doktor, diba? Lalo lang yung mga doktor, ang haba-haba ng kanilang pag-aaral, proseso ng pag-aaral. So I guess it is not bad, really, para magpahinga. So after that, yun nga, sabi ni Miss Dandy, habang nagpapahinga, pwede ka na maghanap ng mga prospects mo. Pero nakakatuwa lang kasi kay Miss Dandy naman, meron na siyang gusto in life. Alam na niya kung ano yung gusto niya in life. Either teaching profession nga or broadcast journalism. And now, diba, look at Miss Dandy, kasama na natin. Ano, since 22 years old pa lang siya, nakakatuwa, diba? Parang agad-agad nakasabak na agad siya. Dati noon nga, Radyo ng Bayan pa, at ngayon nga po ay Radyo Pilipinas na, no? Imagine, sobra, for the longest time, ayan, nagsisilbi na sa publiko, ano, serbisyo publiko nga, sabi, ano, si Miss Dandy sa atin. So, I guess, that's one thing na natutunan natin, mga mare, mga pare. Pwede magpahinga, pero, syempre, may plans pa rin dapat. May prospect ka kung pwede, diba, mag-apply ka na, or mag-check ka na, diba, ang dami ngayon, LinkedIn, ano, that's one application lang, pero ang dami mo makikita ang mga available jobs, and marami pang iba, actually, mga mare, mga pare. Very easy na ngayon, dahil nga, digital, online na lahat. Alright, it's 9:39 in the morning. Maraming salamat po sa lahat ng bumoto at nagkomento sa ating poll question ano, noong Monday, May 11. And of course, sa ating pagbabalik, syempre alamin din natin yung resulta naman ng poll question natin yesterday. But for now, ay bigyan daan lamang po natin ang ilang mga paalala. Huwag kayong aalis, magbabalik po ang Musta Ka Mare.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
1: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
3: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
5: Ah, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
6: Ano ba 'to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganto? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
7: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh.
4: Umalis ka na! Pumasok ka nga sa kwarto mo!
6: Okay po. Ayoko na! Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
5: Huwag!
7: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
6: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
8: Fake news yan! Mali!
5: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
8: Fake news yan! Mali!
9: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
8: Fake news yan! Mali!
7: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
10: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
5: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
10: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
5: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
10: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
3: World class na tanawin. Explore na natin. Love of the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. Influence na yan. Radyo Magazine.
11: 1278.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Uy, Mare, alam mo na ba yung latest? Wow, updated yan.
15: Musta ka, Mare?
16: Sa Radyo Magazine 1278.

0: At tayo pinagbabalik sa programang Musta Ka, Mari. Kasama pa rin ang inyong nikod na si Julie Mar. Ako yung aka Maring Julie. Ang oras po natin, 15 minuto na lamang po bago mag-alas 10 ng umaga. And again, para po sa mga kumare at kumpare natin, today is Wednesday, Miyerkules, May 13, 2026. And bilang pagpapatuloy po ano ng ating programa, ayan na syempre, nandito pa rin tayo sa segmento nating Mare Asks. Kanina nga kung ang tinanong po natin ay kung normal lang ba or okay lang ba nga confused ka pa ano or hindi mo pa alam ang gagawin mo pagka-graduate mo at this time naman po ayan yung ating talakayan kahapon ano, nakasama nga natin si Doktora Maria Cheryl R. De Jesus ano na mula po sa Reproductive Endocrinology and Infertility at Minimally Invasive Gynecologic Surgery ng Los Baños Doctors Hospital and Medical Center, kung saan pinag-usapan po natin itong tungkol sa pagkabaog or fertility at infertility. Well, basically yung pagkabaog po ay yung infertility ano. So dito po sa ating poll question, tinanong natin yung mga kumare at kumpare natin. Tinanong natin na sino sa tingin mo ang dapat magpa-check up kapag hirap magkanak. So may mga pagpipilian po tayo dito na like react para sa babae lang, ang wow react para sa lalaki lang, ang heart react naman po para sa dapat pareho, at ang care react para sa iba pa. And surprisingly, ano, nakakatuwa. Actually, hindi naman surprisingly, pero nakakatuwang malaman na alam pala na mga kumare at kumpare natin na pareho talaga na dapat magpa-check. Kasi yun lang po may sagot, ano, yun lang may react sa atin. Actually, marami rin, ano, yung nag-react po nitong heart. So, ibig sabihin, our kumares and kumpares know na ang tamang sagot nga po is dapat talaga magpa-check up. Both ang male and female, kung couple man, ano, kung mag-asawa man, dapat parehong babae at lalaki ang magpa-check up. Kasi yun nga po eh, 'di ba? Ang dami, napakaraming mga maling paniniwala, mga misconception ano. And of course, kakulangan po sa impormasyon pagdating dito sa usaping fertility at infertility. So madalas, 'di ba, babae talaga 'yung mga nasisisi kapag nahihirapang magkaanak. Pero ayon nga po, 'di ba, sa mga eksperto, parehong maaaring may factors na nakakaapekto sa babae at lalaki. So hindi lang mga kumare, gayon din 'yung mga kumpare natin. Pagdating nga po ano, sa pagkukonceive, pagbuo ng anak, pagbuo ng baby. So ayan po ano ang heart react, ang may pinakamaraming sagot. And of course, may say din dyan syempre ang ilan sa mga kumare at kumpare natin. Unang-una si Mama Maria Lourdes Acuyong, sabi niya dapat both para sure. Ayan, totoo, both naman din talaga. Even si Doktora Cheryl, diba, na nakapanayam natin yesterday, she mentioned na both talaga dapat, hindi lang babae, hindi lang lalaki, dapat parehong babae at lalaki ang makapagpa-check up. At magkakaiba rin naman yung proseso, 'di ba? Kasi for example, yun nga sa mga babae, they need to check kung healthy ba yung ovaries, yung reproductive system, wala bang problema, even yung mga blood works pwede nga rin, 'di ba, sa pamamagitan ng dugo. Pagdating naman sa mga kalalakihan, ay maari marahil yung similya, ano, i-check or yung aari din ng mga lalaki, 'di ba? There are so many factors actually, mga mare, mga pare, kung bakit nga nahihirapang magkaanak, mag-conceive ang ilang couples or mag-asawa. But at the end of the day, syempre, yun nga, di ba? Napakaganda nung iniwang mensahe ni Doktora sa atin. Prayer lang din talaga. Di ba? Para nga po, kung halimbawa gusto talaga magkaanak, of course, di ba? Nang hindi ko makalimutan is yung sinabi ni Doktora sa atin. Although, hindi naman galing sa kanya yung quote, pero quotable pa rin. Sabi niya, di ba? Do your best and God will do the rest. Which is 100% true. Yun naman dapat talaga yung gawin natin. Ayan, sumunod po si Paring Romel Livid. Ayan, sabi niya, dapat po both ay magpa-check up pag hirap magkaanak. Doon pa lang ay malalaman agad if kanino ang may problema at paano ito masusolusyonan if meron. Mahirap ang nagsisisihan lang. Totoo, mga mare, mga pare, lalong-lalo na sa mga mag-asawa. Ano, yung mga na nakapag-isang dibdib na. Siguro napakahalaga nung pareho kayo magpa-check up Pero kung halimbawa man yung isa lang yung may problema, suportahan pa rin ang isa't isa. Kasi hindi rin naman yan ginusto nung taong yun, ba? Diba? Kung halimbawa man, whatever happens, huwag niyong sisisihin ang isa't isa. Kasi in the first place, bakit ba kayo nagsama? Bakit ba kayo nagpakasal? Ba? Diba? Because of love. Dahil po doon, ano, yun yung foundation ng inyong pagmamahalan. So I guess, ba? Diba, yun nga po, kung may problema, kung nalaman niyo kung kanino yung problema, if may solution pa, then I guess, ba? Diba, find the right solution. Kung halimbawa man, may pagkakataon na yun nga, malit na talaga yung chance, yung porsyento ng solution, then suporta. Ano? Suporta talaga ang pinakakailangan ng bawat isa. And last but not least, ayan, sabi naman ni Maring Mayla Grace Ovidania. Si Maring Maymay, Ate May. Ayan, kasamahan natin dito sa Radyo Pilipinas, ano? Sabi niya, ganda ng topic mo, Julie. My answer is both. Akala kasi ng iba kapag di magkaanak, babae agad ang may problem. Oo nga, diba? Yan talaga yung pinaka-misconception. Yan talaga yung pinaka-stigma, I guess, diba? Stereotype sa marami sa atin. Pero I'm glad talaga, natutuwa ko na nakapanayam natin kahapon si Dr. Cheryl, ano? De Jesus, Maria Cheryl De Jesus. At least now we know, kung hindi man, ano, ay nalaman natin na hindi lang mga babae ang dapat. Well, ang pangit kasi nung term eh, diba? Sisi ni sisi, quote and quote, diba? Kaya may mga pagkakataon na dapat ay mas maging malawak yung pangunawa natin. Mas maging siguro open tayo sa mga ganitong klaseng usapin. So hopefully, mga mare, mga pare, ano, dumating yung panahon na mas marami sa atin ang may pangunawa na or mas nakakaunawa na pagdating sa mga ganitong klaseng diskusyon. Alright, maraming salamat po sa lahat ng mga bumoto at nagkomento sa ating poll question of the day. Ang oras po natin, 8 minuto bago mag-alas 10 ng umaga.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Okay class, recess, break time.
3: Yay! Tignan mo tong baon ko.
4: Anong baon mo? Pahingi naman.
2: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot and mouth disease o HFMD.
3: Hachi! Teacher, ano po yung hand, foot and mouth disease?
5: Teacher?
2: Ang hand, foot and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
5: Naku, nakakatakot naman po.
4: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
6: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
7: Showbiz! Ganap sa entertainment scene! Updated ka ba? Swak na budget recipes? Light na buong family!
8: Tala kayang makakalikasan!
7: Anything under the sun!
1: Radyo Magazine 1278

0: Wow! Updated yan!
1: Musta ka, Mare?
2: Sa Radyo Magazine 1278.
3: And we're back, mga mare, mga pare. Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolie Mar. Ako yung aka Maring Jolie. Ngunit sa pagkakataong ito, mga mare, mga pare, ay unti-unti na rin po muna akong magpapaalam. Ano? Maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok, nakinig, nanood dito sa ating programang Musta Ka, Mare. And of course, thank you rin po sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sina Maring Mercio Malimban, Sam Reyes, Sir Julius Ungab, Camilo Mali, Ron Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. At syempre, salamat din po ano, sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta, bumoboto, nagkukomento sa ating poll questions. And again, yun nga po, kung meron kayong gusto ipadalang mensahe, liham, pwedeng-pwede. Welcome na welcome po ito sa lahat, mapakumare man o kumpare. At susunod na nga po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Esguerra. Muli ako si Jolie Maracuyong aka Maring Jolie na makakasama ninyo from Monday to Friday 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw everyone!
2: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
1: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapahel lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
2: sa Radyo Magazine 1278.
4: Beach vacation.
5: Ano tara?
4: Jogging.
5: Ano tara?
4: Hiking.
5: Ano tara?
6: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
7: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
5: Pass tayo dyan!
8: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
7: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
8: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
7: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
8: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
5: Tandaan!
6: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
8: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
9: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas!
11: Radyo Publiko!
9: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawanin ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
10: Radyo Pilipinas!
11: Radyo Publiko!
12: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot, kung saan kukuha ng pampagamot.
13: Mahal ang gamot.
12: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
14: Mr. President, pwede pa yakap?
12: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
13: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
15: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
12: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
15: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
16: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
18: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Magazine 1278.
21: Bubungad sa umaga.
22: Trending issues na pinag-uusapan.
23: Mga programang aabangan.
24: Agahan hanggang hapunan.
25: 66 Informasyon.
26: GIS, your General Information Station.
27: Radyo Magazine 1278. AM.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
30: Radyo Pilipinas.
12: Ang oras natin, 1 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga.
31: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na

0: Para sa ulo ng ating mga balita, Malacanang tiniyak na patuloy na nagtatrabaho ang administrasyon upang maibsan ang epekto ng Middle East crisis sa mamamayan. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine. Report. Binigyan din ng palasyo na tuloy-tuloy na nagtatrabaho ang administrasyon sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng nararanasan pa rin krisis sa gitnang silangan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang walang hintong pagtatrabaho ng pamahalaan ay upang maibsan

0: trabaho.
1: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
3: Samantala, sa iba pang balita, Senator Ronald Bato de la Rosa dapat nang humarap sa International Criminal Court. Ayon yan sa isang party list salon. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
4: Iginiit ni House Assistant Minority Leader at Kabataan Party List Representative Rene Co na dapat nang arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa at dalhin sa International Criminal Court. Ito ang naging pahayag ni Co matapos ang umunoy tangkang paghuli ng MBI kay de la Rosa kaugnay ng isang warrant mula sa ICC. Ayon kay Co, matagal na umanong hindi nakikita si de la Rosa sa mga usapin ng taong bayan, ngunit naging aktibo ito sa gitna ng botohan para sa pagpapalit ng liderato sa Senado. Ayon kay Co, tila iniiwasan umano ng senador ang sariling kaso upang hadlangan ang pag-usad ng ibabang usapin laban sa mga Duterte. Dagdag pa ni Co, dapat umanong managot ang mga opisyal ng gobyerno sa mamamayan at hindi sa isang political dynasty. Nanawagan din ang mambabatas na ituloy ang impeachment proceedings laban kay VP Sara Duterte sa kabila ng pagbabagol ng liderato ng Senado. Iginiit ang grupo na patuloy umanong magbabantay ang kabataan Pilipino sa mga susunod na development kaugnay ng usapin. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report,
3: report. Samantala, sa iba pang balita, aksyon kontra fixers ipinatupad ng Marina ngayong araw. May ulat si Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
5: Dara na sa eGovPH app, mula ngayong araw May 13, 2026, ang lahat ng bagong appointment booking para sa pagkuha ng Seafarer's Identity Document o yung SID at Seafarer's Record Book o yung SRB, ayon yan sa Maritime Industry Authority o Marina. Layunin na nila ng bagong sistema na mapigilan ang operasyon ng mga fixers at mapalakas ang seguridad sa online transactions ng ahensya. Gagamit ang eGovPH ang single sign-on o yung SSO feature kung saan isang verified account lamang ang maaaring gamitin ng bawat aplikante para sa government transactions. Ayon sa Marina, makatutulong ito upang mapahusay ang accounting verification at mabawasan ang peking bookings at illegal na transaksyon. Nilinaw naman ng Marina na hindi apektado ng bagong patakaran ng mga naunang nakapag-book gamit ang dating online appointment system o yung OWAS. Manatiling valid ang kailang appointments at hindi na ito kinakailangan muling magparehistro sa eGovPH para rito. Pinaalalahanan din ng Marina ang publiko na huwag magbibigay ng personal na impormasyon sa mga hindi otorisadong individual o yung mga fixers. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
3: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 12:78 AM para sa iba pang balita at impormasyon. I-follow din kami sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ako po si Hazel Esguera.
6: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 12:78 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Mas pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Colab.
11: Radyo Magazine.
10: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
12: Ang tagintig ng FM.
10: At lakas ng AM.
12: Sa iisang himpila.
10: Pinagsanib na puwersa.
12: Para sa mas malawak.
10: Mas maraming mararating.
12: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
10: At serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
10: And Capital 104.3 Colab.
9: Radyo Pilipinas.
10: News nationwide.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
14: World News in 5.
15: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
16: Di papahuli
17: sa mahahalagang kaganapan.
14: 66 Informasyon.
18: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
18: 738.
19: Sports Radio.
18: 918.
19: Radyo Magazine. 1278.
18: At Radyo Pilipinas World Service.
19: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
18: Mapapakinggan lang.
19: Sa Capital 104.3 FM.
18: Capital 104.3.
14: Radyo Pilipinas World Service.
19: Sports Radio.
18: Radyo Magazine.
19: Serbisyo Publiko.
18: The AM and FM collab.
19: Sa Capital 104.3 FM.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Ang oras natin, 8 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
7: Pasyal Pinas.
8: Pasyal. Pasyal
7: Pinas.
8: Pasyal Pinas.
7: Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda.
9: Are you ready to dive in?
7: Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more.
9: Pasyal Pinas.
7: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
10: Love the Philippines.
7: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radio Magazine 1278 AM.

0: Good morning! Magandang-magandang umaga Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM ngayong araw ng Miyerkules, May 13, 2026. Alas G's na naman mga beshi, kaya tara G's sa galaan. Lilibuti natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: G's sa galaan! Kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi Hazel Esguerra. At kasama rin natin sa Master Control ang ating executive producer na si Miss Mary Rose Rosero. Gayun din po ang ating mga sound engineers. Marisol Malimban, Camille Umali, Sam Reyes, Ronabel Esperanza, Sir Julius Ungab at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages. At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, pwede niyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Pero bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app mga beshi, mapapakinggan nyo na ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. Maging ang aming mga provincial stations nationwide ay pwede nyong mapakinggan for free sa PBS Receiver. Kaya download nyo na yan ha sa Google Play Store at Apple App Store.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Kamusta po kayo ngayong araw na ito ng Miyerkules, mga beshies? Nako, nangangalahati na po tayo ng Linggo. At actually, pati ng buwan, no? Ang bilis kaya ng buwan ng Mayo. Parang kailan lang eh, Mayo a uno. Ngayon ay atrese na po ng May. Medyo umingiti na yung mga empleyado ng gobyerno. Bakit kaya? Naka-half smile na sila eh. Oo mga beshies, but anyway, ngayon pong araw na ito, maya-maya, meron po tayong makakasama sa ating show. Ito po ay para pag-usapan yung mga trip ngayon na galaan ng mga Gen Z, yung mga kahenerasyon natin. O konti lang naman yung difference, huwag nga kayo. Konting kembot lang ako, pa-Gen Z na din sana. But anyway, mamaya meron tayong makakakwentuhan and for sure sa ibang mga programa dito sa aming sa ating istasyon na Radyo Magazine ay nakakwentuhan na rin sila ng ating mga announcers and this time Pasyal Pinas naman yung kanilang i-take over. Makakakwentuhan po natin sila later on sa ating show. Pero mga beshies, para sa tuloy-tuloy na balita at impormasyon na may kinalaman po sa turismo, hindi lang ng turismo ng Pilipinas, kundi tourism in general, naku, meron po tayong good news for today. Ang mga Pinoy, kagaya natin, ay visa-free na makakabisita na po sa bansang Paraguay. Gusto niyo yun? Alam niyo kung saan ko lang naririnig yung Paraguay? Sa Miss Universe. Oo, pero hindi ko in-expect na talagang darating yung pagkakataon na ang mga Filipinos ay pwede-pwede pong makapunta sa naturang bansa visa-free, ha? Ito po ay matapos ngang lagdaan ng Pilipinas at ng Paraguay yung kasunduan para sa visa-free entry na isang privilege, mga beshi, pribilehiyo para po sa mga ordinary passport holders. Ito po ay sinaksihan mismo ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ni Paraguay President Santiago Peña Palacios. Nagkaroon sila ng lagdaan sa pagitan ni na Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Paraguayan Minister of Foreign Affairs Ruben Ramirez Lezcano. Ito pong visa-free entry privileges ay maaari pong sa pamamagitan po nito, maaaring ang makabisita sa Paraguay ang ating ang mga Pilipino, at ito po yung magbibigay at magbubukas, magfa-facilitate ng mga negosyo at people-to-people exchanges. And of course, pagkakataon din to para sa atin mga beshies na makapag-explore ng iba pang mga bansa. Usually kasi yung mga karatig bansa lang natin ang ating napupuntahan eh, diba? So ito pong Paraguay ay open na open for Filipino tourists. At even yung mga may gustong errands na gawin sa Paraguay, mapanegosyo man yan o iba't iba pa pong mga lakarin, ay pwedeng-pwede kayong bumisita visa-free sa naturang bansa. Nung nakaraan kasi, personal na pumunta dito sa ating bansa ang Pangulo ng Paraguay na si President Santiago Peña Palacios. At yan po ay winelcome mismo sa Palasyo ng Malacañang. At isa po sa nagbunga ng, or ang pinagbunga ng kanilang naging pagpupulong ay itong ang visa-free entry privileges para sa mga Filipino ordinary passport holders. At ito rin ay magbibigay pagkakataon para naman doon sa mga Paraguayans na pumunta din dito sa ating bansa, diba? At mamuhunan o kaya naman ay pumunta dun sa iba't ibang mga tourist destinations na meron po tayo sa Pilipinas. Equally beautiful ang dalawang bansa. Pero of course may mga bentahe din ang ating ang Pilipinas dahil tayo nga po ay isang archipelagic country. So napakarami nating mga isla, diba? Mga beshies. At bawat isla may kanya-kanyang offerings, tourism offerings na maaari pong enjoy ng ating mga turista. Kaya welcome to the Philippines, and hopefully yung same hospitality ay maramdaman din ng mga Pilipino sa pagbisita naman sa bansang Paraguay. Samantala mga beshies, para sa iba pang impormasyon at balita, nag-remind, pinaalalahanan po ng Philippine National Police Aviation Security Group at ng Office for Transportation Security at ng CAAP o Civil Aviation Authority of the Philippines ang lahat ng mga pasahero na of course sumunod doon sa airport security regulations patungkol doon sa mga prohibited items doon sa ating mga daladalang hand carry baggages. Ayan, napakarami pong nagkakamali. Hanggang sa ngayon ay hindi pa well aware kung ano nga ba yung mga pwede lang ilagay doon sa ating mga hand carry na baggage. Ito po yung daladala mismo natin sa loob sa cabin ng eroplano. Kaya naman, para i-refresh tayo mga beshi, narito po yung ilan sa mga ipinagbabawal o kung hanggang saan lamang yung mga pwede nating dalhin. Pinakauna, yung mga liquids, aerosols, and gels. Yan po. Itong tinatawag na LAGs. Liquids, aerosols, and gel, pati na po yung mga sprays, kinakailangan po ito ay nasa 100 ml each lamang at nakalagay po sa transparent resealable bag. Alam nyo nung nagpunta ako ng South Korea, kung I remember it right, talagang sinunod ko yan, takot ko na lang. Oo, takot ko na lang na alam mo yun, yung hassle na kumbaga, papupuntahin ka pa sa gilid, tapos i-check pa yung laman ng inyong hand carry, diba? So, yung hassle at the same time, yung medyo mapapahiya ka ng konti kasi pagtitinginan ka ng mga tao dahil hindi ka sumunod doon sa mga patakaran ng airport. So, kinakailangan na sumusunod tayo dyan mga beshies para makaiwas sa anumang hassle o kaya naman ay, kumbaga, pagtagal ng oras, imbis na nandun na kayo sa loob ng gate ng inyong airport, ay kayo ay nasa gilid pa, 'di ba? May mga immigration officer pa na kumakausap sa inyo. So medyo hassle. Kinakailangan ito'y 100 ml lamang. At kapag lumagpas pa diyan, 'yan po ay hindi na papayagan even if partially filled yung lalagyan. Samantala, itong mga sumusunod na products, kinakailangan naman pong nakalagay sa checked baggage. Kabilang po dyan ang shaving foam and other foams. Alam ko may mga foam products kayo dyan mga beshi. So dapat nasa checked baggage yan. Yung inyong deodorants, nasa checked baggage din. Cosmetic oils, hair and shower gels, lotions, toothpaste and other paste, pati po yung inyong perfumes and sprays. So yan po yung mga produkto na dapat ay nasa checked baggage para maiwasan po ninyo yung parahin pa kayo, oo, itabi pa kayo ng mga immigration officers. Samantala, mayroon pong special exemption, of course, yung ating mga infants dahil sila po ay nangangailangan ng baby formula and breast milk. At ito po ay kung lalagpas ng 100 ml ay papayagan pa rin po kasi kinakailangan talaga ito ng mga babies, lalo na kung ito po ay declared and dumaan po sa security checkpoint para sa mga inspection na isinasagawa. Kita naman yan eh, makikita naman yan ng ating mga officers sa airport na kayo may dalang infant, and of course, yung kanyang pangangailangan ay hindi po kailanman haharangan ng ating mga officers. Samantala, yung mga power banks, naku mga beshies, recently nagkakaroon po diba ng kaso ng mga sumasabog, nasusunog na power banks, hindi lang po sa mga eroplano, maging sa mga tahanan natin. Ano? Kaya lalo't lalo pa, mas pinaigting po ng airport officials yung kanilang policies pagdating po sa pagdadala ng power banks. Ayon po mismo sa CAAP, allowed ang hanggang 2 power banks na may karga po na 100 watts per hour without airline approval na po yan. Ha? So hanggang 2 lang kung hindi nyo kinakailangan ng matindihang mga power banks at 100 watts lang mga beshies. Ha? Pero kung kinakailangan po ninyo ng mas matindi pang mga power banks, di ba may mga power banks na parang kaya i-charge yung buhay mo. So sobrang tindi niya. May mga ganyan at may mga trabaho na kinakailangan po nila ng ganyang uri ng power banks. So yan po ay kailangang i-declare. At kinakailangan po ng airline approval. Basta lumagpas po ng 100 watts. At hindi po ito, or dapat po ito ay nasa hand carry at wala sa ating checked baggage. Ayan. Ang problema lang dyan, mga beshi. Di ba dalawa na yung power bank mo? Nasa hand carry mo yan. Ang bigat na niyan agad. Kasi mabibigat yung power banks, di ba? Eh, usually, ilan lang yung may size yung hand carry na papayagan, di ba? Ang bigat-bigat ng dala mo dahil sa mga power banks. Kung hindi naman kailangan, kung available naman yung electricity sa inyong destination, huwag ka na magdala ng maraming power banks para hindi na makabigat pa sa iyong mga dalahin. Of course, last but not the least, yung mga prohibited items po natin. Yan po ay talagang ipinapatupad ng ating mga airport officers. Kinakailangan wala ho kayong dala. Kung meron man, ito po ay dapat may kaukulang permit and document. Kabilang po dyan ang firearms, toy guns, flare guns, paintball guns and their components, disguise or improvised firearms, ganun din po yung mga stun guns, electronic bug zappers, knives, blades and other sharp objects. Yan po ay dapat nasa checked baggage. At of course, kinakailangan po ng kaukulang permit and documentation when applicable. So lahat po ng ito ay available sa Facebook page ng Department of Tourism at maaari nyo po itong i-revisit para ma-remind kayo kung ano ba yung mga dapat at hindi dapat dalhin sa inyo pong pagpunta sa mga airports natin. Ha? Ito po yung hindi limited sa international airports, maging dun sa ating mga local and domestic airports. Sumunod po tayo para maiwasan natin ang hassle. And speaking of pag-iwas sa hassle, nako alam nyo, very ano na easy na ngayon at accessible ang Cavite at ilang bahagi po ng South Luzon dahil nga po sa kabubukas lamang na Calax Subsection 3. Ito po yung bagong 7.88 kilometer 4-lane expressway na nagdudugtong po sa Silang, which is nasa Aguinaldo Interchange, patungo sa Governor's Drive Interchange sa General Trias Visayas naman po yan. At yan po ay mga lugar sa Cavite para sa mga hindi nakakaalam. At noon, alam nyo, pasakit talaga sa mga commuter na bumiyahe sa Cavite at Laguna. Dahil po yung 30 minutong biyahe mula Aguinaldo Highway hanggang Governor's Drive. At isang oras na biyahe naman mula Binyan hanggang General Trias. At kakulangan din po ng maayos na alternate routes. Pero sa pamamagitan nga po nitong Calac Subsection 3 ay mas mapapagaan na yung pagbiyahe ng ating mga kababayan patungo ng Cavite at Laguna. Gaano nga ba kalaki yung tipid sa oras nitong mga bagong ruta po na ito? Kung kayo po ay dadaan ng Aguinaldo Highway patungo ng Governor's Drive, dati inaabot po yan ng 30 minutes. Pero ngayon, sa tulong po ng naturang daanan, 6 minutes na lamang po ang babiyahihin ninyo. At kung kayo naman ay manggagaling ng Binyan, Laguna patungo ng General Trias, Cavite or vice versa, dati 60 minutes yan, ngayon ay magiging 26 minutes na lamang. At ayon din po sa pamunuan ng Calac, sa abot po sa 6,000 mga sasakyan ang makikinabang sa naturang daanan araw-araw, di ba? And ang pinaka-good news talaga dito, kapag kasi may binubuksan ng mga section ang mga expressway, usually talaga, ano yan, yung toll fee libre. Kaya ito po ay libre for 1 month, mga beshi. Kaya ito po ay ating samantalahin. Oh. Kung kinakailangan niyo po umuwi ng Cavite or Laguna, dumaan po kayo ng Calac para libre ng toll fee. Marami pa pong subsections ang bubuksan sa patuloy po na pagsasaayos ng Cavite Laguna Expressway o Calac dahil ito po ay 44.54 kilometer expressway na magkokonekta sa Cavitex at sa SLEX. Yan ang kanyang dulo to dulo. Pero as of now, hanggang Governor's Drive pa lamang ang meron tayo, mga beshies, which is in General Trias, Cavite. Pero sooner, magkakaroon na rin po ng from Governor's Drive papunta sa Open Canal at yung Open Canal Interchange papunta naman sa Cavitex. Target na mabuksan yan ng pamunuan ng Calac this year din, this 2026. Kapag fully completed na yung 2-hour na biyahe natin, ay iigsi na lamang to 45 minutes. Yan po ay end-to-end na ha, mula sa SLEX patungo sa Cavitex. O diba? Bongga. Bakit nga daw po ba mahalaga ang patuloy na pagsasaayos at pagkakaroon ng mga accessible roads para sa ating mga kababayan? Ito po ay, of course, para mabawasan yung traffic sa Governor's Drive at Aguinaldo Highway. Alam nyo, sa totoo lang, ako po ay dumadaan dyan talaga. Lalo na pag umuwi kami ng Cavite. Kaya saksi po ako dun sa traffic na inaabot po ng mga sasakyan dyan sa Aguinaldo Highway. Kaya malaking bagay po itong ganitong uri ng mga alternate routes. Mas mabilis din po ang galaw ng produkto at serbisyo, of course, kasi pwede na silang dumaan dito and mas madaling access sa farms, negosyo, transport hubs at na magriresulta naman po sa mas malakas na ekonomiya ng Calabar Zone. Kapag ako konti lang din daw yung oras ng inyong pagbiyahe, of course, mas marami naman yung oras para sa inyong mga mahal sa buhay. So yun naman talaga yung pinaka-win kapag nakaka-uwi tayo agad ng ating mga tahanan, di ba? Looking forward tayo, mga beshies, dun sa pagkakumpleto nitong Cavite Laguna Expressway, yung kabuuang 44.54 kilometers. So hopefully, this year ay makumpleto na para kumpleto rin yung experience ng ating mga kababayan. Samantala, mga beshies, yan po ay ang halid nating good news for today. Good news yan halos, ha? Walang bad vibes today. Kaya maya-maya po, good vibes pa rin ang hatid natin dito sa Pasyal Pinas para kakwentuhan naman natin mamaya ang ating mga Gen Zs para pag-usapan yung kanilang travel culture, gayon din kung saan nga ba yung pinakapaboritong pasyalan at tambayan ng mga Gen Z. Sa pagbabalik po yan, ang programang Pasyal Pinas. Ang oras natin, 10:29 ng umaga.
1: G! Sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas!

0: Learning from home may be boring.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM. Pasyal Pinas, Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Tayo po ay nagbabalik para sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Ang tanong ng taong bayan, mga beshies, kabilang na ako ha, kasi hindi ko to generation eh. Kaya ang question ko, at very very curious din ako, saan nga ba ang paboritong tambayan ng mga Gen Zs? Saan nga ba natin sila madalas nakikita nowadays? Lalo na ngayon ha, na walang pasok yung karamihan sa mga estudyante. And at the same time, ano nga ba ang travel culture ng mga kabataan ngayon? At para pagkwentuhan yan, live na live po sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama natin ngayon sa studio ang ating mga interns sa Radyo Magazine. Mula po sila sa National University Manila. Walang iba kundi sina Ivy Rio Florido at Raquel Mabaza. Good morning, girls, at welcome sa ating programang Pasyal Pinas. Bumati kayo, si ano muna, si Ivy muna.
9: Hello, everyone.
10: Hello po.
9: Good morning, I am Ivy po from National University.
11: Good morning po, I am Rocky from National University din po.
8: Ayan, o, di ba hindi naman nagkakalayo yung mga ano namin, mga edad namin. Grabe naman kayo sa akin. Hindi naman, o, konting ano lang, konting age gap lang. Konting age gap lang. Kamusta kayo, girls? Maraming salamat na nagkaroon kayo ng oras sa programa ko, ha? Parang ako na lang yata yung hindi kayo nakakapag-guest. So, sinamantala ko na yung pagkakataon na ito para makakwentuhan kayo today. And ang golden question natin for today, mga beshies, saan nga ba ang paboritong tambayan ng mga Gen Zs? Sino ang unang sasagot? Oh, si Ivy daw muna. Saan ang paboritong tambayan ng mga Gen Zs? Ano ba yung hinahanap ninyo pagdating sa mga tambayan?
9: I think it depends po kasi siya sa group mo, like sa circle kung nasan ka. Pero ako kasi, personally, sa circle namin, mahilig po kasi kaming pumunta sa coffee shops, ganyan. Mag-coffee shop hopping. Ayun, yun po. Cafe hopping. Yun po yung term na ginagamit namin. Tapos, ayun po. Yun. Mostly coffee shops po. Basta chill na place po yung sa akin.
8: Yun. So, chill vibes and chill places. Yun yung hinahanap ni Ivy and her group of friends. How about si Rocky? Ano naman ang, preference mo pagdating sa mga tambayan?
11: Ano po, depende po sa situations. Siyempre, after semester, nandiyan yung weekend getaway.
8: Ay, wow!
11: Pero usually po, mostly, coffee shops din talaga.
8: Ayun, coffee shop din. So, magkasama ba kayo?
11: Yes po.
9: Opo.
11: Iisa po kami ng circle.
9: Same lang po kami ng circle.
8: Naglalaloko ko nito ng dalawa natin. Kaya pala, iisa yung sagot. Kasi iisa rin sila ng group of friends. Apo. Circle of friends, diba? So, magkakasama kayo sa pagka-cafe hopping. Alam nyo, ako din, favorite ko din yung pagpunta sa mga coffee shops. O, bukod dun sa, hindi ako Gen Z ha, pero bukod dun sa vibe. Talagang mahilig lang ako magkape. Pero kayo ba, ang pinaka-kinoconsider nyo sa pagpunta sa mga coffee shops or iba't iba pang mga tambayan, yung pagiging Instagrammable and yung aesthetic ng lugar. Part ba yon sa talagang kinoconsider ninyo bago kayo bumisita?
9: Ano po, yung overall vibes po siguro nung place. Mm-hmm. Hindi naman po need ng sobrang aesthetic nung place na pupuntahan ko. Pero enough po para makapag-chill, ganun. Pero I think sa ibang mga Gen Z's naman po, meron po kasi tinatawag na curated na feed.
8: Mm-hmm.
9: So gusto po nila aesthetic yung place, aesthetic yung vibes. So kapag maganda yung place, maganda yung vibes nung pupuntahan nila, hindi na po nila kino-consider masyado kung masarap ba yung yung food, kung masarap ba yung drinks, kasi for them mas importante yung place po.
8: Pero ikaw, hindi ka ganun?
9: Hindi po. Kapag masarap po yung coffee or masarap po yung food nila dun po ako.
8: Okay. So, dun ka muna sa products or services na ino-offer nila. Tapos, susunod na lang yung aesthetic ng lugar.
9: Yes po.
8: Eh, si Rocky naman?
11: Sa akin po, as a Gen Z, alam natin lahat na basta may aircon. So, basta may aircon po yung coffee shop and kasi yung big group of people, pwedeng mag-ingay especially. Mm-hmm. Meron din po kasing coffee shop na para sa mga nagre-review lang. So, nakakaya naman if papasok ka tapos may mga nagsa-study and mag-ingay ka lang doon. Meron din naman ng coffee shop na loud yung mga people.
8: Yes.
11: So, depende po sa kung anong kailangan at the moment. Pero usually, mostly, yung may aircon po.
8: Oo.
9: Basta at may upuan.
8: Oo, actually, no? Minsan kapag yung coffee shop, nakapuesto siya malapit sa school. Sobrang, crowded na. Walang ka nang maupuan talaga. Pero, of course, kung itatake out mo naman yung coffee, walang problema. Pero kung tambay ka doon, so lang upuan. Siyempre, mahirap nga din yun. Pero yung nabanggit ni Rocky kanina, no, na may mga coffee shops na talagang para lang sa mga nagre-review. So kayo, yung circle of friends, yung maingay kayo?
9: Opo. Malaki po kasi yung circle of friends namin.
8: Mm-hmm.
9: Tapos yung circle of friends namin, may circle of friends pa. So parang nag-merge na lang po yung mga friends namin, friends of friends, ganyan. But minsan po, kunyari, dalawa lang po kami ni Rocky. Mm-hmm. Mas gusto po namin na tahimik lang. Pero if marami po kami, naghahanap po talaga kami ng place na pwede kami mag-ingay.
8: Opo.
9: Para hindi kami maka-istorbo sa ibang tao.
8: Exactly, oo. Pero tuwing kailan lang kayo nagka-coffee shop? Ito ba ay talagang gawain ninyo mapamay exam man or wala or tripping nyo lang o talagang every time na magre-review kayo, coffee shop ang hinahanap ninyo?
11: Sa amin po, coffee shop po talaga ang hanap namin. Kasi especially magkalayo po kami ng lugar. So, yung meet-up place is a coffee shop. Tapos, mag-review, mag-chichikahan, magdadaldalan. To relieve stress, ganyan. Rants, ganun po.
8: Rants,
9: oo. Nagka-catch up po sa coffee shops, ganyan. Depende po kasi, minsan po, kapag, kunyari, may ginagawa yung isa naming friend, tapos kami, wala. O sige, samahan ka namin dyan. Pero gusto lang po talaga namin magkape.
8: Ayun.
9: Tapos siya po mag-review, ganun.
8: Okay. So, talagang ano siya, no? Nung time ko kasi, ang meet-up... O, hindi naman kalayuan. Recently lang din yon. Ang meet a place namin, hindi naman mga coffee shop kasi feeling ko medyo high-end yung coffee shop. I mean, before, ah, di ba? Parang pag nagko-coffee shop yung group of friends, medyo may budget yung mga yan. Pero dahil mahirap lang kami, o, hindi kami nakakapag-meet up sa mga coffee shop, kundi dun sa mga fast food chain. Yun yung pinaka-landmark natin. Pero ngayon pala, ang mga Gen Zs, ang mga meet-up places nyo na, mga coffee shops. Alright. So, yun pala yung kaibahan noon at ngayon. Especially kapag go ahead.
9: Kasi po sa mga coffee shops po ngayon, nag-o-offer na din po kasi sila ng rice meal.
8: Yes.
9: Hindi na lang po siya coffee, pastries, pastas. Mm-hmm. Meron na rin po silang rice meal. Po.
8: Ayun. Na napakahalaga para sa mga estudyante.
9: Yes po. Diba? Kasi hindi mo na po need magpalipat-lipat ng lugar. Mm-hmm. If nagre-review ka, ganyan. Mm-hmm. Para hindi na din po siya doble gastos pa po.
8: Exactly. Pero halimbawa, nasa coffee shop na kayo, kayo magkakaibigan, nagre-review, o kaya naman nagchichikahan, nagka-catch up, ano yung mga kinoconsider nyo para tambayan nyo talaga ng matagal yung isang coffee shop? Kailangan ba may wifi siya? Or not necessarily, bukod sa aircon, kasi yun yung pinakaunang reconsideration ni Rocky eh.
11: Kapag ano po, kapag planned yung gala, mm-hmm, kailangan maraming bagay na kinoconsider, wifi, locations, kung yung reviews, minsan nagtitingin pa ng online reviews, naghahanap sa TikTok. Pero kapag po biglaan lang, usually kinoconsider lang namin, is it comfy, marami bang tao, and may space mo for us.
8: Mm-hmm. Kasi nga malaking group kayo. Ano? And speaking of TikTok, ako din, admittedly, nowadays, bago ko pumunta sa isang lugar, sinag-check muna ako ng mga TikTok reviews. Yung mga talaga nakarating na dun sa area. Ganun na rin ba ang ugali ng mga Gen Zs pagdating sa kanilang pagta-travel or pagpunta sa iba't ibang mga lugar? Talagang TikTok recommendations ang tinitingnan natin.
9: Opo, kasi po, sa TikTok po kasi parang nandoon na po lahat ng, kapag binuksan mo po yung isang video, nandoon na po yung comments na, hindi naman talaga masarap dyan eh, kasi sinasabi mo lang yan sa video, or hindi kaya maganda dyan, ganun po. So, before po kami pumunta, if planned na planned po talaga yung meet-up namin with friends, nag-check po talaga kami sa TikTok na maganda ba dito. And if hindi po maganda yung review sa TikTok, maghanap po kami ng alternatives po, yung malapit lang din po dun sa place na yun. Mm-hmm. Kasi sa amin po sa school namin, around U-Belt, magkakatabi lang po yung coffee shops, tabi-tabi lang po sila. So, parang, dito maganda, dito hindi. So, alam na po namin yung pupuntahan.
8: Ayun. So, very helpful, ano, yung mga online recommendations. Especially para sa atin, ano, na hindi naman mahaba yung oras sa pagta-travel o kaya pag-catch up with friends. So, limited lang din yung time natin. Hindi naman habang buhay, pwede tayong magliwaliw lang with our friends and family. So, kinakailangan natin ng agad-agad authentic at tamang recommendations. At ang sabi ng mga Gen Zs na kaharap natin, TikTok is one of the places to be. Kung gusto nyo makakita ng mga magagandang at maayos na recommendations. Pero gaano ba kahalaga para sa mga kagaya ninyo na mga Gen Zs, yung pag-take a break, yung ganyan, na nag-catch up kayo with friends, nag-uusap-usap kayo sa isang cafe, yung hindi kayo nag-aaral for a time at nagka-catch up lang with each other?
11: I think kasi with Gen Zs, meron kaming close community. And ito yung napag-usapan namin ni Ivy last week. I think yung difference ng millennials is parang awkward sila to show affections. Mm-hmm. Whereas ang mga Gen Z kahit saan nagyayakapan. And if you're in college right now, mahirap ang college. So the only way to like pass the time or kahit pa paano maibsan yung
8: hirap,
11: responsibilities. Oh. Yes, nagka-catch up with friends. And the easy ways to do that is yung quick catch up nga after nung uwian. Meron din naman pong mga iba na mas pinipiling umuwi. Kaso usually, kapag may big group of people, ina-adopt nila yung mga... yung mga feeling nila loner. Pero well, gusto lang talaga nila nung company, nung mas malaking company. So, yun po.
8: I agree. Actually, one thing I admire doon sa generation ninyo, ano, yung pagiging affectionate nga ninyo at pagiging yung sinasabi nyo kung ano yung inyong nararamdaman. Every time you speak your mind, ina-admire ko yun. Kasi hindi lahat ng generation ay nabuhay sa panahon na pwede kang magsalita ng kung ano yung nasa utak mo, diba? laging may boundaries before, pero now na kayo ay mas nagiging open, I think mas nagbubukas din niya ng opportunity para pag-usapan kung ano man yung let's say concerns at suggestions ng mga kabataan. So napakahalaga ng mental health break para sa mga kabataan, hindi lang po sa mga kabataan ha, sa atin din na medyo trentahin na, at even yung mga parents natin, kasi napakahalaga po na meron tayong pagkakataon para mag-unwind at mag-refresh ng ating utak at physical well-being. And speaking of travel culture, mga beshies, sa tingin nyo ba, ang mga Gen Zs ba ngayon, mas adventurous? Talagang mas ang hinahanap nyo ba ay yung mga activities na sasakit yung katawan, lalo na pagpupunta kayo sa iba't ibang mga lugar, o more on laid-back activities lang yung hanap natin?
9: Ako po kasi hindi ko po talaga masabi if adventurous po talaga. Kasi it depends po eh. Sa circle po kasi namin, may times na sobrang spunky namin, ganyan. Mm. Pero most of the time, gusto po namin nakaupo lang, nag-chill, or tatambay lang po sa isang lugar para matulog, ganyan. Again. Opo, kasi I think dahil graduating students na din po, third year, fourth years na din po kami, mas gusto na lang din po namin talagang magpahinga, mag-chill. Pero may mga friends naman po ako na every week nag-hike, ganun. Mm-hmm. Every week nasa beach, ganyan. So, I think it depends po. So, kung anong trip nila at the moment. Kasi very spunky naman po ang Gen Zs eh.
8: Ayun. So, spontaneous yung tamang term, no? Hindi ibig sabihin hindi kayo adventurous. It's just that depende sa feeling nyo today. So, ganun ka din, Rocky.
11: Sa akin naman po, it vary differently kung yung group of people is group of girls versus group of boys. Okay. Usually, ang difference is, sa group of girls, yung mga girls night out, girls out, yung mga naghahanap ng picnic date ideas, kasi madali lang mahatak yung mga girls eh. Like, ang invitation mo lang sa kanila, let's wear dress, let's pick a flower, let's buy this and that. And yun na, you have your group of friends na. Sa mga lalaki naman, I think, mas gusto nila yung parang beach, yung outdoorsy, yung long drive. Mm-hmm. Kasi sila-sila din yung magda-drive. So, kapag mix naman, andun na po yung parang may magde-decide na sa group, okay, sige, we can get away ba, o chill rides lang, ano ba yung aim natin, ganun. Pero yun nga, most definitely, spontaneous siya.
8: Mm-hmm. So, kung ano yung trip ng grupo at the moment. Living at the moment pala, yes, ang mga, may tumatawag. Living at the moment pala ang mga Gen Zs natin. So, ibig sabihin, Rocky and Ivy, talagang ang mga kabataan ngayon, wala kayong masyadong limitations on or boundaries pagdating sa pagta-travel. Talagang all out tayo, no? Ganon ang ano, swerte.
11: Ang budget ay no budget.
9: Ang budget ay nowhere to be found. Pero ang plano, limited.
11: Yes. Ang pera ay 20 na lang.
8: Speaking of budget, paano yun? Ano ang, lalo na kayo, na mga estudyante pa lang?
9: Ano po, kasi hindi naman, ngayon po, hindi kami palagi nakakapag-coffee shop. Mm-hmm. I think every Friday lang or Saturday kapag nagka-catch up with friends na nag-internship din. So, kapag ganun po, syempre, ipon-ipon lang ba?
8: Yes. Yan. So, tabi-tabi ng konti.
9: Opo, tabi-tabi po. Hindi naman po kasi, like, parang, kasi yung pagka-coffee shop po namin, sa amin na po yun eh, hindi na po siya ano ng parents namin na dapat pa nilang dagdagan pa. Eh, at least for me ah. Kasi ang allowance naman po is binibigay na nila in advance. So it's up to me kung paano ko po siya ibabudget. So naglalaan po talaga ako ng budget for coffee kasi I really love coffee din po talaga.
8: Mm-hmm. Pero it's good to hear, Ivy, na ikaw, nagko-coffee shop ka kasi you really love the product. Yung yes, iba kasi, although wala namang masama din doon, no? Yung gusto mo lang tumambay. Pero yung appreciation sa kape, minsan nananeglect na siya eh. Especially ng mga kabataan ngayon, no? Hindi na masyadong into coffee kasi ang dami ng variation. We have milk tea, we have kung ano-ano, mga pinaghalong mga prutas, diba? So, kanya-kanyang preferences. Pero yes, it's good to know na talagang na-appreciate mo yung coffee.
9: Opo, kasi for me po, kapag hindi po masarap yung kape nila, kahit yung basic na latte or Spanish latte, pag hindi po nila yun nagawa ng at least masarap or tama, ganun. For me, hindi po maganda yung coffee shop nila. Ganun po. Ganun ko po tignan yung mga coffee shops na napupuntahan ko. Kapag hindi po nila magawa yung basic na coffee, ganun po.
8: Okay. So, yun ang preferences
9: yes,
8: ni Ivy. How about you, Rocky? Talaga bang nakatingin ka din dun sa mismong coffee itself? O into aesthetic ka din na basta nakakatambay ako, may aircon ako, carry na ako?
11: Ako po, basta may space for me.
8: Mm-hmm.
11: Kasi ang coffee ko lang talaga, honestly, 3-in-1. And also, like, hindi na ako mag... Like, that's not me, yung mga coffee shop, yung sobrang tamis. Hindi ako mahilig doon. Pero what I crave naman is good company. So, kaya rin po ako sumasama. And honestly, mas fine sa akin yung kape namin sa bahay. Especially yung from Sulu. Mm-hmm. So, yes. And dagdag ko lang, yung mga napapansin ko sa Gen Z, especially the matcha drinker, peach
8: ayun,
11: chocolate.
8: Oo.
11: I don't drink matcha po. Pero ang daming reviews sa TikTok na kapag hindi masarap yung matcha, automatically yung business na na-review nila, it might go down. Kasi nga po, may binabase pa sila sa color ata nung matcha.
8: Yeah, ganun kalalim yung pag-unawa nila sa matcha.
9: Yes po. Yes. Kasi nakadepende daw po yun sa powder.
11: Opo.
9: Powder and color.
11: Yun. So, for some of the genesis, importante talaga yung product quality, not lang yung aesthetic.
8: Ayan. Yan ang mahalagang nakuha natin sa mga girls natin nakasama today. So, hindi lang sila basta aesthetic kasi yun yung binabrand sa mga genesis ngayon na wala doon masyadong pag-unawa sa mga bagay-bagay, kundi sa aesthetic lamang, basta maganda, basta Instagrammable. Although for me, wala akong nakikitang mali doon ha. Kasi kung gusto ko Instagrammable, bakit ba? Ako naman ang magbabayad. Oh. Ako naman ang babiyahe, ako naman ang whatever. However, meron ding mga bashing na sinasabi na parang hindi, ang mga genesis aesthetic lang yan, walang masyadong substance. Pero napansin nyo naman sa ating mga kasamahan ngayon na into products talaga sila eh. Hindi yung basta maganda lang ang isang lugar. And I think yan ay daladala nyo rin every time na magta-travel kayo. Kasi for sure sa tagal na magkakaroon pa kayo ng opportunities at mga lakad, mas ma-appreciate natin yung kultura ng isang lugar. Hindi lang yung ganda, diba? Yung culture and tradition ng mga lugar na ating pupuntahan. And with that, Ivy and Rocky, maraming salamat sa inyong oras na ibinigay dito sa aming programang Pasyal Pinas for sharing yung mga insights ng mga kabatch natin, ng ating mga Gen Z's. And kung meron kayong gustong batiin or gustong final message para sa ating mga viewers and listeners, sige, go ahead. Sino muna? Si Rocky muna.
11: Binabati ko po yung mama ko. Hi mama, Adele Ahjani Mabasa. And yung ate ko na lagi ko nakalimutang batiin. Hi ate Maria. Sana gising ka na.
9: Pwede po mag-shout out.
8: Sure, oo.
9: Shout out po sa favorite coffee shop namin. Ohio Brews and Franco's.
11: Yan.
9: And then, shout out po kay Suzanne Felesio and Z. Luis. Intern din po sila sa kabilang division. Crystal Tan, Nicolay Bechayda, Catherine Gatus, Faith Yumang, Avi Rosales, Aisha Garcia, Jeff Guerriera, Gabriel Quieta, San Catamora, Trina Tanglao, Angela Virtudes, Madeline Nacional, Angel Manzano, Miela Ilanan, Angel Gaza, and sa mama and papa ko, Irene Rio Florido and Romani Florido. And sa kapatid ko po na si Ronnie.
8: Hello. Ayan. Hello, hello sa inyong lahat. Parang yung buong section ni na Ivy, buong block.
9: Yan po yung buong friend group namin.
8: Wow, grabe. Ang dami nyo pala talaga. Kaya kinakailangan nyo ng malaking space, ano?
9: Yes,
8: para makapagkwentuhan at makapag-catch up with each other. And with that, magpapaalam na rin po tayo para sa ating episode ng programang Pasyal Pinas. Hopefully, hindi ito yung last time nakasama ko kayo dito, ha? Magkwentuhan pa tayo ulit sa mga susunod na episodes. Maraming salamat din po sa ating executive producer, Ms. Mary Rose Rosero. Gayun din po ang ating mga sound engineers, Marichal Malimban, Camille Umali, Sam Reyes, Rona Esperanza, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Magarinigan po tayo muli bukas, ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli, ako po ang inyong nakasama, ang inyong beshi, Hazel Esguera. Maraming maraming salamat and happy, happy Wednesday.
6: Pasyal Pinas.
10: Pasyal. Pasyal
6: Pinas.
10: Pasyal Pinas.
6: Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda.
10: Are you ready to dive in?
6: Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more.
10: Pasyal Pinas.
6: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
12: Love the Philippines.
6: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
13: Beach vacation.
14: Ano tara?
13: Jogging.
14: Ano tara?
13: Hiking.
14: Ano tara?
15: Taginit is here. Tirikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
16: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
17: Pass tayo dyan!
18: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
19: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
20: Uminom ng 7 to 8 baso ng tubig araw-araw.
21: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
22: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
23: Tandaan! Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
24: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
25: Mas pinalakas, pinalawak.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
28: Colab.
29: Sports Radio. Radio Pilipinas.
30: World League Service.
31: Ang tagintig ng FM.
32: At lakas ng AM.
33: Sa iisang himpilan.
34: Pinagsanib na puwersa.
35: Para sa mas malawak.
36: Mas maraming mararating.
37: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
38: At serbisyo publiko.
39: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
40: Radio Pilipinas.
41: News nationwide.
42: Trending issue. Na pinag-uusapan.
43: World News in 5.
44: Ang inyong institusyon
45: sa Philippine Sports Broadcast.
46: Di papahuli
47: sa mahahalagang kaganapan.
48: 66 Informasyon.
49: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
50: Radyo Publiko
51: 738.
52: Sports Radio 918.
53: Radyo Magazine 1278.
54: At Radyo Pilipinas World Service.
55: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
56: Mapapakinggan na
57: sa Capital 104.3 FM.
58: Capital 104.3.
59: Radyo Pilipinas World Service.
60: Sports Radio.
61: Radyo Magazine.
62: Serbisyo Publiko.
63: The AM and FM collab.
64: Sa Capital 104.3 FM.
65: Radyo Pilipinas.
66: Radyo Pilipinas.
67: And Capital 104.3 collab.
68: Collab.
69: Mas pinalakas. Pinalawak.
70: Radyo Pilipinas.
71: Radyo. Publiko.
72: Radyo Pilipinas.
73: And Capital 104.3 collab.
74: Collab.
75: World League Service.
76: Sports Radio.
77: Ang tagintig ng FM.
78: At lakas ng AM.
79: Sa iisang himpilan.
80: Pinagsanib na puwersa.
81: Para sa mas malawak na
82: serbisyo publiko.
83: Radyo Magazine 1278.
84: Sports Radio 918.
85: Radyo Pilipinas.
86: Radyo Publiko
87: 738.
88: At Radyo Pilipinas World Service.
89: Mapapakinggan na
90: sa Capital 104.3 FM.
91: Capital 104.3.
92: The AM and FM collab.
93: Sa Capital 104.3 FM.
94: Radyo Pilipinas.
95: Radyo Pilipinas.
96: And Capital 104.3 collab.
97: Collab.
98: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
99: Fake news yan! Mali!
100: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
99: Fake news yan! Mali!
101: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
99: Fake news yan! Mali!
102: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
103: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
104: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
105: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
106: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
107: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
108: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
109: Radyo Pilipinas.
110: Radyo Publiko.
108: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngala ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Informasyon.
9: GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot, kung saan kukuha ng pampagamot.
16: Mahal ang gamot.
15: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
17: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
15: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
18: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
19: Ginagawa natin mga paraan, maaga ang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
15: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribel para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
19: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
22: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Magandang araw po, Pilipinas! Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, Malacañang tiniyak

0: Chon sa voluntaryong pagsuko ni Senador Bato de la Rosa, inihain sa Senado. Malacañang tiniyak namang mapoproteksyonan ang sinuman ng naaayon sa batas.
1: Headlines. Findings ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa flood control projects natanggap na ng Ombudsman.
2: Headlines.
0: Level ng tubig sa mga dam nasa maayos na kondisyon sa kabila ng matinding init ng panahon.
2: Headlines.
1: At pagpasok sa bansa ng mga hayop mula sa Greece, ipinagbawal ng Department of Agriculture dahil sa foot and mouth disease.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas
4: News
3: Nationwide.
1: 5 minuto makalipas ang 11 ng umaga ngayong Miyerkules, May 13, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva.
1: Live tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7:38 AM. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, kasado na ang mga paghahanda ng Uplift Committee para sa susunod na pulong nito kasama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Office of the Executive Secretary, nakatutok na ang pamahalaan sa mas mabilis at organisadong tugon ng gobyerno sa energy emergency sa bansa, kabilang sa mga tinatalakay ang pagpapalawak ng fuel subsidy program upang matiyak ang sapat na serbisyo ng pampasaherong transportasyon, kasama rin ang 10 peso per liter discount na ibinibigay sa lahat ng jeepney at UV Express sa buong bansa. Kasama sa pagpapalawak ng programang ito, ang fuel subsidy para sa bus at delivery trucks, lalo na ang mga nagdadala ng mga produktong agrikultura at iba pang pangangailangan. Magkakaroon din ng suporta para sa mga magsasaka at mangingisda para masiguro ang sapat at abot-kayang pagkain para sa bawat pamilyang Pilipino. Alinsunod sa utos ni Pangulong Marcos Jr., pinaiigting ang koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno upang masiguro na ang mga programang ito ay tunay na maisakatuparan at mararamdaman ng taong bayan.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
0: Uplift meeting hindi na gagawing linggohan ayon sa Malacañang. Sa detalye mula sa ulat ni Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas
5: Report. Hindi na linggohan ang isa sa gawang uplift meetings ng pamahalaan kaugnay ng epekto ng krisis sa Middle East. Itong nilinaw ng Malacañang matapos ang walang ginanap na uplift meeting kahapon. Ayon kay Palace Press Officer, Attorney o Undersecretary Claire Castro, kada 2 linggo na lamang isa sa gawa ang naturang pagpupulong at ang nakatakdang susunod na uplift meeting ay sa May 19 na. Paliwanag ni Castro, nakita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kahit hindi lingguhan ang pagpupulong, ay tuloy-tuloy pa rin naman ang trabaho ng mga cabinet secretary at iba't ibang ahensya ng pamahalaan para mabawasan ang epekto ng krisis sa Middle East. Kabilang sa tinututukan ng uplift meeting sa mga hakbang ng gobyerno laban sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang economic shocks na dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
6: Po kasi ng Pangulo na kahit hindi mag-meeting every week ngayon, ay nakikita po na tuloy-tuloy pa rin po ang pagtatrabaho ng ating mga cabinet secretaries at ang ibang ahensya patungkol po dito para maibsan ang epekto ng krisis sa Middle East. So,
5: mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
1: Tiniyak ng Malacañang na tuloy-tuloy pa rin ang pagtatrabaho ng mga ahensya ng pamahalaan para masolusyunan ang mataas na presyo ng mga bilihin at serbisyo dahil sa giyera sa gitnang silangan. Ang pagtiyak ay ginawa ng palasyo sa kabila ng mas limitado ng pagpupulong ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Committee. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro, batid ng Pangulo na walang humpay ang mga ahensya ng pamahalaan sa paghahanap ng solusyon para maibsan ang epekto ng krisis sa mga Pilipino. Ito ani ang dahilan kaya mula sa dating lingguhang pulo ng uplift sa Malacañang ay gagawin na lang itong 2 beses kada buwan. Naniniwala niya si Pangulong Marcos Jr. na kahit 2 beses na lang kada buwan ang pulong ay tuloy-tuloy pa rin ang pagtatrabaho ng gabinete para matulungan ang mga apektado ng krisis. Sa datos ng Uplift Committee, higit 1 milyong transport workers na sa buong bansa ang nabigyan ng tig 5,000 pisong tulong pinansyal sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX ng DSWD. Higit 360,000 driver ng pampasaherong sasakyan at delivery service riders ang naserbisyohan ng 10 piso kada litrong diskwento sa

0: diesel, habang nasa higit 12,000 PUV ang sumailalim sa service contracting program na nakatulong sa higit 20 milyong pasahero. Samantala, inaasahan ang ilang pribadong pulong ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ngayong Miyerkules sa Malacañang, kabilang ang pulong sa mga kinatawan ng sektor ng kalusugan sa ilalim ng Private Sector Advisory Council.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Iginiit ni House Ways and Means Committee Chair at Marikina Representative Miro Kimbo na ang Kalinga Bill ang komprehensibong tugon ng Kamara sa krisis sa langis at iba pang posibleng kaguluhan sa hinaharap. Ang panukala ay iniakda ni na Speaker Faustino Boji D. III at Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos. Sa kanyang opening statement sa muling pag-convene ng lead committee, sinabi ni Kimbo na napapanahon na upang iharap sa publiko ang direksyon ng pagtugon ng Kamara sa tumataas na presyo ng langis. Ang Kalinga o Komprehensibong Alalay sa Livelihood, Inflation, Negosyo and Goods Assistance Program ay nakapaloob sa House Bill Number 8834. May 7 pangunahing bahagi ang programa: fuel price stabilization, energy supply security and inventory management, targeted assistance, essential goods and logistics stabilization, MSE o MSME energy relief and business continuity, energy conservation at flexible fiscal and regulatory measures.
3: As it is now timely that we present the direct response of Congress to these problems, the Kalinga Bill filed by Speaker Boji D. and Majority Leader Sandro Marcos serves as a strong foundation for consolidating the outcome of the deliberations into a substitute bill. The proposals before us are meant to provide more than immediate relief, but to begin the long-term systemic changes to reduce our fuel dependency.
2: Si House Ways and Means Committee Chair at Marikina Representative Miro Kimbo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sinabi ng Civil Aeronautics Board o CAB na bababa sa level 15 mula level 18 ang fuel surcharge sa May 16 hanggang May 31. Depende sa layo ng biyahe, ang level 15 fuel surcharge para sa domestic flights ay maaaring nasa pagitan ng 491 pesos hanggang 1,436 pesos, habang mula 1,621 and 42 centavos hanggang 12,056 pesos naman para sa international flights. Sa kasalukuyan, naglalaro sa 593 pesos hanggang 1,734 pesos ang fuel charge para sa domestic flights, habang 1,958 pesos and 44 centavos hanggang 14,561 pesos and 87 centavos para sa international flights, depende sa distansya. Ang fuel surcharge ay karagdagang bayarin na ipinapataw ng mga airline bukod sa base fare upang mabawi ang gastos na dulot ng pabago-bagong presyo ng langis.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kumpiyansa ang Malacañang na maipapasa sa tamang panahon ang 21 priority bills ng Administrasyong Marcos. Ito ay sa kabila ng pagbabago sa Senate leadership at ang patuloy na impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Palace o ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, inaasahan nilang magpapatuloy ang Senado sa pagkutulak na maipasa ang mga panukalang batas na makikinabang ang publiko. Si Senador Alan Peter Cayetano ang pumalit kay Senador Vicente Soto III bilang Senate President matapos bumoto ang mayorya ng Kamara na ipasa sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Duterte.
4: Hindi naman dahil sa nagbago ang liderato sa Senado ay babagalan nila ang trabaho at hindi ito makakabuti sa taong bayan at hindi ito makakabuti sa Pangulo at sa Kongreso.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pag-aproba ng Senado sa AIX Bill, welcome sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang report. Hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Ikinalugod ng Department of Social Welfare and Development ang pag-aproba sa ikatlo't pinal na pagbasa sa Senado ng panukalang batas na mag-institutionalize assistance to individuals in crisis situation o AIX program. sa botong 220 na kalusot ang Senate Bill 1966 o ang AIX Act na layong palakasin ang kakayahan ng pamahalaan na makapagbigay na agarang ayuda sa mga individual at mga pamilyang dumaranas ng krisis. Ayon kay DSWD spokesperson ASIC Irene Dumlao, malaking tulo ang pagpasa ng panukala para matiyak ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng ayuda sa mga nangangailangan. Sa ilalim ng panukala, kabilang sa mga tulong na ipinamamahagi sa AIX ang financial assistance, material assistance, psychosocial support, referral services at iba pang tulong na naaangkop sa sitwasyon ng benepisyaryo. Welcome din sa DSWD ang dagdag na provision sa panukala na magpapataw naman ng parusa sa mga sangkot sa anumang unauthorized distribution ng ayuda, misrepresentation at fraudulent claims. Ipinagbabawal din magi ang mga halal na opisyal, kandidato, political parties at kanilang mga kinatawan na dumalo at makialam sa aktwal na pamamahagi ng ayuda sa ilalim ng AIX. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Papasukin lang natin itong mainit-init na balita mula sa ating kasama si J. Mark Dagala. Sige sa kuryente ng Meralco, bagyang bababa ngayong Mayo.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
6: Magpapatupad ng Meralco, Chen, ng katiting bawas na singil sa kanilang monthly billing ngayong buwan ng Mayo. Batay sa abiso, 15 centavos per kilowatt hour ang bawas singil sa kuryente ngayong Mayo. Kasama sa mga dahilan ng pagbaba ng singil ay ang pagsuspindi ng Green Energy Auction Allowance at pag-alis ng sa natural gas sa galing Marampaya platform at pinag-isang refund period ng Meralco. Katumbas ito ng 3 piso para sa mga kumukonsumo ng abis sa 200 kilowatt per hour, habang 8 piso naman ang mababawas sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt per hour. Para sa Bagong Pilipinas, ay Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pinangalanan na ng Kamara ang 11 miyembro ng prosecution panel na inihalal sa plenaryo upang kumatawan sa kanila sa Senate impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang prosecution team ay binubuo ng mga senior House leader at mga veteranong legal practitioner na mula sa majority at minority block ng Kamara na magpapresenta ng articles of impeachment at mga ebidensya sa impeachment trial. Kabilang sa mga nahalal bilang miyembro ng 11-man prosecution panel, sina Batangas Representative Jervil Luistro, Manila Representative Joel Chua, San Juan Representative Isabel Zamora, One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, Akbayan Party List Representative Chel Jokno, at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Kasama rin sina Iloilo Representative Lawrence Defensor, Cagayan de Oro Representative Lordan Suan, Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores, at Dinagat Island Representative Kaka Bagaw. Ilan sa mga kasapi ng binuong prosecution panel ng Kamara ay kilalang mga legal figure ng bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Senate President Alan Peter Cayetano tiniyak na walang magiging delay sa impeachment process. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Tiniyak ni Senate President Alan Peter Cayetano na walang magiging delay sa pag-aksyon ng Senado sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Oras na maisumite na ito sa kanila ng Kamara. Ayon kay Cayetano, gagawin nila ang mga dapat gawin. Sinabi ng bagong Senate President na a-action sila ng fourth week kaugnay ng impeachment at susundin ang batas at mga rules ng Senate. Sa ngayon, anya ay tuloy-tuloy ang konsultasyon ng liderato ng Senado maging sa mga dating opisyal ng mataas na kapulungan gaya ni dating Senate President Vicente Soto III. Binigyan nitong layo nilang matiyak na malinaw at maayos ang susunod na hakbang at sa proseso ng impeachment. Binigyang din rin ng Senate leader na bagamat kailangan ng seryosong atensyon ng impeachment bilang isa itong mekanismo ng pananagutan ay dapat ring pagtuunan nila ng pansin ang iba pang gawain nila sa legislatura at pagtugon sa problema ng bansa. Nanong magpatawag ni Senate President ng All Senators Caucus para mapag-usapan ang mga susunod na hakbang ng Senado. Narito ang bahagi ng pahayag ni SP Cayetano.
8: Fourth week, I consulted also Senator Sordo. Sabi niya, process, ibigay muna sa committee ng vote. So we will do what has to be done, and there won't be delays. There won't be delays. On our actual, I'm hoping to have an all-member caucus, not today, tomorrow. Kasama sa agenda doon yung impeachment. But remember, hindi pwedeng impeachment lang natin pwede namin because there's so many primarily economic issue that we have to pay. Ha?
2: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Posibleng i-transmit o ipadala ng House of Representatives sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ngayong araw sa panayam ng programang Global na Tayo kay Tingog Party List Representative Jude Asidre. Sinabi nitong nagpahayag umano ang opisina ng Secretary General ng Kamara na tinatapos lang nila ang pag-ayos ng kopya ng mga dokumento at ang mga attachment nito. Kapag natapos ngayong araw, maaari nang agarang ipadala sa Senado ang Articles of Impeachment. Umaasa naman si Representative Asidre na kahit na iba na ang liderato ng Senado dahil umupo na bilang Senate President, si Senador Alan Peter Cayetano ay gugulong pa rin ang impeachment trial. Handang-handa na rin aniya ang 11 mambabatas na uupong prosecution panel para sa magiging paglilitis.
9: Kahapon nagpahayag po ating Secretary General na yung mga kopya, they're in the process of reproducing. Alam naman ho natin kung gaano kakapal. Nakita natin yan last time. Gaano kakapal ang ating unset plus yung attachment ng ating impeachment complaints. It will take some time. So we're hopeful that by today matatapos sila at tingnan natin. Baka today matransmit po sa Senado.
0: Yan ang pahayag ni Tingog Party List Representative Jude Asidre.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Tiniyak mismo ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na tuloy-tuloy ang pagkatrabaho ng ehekutibo upang mapanagot ang mga nasa likod ng mga maanomalyang flood control projects. Ani Dizon, patuloy ang pakikipag-ugnayan nila sa Office of the Ombudsman kaugnay sa pangangalap ng mga dokumento at ebidensya na may kinalaman sa flood control project anomaly. Hindi umano titigil ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hangga't hindi tuluyang napapanagot ang mga nasa likod ng anomalya.
10: Yung kay Kirby, hindi mangyayari. We will make sure na si Kirby soon makakasama na niya yung asawa niya sa kulungan. Hindi tayo papayag. Kami sa executive, tinutuloy-tuloy namin ang pagpo-provide ng documentation. Nakikipagtulong kami hindi lang sa Blue Ribbon, kundi sa Ombudsman. At may tiwala tayo na yung Ombudsman na action niya. Regardless kung anong mangyari sa Senado, tuloy-tuloy ang magiging action ng Ombudsman.
2: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Natanggap na ng Ombudsman ang findings ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa flood control projects. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, ibabahagi ang nasabing impormasyon sa mga team na humahawak sa iba't ibang kaso kaugnay ng flood control projects para sa kanilang pag-aaral at paggamit kung kinakailangan. Tiniyak naman ni Senador Panfilo Lacson sa publiko na hindi masasayang ang findings ng komite hinggil sa flood control project sa kabila ng pagbabago sa pamumuno. Giit ni Lacson, nakapag-ambag na sila sa paunang investigasyon ng Department of Justice at Office of the Ombudsman sa pamamagitan ng testimonial at documentary evidence. Ang partial committee report ay naglalaman ng mga pangalan ni na Senador Francis Escudero, Joel Villanueva, Jingoy Estrada, dating Senador Bong Revilla, later Representative Martin Romualdez at dating House Appropriations Committee Chair Elizalde Co. Inirekomenda silang sumailalim sa preliminary o fact-finding investigation o case build-up para sa posibleng paglabag sa direct bribery, anti-graft at corrupt practices o di kaya'y plunder.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Oras natin Pilipinas, alas 11:23 ng umaga. Abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:24 ng umaga. Sa iba nating balita, walang patid ang pagtulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga apektado ng matinding ashfall sa Albay kabilang ang mga magsasaka. Ayon sa DSWD, muli itong nagpaabot ng tulong pinansyal sa mga magsasakang naapektuhan ng matinding ashfall sa Tabaco City sa Albay. Nasa 400 magsasaka ang nabigyan ng tig 10,230 pesos sa ilalim ng Emergency Cash Transfer o ECT program. Layo ng ayuda na matulungan ang mga magsasakang nawalan ng kabuhayan matapos mapinsala ng ashfall ang kanilang mga pananim at pansamantalang matigil ang kanilang pagsasaka. Bukod sa cash assistance, patuloy ring naghahatid ng pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan ang DSWD sa mga apektadong komunidad sa Bicol Region.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pansamantalang ipinagbawal ng Department of Agriculture o DA ang pagpasok sa bansa ng mga hayop at animal products mula sa Greece dahil sa outbreak ng foot and mouth disease. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layo ng temporary ban at paghihigpit sa import controls na protektahan ang kalusugan ng livestock, tiyakin ang food security at maingatan ang katatagan ng agricultural economy. Agad na sinuspinde ng DA ang pagproseso, evaluation at paglalabas ng sanitary at phytosanitary import clearance para sa mga hayop at animal products mula sa European country. Gayunman, papayagan ng lahat ng kargamento na nasa transit, nakaload o tinanggap sa pantalan bago pa man magkabisa ang circular basta ang mga produkto ay kinatay o ginawa noon o bago mag-February 28.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nananatiling nasa maayos na kondisyon ang level ng tubig sa mga dam na pinangangasiwaan ng National Irrigation Administration o NIA kaugnay ng nararanasang matinding init. Sa panayam ng programang Boses kay NIA Administrator Engineer Eddie Guillen, sinabi nitong parehong in good condition pa ang Magat at Pantabangan Dam na nagre-release pa rin ng tubig para sa susunod na cropping season. Ayon kay Guillen, naging malaking tulong ang pagbabago ng cropping calendar upang mas maging maayos ang pagsusuplay ng tubig sa mga irigasyon. Kasado rin niya ang medium at long-term actions ng NIA pagdating sa mga dam at ang pagtatayo ng mga bagong high dam sa iba pang bahagi ng bansa.
12: Ayusin po namin yung Bustos Dam, no? Dahil nasira po yung rubber gate para madagdagan yung ating impoundment. After Bay Dam sa Bustos Dam, maglalagay na naman po kami ng isang dam doon. At higit sa lahat, no? Yung pang long term na solution naman ng NIA, under construction na po yung Bayabas Dam sa Bayabas River. May apat po na river kasi yung upstream na dyan sa area na yan, sir, ano? Ng Bulacan. Yung Bayabas, yung Maniktik, yan pong Angat, ano po, at saka yung Ipo River.
0: Ang tinig ni NIA Administrator Engineer Eddie Guillen.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nakararanas ng localized thunderstorms ang ilang bahagi ng bansa dahil sa matinding heat index. Ayon kay Pag-asa Climatology and Agrometeorology Division Chief Annalisa Solis, karaniwang nakakaranas ng localized thunderstorms sa mga lugar na mas mainit o mas unstable ang hangin. Sa pagtaya ng Weather Bureau, halos 50 lugar sa bansa ang posibleng umabot sa 52 hanggang 45 degrees Celsius ngayong Miyerkules. Sa kabila nito, wala pa rin umiiral na El Nino sa bansa, bagkus ay dry spell, dry condition at drought sa ilang lugar.
13: El Nino is likely to emerge around June, July, August season. Anytime between June, July, August ay posible po tayong magtaas ng ating ENSO Alert and Warning System into El Nino Advisory. So kapag El Nino Advisory na po ang pinalabas ng DOST Pag-asa, umiiral na po yung El Nino at posible na pong makaapekto sa ating klima.
2: Si Pag-asa Climatology and Agrometeorology Division Chief Annalisa Solis.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Si Peter Haynes na ang bagong lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Una nang sinabi ni Nicholas Kaufman, dating abogado ni Duterte, na handa nang irepresenta ni Haynes ang kanyang kliyente at makakadalo ito sa status conference sa Mayo 27. Batay sa kanyang profile, si Haynes ay isang bihasang abogado sa mga pandaigdigang korte. Humawak siya ng mahalagang kaso sa International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, kabilang ang depensa ni General Vinko Padurevich kasaba kaugnay ng Rebrenica Massacre at nagtrabaho rin siya sa ICC at Special Tribunal for Lebanon. Naging pangulo rin siya ng ICC Bar Association mula 2019 hanggang 2021 at siya ang kauna-unahang taong muling nahalal sa naturang posisyon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Umaasa ang ICC Assistant to Counsel Attorney Christina Conti na lahat ng sangkot ng extrajudicial killings noong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay mapanagot sa International Criminal Court. Ito'y kaugnay na impormasyong may nakaamba ng warrant of arrest sa ICC laban kina Senadora Christopher Bongo at dating PNP Chief Oscar Albayalde. Sa panayam ng Global na Tayo kay Attorney Conti, sinabi pa nito na ang hiling ng mga pamilya ng mga biktima kung maari pa nga makasama rin ang iba pang hinihinalang sangkot gaya ng Chief of Police at mga galamay nito. Pero sa ngayon, wala pang kumpirmasyon ng ICC na may warrant of arrest na rin kinago at Albayalde at wala pa rin reaksyon ang dalawang opisyal hinggil dito.
14: Sa totoo, ito iba din siyempre ng level. Hindi pa nga, okay na ako kay detective, parang symbolic. Pero makalakhan, hindi sa punto ng parang an eye for an eye. Pero yung nakikita kasi nila, dapat yung nag-utos at yung nautosan, managot pareho.
2: Si Attorney Christina Conti, ICC Assistant to Counsel.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Hindi pa ikinokonsidera ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang muling pagsali ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Gayunpaman, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na hindi tuluyang isinasara ng administrasyon ang posibilidad ng mga pag-uusap sa inaharap hinggil sa posibleng membership. Ginawa ng pahaang pahayag kasabay ng mga talakayan hinggil sa posibleng pagpapatupad ng arrest warrant ng ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa na iniuugnay sa war on drugs noong Duterte administration.
4: Ang huli niya pong sinabi ay hindi pa po magre-rejoin. So kung kinakailangan po sigurong aralin sa mga susunod ng araw ay hindi naman po sarado ang Pangulo dyan. But sa ngayon, ang huli namin pag-uusap ay hindi pa po magre-rejoin.
2: Samantala, tiniyak ng Malacanang na mabibigyan ng proteksyon ang sinuman sang-ayon sa batas. Tugon ito ni Castro, makarang hilingin ni Bato kay Pangulong Marcos ang proteksyon bilang isang Pilipino. Anya, maski ang mga biktima ng extrajudicial killings ay humiling din ng proteksyon, bagay na nararapat ding pagbigyan alinsunod sa umiiral na batas.
4: Kapag naaresto man po siya, kung maaresto man po siya, lahat ng karapatan bilang isang akusado ay ibibigay po sa kanya.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Hindi magbabago o hindi mababago ang mga kasong kakaharapin ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa International Criminal Court o ICC kahit pa magbago ang liderato ng Senado. Ito pong sinabi ni Law Professor at Political Commentator Dean Mel Santamaria kasunod ng biglaang paglitaw ni De La Rosa sa Senado matapos ang ilang buwang pagliban. Posible aning ang paglitaw nito ay kamakailan ay para bumoto sa pagpapalit ng Senate leadership.
15: Ang pagbabalik ni Bato, isa lang ang bakay niya para bumoto siya for change of leadership. Di ba para magbago ang anyo ng Senate. Kaya lang ang problema, kahit na magbago ang anyo ng Senate at ang liderato ng Senate, ang agenda ng Senate, hindi pa rin magbabago ang charges sa kanya sa ICC. Kung usapin ay legality ng warrant of arrest, wala akong kaduda-duda. Legal iyon.
0: Ang pahayag ni Law Professor at Political Commentator Dean Mel Santamaria.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Isang resolusyon ngayon ang inihain sa Senado na humihikayat kay Senador Ronald Bato de la Rosa na voluntaryong sumuko na sa mga otoridad at dumaan sa tamang proseso ng batas kaugnay ng warrant of arrest na inilabas laban sa kanya ng International Criminal Court o ICC. Ang Senate Resolution No. 395 ay inihain ni na Senador Francis Kiko Pangilinan, Vicente Tito Soto III, Panfilo Lacson, Risa Ontiveros at Mama Aquino habang nananatiling nasa Senado si De La Rosa sa ilalim ng protective custody. Noong Lunes, inilagay si De La Rosa sa protective custody ng Senado sa ilalim ng bagong liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sa resolusyon, sinabi ng mga senador na bagamat may mga kapangyarihan at pribilehiyo ang Senado sa ilalim ng konstitusyon ay hindi ito pinahihintulutan na magsilbing sanctuary o magbigay ng immunity mula sa pag-aresto sa sinumang miyembro nito. Ipinaliwanag din nila na ang tanging immunity na ibinibigay ng konstitusyon sa mga senador ay limitado lamang sa mga kasong may parusang hindi hihigit sa 6 na taong pagkakakulong habang nasa sesyon ang Kongreso. Dagdag pa nila, walang probisyon sa konstitusyon o sa Senate rules na nagbibigay kapangyarihan sa Senado upang magkaloob ng protective custody, institutional refuge o immunity laban sa lawful arrest o surrender process. Binigyan din din ng mga senador na sa mga nagdaang kaso na kinasangkutan ng mga dating senador tulad ni Juan Ponce Enrile, Leila De Lima at Antonio Trillanes IV, iginalang ng Senado ang judicial process.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hindi magiging hadlang sa Philippine National Police o PNP ang pag-iral ng protective custody ng Senado kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Toanyo, may 2 paraan para maisilbi ang ICC warrant na nakasalig sa batas. Una ay ang extradition proceedings kung saan mangangailangan ng court order at may gabay mula sa Department of Justice o DOJ. Ikalawa ay ang direct surrender o pagpaparaan ng ICC warrant sa Interpol sa pakikipag-ugnayan naman sa Philippine Center for Transnational Crimes o PCTC, National Bureau of Investigation at PNP. Kasalukuyang hinihintay ng PNP ang magiging kautosan mula sa PTC o PCTC kung alin sa 2 proseso ang kanilang susundin.
16: Yung Senate Protection Order, kung matatandaan po natin, ito po yung protection para sa mga umaatin supposedly doon sa Senate facilities po nila, sa mga hearings po nila. So ito naman po ay hindi makaka-apekto sa patuloy na yung pag-iimbestiga natin, halimbawa, doon sa sapina na ibinigay po sa kanya ng CID.
0: Ang pahayag ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Toanyo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pasay Local Government Unit hindi nagbigay ng permit sa anumang grupo para magkilos protesta sa Senado. May naon na programa ng anumang panig, hahayaan ng pulisya ayon sa PNP-NCRPO. Si AJ Ignacio sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Just a chat, hindi magbibigay ng anumang permit ang lungsod ng Pasay sa anumang grupo para sa anumang pagkilos protesta dito nga sa bisinidad ng Senado. Ayon nga, ito ang kinumpirma chat ni National Capital Region Police Office Chief Police Major General Anthony Arberin na walang binigay nga at kinumpirma nila sa Pasay City LGU na walang binigyan na anumang grupo ng permit para magkilos protesta sa bisinidad ng Senado. Ayon pa sa naturang Chief of Police, hayaan namang umano ng pulisya ang anumang panig na magprotesta o magprograma basta't mananatili itong maayos at mapayapa. Babala ni Arberin sa mga magsisipagkilos protesta bagamat maximum tolerance ang pahiralin ng NCRP o PNP ay nakahanda silang arestuin ang sino mang mananakit ng anumang police officer at maging manggulo dito nga sa harapan at entrada ng Senado. Chet, wala pa rin dito sa bulwagan ng Senado para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinuna ni mamamayang Liberal Par o ML Party List Representative Leila De Lima ang paggamit ni Senador Bato de la Rosa sa Senado bilang isang kanlungan upang makaiwas sa arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay De Lima, ang tinutukoy na protective custody ng Senado ay isa lamang non-binding tradition at walang anumang basehan sa batas at konstitusyon. Dagdag pa ni De Lima, epektibo lang ang parliamentary immunity ng isang senador kapag nasa sesyon pa ang Kongreso at para lamang sa mga paglabag na may 6 o mas mababa pang taon ng pagkakakulong. Bagay aniya na hindi sakop ng crimes against humanity na kinakaharap ni Senador Bato de la Rosa.
18: It is merely a tradition, which is a non-binding tradition. Wala po sa batas, wala po sa saligang batas na sinasabi na kapag ang isang miyembro ng Kongreso, whether sa House o sa Senado, at inaaresto ay dapat protektahan o bigyan ng refuge or sanctuary. Wala po yan sa batas at sa saligang batas.
0: Ang pahayag ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nanindigan si Senador Bato de la Rosa na handa siyang harapin ang kaso laban sa kanya basta't sa korte ito ng Pilipinas isasagawa. Umapila rin si de la Rosa kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na protektahan siya at ang bawat Pilipino laban sa mga dayuhan. Sa ngayon, business as usual si Senador Bato habang namamalagi pa rin sa bisinidad ng Senado.
19: Harapin ko yung kaso dito sa ating Pilipinas. Ikakagalak ko yan. Ipagmamayabang ko yan. Naharapin ko dito sa ating bansa. Pero kung sa ibang dito sa ating bansa, pero kung sa ibang bansa naman, yun lang po ang kuan niyo, ang gawin niyo, protektahan niyo, hindi lang ako, kundi bawat Pilipino na nasa sadlak sa ganitong sitwasyon.
2: Si Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Inihayag ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag na tinulak umano ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang dalawang babaeng ahente ng NBI na nooy nagsisilbi lang ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC bago ito tumakbo. Ayon kay Matibag, walang nangyaring wrestling o pananapak laban kay De La Rosa, taliwas sa una-nauna nitong pahayag. Aniya, nasugatan lamang umano ang senador sa daliri matapos itong madapa habang tumatakbo sa hagdanan. Sinabi rin ng NBI Director na nang malaman ni De La Rosa na ihahain na ang warrant laban sa kanya, mabilis umano itong tinulak ang dalawang ahente sabay takbo. Samantala, hindi pa nagbibigay ng panibagong pahayag si De La Rosa kaugnay ng mga alegasyon ng NBI. Gayunpaman, inamin na rin umano ng senador na nakuha niya ang sugat matapos siyang madapa.
20: It's not the behavior of somebody who has a background of law enforcement. Yung mga tumatakbo, yung may background ng criminality, di ba? Yung mga tumatakbo sa batas. So, mali pala yung assessment and expectation ko na pagka medyo babae siguro yung mag-serve, medyo matutong na ganyan kaysa sa malalaki na agent natin yung ilagay natin doon sa point of entry. E gano'n na nga yung nangyari. It's literally avoiding arrest.
0: Yan po ang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: 41 mambabatas pinaimbestigahan ng umano'y extortion network ng Peanut Gallery Media Network o PGMN. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Naghain ng 41 mambabatas mula sa iba't ibang partido ng House Resolution Number 1006 upang hilingin ng isang congressional inquiry kaugnay ng umano'y robbery extortion activities na kinasasanggutan ng Peanut Gallery Media Network o PGMN. Layunin ng resolusyon na ilantad ang umano'y extortion activities ng PGMN at tukuyin kung ginagamit lamang umano ito bilang plataforma ng fake news. Inihain ni Tingog Party List Representative Jude Asidre ang resolusyon kasama ang iba pang mambabatas mula sa Lakas CMD, National Unity Party at Party List Block. Nauna nang nanawagan si Asidre ng imbestigasyon laban sa tinatawag niyang digital blackmail outfits matapos maiulat ang pagka-aresto umano kay Franco Mabanta, founder ng PGMN. Layunin din ng imbestigasyon na alamin kung sumusunod ba ang kumpanya at mga kaugnay nito sa mga batas hinggil sa registration, taxation, lawful business operation, online monetization, at digital platform activities. Inaatasan din ang mga komite na imbitahan ang mga official content creators, administrators, complainant law enforcement officers at iba pang sangkot upang matukoy ang buong detalye at pananagutan ng kumpanya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Dismissal proceedings laban sa police na naaresto sa isang drug buy bust sa Pampanga. Pinamamadali ng PNP Chief ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Pinag-utosan nga ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. ang pag-aapura dito nga sa dismissal proceedings na kinasasangkutan ng isang pulis na naaresto sa bypass operation sa lalawigan ng Pampanga. Ayon kay Nartates, bahagi ito na pinaiting na internal cleansing campaign ng organisasyon laban sa mga tiwaling pulis. Naaresto ang nasabing pulis sa anti-drug operation sa San Fernando City noong Mayo 12 matapos makumpiskahan ang tinatayang 105 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 700,000 piso. Batay sa ulat ng Police Regional Office 3, kabilang sa kanilang drug watch list ang nasabing pulis. Ipinagutos din ng PNP Chief sa Police Regional Office 3 ang agarang pagsasampa na matitibay na kasong kriminal at administratibo laban sa naturang suspect upang maiwasan ang anumang technical lapses sa investigasyon. Giit pa ng PNP Chief, hindi kukonsintihin ng kanilang hanay ang mga tinaguriang ninja cops at iba pang sangkot sa korupsyon at ilegal na aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Border protection ng bansa mas tumindi ayon sa Bureau of Customs. Sa detalye, mula sa ulat ni Lawrence Sanhoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Pinalakas pa ng Bureau of Customs o BOC ang border protection operations matapos makapagtapos ang 29 na bagong opisyal ng Customs Police Rapid Intervention Group Special Operations Training o yung CPRIGSOT. Ayon sa BOC, bahagi ito ng kampanya ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. laban sa smuggling at iba pang transnational crimes. Pinangunahan ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang pagtanggap sa mga bagong miyembro ng Elite Customs Police Unit. Dumaan ang mga graduate sa 4 pasinsinang pagsasanay sa ilalim ng Armed Forces of the Philippines Special Forces at Presidential Security Group. Kabilang sa kanilang pag-asanay ang Tactical Intelligence, Close Quarter Battle, Vessel Boarding, Search and Seizure Operations, Tactical Communications at Airport at Seaport Operations. Dumala rin sa seremonya si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, General Romeo Bronner Jr. na kumilala sa ambag ng mga bagong operatiba sa pagpapatag ng seguridad at pagpigil sa smuggling at illegal trafficking. Binigyan din ng BOC ang patuloy ng pakipag-ugnayan nito sa AFP, Philippine Navy at iba pang ahensya ng pamahalaan upang mapalakas ang border security at enforcement operations. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa ating balitang sports, Boholano swimmer kumolekta ng pinakamaraming gold medal sa National Prisaa Games 2026. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
5: Nilangoy lahat ng swimmer na si Luis Jurado ng Central Visayas ang gold medal sa kanyang event para maging most bemedaled athlete sa National Prisaa Games 2026. Walang nakapigil sa 15 anyos mula University of Bohol DVT na walisin ang swimming competition matapos ang kinin ang kanyang pang-7 gold medal matapos magwagi sa boys 12-15 youth A 400 meter freestyle kaninang umaga dito sa Panaad Park Sports Complex sa Bacolod City. Nagwagi rin si Jurado sa iba pang individual freestyle events ng manguna sa 50 meter, 100 meter, 200 meter at 1,500 meter events. Pinamunuan din niya ang Central Visayas sa 4x400 meter at 4x200 meter freestyle relays para makompleto ang kanyang 7 gold medals. Paghahandaan naman ngayon ni Jurado ang palarong pambansa at batang Pinoy. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 4 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating mga lalawigan dito lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapak Hells. Ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo. Congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
23: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
24: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 11:48 oras natin Pilipinas, karagdagang balita sa Luzon. Mahigpit na pagbili ng ligtas na anti-rabies vaccine ipinagutos kasunod ng pagkadiskubre sa mga peking bakuna sa Cagayan. Mula Radyo Pilipinas, Tugegaraw, narito ang ulat ni April Racho.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
25: Ihigpitan ngayon ang pagbili ng rabies vaccine sa lalawigan ng Cagayan kasunod ng pagkakadiskubre ng peking bakuna noong nakaraang taon. Naglabas ng executive order si Cagayan Governor Edgar Aglipay na pinamagatang an order establishing guidelines for the procurement of rabies vaccine and for the regulation of animal bite treatment centers and animal bite centers in the province of Cagayan. na siya namang aksyon na pamalampalalawigan para hindi na maulit ang insidente ng pagkakabili ng provincial government ng Peking bakuna para sa kanilang rabies vaccination program. Ayon kay Govaglipay, bahagi ito ng kanilang kagustuhang magkaroon ng ligtas, accessible at dekalidad na healthcare services, lalo na sa kinakailangang gamutan laban sa rabies. Nakapaloob sa EO ang pagsiguro na ang mga bibiling anti-rabies vaccine ay dapat aprobado ng Food and Drug Administration at pasado sa World Health Organization standards. Ang mga supplier dapat ay accredited at licensed ng FDA. Magkakaroon ng strictong cold chain inspection upang masigurong tama ang pag-iimbak ng bakuna, maging ang pagbuo ng technical working group na silang mag-validate sa vaccine procurement at compliance ng mga supplier. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucon Radyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pag-ibig Fund, mga LGU at Philippine Statistics Authority nagkasundo para sa layunin sa mga job orders at contract of service sa gobyerno. Sa balitang yan, mula kay Rani Durilag ng Radyo Pilipinas, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Nagkasundo ang Pag-ibig Fund, tatlong lokal na pamahalaan sa Ilocos Norte at Philippine Statistics Authority sa pamamagitan ng Memorandum of Agreement na pinirmahan upang mabigyang pansin ang mga job orders at contract of service na nagtatrabaho sa pamahalaan. Ayon kay Acting Vice President Jacqueline Constantino ng MSO Luzon ng Pag-ibig Fund, hindi na kailangan ng mga JOs at COS na pumunta sa opisina ng Pag-ibig Fund at mga collecting arm para magbayad ng savings o kontribusyon. Ito ay gagawin na ng lokal na pamahalaan na ikaltas sa sweldo ng mga JOs at COS para hindi na sila mag-abala sa pagpunta sa mga opisina ng Pag-ibig Fund. Nabatid na umaabot ng mahigit 500 na job orders at naka-contract of service ang nagtatrabaho sa LGU ng Lawag City, mahigit 200 naman sa Batac City at mangilan-ilan na JOs at COS ang nagtatrabaho naman sa bayan ng Dumalneg, Ilocos Norte at sa Philippine Statistics Authority. Tinitiyak naman ng mga naturang LGU at ng PSA sa pagpapatupad ng kasunduan alang-alang sa mga manggagawa upang hindi masayang ang oras sa pagpunta ng opisina ng Pag-ibig Fund o collecting arm para magbayad ng savings o kontribusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa La Union Rice Distribution sa bayan ng Sudipen at Burgos, sinaksihan ng DILG La Union. Ang balita mula kay Antoniette Lingsit ng Radyo Pilipinas, Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Sinaksihan at nagsagawa ng monitoring ang Department of the Interior and Local Government La Union Provincial Office sa isinagawang rice distribution sa bayan ng Sudipen at Burgos La Union. Napagkalooban ng bigas ang mahigit 3,000 pamilya mula sa mga nabanggit na bayan sa ilalim ng 2026 Local Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Units. Magugunit ang nagsagawa ang DILG La Union Provincial Office ng serya ng technical assistance activities para sa mga local government units upang maging epektibo at malinaw ang pagpapatupad ng rice distribution. Ang inisyatibang ito ay patunay sa patuloy na dedikasyon ng pamahalaan upang makapagbigay ng napapanahong tulong sa mga komunidad kasabay ng pagsusulong ng transparent at accountable na pagpapatupad ng mga locally funded programs. Para sa Bagong Pilipinas, Antoniette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Punta naman tayo ng Bicol, 13 top-notchers at 4 na top-performing schools sa March 2026 LET, nakuha ng Bicol University.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Umabot sa higit 800 na bagong lisensyadong guro mula sa Bicol University ang matagumpay na nakapasa sa March 2026 Licensure Examination for Professional Teachers ayon sa Professional Regulations Commission o PRC. Ayon sa Bicol University, kabilang dito ang 196 na bagong licensed elementary teachers at 638 na secondary teachers, habang nakapagtala rin ang universidad ng 13 top-notchers at 4 na top performing schools. Sa elementary level, nanguna bilang top 3 sina Catherine Monica Lumerio at Rian Mary Jane Pitero ng BU Daraga na parehong may rating na 94.40%. Samantala, kabilang naman sa top 7 sa secondary level sina Leslie Ann Bamiano, Angel May Betchaida, Arabella Bermas ng BU Tabaco at Rosie Leilita ng BU Daraga na may rating na 93.80%. Kinilala rin bilang top performing school ang BU Daraga at BU Pulisan Pulanggi sa elementary category, habang nauna naman ang Bio Tabaco at pasok sa rank 5 ang Bio Daraga sa secondary category. Batay sa tala ng Professional Regulations Commission, mahigit 18,000 na elementary teachers at higit 45,000 na secondary teachers sa buong bansa ang nakapasa sa pagsusulit ngayong taon. Pinahayag naman ng Bicol University ang kanilang pagmamalaki sa tagumpay ng kanilang mga estudyante na tinawag nilang tunay na iskolar ng bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Molapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, muling nagkaroon ng malalaking pyroclastic density current o uson sa Bulkang Mayon, dakong alas 11:23 ng umaga ngayong Mayo 13, ayon sa emergency warning broadcast ng NDRRMC. Para sa detalye, nagbabalik si Paul Hapin.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
4: Magandang umaga, narito tayo ngayon sa PVOX Mayon Volcano Observatory kung saan nakikita natin ang kasalukuyang sitwasyon ng Bulkang Mayon na muling nagbuga ng pyroclastic density current. Sa mga oras na ito, nakikita natin ang bulkan na makapal ang abo or makapal ang ash plume na nakikita natin ngayon sa ibabaw ng bulkan. At ayon nga sa emergency warning ng NDRRC, ay nangyari ito dako alas 11:23 kaninang umaga at posibleng maapektuhan ang kanluran hanggang timog kanlurang bahagi ng bulkan. Kaugnayan po nito ay pinapayuhan ng mga publiko na huwag pumasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone at magsuot ng face mask at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad. Sa ngayon ay hindi pa natin natukoy kung saan babagsak itong malaking ash plume na ito dahil sa mga oras na ito, itirik ang araw at wala masyadong hangin na wala masyadong malakas na hangin dito sa probinsya ng Albay. Ang latest mula dito sa PVOX Mayon Volcano Observatory para sa Bagong Pilipinas, Molapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Dumako naman tayo sa ating mga kasamahan sa Visayas. 9.5 million pesos na ayuda ipinamahagi sa halos 2,000 jeepney drivers sa Eastern Visayas. Si Penelope Pumida na Radyo Pilipinas, Borongan sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Umabot sa 5,565,000 pisong cash relief assistance ang ipinamahagi ng Department of Social Welfare and Development Field Office 8 sa 1,913 public utility jeepney o POJ drivers sa Eastern Visayas bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng gastusin sa pamamasada at iba pang hamong pangkabuhayan. Sa ilalim ng programa, tumanggap ng 5,000 piso ang bawat beneficiaryong chauffeur sa isinagwang sabayang payout sa iba't ibang DSWD Action Center sa rehiyon. Ayon sa DSWD, layunin ng ayuda na mabawasan ang pinansyal na pasanin ng mga jeepney driver na kabilang sa mga sektor na direktang naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at iba pang pangunahing bilihin. Pinangunahan ni DSWD 8 Regional Director Grace Subo ang payout activity sa Tacloban City, katuwang ang LTFRB Region 8 sa pamumuno ni Regional Director Gualberto Gualberto. Sinabi ni Subong na mahalagang maramdaman ng mga transport workers na kabilang sila sa mga prioridad ng pamahalaan lalo na sa panahon ng economic challenges. Isinagawang simultaneous payout sa 9 na DSWD Action Centers sa Eastern Visayas, kabilang ang Tacloban City, Ormoc City, Baybay City, Maasin City, Calbayog City, Catbalogan City, Borongan City at Katarman. Patuloy naman ang payout activity sa iba pang lalawigan bilang bahagi ng pagpapalawak ng tulong sa sektor ng transportasyon sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 11:57 ang ating oras, sa Mindanao na tayo. Department of Agriculture Region 10 iniugnay ang mga magsasaka ng Northern Mindanao sa direktang pamilihan. Ang balita hatid ni Ryan Carbon ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Upang suportahan ang inisyatiba ng Office of President's Vegetable Distribution Initiative, nagsagawa ang Department of Agriculture Regional Field Office 10 ng mga market linkages at assistance sa transportasyon ng mga produkto ng mga magsasaka, kooperatiba at asosasyon ng gulay sa Northern Mindanao. May kabuuang 54,816 kilos ng sari-saring gulay na nagkakahalaga ng mahigit 1.8 million pesos. na nagmula sa lalawigan ng Claveria, Misamis Oriental at Bukidnon na pinagsama-sama at inihatid sa mga recipients ng mga rehiyon katulad ng Northern Mindanao, Caraga at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao bilang bahagi ng inisyatiba ng pamahalaan sa food mobilization. Ang nasabing aktibidad ay nagbibigay ng akses sa merkado para sa mga magsasaka ng gulay sa Northern Mindanao habang sinusuportahan ang distribution requirements ng Office of the President sa mga natukoy na lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, May 13, 2026. Ang ating pong oras, isang minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maaga ang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribel para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
0: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
0: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
0: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Paraanin po muna natin ang kapapasok lamang na balita sa bina kay Senator Ronald De La Rosa, binawi na ng CIDG. Alamin po natin ang buong detalye mula kay J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
4: J. Mark. J-Mart.
5: Yes, kinumpirma nga ng Philippine National Police sa binawi ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang supilan nito laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa Panayam sa Campo Crame. Sinabi ni PNP spokesman Police Brigadier General Rando Tan na ito'y bilang pagganang na rin sa inilabas sa Senate Resolution No. 44 na nagbibigay ng protective custody sa Senador. Alisunod yan nito sa kautusan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. Dahil dito, hindi naman tutuloy ang nakatakdasan ng pagharap sa Major Crimes Investigation Unit ng CIDG ni De La Rosa sa Campo Crame bukas, Mayo 14. Pinagsusumiti sana siya ng sworn affidavit at mga dokumento na bibigay ng informasyon kaugnay sa mga extrajudicial killings sa mga nangyari nung kasagsagan ng drug war na nakalipas sa administrasyon. Sa kabila naman ng letter of recall, sinabi ni Juan yun na tuloy-tuloy pa rin ang investigation ng CIDG sa kaso ng mga patayan. Pakinggan natin ang bahagi na bahayan.
6: Kanina umaga, dala ng mga personnel ng CIDG yung letter of recall ng subpoena de Stecum at supposedly ipapareceive ito kay Senator Bato sa kanyang opisina sa Senado. Ngunit dahil physically wala siya doon, ito ay pinareceive na lamang sa kanyang mga personnel staff sa nasabing opisina. At patatapusin natin yung issue ng sinasabi natin ng Senate Protection Order na yung issue sa kanya bilang institutional na pagrespeto po sa Senado.
5: Yan nga ang tinig ni PNP spokesman, Police Brigadier General Randolph Tuan. Para sa Bago Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
4: Maraming salamat, J. Mark Tagala. Ang oras po natin, meron na po ting 8 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tabayanan po natin ang Bagong Pilipinas Ngayon sa People's Television Network.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa

0: salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
5: O ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.

0: Bayan, isang magandang bagong Pilipinas. Ngayon po ay Miyerkules, May 13, 2026. Diretsahang usapan ng mahalagang isyu sa bansa kasama ang mga kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Ako po si Audrey Goriceta.
1: Mula sa Presidential Communications Office, ako naman po si Assistant Secretary Weng Hidalgo. Ihatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan.
2: Mainit na balita at mga problema ang dapat aksyonan ang ating bibigyan solusyon. Mula naman po sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, ako naman po si Undersecretary Aboy Paraiso.
0: Tutok lang, narito na ang bagong Pilipinas ngayon!
1: Sa ating balita, target ng pamahalaan na gawing institutional ang Uplift Committee sa pamamagitan ng Uplift Bill na pag-uusapan sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Ito'y para tutukan ang pagbuo at pagpapatupad ng mga hakbang sa gitna ng energy emergency. Ang detalye sa report ni Clayzel Pardilla.
3: Pinalalakas pa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mas mabilis at organisadong pagtugon sa energy emergency na epekto ng krisis sa gitnang silangan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Repto, sa ilalim ng Uplift o Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport, 2,000 gas station na sa bansa ang nagbibigay ng 10 pisong diskwento sa bawat litro ng diesel sa mga tsuper. Tuloy-tuloy din ang pamahagi ng pinansyal na ayuda sa mga delivery truck at bus driver. Sa susunod naman na 2 hanggang 3 linggo, target ng Department of Social Welfare and Development, natapusin na ang pagbibigay ng 5,000 pisong tulong pinansyal sa natitirang higit 400,000 tsuper na apektado ng mahal na presyo ng langis.
4: We'll make sure na mas kumbiniente, mas komportable, mas mabilis.
5: Wala pang 5 minuto po, nakuha ko na yung 5,000. Napakabilis.
3: Iniyak ng Malacanang na patuloy ang pagtutok ng administrasyon ni Pangulong Marcos sa epekto ng krisis sa Middle East. Sa darating na May 19, muling magsasagawa ng Uplift meeting si Pangulong Marcos kasamang kanyang mga gabinete. Ibig sabihin, 2 beses na lamang kada isang buwan gagawin ang pagpupulong sa halip na lingguhan.
6: Nakikita po kasi ng Pangulo na kahit hindi mag-meeting every week ngayon, ay nakikita po na tuloy-tuloy pa rin po ang pagtatrabaho ng ating mga cabinet secretaries at ang ibang ahensya patungkol po dito para maibsan ang epekto ng krisis sa Middle East. So, tuloy-tuloy pa rin po. Kahit hindi po nag-meeting na every week, tuloy-tuloy pa rin po ang pagtatrabaho.
3: Sa darating na Martes din, isasagawa ang Legislative Executive Development Advisory Council meeting. Dito inasang tatalakayin ang posibleng paglalagay sa Uplift Bill bilang isa sa mga priority bills ng administrasyon. Layo ng Uplift Bill na palawakin pa ang tulong na maaring iabot sa mga apektado ng labis sa pagsirit sa presyo ng petrolyo.
6: Yung Uplift Bill ay napag-usapan before, so tignan po natin kung mapapasama ito o kung may iba pang alternatibong maaaring gawin. May 19 po ang susunod na LEDAC meeting.
3: Sa kabila ng balasahan sa Senado, naniniwala ang palasyo na hindi magbabago ang mga panukalang batas na dapat ipriyoridad ang mataas na kapulungan. Sa LEDAC meeting noong Pebrero, inilatag ni Pangulong Marcos ang 21 panukalang batas na nais niyang isulong ng Kongreso. Kabilang ang anti-political dynasty bill, pag-alisang travel tax at pag-amyenda sa mga batas na tutugon sa pang-aabuso online.
6: Wala naman po dapat sigurong ipagbago. Dahil kung ito po ay para sa taong bayan, hindi naman dahil sa nagbago ang liderato sa Senado ay babagalan nila ang trabaho at hindi ito makakabuti sa taong bayan at hindi nito makakabuti sa Pangulo at sa Kongreso.
3: Clayzel Pardilla para sa Pambansang TV. Sa bagong Pilipinas.
0: At sa punto pong ito, alamin naman natin ang damages sa agriculture sector ng Bayon Ashfall kasama si Assistant Secretary Joycel Panlilio, Deputy Spokesperson ng Department of Agriculture. ASEC, magandang tanghali po sa inyo.
7: Magandang tanghali po sa inyo at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig.
0: Okay, ma'am, ano na po yung pinakahuling assessment ng Department of Agriculture sa lawak ng pinsala sa sektor ng agrikultura na dulot nitong ashfall at patuloy na pag-aalboruto ng Bulkang Mayon?
7: Ayon po dun sa pinakahuling ulat na aming pong natanggap, ito po ay noong nakaraang May 8, 2026, Ang area affected na po nitong bulkang Mayon, na aspect po ng bulkang Mayon ay 102 hectares na po ito. At ang apektado po ay 228 farmers na po ang apektado nito. At ang halaga po ng damage po sa ating agricultural product ay 13.02 million pesos na po.
1: Asek, sa mga lugar pa po na hindi pa mapasok dahil sa panganib, gaano po kahirap yung pagsasagawa ng full damage assessment at ano po yung contingency plans ng DA kung magpapatuloy pa itong volcanic activity?
7: Dahil nga po patuloy pa po itong ashfall po sa bulkang Mayon, meron po talagang kahirapan at challenge para po ma-assess po kung ano po talaga yung extent ng damage, lalo na po doon sa permanent danger zone. So ang ginagawa lang po ng Department of Agriculture ay patuloy po yung pag-monitor po ng mga areas po within po doon sa 7 to 8 kilometer radius po. At lalo na po kung kapag ito po ay nakita na pong safe na pong puntahan at magkaroon ng assessment po. Pero ang aming pong regional field officer sa Region 5 ay closely monitoring po with our local government units at saka po sa kanilang mga municipal agriculture offices po. Pati po, meron po tayong mga field personnel po doon na kanila pong nakakasama.
2: Asek, follow-up lang po, no? Ano po yung mga pananim at kabuhayan po na pinaka-apektado ng mga kaganapan ngayon?
7: Ayon po dun sa available na data po namin, ang pinaka-affected po ay yung high-value crops. Sa kabuuang damage po ay kalahati po ay high-value crops po ang apektado. Ito po yung mga gulay po natin. At pumapangalap po dito ay ang bigas. At susunod po ang livestock. At ang pinaka-konti po na damage na naitala ay doon po sa ating corn.
0: Okay, Asek, sa ngayon, paano po tinutulungan ng DA yung mga magsasaka na nawalan ng pananim, lalo na yung mga nagtatanim ng palay, gulay, mais, at yung mga high-value crops? Ano po yung mga agarang ayuda at agricultural inputs na naipamahagi ng DA sa mga apektadong komunidad sa Albay?
7: Ilan po doon sa tulong na inaabot po ng Department of Agriculture ay yung pagbibigay po ng farm inputs kamukha po ng mga buto, pataba, pesticides po at ilan pong mga farm tools. Ang halaga po nito ay inaabot po ng 49 milyong piso. At para naman po doon sa ating mga mangingista, meron pong tulong na ipinapaabot po ang ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources in the form po ng tilapia fingerlings na umaabot po ng 648,000 pesos ang halaga. At meron din pong mga feeds and supplements na pinapamigay po. Ito po ay nagkakahalaga po sa ngayon ng 151,000. At makahanda rin po ang ating NFA para po mag-distribute din po ng palay po, milled rice po, sa ating mga local government units na apektado po nitong ashfall po natin. Ito po ay mga 18,470 metric tons. At para naman po dun sa ating mga magsasaka at mangis na naagaran pong makapagsanimula kapag pwede na po, ay pwede rin pong magkaroon, mangutang po sila sa ating Agricultural Credit Policy Council para po doon sa Survival and Recovery Loan Program po ng Department of Agriculture. Ito po ay pwede pong umabot hanggang 25,000 pesos po. Wala po itong interest at ang pwede po nila itong bayaran hanggang sa 3 taon po dito. At meron din pong moratorium, hindi po muna nila kailangang magbayad sa loob ng 1 taon kapag natanggap na po nila itong utang na ito. At para naman po doon sa mga damage na kanila pong naranasan ay meron pong insurance po na sila matatanggap mula po sa imposed po ng insurance mula po sa Philippine Crop Insurance Corporation po natin.
1: Asek, sa usapin naman po ng livestock, paano po tinutugunan ng DA yung pangangailangan ng mga alagang hayop na naapektuhan din itong ashfall at ang volcanic activities?
7: Sa ngayon po ay meron po tayong itinayo na shelter po para po sa ating mga livestock at tayo po ay mahigpit na nakikipag-ugnayan din po sa veterinary offices po ng probinsya at sa mga lokal na pamahalaan para po ma-monitor po ang kalagayan ng mga hayop na apektado po nitong ashfall. At meron din po tayong tulong na binibigay sa kanila na kung sila po ay nakakaranas na po ng sakit ay may mga gamot po na pwede po tayong itulong sa kanila. At meron din po tayong distribution ng mga cattle feed dito po sa Kamalig and Ginobatan Island. At syempre po ay hindi po tayo tumitigil sa maigting na pakikipag-ugnayan po sa Disaster and Risk Reduction Management Office po ng probinsya at ng mga LGUs po.
2: Well, ASEC, paano naman humino-monitor ng DA ngayon yung presyo at supply ng mga agricultural commodities sa mga apektadong lugar upang maiwasan yung pagsipa ng presyo, lalo na ho ng pagkain?
7: Meron po kasi ang DA na tinatawag na bantay presyo. Ito po ay sa bawat regional office po namin. At aming pong regional office through our Agribusiness and Marketing Assistance Division, patuloy po silang nagmamonitor ng presyo sa merkado, nakikipag-ugnayan din po sila sa ating mga municipal agriculture offices po doon ng mga lokal na pamahalaan sa area po. At pati po sa mga stakeholders ay meron din pong nakikipag-ugnayan. At para nga din po na...
0: Mukhang naputol yung ating linya ng komunikasyon. Kay ASEC, muli nakapanigin po natin ang Assistant Secretary Joyce L. Panlilio ng Department of Agriculture. Samantala, sa iba pang balita, ibinaba ng Civil Aeronautics Board ang fuel surcharge ng airfare para sa darating na May 16 hanggang 31. Ayon sa CAB, mula level 18 ay ibinaba ito sa level 15 kung saan depende sa distansya ay maaaring umabot ang fuel surcharge sa domestic flights mula 491 pesos hanggang 1,436 pesos. Habang ang fuel surcharge naman sa international flights ay maaaring umabot mula sa 1,621.42 pesos hanggang 12,056 pesos. Ang fuel surcharge ay ang dagdag na bayad na maaaring singilin ng airline companies para punan ang gastusin dulot ng pabago-bagong presyo ng langis. Nagpapatupad ang CAB ng 15-day monitoring at implementation cycle para sa fuel surcharge para maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa air travel. Ayon pa sa ahensya, maaaring mag-apply ang airline companies para sa pagkolekta ng naturang fuel surcharge o sa araw o bago ang effectivity date.
1: Samantala, dumating na sa Netherlands ang pangalawang batch ng mga crew ng MV Hondius kasama ang 17 Pilipino. Sinalubong sila ni na Philippine Ambassador to the Netherlands, Eduardo Malaya, kasama ang mga diplomat ng Australia at New Zealand na hinihintay din ang pag-uwi ng kanilang mga kababayan. Ang 17 Pinoy crew kasama ang iba pang dayuhan ay bahagi ng huling evacuation flights na ginawa ng the Netherlands mula sa Tenerife sa Spain Canary Islands. Lubos naman ang pasasalamat ni Ambassador Malaya sa pamahalaan ng The Netherlands dahil sa maayos na pag-asikaso sa mga Pilipino. Ang unang batch ng mga Pinoy crew ay dumating sa nasabing bansa noong Linggo. Marami pang balita at talakayan sa pagbabalik ng bagong Pilipinas ngayon.

Ito ang mga buhay na pamana na bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Ngayong buwan ng pambansang pamana, sama-sama nating pahalagahan ang ating pinagmulan at pagyamanin ang ating bukas.

0: ipinagmamalaki ni Hatid ng inyong PTV Regional Team.
1: Lokal na balitaan sa iba't ibang wika.
2: Usapang derechahan at makabuluhan.
3: At road trip na kakaiba. Itik sa kaalaman at kultura.
4: Balita. Talakayan. Kaalaman. Mula sa PTV Regional. Para sa bayan.
5: Disaster Watch. Mga hakbang kontra sunog. Regular na inspeksyonin ang mga linya ng kuryente, appliances, LPG at kalan. Mag-ingat sa paggamit ng gasera, kandila, vape at posporo. Itapon na maayos ang upos ng sigarilyo. I-unplug ang mga appliance at gadget na hindi ginagamit. I-switch off ang circuit breaker sa bahay kung magbabakasyon. Maghanda ng first aid kit at escape plan at ipaalam ito sa kasama sa bahay o opisina. Alamin ang cover, drop, roll strategy kapag may emergency. At ilista ang numero ng pinakamalapit na istasyon ng bumbero sa inyong lugar. Huwag hayaang maabo ang pangarap. Dapat laging listo.
4: PTV Consumer Watch. Bantay presyo sa gasolina.

0: Is it a yes or a no?
1: Are you anti or pro?
0: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke?
1: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
0: Pag-usapan natin yan sa
1: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
0: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
2: Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Ang fake news ay impormasyong hindi totoo. Ito rin ay maaaring totoong impormasyon ngunit ginagamit upang makapanloko, manira, o impluwensyahan ang mga tao. Kung hindi mag-iingat, ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala, at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay fact. Impormasyong napatunayang may katotohanan, ayon sa mga ebidensya, opinion. Impormasyong nakabatay lamang sa sariling pananaw o paniniwala. O false information. Impormasyong walang katotohanan at batayan. Upang hindi mabiktima, tandaan ang mga sumusunod. Ugaliing tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon. Siguraduhin mula ito sa verified accounts o credible sources. Tiyaking hindi ito manipulated media. At gumamit ng fact-checking tools. Iwasang magbigay ng personal data o mag-click ng mga malisyosong link. Maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. At iwasang mag-share kung hindi siguradong ito ay totoo. Tandaan, huwag hayaang maging fake. Ang fact.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Update sa presyo at supply ng langis at ang mga hakbang para maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo nito. Ating tatalakayin kasama si All Industry Management Bureau Director Rino Abad ng Department of Energy. Director Abad, magandang tanghali po at welcome dito sa Bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali po sa ating programa at sa ating mga kababayan po.
0: Director, kumusta po yung average fuel supply ng Pilipinas sa ngayon?
1: Every Friday ho ang ating cut-off, no? At as of May 8, yung last Friday, may sufficient supply ho tayo ng petroleum products. Basically, ang gasoline ho natin umaabot ng 53 days. Diesel would be around 48 days. Kerosene, medyo marami-marami ito, mga around 165 days. And of course, our LPG, no, nasa 35 days. Aviation fuel would be around 73 days. So, medyo marami ho ang ating supply. Kung ikukumpara on the average, ang atin hong kakayahan ng storage capacity ay nasa a little more than 60 days lang. So, napakalapit ho ng mga figures na to. Overall, ang ating entire products ay nag-average ng 50 days.
2: Director Rino, no, sa kasalukuyang antas ng oil inventory natin, gaya ng binanggit nyo, may dapat hubang ikabahala yung publiko pagdating sa sufficiency na supply at posibleng epekto nito sa presyo ng produktong petrolyo?
1: To date, ano, wala ho. Ang number one ho natin, of course, kailangan ho natin tuloy-tuloy yung importation at replenishment. So, sa part na yan, wala ho tayong report na natatanggap na meron hong refining countries na pinagkukunan natin in the Asia-Pacific region ng mga refined products na huminto or nag-ban ng export. Even the month of March and April, wala ho. And ngayon, dumiretso yan ng May, wala ho tayong nararamdaman na may mga export. Yung production part, mga around 70% ho yan natin. Yung physically, through our Petron refinery in Bataan, wala rin naman hong report sa side ng refinery na kinukulang siya ng supply ng crude oil at tuloy-tuloy lang din ho ang kanyang refining activities at napupunan ho yung the rest of the 30% na kailangan ng bansa.
3: Mm-hmm. Alright, Director, si Audrey po ito. Good afternoon. Ano po yung mga hakbang na ginawa ng DOE upang masiguro na mananatiling matatag yung supply ng langis at maiiwasan yung malalaking pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa mga susunod pang linggo?
1: Well, ang bulk ho talaga ng ating supply ay nanggagaling sa private sector. So, ang magandang balita ho na nangyari sa ating experience with the close coordination ng Department of Energy with the oil private oil companies ay lalo pa tayong nag-beef up, no? Tumaas ang ating average supply nung wala pre-war crisis. Umaabot ho ang averages around 25 days supply. Kasi ang minimum inventory requirement ay nasa 15 days supply lang naman. So, merong buffer ng 10 days just to allow the consumption period while nagre-replenish sila, no? Because from Asia-Pacific region, mga 7 to 10 days ang kailangan mo for the transport ng new supply. So, on the average, parang 25 days. But because of the necessity for us to beef up, in-encourage ho natin ang oil industry at naramdaman ho naman nila na kailangan din nilang mag-prepare. Kaya umabot ho tayo ng average na above 50 days supply. So, maayos ho ang naging ginawa nito, and we, of course, gusto nating kilalanin yung effort ng ating private oil industry in doing this. At the same time, yung government nag-supplement din po ng procurement of diesel and LPG. through the Philippine National Oil Company. Kaya nung huminto tayo, meron ho tayong na procure. Huminto tayo ng procurement na umabot ho tayo ng 1.1 million barrels or mga around more than 160 million liters of diesel. Dahil na nga, huminto muna tayo dahil mataas ho yung supply ng private sector, wala ho na hong makita na available na storage capacity. Kasi nanghiram lang ho tayo, nag-lease lang ho tayo. Hindi naman ho ang PNOC preparado at wala ho siyang sariling tank farm, no, for the storage procured diesel. So ang ginawa, to the extent na merong available, pinuno ho ng Philippine National Oil Company through procurement ng diesel at umabot ng 1.1 million barrels ang diesel hanggang naubusan na tayo ng storage capacity, no, at ng available na storage capacity. At yung LPG, nagdagdag lang ho tayo ng around 22,000 metric tons. At nung sinurvey ho natin yung LPG industry, wala rin hong maibigay yung industry na spare storage capacity. Kasi nga, mataas na rin sila, nasa 35, umabot pa sila ng 40 days supply. So imagine from 7 days minimum inventory requirement, umabot ang ating private sector ng 40 days supply. At nagdagdag pa tayo na mayroong spare capacity na kaya, na which is just around 22,000 metric tons. So yan ho ang naging estratehiya, na tumulong din ho ang government side sa pagbi-beef up ng ating supply.
0: Alright, Director, may tanong po sa ating kasamaan mula sa media na si Paul Samaritan ng TV5. May projection na po ba sa general trend ng oil price for next week? Ano po yung tinatayang galawan ng presyo? Tataas po ba o bababa?
1: Well, napakaaga pa ho ngayon, no? Kasi ang atin hong trading for the whole week, nakuha pa lang ho natin yung 2 days. Well, this should be with caution, no, na meron lang talaga tayong ngayong computation estimate for the past 2 trading days of this week. Ang gasolina, meron ho tayong nakikita dito sa base sa computation, meron pang konting rollback. Kerosene, meron ding konting rollback. Diesel, may konting increase. But ang hirap po nitong ipredict for the next 3 days. Doon na lang ho talaga, anyway, nag-a-announce naman ng Department of Energy through the official press con on Monday, at sinasamahan kami ni Secretary Garin. At doon na lang ho talaga namin may announce yung official estimate for next week.
2: Director, sa gitna ho ng tensyon sa Middle East at paggalaw ng presyo ng langis sa world market, gaano po kahanda ang Pilipinas sa posibleng supply disruptions, at paano po natin titiyakin na sapat ang fuel inventory at buffer stock sakaling lumala pa ang sitwasyon sa international oil market?
1: Well, on the short term, no, we have to really rely yung close cooperation and coordination with the private oil companies. Kasi hindi ho, since 1998 no, nung mag-oil deregulation tayo, umalis na ho ang government dun sa participation natin sa active participation or business ng Philippine National Oil Company sa downstream oil sector. So talagang itrenansfer natin yung management ng ating fuel through the private oil industry. So yan ho ang hindi natin yan mabilis na mababago ang sitwasyon na yan. Kaya nandyan ho ang palaging cooperation na dapat meron ang government at saka ng private oil sector. But at the same time, na-prove naman natin na PNOC can deliver yung procurement of the necessary additional fuel supply. So this works on the short term. Kaya lang, on the long term, no, meron ng mga initiative ngayon sa Congress, yung pag-uusap kung matutuloy ba yung plano na magkaroon rin talaga tayo ng tinatawag na strategic petroleum reserve. So ang idea dito is ang government will really maintain for security purposes some certain volume of petroleum products na talagang mini-maintain ito, not for business but for security of supply, for disruptions. Of course, ang tinitingnan hindi lang ho international supply disruption, pati po yung domestic disruption usually brought about by local disaster. So magagamit ho natin yung mga supply na yan for quick response no nung ating government agencies. So yan ho ang nakikita na ngayon ng mga way forward for long term, yung magkaroon ho tayo ng tinatawag na strategic petroleum reserve. But at this stage, ano, pinag-uusapan pa ho yan, napatawag pa lang ho kami for the initial discussion at the level of the House of Representatives, Committee on Energy, at initially na-discuss na ho yung mga initiatives on drafting a law on strategic petroleum reserve.
3: Okay, sir. Kamakailan ay kinilala ng Asian Development Bank ang mga hakbang ng Pilipinas upang maibsan yung epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Ano po yung ilan sa mga hakbang na ito at ano yung pinakamalaking naging epekto nito sa mga consumer?
1: Well, ang unang-una sa petroleum products, no, ang pinakamalaki hong naging factor dyan, yung ating hiningi na cooperation again with the oil industry na magbigay ho sila ng staggered price increase implementation. So isa ho yan na na-implement natin at hindi ho biglaan ang naging implementation on Tuesday of every week yung pag-i-increase. Nung sunod-sunod na nangyari ito on month of March hanggang early part of third week of April, no? So isa yan. Pangalawa, nagtumuloy ho ang mga oil companies na magbigay ng dire-diretsong fuel discount, especially doon sa mga public utility vehicle. So may makikita tayo sa mga gasoline station na nag-o-offer ng 1 to 5 peso discount per liter. At targeted ho ito usually dun sa public utility vehicles. So, well, ang pangatlo ho, which is more drastic nung dumating na ho yung Executive Order 110 declaring a national energy emergency. At dito nagamit ho ng department yung power in the oil deregulation law na sinasabing i-direct yung operation ng downstream oil industry pag merong in times of emergencies. So kaya lang hindi ho grabe ang in-exercise doon, ang kinontrol lang ho ng Department of Energy doon ay yung siguruhin na ang adjustment ay kailangan kontrolado muna ng Department of Energy para masiguro ho natin na pag pwedeng itaas, alam ng DOE kung pero pag bumaba din at alam ng DOE. So, pangatlo na nagsiguro na ma-implemento natin yung nakaraang apat na weeks na sunod-sunod na rollback. Kaya bumalik ulit tayo from as high ng diesel around 140 peso per liter, we're down now at 70 to 90 peso per liter.
0: Okay, sir, may tanong po ulit si Paul Samarta ng TV5. Saan po nag-explore o tumitingin ng other sources ang Pilipinas sa pagbili ng langis?
1: Again, nasabi ko kanina no na wala ho tayong for purposes of efficiency in our importation, least cost on our importation sa freight and insurance. Itinuloy lang ho natin yung traditional nating sources at yung pinakamabilis nga at pinakamura, no, which is the Asia Pacific region. Ang madami ho tayong ini-import na products ay nanggagaling sa Japan, Taiwan, China, South Korea, Singapore. Meron din ho tayong lately na kumuha na rin ho tayo kay Malaysia, Indonesia. So, dahil hindi ho ito nag-ban ng export, patuloy ho tayong kumukuha dito. But what is surprising ay yung crude oil ng Petron. Kasi usually, it's actually around 90% ng kanyang importation ng crude oil ay nanggagaling dun sa Persian Gulf. Nung mawala ho yun at nagsara ang supply galing dun, nakapag-divert ho ang Petron at in fact, umabot tayo ng importation na galing ng Russia. Nakita na ho natin na kumuha na rin sila ng LPG from US. At lately, mayroon ho tayong sunod-sunod na nakita na kumukuha na rin sila ng crude oil supply from Malaysia at even as far as Brazil. So, may diversion na nangyayari. Yun nga lang, of course, wala hong mas maiging alternative kung least cost ang pag-uusapan kung makabalik ho ang Persian Gulf. Kasi medyo malayo ho talaga yung South America, US, Canada, as an alternative, no? Makakakuha ka ng crude oil pero medyo may kataasan ng konti. Mas mataas ang freight cost mo, premium mo, freight cost and insurance. Kung maibabalik ho sometime in the coming months or days or months, kung makakapag-access ulit tayo sa Persian Gulf, then definitely ang makikita ho natin is yung behavior ng Petron ay babalik ulit doon sa kaniyang traditional na sources of crude oil.
3: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ng Department of Energy.
1: Magandang tanghali ulit sa lahat.
2: Samantala, pagdiriwang ng Privacy Awareness Week ngayong taon, ating pag-usapan kasama ang ating kaibigan si Attorney Jose S. Bellarmino, the second Deputy Commissioner ng National Privacy Commission. Attorney Jose, magandang tanghali sa iyo.
4: Magandang tanghali, Yusek Aboy, no, belated happy birthday, and magandang tanghali kay Sir Audrey at kay Asik Weng.
2: Hindi ka nagpunta. Pero anyways, sa pagdiriwang ng Privacy Awareness Week ngayong taon, ano po ang mga tema at mensahe nito para sa mga Pilipino?
4: Yes, Yusek Aboy, no, in fact, ikasampung taon ng National Privacy Commission na buo ito noong 2016. So medyo mahalaga itong Privacy Awareness Week na gaganapin this last week of May na naayon sa Presidential Proclamation No. 527. So yung tema po natin this year is tinatawag nating anamnesis or looking back and moving forward. Tapos yung sub-theme natin is yung digital bayanihan, nurturing privacy consciousness in the age of AI. Ang inspirasyon po natin dito is yung Filipino value of collective action and paano po ba tayo magre-respond sa challenges na daladala ng AI and yung mga bagong teknolohiya.
3: Well, Attorney Joe, sa pagdiriwang na ito, ano-ano po yung mga mahalagang talakayan at activities yung hinanda ng NPC na inaasang makakatulong sa pagpapalakas ng data privacy awareness?
4: Sir Audrey, no, apart from yung gaganapin mismo ng May 27 and 28, which is yung POW Awards namin at saka yung conference, leading up to this day, talagang meron na kaming iba't ibang activities, meron kaming mga online advocacy posts patungkol sa online lending, patungkol sa paggamit ng AI, at iba pang mga aktibidades sa loob ng Metro Manila at sa labas ng Metro Manila na nakikipag-partner kami sa iba't ibang government agencies at mga eskwelahan, no? Doon naman po sa mismong conference natin, pag-uusapan natin yung AI. Ibig sabihin, paano ba ginagamit ang personal na datos sa AI? At sasagutin din natin yung mga tanong na what if the use of AI goes wrong? Paano po natin ito itatama? At isa pong mahalagang conversation din ay yung AI patungkol sa mga bata, no? Paano po ba tayo magde-design ng isang safe digital space para po sa mga bata? At syempre, tatalakayan din po natin kung ano po ba yung susunod na mga hakbang ng bansa patungkol sa AI. So lahat po ito will happen on May 28. But as apart from that, Sir Audrey, no, tuloy-tuloy naman yung aming educational campaigns all throughout the month of May at pati naman sa mga susunod na buwan at mga nakaraang buwan din.
0: So, attorney, no, sa panahon ngayon ng digital transactions sa social media, dahil karamihan sa atin puro digital transactions na, gaano po kaseryoso yung banta sa personal data at online privacy ng mga mamamayan? Ano yung karaniwang paglabag sa data privacy na nakikita po ninyo sa panahon ngayon?
4: Naku, Ase Kuya, very important question yan, no? Talagang sa lahat po ng ginagawa natin on a day-to-day basis, meron na tayong iniiwang digital footprint, no? Kaya kinakailangan talaga na mas naging maingat tayo dahil mas naging komplikado na po yung sitwasyon natin dahil meron na nga tayong mga online phishing, yung mga paggamit ng fake website, social engineering, at of course, yung mga paggamit ng mga masasamang loob or yung cyber criminals ng AI. Kaya po lagi nating pinauulit-ulit sa ating publiko na think before you click and think before you share, no, dahil hindi po lahat ng nakikita natin online ay dapat mapagkatiwalaan. Sa inyong tanong naman po kung ano po ba yung mga kasong naming hinaharap o mga reklamo, eh nandyan po yung unauthorized na pagproseso ng personal na datos. Ibig sabihin po yung isang kumpanya o yung isang tao, wala po siyang basihan para i-share, i-disclose, i-copy o gamitin yung personal na datos ng isang tao. Nandyan rin po yung violation ng mga kumpanya patungkol sa data privacy rights, lalong-lalo na po sa mga CCTV, no, dahil nakikita na po natin yung pagtaas ng numero ng mga request for access. Ibig sabihin, Asek Weng, bilang isang data subject, meron kang karapatan hingiin yung kopya ng iyong datos, maging ito ay CCTV or yung mga dokumento, no. Ngayon, kapag hindi po nakasagot ang ating mga kumpanya, may karampatan po itong parusa, no, o fine. Bukod doon, yung pag-share ng mga impormasyon ng isang tao online, kahit naman wala kang basihan. In fact, yung pag-share ng video na hindi naka-blur yung isang tao at wala tayong basihan para gawin yun, maaari pong maging violation ng data privacy. At talaga pong marami na pong kasong natatanggap yung NTC patungkol po sa mga ganito. Dahil tandaan po natin, yung pagproseso po ng mga datos ng tao, kailangan meron po yung basihan. Hindi po pwede na basta-basta lang tayo mag-share, basta-basta lang tayo magpo-post. Even po kahit sa public nakuha yung video o yung photo or yung dokumento ng isang tao, no.
2: No, DPC Jose, no. Tama yung sinasabi mo, no. Parati natin nakakalungkot man, we advocate na zero trust muna tayo sa anything everything internet, no. So, the question is, paano naman po hinihikayat ng NPC mga kumpanya, paaralan at mga ahensya ng pamahalaan para paigtingin yung protection ng mga personal na information natin sa mga tao, at paano papapalakasin ang privacy culture sa kanilang mga tahanan, paaralan at mga trabaho?
4: Yusek Aboy, sa unang tanong mo, no, patuloy naman yung NPC sa pagbibigay ng guidelines, trainings, advisories sa ating mga PIC, no, yung personal information controllers or kumpanya, kung paano ba nila mapoprotektahan yung personal na datos ng mga tao. Of course, hinihikayat po natin sila na magkaroon ng mga malinaw at madaling intindihin na privacy policy at gumamit ng mga security measures, at kinakailangan po na i-educate nila yung mga employees nila sa tamang paghawak ng datos, maging from, you know, your employee na humaharap sa tao hanggang doon sa gumagawa ng desisyon patungkol sa mga impormasyon na hihingin. At syempre, Yusek Aboy, no, patuloy rin po kami sa pagdesisyon ng mga kaso, at in fact may mga cases na po kami na nag-i-impose ng fine o nire-recommend for prosecution, dahil syempre po para po makita ng tao na seryoso po tayo sa pag-i-enforce ng Data Privacy Act, no, kasi sa yung DPA po may kalakip na kulong yon o at fine. At syempre, bukas naman po yung NPC kung may mga katanungan po ang ating mga personal information controllers. Very open naman po yung NPC, no, at masasabi po yan ng ating mga mamamayan. Ngayon, sa paano pa itigin yung privacy culture sa bahay at tahanan, alam mo ba, nagsisimula po yan sa knowing your right, no. Ibig sabihin, dapat ini-educate natin yung sarili natin patungkol sa data privacy, no? Kasi talagang ang target po ng mga manluloko ay usually yung mga matatanda or yung mga bata. Kaya nga po, inihingkayat namin yung bawat tao na sana po magpunta po tayo sa aming mga social media para makita po natin doon yung mga aming promotional or advocacy videos, dahil mas madali pong maintindihan doon ang data privacy. iniingkayat din po namin yung mga eskwelahan na makipag-partner po sa amin para sa aming kabataang digital na program para naman po ma-explain namin sa mga tao at sa mga kabataan ano po ba yung data privacy at yung kahalagahan nito. Of course, hindi po natatapos yung aming efforts to go partner with different organizations, maging private po yan or public. Kasi po pag kami ay nagsasalita at may nakakarinig na tao, hinihikayat po namin na dalhin niyo po ito sa inyong mga bahay, no, at sabihin niyo po sa inyong mga kapatid, magulang, lolo at lola, dahil isa pong taong na-educate ng privacy, nagka-cascade po yan, kumbaga may domino effect, no. At talagang importante po na tayo po mas maging maingat at maging maalam po tayo. Manood po tayo ng mga news patungkol po sa mga nangyayari para po mas ma-educate tayo.
3: Okay, sir, sa emergence po ng artificial intelligence at iba pang mga bagong technologies, paano po nag-a-adapt ang NPC sa mga bagong hamon pagdating sa data privacy at maging sa cybersecurity?
4: Sir Audrey, of course, syempre hindi lamang ito responsibilidad ng NPC, no? Kaya nga po, at alam to ni Yusek Aboy, nakikipag-partner kami sa CICC, sa DICT, at sa ibang government agencies, at maging sa ating mga international counterparts na authorities ng data privacy at cybersecurity sa iba't ibang bansa para malaman po natin yung mga best practices at yung mga challenges na kinakaharap ng mga authorities na to o jurisdiction. Kasi malamang sa malamang po ay halos parehas lang po yung mga kakaharapin nating problema o challenges patungkol sa AI. Kaya po talagang yung ating international cooperation ay mas pinaiigting po natin at maging ang ating local cooperation amongst government agencies. Patuloy po yung mga diskusyon ng iba't ibang ahensya patungkol sa AI. Ano ba yung nararapat na maging aksyon ng gobyerno sa AI at sa mga iba't ibang teknolohiya na gumagamit ng AI. Kasi meron yung AI mismo, yung mga ginagamit ngayon, no? Pero meron din pong gumagamit na technology ng AI itself. At of course, no, patuloy naman po yung aming pakikipag-coordinate sa government agency sa ating bansa para po mas maayos po yung polisiya natin at ma-determine po natin and identify kung ano yung mga challenges na kakaharapin natin.
0: So mahalaga na malaman ng bawat Pilipino kung gaano kahalaga itong data privacy, ano. So attorney, mensahe niyo na lang po sa publiko na nakatutok sa atin ngayon, lalo na sa kahalagahan na mas maging mapagmatsyag ang bawat Pilipino sa kanilang personal data.
4: Thank you, Asik Kweng. No, paulit-ulit po natin sinasabi, dapat tayo po ay mag-educate ng ating sarili. Punta po tayo sa aming social media at sa aming website at maging sa website ng DICT at ng CICC at maniwala lang po tayo sa totoo. No? Meron pong advertisement kanina dito sa inyong channel na nagsasabing huwag pong magbigay ng personal na datos kapag hindi po kilala. E tama po yun. No? Let's think before we click po at pag-isipan po natin yung mga pagbibigyan natin ng datos at yung mga paniniwalaan natin, lalo na po very advanced na po yung mga cyber criminals. At panghuli na lamang po, I hope po ay kayo po ay makapanood sa aming YouTube at Facebook sa May 28 po nung aming data privacy conference po, kung saan mas pag-uusapan po yung mga yung challenges sa AI at kung paano po natin to nire-resolve at ano po yung plano ng bansa patungkol sa AI sa mga darating na taon. Maraming salamat po sa inyo.
2: Maraming salamat po sa inyong oras, sa ating kaibigang napakalamang nung paligo sa atin pagdating sa pagandahan ng lalaki na si Attorney Jose Belarmino, the second Deputy Commissioner ng National Privacy Commission. Thank you.
4: Salamat.
0: Bago tayo magtapos, syempre, batiin muna natin ang ating partner dito every Wednesday ng maligayang karawan, si Yusek Aboy Paraiso ng CICC.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo
5: publiko.
6: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
5: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Magazine 1278.
9: Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Informasyon.
13: GIS, your General Information Station.
14: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
15: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, bibigyang diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy! Tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine 1278.
16: Magandang hapon po mga ka-Read Pinoy Barkada. Kumusta po kayo? Welcome po sa ating aklatang bayan, ang Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Live niyo po kaming napapakinggan sa Radio Magazine 1278 kHz, sa The Capital FM 104.3, at sa Facebook live stream ng National Book Development Board sa at NBDB Philippines. Ako po si Lowell Alojado.
17: Shoutout po sa lahat ng nakatutok sa atin via Facebook live stream. Isa na namang panibagong episode ng masaya at makabuluhang kwentuhan kasama ang inyong mga paboritong creatives. Ako po si Wari Sanchez.
16: Ayan, di ba kasama, may bago tayong kasama ngayong episode ngayong araw na ito. Alam mo, Wari, ngayong hapon ay kilalanin natin ang ating guest author na si Kim Derla. Siya ang ating special guest para sa Boses ng Aklat at sa Creator Spotlight. Tutukan yan mamaya, pero bago yan, narito muna ang mga mahalagang ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry.
15: Aklat Alert!
16: Inilabas na ng NBDB ang listahan ng 14 Filipino authors, creators, educators, and publishers na napiling Creative Nation grantees para sa 2026 Asian Festival of Children's Content o AFCC na gagarapin sa Singapore ngayong May 21 to 24. Dadalo ang 14 na creative sa mga conversation at mga activity kasama pa ang ibang mga creators mula sa iba't ibang Asian countries upang talakayin ang key trends na naka-iimpluwensya sa children's literature. Ang AFCC ang pangunahing festival sa Asia na nakatuon sa mga kwentong pambata at young adult fiction. Nakatakda rito ang mga programa gaya ng panel discussions, presentations, workshops, lectures, masterclasses, networking sessions, and public programs na itinataguyod ang paggawa at pagpapahalaga ng kalidad or pagpapahalaga sa kalidad ng children's lit at YA na nakatuon sa mga temang Asyano. isinusulong ng NBDB ang pagpapalawak ng kaalaman at kakayahan at network ng Pinoy Creatives sa pamamagitan ng Creative Nation Grant.
17: Huling araw na ng pagsusumite ngayong araw, May 13, 2026 ng aplikasyon upang maging bahagi ng NBDB Collective Stand para sa Mindanao Book Fair 2026. Nagaganapin sa June 18 to 21 sa Function Halls A&B SMCDO Downtown Premier Cagayan de Oro City. Tinatawagan ang NBDB Registered Publishers, illustrators at self-published authors na interesadong maging bahagi ng NBDB Collective Stand para sa Mindanao Book Fair 2026. Ito na ang pagkakataon ninyong maibenta at maipromote ang inyong mga libro at makasalamuha ang mga mambabasa sa Mindanao. Iscan ang QR code na nasa poster o bisitahin ang link para sa

0: community building development and engagement, at creative and innovative communications. Para po sa mga interesado, eh, libre ang registration. Bisitahin lamang ang Facebook page ng NBDB upang mag-register at para sa iba pang impormasyon.
1: Tuloy-tuloy ang pagpapatibay ng NBDB sa Buknok site sa bansa bilang isa sa mga pangunahing inisyatibo ng ahensya sa pagpapalaganap ng kultura ng pagbabasa at pagsusulong ng mga aklat na gawang Pinoy. Sa linggong ito, nagtungo ang Readership Development Division o READ sa Bicol upang bisitahin ang mga Buknok site doon. Layunin ng site visit na i-monitor at tignan ang kondisyon ng mga Buknok site, particular ng mga aklat at alamin ang best practices at mga programang kanilang isinasagawa. Sa paraang ito, mapagtitibay din ang ugnayan ng mga Buknok site sa kanilang local government units, isang mahalagang salik sa pagpapaunlad at pagpapanatili ng Buknok sites. Nitong Lunes, binisita ng team ang Buknok sites sa bayan ng San Jose at Goa sa Camarines Sur, nagkaroon din ng courtesy call sa LGU ng naturang mga bayan. Kinabukasan, tumunga naman ang team sa Buknok sites sa Bula. Nag-courtesy call din sila sa Provincial Governor's Office. Ngayong araw, nasa Buknok sites naman sila sa Pasakaw. Magpapatuloy ang site visit hanggang sa Biyernes sa Naga at Pulanggi.
0: At ilan lamang yan sa mga mahalagang paanyay at ganap tungkol sa ating local creative at publishing industry. Boses ng Aklat sa pagbabalik ng Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
4: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Colab.
5: Sports Radio Radyo Pilipinas. World Service.
7: Ang tagintig ng FM
5: at lakas ng AM
7: sa iisang himpilan.
5: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak,
5: mas maraming mararating
7: at mas maraming maaabot ng impormasyon
5: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: World News in 5.
10: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
11: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
12: 66 Informasyon.
13: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
14: Sports Radio 918.
15: Radyo Magazine 1278.
16: At Radyo Pilipinas World Service.
17: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
18: Mapapakinggan na
19: sa Capital 104.3 FM.
20: Capital 104.3.
21: Radyo Pilipinas World Service.
22: Sports Radio.
23: Radyo Magazine.
24: Serbisyo Publiko.
25: The AM and FM collab.
26: Sa Capital 104.3 FM.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Pilipinas
29: and Capital 104.3 Colab.
30: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
31: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
32: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
33: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Radyo Magazine
5: 1278 AM.
0: Bakit mahalagang magparehistro sa National Book Development Board o NBDB? Ang mga individual at enterprises na nakaregister sa NBDB ang prioridad sa pagbibigay ng incentives at grants. Bukod dito, nabibigyan din sila ng suporta sa pagbuo ng kanilang network at binibigyan ng eksklusibong access sa resources ng ahensya. Maaari silang makatanggap ng National Book Development Trust Fund Grant o pondo na partikular na ipinagkakaloob sa mga manuscript na tungkol sa mga subject areas na limitado ang local literature, publication grant o subsidiya sa publishing costs ng kanilang libro, translation subsidy o subsidiya para sa pagsasali ng kanilang

0: sa ibang wika. Creative Nation Grant o subsidiya para makadalo sa workshops, contests, awarding events, conferences, at trainings sa iba't ibang bansa. At ang tax and duty-free importation of raw materials para makapag-import ng raw materials ng libro nang walang buwis. Sa bisa naman ng Corporate Recovery and Tax Incentive for Enterprises Act o CREATE Act, ay mababawasan ang kanilang tax rates, mabibigyan sila ng tax reliefs, at maiindorso ang kanilang fiscal at non-fiscal incentives. Maaari rin silang mabigyan ng grants upang makapagdaos ng regional book fairs at makasali sa Manila International Book Fair na may subsidiya para sa kanilang itatayong book stand. Ang NBDB registered individuals at enterprises ay mayroon ding pribilehiyong makapagpalago ng kanilang network, kagaya na lamang ng access sa mga subject matter expert at resource person, libreng book promotion sa aming social media sites, at publication sa aming online registry. Mabibigyan din sila ng tulong sa publishing, importation, at copyright concerns, at magkakaroon ng eksklusibong access sa mga datos mula sa aming surveys at promotions. Bukod dyan, maiimbitahan din silang lumahok sa procurement activities, capacity building activities, at sa NBDB-sponsored events, awards, at contests. Nais mo bang mas makilala pa ang NBDB? Bisitahin ang aming website na www.books.gov.ph at maging updated sa sumusunod na social media accounts.
1: Ano ang National Book Development Board o NBDB? Ang National Book Development Board ay isang ahensya ng gobyerno na nakatuon sa pagpapaunlad ng industriya ng book publishing sa bansa. Nakikipagtulungan ang NBDB sa lahat ng mga organisasyon, institusyon, at individual na bahagi ng book development. Kabilang dyan ang publishers, authors, creatives, educational institutions, policymakers, booksellers, printers, at illustrators sa bansa. Kaagapay ang NBDB sa pagpapasigla ng local book publishing industry sa pamamagitan ng pagkakaloob ng access sa Philippine books, pagbibigay ng grants, subsidies, incentives, at opportunities para sa trade promotion. Nais mo bang mas makilala pa ang NBDB? Bisitahin ang aming website na www.books.gov.ph at maging updated sa mga sumusunod na social media accounts. Read Pinoy! Kasama sina Iri Charissa Aquino Tugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy! Sa Radyo Magazine.
2: Boses ng Akla.
3: Nagbabalik po ang Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Kami po inyong napapakinggan at sabay na mapanood sa Radio Magazine 1278 kHz, sa The Capital FM 104.3, at sa Facebook live stream ng National Book Development Board.
4: Narito po ang ating Boses ng Aklat. Sa segment na ito, mapapanood at papapakinggan natin ng ating mga paboritong authors na magbabasa ng excerpts mula sa kanilang libro. Literal nating maririnig ang boses ng aklat.
3: Tama ka, January. Ano? At ngayong hapon ay makakasama natin ang ating special guest para sa kanyang excerpt book reading. Siya ay best-selling author ng librong Paghilom, si Scott ang Nawawalang Kampana, at iba pang mga title. Marami-rami na rin, may 15 na rin ang kanyang titles, Waria, no? Siya ay graduate ng Bachelor of Secondary Education, major in English mula sa PUP, at may Master's Degree, major in Malikhaing Pagsulat naman mula sa University of the Philippines, Diliman. Bukod sa kanyang pagiging assistant professor sa Mapua Malayan Digital College, ay nagkakandak din siya ng workshops para sa mga creative news and feature writing sa mga paaralan sa Maynila. She also dedicates her time in service as a youth minister naman sa kanilang simbahan dyan sa Taytay, Rizal. Panoorin po natin ang excerpt book reading ni Kim Derla ng kanyang librong Si Iska at ang Nawawalang Kampana. Let's all watch this.
5: Hello mga ka-Read Pinoy, ako si Kim Derla, author ng Paghilom series at ng Si Iska at ang Nawawalang Kampana. Si Iska at ang Nawawalang Kampana ay isang young adult book about Iska, and nandito yung mga adventures niya sa paghahanap ng nawawalang kampana para malabanan nila ang bakunawa. This book is for you if mahilig kayo sa mga Philippine mythological creatures. Ngayon yung babasahin kong excerpt ay mula sa chapter 19. Ito na yung eksena kung saan nilabanan ni Iska ang bakunawa. Kulang-kula ang mga mata ng bakunawa. Napakalaki ng bibig nito na kayang lumunok ng isang buong lawa. Napakatulis ng mga pangil nito na halos kayang bumaon maski sa pinakamatigas na bakal. Napakalapad ng pakpak nito. Sapat na ang buong katawan ng bakunawa para lunukin ng buo ang buwan na nasa harap nila ngayon. Pansin ni Iska na nanginginig si Kiko sa loob ng sombrero niya. Ramdam ni Iska ang kaba ni Kenneth. Nanginginig ang tuhod ni Iska. Huminga siya ng malalim at tumayo na gaya ng isang diwatang handang makipagpatayan hanggang sa huling hininga. Pero mas malakas na rin ang loob ni Iska. Alam niyang hindi na siya ang dating Iska na umaasa sa liwanag ng iba. Ramdam niyang kahit may panganib sa harap niya, kahit takot, lalaban pa rin siya. Mukhang narito na ang bakunawa, Iska, sabi ni Kenneth. Maging alerto ka, dahil buwan lang ang pakay niya sa sandaling ito, paliwanag pa niya. And that is from chapter 19. Sa mga guro, sa mga magulang, and sa mga tito at tita na mga merong pamangkin o mga estudyanteng kakilala at kaibigan, I recommend na bilhin niyo na tong book na to para sa kanila kasi this is very fitting for them, especially if gusto niyo silang makabasa ng isang kwento na marami silang matututunan. Dito sa book na to, pupunta sila sa iba't ibang adventures and somehow it will inspire them na tatagan lang, lakasan lang ang loob sa mga dumarating na hamon or adventures ng buhay. Ayan, mabibili niyo po to sa lahat ng online shops ng Anvil Publishing. Available siya sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, and syempre, available rin siya sa national bookstores nationwide.
3: Ayan, no, maraming salamat Miss Kim sa iyong patikim na pagbabasa ng iyong librong Si Iska at ang Nawawalang Kampana. Alam mo, pinapakinggan ko pa lang talagang pinapanood pa lang natin itong video ni Miss Kim ng kanyang excerpt book reading. Alam nating adventure at action-packed itong kanyang bagong libro, no. Mas kilalanin pa natin si Miss Kim Derla, ang kanyang creative process at ang kanyang mga gawa sa ating naging panayam sa kanya dyan sa Creator Spotlight. Magbabalik po ang Read Pinoy. Dyan lamang po kayo.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Ah, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
8: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
9: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
8: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
10: Huwag!
11: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
12: Beach vacation.
13: Ano tara?
12: Jogging.
13: Ano tara?
12: Hiking.
13: Ano tara?
14: Taginit is here. Tirikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
15: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
16: Pass tayo dyan!
7: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
15: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
7: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
15: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
7: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
13: Tandaan!
14: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
7: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kapatahan, kasama sa usapan.
1: RG! Radyo Magazine 1278.
2: Sino-sino ang maaaring mag-register sa National Book Development Board o NBDB? Bukas ang registration sa mga author or writer, editor, illustrator, translator, designer, educational technologist, instructional designer, librarian, literary agent, literature educator, publishing specialist, o subject matter expert. Siyempre, dapat ikaw ay isang Pilipino. Maaari ring mag-register ang mga enterprises kagaya ng mga sole proprietorships, corporations, partnerships, private o public academic institutions, non-stock o non-profit organizations, government institutions, at local government units na may kaugnayan sa book publishing. Paano mag-register sa NBDB? Scan ang QR code upang ma-access ang mga online registration form, individual registration form para sa mga individual na magpaparehistro, o enterprise registration kung kumpanya o korporasyon ang ipaparehistro. Kumpletuhin ang mga detalye at dokumentong kailangan bago i-click ang submit. Para sa karagdagang katanungan, mag-email sa registration@books.gov.ph. Nais mo bang mas makilala pa ang NBDB? Bisitahin ang aming website na www.books.gov.ph

na ng ating mga paboritong creatives at mga storya sa likod ng kanilang mga akda ang ating itinatampok. Panoorin natin ang naging panayam ng Read Pinoy kay Miss Kim Derla.

0: mula sa online writing platform na Wattpad, malayo na ang nilakbay ng panulat ni Kim Derla. Mapa-contemporary romance, poetry, at ngayon, young adult adventure series author. Buklatin natin ang kwento ni Kim at ang kanyang paglalakbay tungo sa mundo ng publishing.
1: Isa po akong teacher. Nagtuturo po ako sa isang college sa Laguna, Digital College. So aside from teaching, mahilig rin akong magbasa ng libro, especially mga young adult books. So yung mga pinagkakabalahan ko, bukod sa pagtuturo, pagbabasa pa rin ng libro at pagsusulat ng mga reflection sa buhay. Nagsimula po ako magsulat sa Wattpad. Feeling ko lahat ng kabatch ko may Wattpad era sila. So nagsulat ako sa Wattpad around 2012. And then, doon na-form yung discipline ko na magsulat ng isang chapter every day. Yung mga usual na kilig, romance, yung mga may bida na may mga mental health problem, pero kinakaya naman nila. More on inspirational, yung mga binabasa ko naman, karamihan noon romance. Then, nung nag-aral na ako ng malikhaing pagsulat, may mga required reading kami na malalalim basahin ng mga aklat, pero in a good way. So, Filipiniana yung madalas naming basahing aklat.
0: Naging gabay ni Kim sa pagtahak sa inaasam na publishing career ang kanyang hilig sa pagbabasa.
1: Maraming advantages para sa isang batang nagbabasa. Number one, lumalawak yung vocabulary nila. Number two, lumalawak yung pagtingin nila sa mundo dahil sa iba't ibang point of view ng mga karakter na binabasa nila. Sa pagbabasa, maraming natututunan. Lalo na sa Wattpad, meron kasing negative impression na kapag Wattpad, kilig-kilig lang. Pero yung mga characters kasi doon, very inspiring na maraming matututunan sa kanila. And bukod doon, natututunan din ng isang batang mambabasa, mas magkaroon ng malasakit sa ibang tao. So ganun, more on values din yung makukuha nila sa pagbabasa.
0: Sa pagbabasa ni Kim ng Wattpad, waring nahalina siya nito sa mahika ng mga salita at hiraya ng mga kwento.
1: Nung nagbabasa ako sa Wattpad, sabi ko, parang gusto kong sumulat ng isang kwento na hindi ko pa nababasa. So may time po na nakasakay lang ako sa jeep, nakatingin ako sa dinadaanan. Sabi ko, what if magsulat ako ng isang kwento tungkol sa babae na gusto niya tapusin yung buhay niya, pero at the end of the day, may mamimit siyang guy na nanghihingi pa ng extension sa buhay. So may mga ganong plot habang naiisip. Dahil sa pagbabasa at paglalakbay at pagtutulala. Yung journey ko, very humble journey lang talaga siya. Nung nagsulat ako sa Wattpad, meron akong kwentong umabot ng 1 million views. So kumpara sa ibang kabatch nung buko na yon, mababa yung 1 million views. Pero naglakas loob pa rin ako na, linisin ko kaya itong manuscript. Linisin, i-revise, i-review ng paulit-ulit. Tapos ipasa ko sa isang publisher.
0: Subalit gaya ng mga kwentong binabasa ni Kim noon, hindi nakakamtan ang tagumpay sa isang kisap mata.
1: Mukha lang talaga siyang madali sa una, pero bago ma-accept siya ng isang publisher, parang nag-submit din ako sa 3 major publisher, then hindi siya na-accept, hindi siya natanggap. So, nung una dinadamdam ko yon, sabi ko, bakit yung ibang kabatch ko na writers, may pa fan meet na, ganyan, may mga mall tour, ganyan. Yung challenges doon is yung pagkukumpara ng sarili sa ibang writers. Yun yung nakakalungkot, pero hindi ko siya hinayaan na maghari. Yes, maghari. Parang manaig sa aking passion sa writing. So tinuloy-tuloy ko pa rin na habang nililinis ko yung first book ko, nagsusulat pa rin ako ng iba. Parang I do it ng masaya lang kasi ako. Then eventually, kapag masaya ka pala sa ginagawa mo, nagtutuloy-tuloy na. Parang na-attract mo yung blessings pa. And yun nga, hanggang sa makapag-publish ng first book ko. March 15, 2014 siya na-publish. Sir, Your Hot yung title nun. Yun kasi yung mabenta nung mga panahon na yun. So, dun ako nagsimula. Then after that, binigyan pa ako ng pagkakataon ng publisher ko na makapag-release naman ng mga collection ng book, ng collection ng short stories. So, yung pangalawa kong book naman, sorry ang cheesy, pero nag-assume nagmahal na iwan nasaktan. So, sa ngayon, sa TikTok, kahit parang ilang taon nang nakalipas, bumibenta pa rin yung book na yon. Hanggang sa nagkasunod-sunod na, yung iba ko pang mga kwento sa Wattpad, nirelease na rin ng publisher ko. Pagkatapos ng Wattpad era, nagsimula naman na akong magsulat nung pandemic, nung Paghilom. So, Paghilom, 2020 po siya na-release, and then nasundan na nasundan. Hanggang sa nung nag-thesis naman ako ng for malikhaing pagsulat, nabuo na si Iska book.
0: Noon, siya si Limi Yaki. Ngayon, si Kim Derla, ang manunulat sa likod ng 16 na libro at ang kanyang bagong akda, ang si Iska at ang nawawalang kampana.
1: Si Iska is the usual teenager. Pero ang special sa kanya, after ng 16th birthday niya, is nalaman niya na isa pala siyang anak ni Bathala and may kailangan siyang gawing mission. So yung mission na yon is labanan yung bakunawa para hindi nito makain yung buwan. So yung bakunawa kasi basic, may kwento kasi noon na 7 daw ang buwan. Tapos kinain na ng bakunawa yung 6. Nawawalang kampana kasi may belief noon na para mataboy daw yung bakunawa, kailangan magpatunog ka ng kahit anong maingay. So, kampana yung napili ko kasi related siya sa Antipolo, ay yung setting ng book po sa Antipolo. And iba po familiar kayo sa Hinulugang Taktak. Nabanggit din yun doon na ang kwento is Hinulugang Taktak yung tawag doon kasi daw may kampanang itinapon doon para hindi siya mag-cause ng ingay. So, pinagsama ko yung ibang mga kwentong bayan and then ni-review namin kung culturally accepted naman siya, ganun, hanggang sa mabuo yung Iska. So, may mga adventure siya.
0: Nagsimula si Iska bilang thesis ni Kim sa kanyang master's degree sa UP.
1: Noong una, sinubukan kong maging makatang malalim, ganun. Pero sabi ko, ay, hindi to yung voice ko. Hanggang sa, bakit hindi ko balikan yung roots ko sa Wattpad na nobela? Sabi ko, nga, no? So, bumalik ako sa Wattpad. So, dun ko sinimulan yung kwento ni Iska. Nobela kasi dun ako nanggaling. Tapos yung inspiration ko, may subject kasi kami ng mga epiko sa Pilipinas. So, parang dahil dun, expose ako sa mga different creatures din. Na sinusulat din namin siya, sinundan namin yung hero journey ng mga epics na may isang hero, magte-train siya, pupunta siya ng iba't ibang, may mga mahaharap siyang iba't ibang challenges, hanggang sa mimit niya si Bathala, ganun, and then sa magsasucceed siya. So medyo may format siya in a way. Kasi ang target audience talaga niya, yung mga kabataan na hindi exposed sa mahabang, makakapal na books, yun kasi yung goal niya na i-introduce din yung Philippine mythological characters sa mga kabataan na hindi pa masyadong into reading books. Ibang-iba talaga yung process niya. Medyo hindi siya free writing kasi meron akong thesis advisor na kasama. So, meron pa kaming tinatawag na thesis proposal. So, pinropose ko muna yung outline sa mga panel. Then, nung na-approve nila, tsaka ko siya sinulat as nobela. Yung first draft, binasa pa ng critic. Tapos, yung sumunod na draft, binasa ulit ng second critic. And then, hanggang sa binasa ng thesis advisor. Then, bago pa siya mapunta sa Anvil, nung napunta na siya sa Anvil, ni-revise din namin siya. And then, may mga characters pa rin na dinevelop.
0: Habang binubuo ni Kim ang kwento ni Iska, kasabay din ito ang kanyang pagdiskubre at pagkatuto.
1: Narealize ko na marami pala akong matututunan mula sa iba, sa mga experience editors, lalong-lalo na sa mga professors ko na nauna ng nagsulat ng maraming libro. Maraming inputs from them when it comes to world building. Kasi first time ko po magsulat ng fantasy na may adventure, kaya challenging siya for me. So, tinuruan nila ako about pag-develop ng worlds ganyan, pag-develop din ng character, pagiging maingat sa pag-i-introduce ng mga nilalang dyan sa book na yan. So, it's a good experience working with different people na matagal na rin sa publishing. Yung intention is, it is to introduce din the kwentong bayan, the magic that we have in our country. Kasi siguro naiisip ng iba na ay more on Western kasi yung nagiging references natin pagdating sa mythology. Sabi ko, what if gawin natin pag samasamahin ko siya? So number one, it is really to introduce. Then number two, to preserve the kwentong bayan, especially yung mga nabanggit ko doon sa Hinulugang Taktak, sa Bakunawa, ganyan. Ayun, and then number three na rin, para ma-enjoy din ng mga kabataang Pilipino na pwede pala siyang basahin in a fun and makulit na way.
0: Sa kanyang unang danas sa mundo ng mahika at misteryo, paano inatake ni Kim ang mga hamon ng pagsusulat nito?
1: Pinaka nahirapan ako sa underworld. Kasi ang tanong ko doon, paano ko kaya siya magiging, paano ko siya gagawin kakaiba sa iba't iba pang libro na may ganitong tema? Kasi hindi naman bago sa lahat yung konsepto ng libro na may Philippine mythological characters. So, dun sa paggawa ng underworld sa mundo ni Iska, ako nahirapan. Kasi dun ko rin nilagay yung mga creatures na napili ko. Tapos, paano ko gagawin yung lugar para sa bumisnis na isang halimaw, paano ko gagawin yung mundo ni Tikbalang na laging nasa puno. So, yun yung pinaka-challenging. Mas mabigat yung world building kasi yun yung gagalawan ng characters. So, dahil fantasy siya, parang saan ko kaya siya pwedeng ilagay or ilagak sa settings na sinimulan ko. So, in this case, Antipolo. Tapos sabi ko, saan ko ilalagay yung parang underworld doon? Saan sila magsisimula? Saan ko ipapasok yung magic? So, tapos na-mention ko rin doon yung Antipolo Cathedral. So, dapat hindi magbangga yung pre-colonial idea sa colonial idea. So, yun yung mga bagay na isinaalang-alang ko habang ginagawa yung mundo sa loob ng book. Sa pagdating naman po sa character profile ni Iska, nag-observe ako ng mga 16 years old din sa paligid. Kasi bilang active youth member noon, exposed kami sa different groups of youth. Tinitingnan ko yung conversations nila kung paano sila magsalita. Kasi yun ang challenging sa pagsusulat ng nobela, lalo na in Filipino na baka over naman sa lalim ng Tagalog, pero hindi naman pala ganun magsalita yung mga 16 years old. Yung sa teknolohiya din, tinitingnan ko yung exposure ng 16 years old din pagdating sa mga technology. So, and also, si Iska kasi hindi siya perfect character. Maaring sa akin bilang adult, yung mga problema niya mababaw lang. For example, sa first chapter, nabanggit ko doon na parang nagdududa na siya sa boyfriend niya, na parang may iba na. So, sa akin, bilang adult, kaya mo yan. Pero sa mga ganong age kasi, opo, big deal yung ganon. Tsaka big deal din yung pagtanggap ng magulang nila. So, yung mga worries din, yung mga problems ng 16 years old, yung tiningnan ko rin in building Iska's character. Yung pinaka na-enjoy ko po, yung mga fighting scenes. Kasi mahirap siya pero nakaka-enjoy siya, especially bago siya for me. So iniisip ko ano kaya yung dapat maging strength ni Iska, strength when it comes to using different tools para talunin si Bakunawa, strength din na nagmumula sa mga kaibigan niya, strength din mula sa family niya na gusto niya ring iligtas mula sa danger. So yung mga scenes na may pag-aaway, ganun, yung nakaka-enjoy. Yung pinaka gusto kong take away is may mga challenges na kahaharapin ang isang kabataan, and sa una lang siya mahirap, pero kapag nagpursige naman, ginawa naman nila yung best nila, maari naman din silang mag-succeed. So ang pinaka-takeaway sana sa book na makuha nila is patuloy lang na mangarap, and then pag gusto mo, paghirapan mo, kasi eventually magsasucceed din naman. Or kung hindi man, at least merong natutunan.
0: Sa pagtatapos ng paglalakbay ni Iska sa aklat, magpapatuloy naman si Kim sa kanyang pagsusulat baon ng mga panibagong danas at kaalaman.
1: Ang biggest takeaway ko is, so totoo lang, take your time. Take your time sa pagsusulat. Kasi dati, minamadali ko yung isang manuscript na tapusin ko na agad to para ma-print na, ma-release na. Dito sa si Iska, natutunan ko yung pagdadahan-dahan pagdating sa pagsusulat at sa paglalabas ng libro, na pahalagahan yung bawat proseso. Kasi for sure naman, pinag-isipan naman ng lahat ng taong involved yung mga bagay na kinomento sa libro upang mas mapaganda pa ito. Kaya nga po, super thankful ako sa mga editor ko, kasi sobrang galing nilang magbigay ng mga tips para mapaganda pa yung manuscript.
0: Sa huli, may mga gintong payo si Kim para sa mga nangangarap na maging manunulat.
1: Lagi ko sinasabi, wag kayong mag-overthink pagdating sa pagsusulat. Kasi parang nire-rush nila yung process. Ang tip ko is, magsulat ka lang muna. Isang sentence, dalawa, and then kapag marami ka ng inspirasyon, ituloy-tuloy mo na. Tapos habang nagsusulat, wag isipin yung pag-e-edit. Parang gawin mo lang siya, then tsaka mo na siya i-edit. Then number two, gawin lang yung pagsusulat ng masaya. Kasi kapag masaya ka sa ginagawa mo, natural yun eh. Natural na lalabas yung mga salita. Natural na sisipagin ka na mag-outline. Kahit marami kang ginagawa, dahil masaya kang magsulat, matatapos mo yung isang manuscript. Tapos, isa rin sa tip ko eh, minsan ang hirap magsulat, lalo na pag walang nagbabasa ng sinusulat talaga. Yun yung pinaka-challenge din as an author. Magpapatuloy pa ba ako magsulat kung walang nagbabasa ng gawa ko? Ang lagi kong sinasabi, oo, magsulat ka lang, may nagbabasa man ng gawa mo o wala. kasi it builds discipline. Ang tip ko po talaga sa mga gustong magsulat, tapusin ang manuscript. And huwag kalimutang magbasa pa ng iba't ibang libro. Iba't ibang libro in the sense na magbasa ka ng local literature para mas ma-expose sila sa iba't ibang ano natin, culture, ganyan, iba't ibang forms of writing. Magbasa rin sila ng books na international. So magbasa at magsulat at tapusin ang manuscript. Hello sa lahat ng nanonood. Muli, ako si Kim Derla and I hope you continue support my books. Lalo nang lalo na si Iska at ang Nawawalang Kampana. Marami po kayong matututunan doon. And then, follow me rin sa iba't iba pang social medias at Wonders of Kim and kimderla.wordpress.com. So, maraming salamat po. And abangan nyo rin yung mga susunod kong books.
2: Talaga namang very inspiring itong kwento ni Miss Kim Derla, ano, Wari. Imaginein mo, ang dami niyang pinagpasahan o pinagsubmitan muna ng kanyang libro o ng kanyang manuscript bago ito finally naging libro. Kaya maraming salamat, Miss Kim, sa iyong hatid na inspirasyon para sa amin at sa mga nangangarap din na magsulat in the future. Samantala, tuloy-tuloy lamang po kayong makitambay dito sa ating Aklat Tambayan.
3: Para sa mga makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa local book publishing at creative industry, tumutok lamang po kayo dito sa amin tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon sa Radio Magazine 1278 kHz. Live nyo rin po kaming napapakinggan sa The Capital FM 104.3, pati na rin sa Facebook page ng The Capital FM. Abangan din ang aming replay tuwing Linggo alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa Radio Pilipinas. Bukas din po ang Read Pinoy sa inyong mga mungkahi. Magbadala lang po ng mensahe sa aming social media accounts o kaya mag-email sa communications@books.gov.ph. Ako po muli si Wari Sanchez.
2: Maraming salamat, Wari, sa iyong pakikitambay dito sa atin sa Read Pinoy. Samantala, i-follow nyo rin po ang aming official social media pages na @NBDBPhilippines sa Facebook, Instagram, YouTube at TikTok. Sa ngalan po ng bumubuo ng Governing Board ng National Book Development Board at sa lahat ng masisipag at may dedikasyon mga kawani ng aming ahensya sa pangunguna, of course, ni E.D. Charisse Aquino Togade, kami po yung nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtutok kada Miyerkules ng hapon dito sa aming programa. Ako pong muli si Lowell Alojado at magkita-kita tayo next week dito sa Read Pinoy!
4: Radio Magazine 1278 AM.
5: Beach vacation.
6: Ano tara?
5: Jogging.
6: Ano tara?
5: Hiking.
6: Ano tara?
7: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
8: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
9: Pass tayo dyan!
10: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
11: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
12: Uminom ng 7 to 8 baso ng tubig araw-araw.
13: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
14: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
15: Tandaan! Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
16: Isang paalala mula sa Radio Magazine.
17: Mas pinalakas, pinalawak.
18: Radio Pilipinas.
17: Radio! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
19: Ang taginting ng FM.
17: At lakas ng AM.
19: Sa iisang himbila.
17: Pinagsanib na puwersa.
19: Para sa mas malawak.
17: Mas maraming mararating.
19: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
17: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radio Pilipinas. News nationwide.
20: Trending issue na pinag-uusapan.
21: World News in 5.
22: Ang inyong institusyon
23: sa Philippine Sports Broadcast.
24: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
25: 66 Informasyon.
26: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
27: Sports Radio. 918.
28: Radyo Magazine. 1278.
29: At Radyo Pilipinas World Service.
30: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
31: Mapapakinggan na
32: sa Capital 104.3 FM.
33: Capital 104.3.
34: Radyo Pilipinas World Service.
35: Sports Radio.
36: Radio Magazine.
0: Magazine.
1: Serbisyo publiko.
2: The AM and FM collab.
3: Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
6: Mas pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
22: World Service Sports Radio.
25: Ang tagintig ng FM
31: at lakas ng AM
32: sa iisang himpilan.
33: Pinagsanib na puwersa
34: para sa mas malawak na
35: serbisyo publiko.
36: Radyo Magazine 1278.
37: Sports Radio 918.
38: Radyo Pilipinas
39: Radyo Publiko
40: 738.
41: At Radyo Pilipinas World Service.
42: Mapapakinggan na
43: sa Capital 104.3 FM.
44: Capital 104.3.
45: The AM and FM collab.
46: Sa Capital 104.3 FM.
47: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas
6: and Capital 104.3 collab.
48: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
49: Radyo on the go.
48: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
50: Yay!
51: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
52: PBS Receiver.
51: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
48: Libre to ha?
51: Walang bayad?
48: Oo, walang bayad.
51: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
53: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
54: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
55: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
56: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
48: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
57: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
57: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawanin ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
4: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
22: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
58: Radyo Magazine 1278.
59: Bubungad sa umaga.
60: Trending issues na pinag-uusapan.
61: Mga programang aabangan.
62: Agahan hanggang hapunan.
63: 66 Informasyon.
64: GIS, your General Information Station.
22: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
65: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
66: Mahal ang gamot.
65: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
67: Mr. President, pwede pa yakap.
65: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
0: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
1: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uabot sa malubhang sakit.
65: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
1: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
65: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
2: Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
10: Agahan ang kahapunan.
11: 66 Impormasyon.
12: GIS, your general information station.
22: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
13: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart. Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.
14: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. Ganun din sa Capital 104.3. Tayo po'y magsama-sama sa loob ng isang oras na chikahan at balitaan. Made for wais na mommies dito lamang po sa ating programang Home Eko Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
15: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
14: Kasama ng ating executive producer, si Hazel Joy Esguera. Ganun din ang ating mga technical engineers, sina Julius Ungab, Sam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, dyan sa ating Marulas Transmitter. At sa ating FM Technical Engineer, sina Emil Lagman, Bright Lista, Norven Redome, Ivan Pumoy, Gian Condino at Avi May Santos. At paki-download na din po or paki-like and share ano ang ating social media platforms.
53: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
54: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
55: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
56: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
48: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Ganon din po, paki-download ang ating mobile app na PBS Receiver.
16: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
17: Radyo on the go.
16: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
18: Yay!
53: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
19: PBS Receiver.
53: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
16: Libre to ha?
53: Walang bayad?
16: Oo, walang bayad.
53: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
14: At ngayon naman po, ano, tatalakayin natin yung mga mahalagang usapin na kinakaroon.

0: At magandang hapon sa lahat ng mga senior citizens na nakikinig ngayong hapon.
1: Ayun, ano, simulan po natin, attorney, ano, doon sa mga discounts ng mga senior citizens, ano. Madami po kasi ang nagre-reklamo, ano, tungkol sa hindi po nasusunod na senior citizen discounts. Ito yung 20%, ano po. Ano po yung mga konkretong hakbang, ano, ng inyong ahensya para po mapanagot, ano, yung mga establishmento na lumalabag po?
0: Marinela, meron tayong 16 regional offices, no, nationwide. At ang ating mga regional directors ay aktibo na inire-report nila sa DTI kung mayroong mga paglabag sa mga diskwento na dapat na makuha ng ating mga senior citizens. At tayo din ay nag-refer naman din sa OSCA para makapag-imbestiga. Dahil ang OSCA din ay may mandato na mag-imbestiga sa mga ganyang mga violations. At kung mayroong mga violations, inire-refer nila yan sa Department of Justice para sa kaukulang pagsasampa ng mga kaso sa mga violators. Pero dapat mag-imbestiga muna sila. At nakakatuwa na ang Integrated Bar of the Philippines, yung mga abogado dyan, yung mga miyembro, ay handa din makipagtulungan sa atin pag kami mga report ng ganyang mga violations. At ang IBP ay committed na ipagtanggol ang ating mga senior citizens, lalo na itong mga indigent senior citizens natin.
1: Napakalaking tulong po kasi, attorney, ano, yung 20% discount, ano, na nakukuha.
0: Yes, malaki yan. Sa gamot, no? Kaya lang kailangan laging may reseta.
1: Opo.
0: Oo, nadala. At saka sa mga restaurants, pakita lang
1: pagkain.
0: Yung ID. Oo, meron pa dyang VAT exemption na kasama. So malaking bagay sa ating mga senior citizens yan.
1: Opo, ano. At pagdating naman po, ano, sa pension at yung financial assistance, attorney, may mga ulat po na delay daw or kailangan na kakulangan sa pension at financial assistance nga, ano. Paano nyo po ito tinutugunan at kailan po kaya makakaasa ng talagang konkretong solusyon ang mga senior citizens natin?
0: Kasi sa ngayon, ang social pension ay nanggagaling sa DSWD.
1: Apa.
0: Kaya kung nakakarating sa amin ang mga complaints, no, reklamo tungkol sa hindi natatanggap ng mga social pension benefits, ay inire-refer namin yan sa DSWD. At ang social pension na yan ay ang nakakatanggap lang ang mga indigents. Hindi lahat ng mga seniors ay pwedeng tumanggap ng social pension. Ang inaasahan natin na magkakaroon ng pension ang lahat kung mapapasa ang universal social pension na hinihintay natin. So, ang ano naman, tayo naman nakikipagtulungan lagi tayo sa Kongreso, sa ating mga miyembro noon, na miyembro doon na nakasangga natin, na sana kung maaari ay makapagbigay pa ng kung ano man ang mga serbisyo na nararapat sa ating mga senior citizens.
1: Ayun, ano.
0: At ang binibigay lamang, Marinela, ng National Commission of Senior Citizens, yung tinatawag na cash gift. Ito yung pag narating mo ang age 85, makakakuha ka ng 10,000. At pag 100 years old, makakakuha naman ng 100,000. At mayroon pang counterpart na ibinibigay dyan ng LGU. Na bukod pa sa amin, sa National Commission, nagbibigay din ng LGU. Kaya lang, kailangan mag-apply. Mag-apply sa OSCA offices kung saan sila nakatira. May mga OSCA naman sa lahat ng ating mga munisipyo. Apply sila at pagkatapos, titingnan yung kanilang mga papeles, may requirements, at isusumiti yan sa atin sa commission para maibigay namin yung 10,000 na due sa kanila or 100,000.
1: Ayun, ano, napakaganda rin nun, ano, cash gift. Oo, ang laking tulong po, ano, oo.
0: Malaking tulong. Tapos yung pang ating mga LGUs, nakakapagbigay din ng counterpart kung ano man ang makakaya nila, tumutulong sila at nagbibigay sa ating mga kababayang seniors. So, na lahat yan, mayaman, mahirap, lahat. Ay, itong cash gift, lahat. ano,

0: qualified basta na-reach yung milestone age.
1: Oo. At basta nakapag submit po sila no ng mga requirements.
0: Basta
1: Oo.
0: nakapag-apply, importante
1: Nakapag-apply.
0: makapag-apply kasi
1: Oo.
0: wala kaming basis naman, Marinela, 'di ba, ng
1: Sa dami
0: pagbigay.
1: po ano? Oo, sa
0: Sa
1: dami ng
0: dami.
1: seniors. Oo.
0: Oo. Kasi ngayon, ano, marami na tayong matatanda. Yung aging population ngayon is almost, ano na tayo, 11 million.
1: Wow, dami,
0: Oh,
1: no?
0: so marami na din na nag-claim ng ano, yung mga 80, 85, 90, 95 dahil mas mahaba ngayon ang buhay ng mga seniors, mga tao, at kasi mababa na ang mortality rates. At ang fertility rates naman, mababa din. Kaya nagkakaroon na tayo ng aging population.
1: Opo, ano. So, pagdating naman po, attorney, ano, sa benefits at the health care, ano, yung patuloy po na pagtaas nga ng presyo ng mga gamot at health care, ano, sa tingin nyo po ba ay sapat pa, no, yung kasalukuyang benepisyo para sa mga seniors?
0: Lagi natin nakikita na dahil sa malaking gastusin, ano, parang kailangan pa rin ng kaunting tulong na manggagaling sa gobyerno. Kaya nga yan, inumpisahan dito sa Universal Social
1: Pension.
0: Pension, no? Basta kung ano man ang mga kailangan pa, ang komisyon ay handang tumulong at mag-recommend sa ating mga mambabatas kung ano ang pwedeng maibigay sa ating mga seniors.
1: Ginagawa ng paraan ano ni na chair kung paano madadagdagan ano yung tulong para sa mga matatanda ano.
0: O tsaka kung pwede pang malakihan yung discount, ano pa ang pwedeng maibigay ng mga may kagaya sa tubig, meron tayong discount. Sa elektrisidad, meron tayong discount. Baka posible din na mataas na tumaas yung discount na yan, di ba?
1: Opo.
0: Yung mga ganong mga
1: tulong.
0: Bagay na pwede makatulong ang komisyon.
1: At paano rin yun na po sinisigurado, attorney, ano? Yung na naaabot po, lalo yung sa mga malalayo, sa mga liblib na lugar, ano, na mga senior citizens natin, ano, na hindi rin po sila napag-iiwanan naman ng mga programa ng ating pamahalaan.
0: Hindi talaga sila maiiwan dahil kasi meron tayong 16 regional offices nationwide at aktibo naman itong ating mga regional directors. Masisipag naman sila at meron tayong mga tao dyan, masisipag din. At in fact, lagi silang ano, busy sa pagbibigay ng gifts sa ating mga senior citizens. Libo-libo ang binibigyan natin nationwide. Bukod pa sa kanilang pag-aasikaso, sa mga reklamo na dumadating at sa mga programs, mayroon silang mga programs na na ka-partner ang ating mga different agencies in government, like halimbawa na sa livelihood, sa health, sa DOH, yun sa livelihood, sa DOL, marami silang ginagawa para mabigyan ng serbisyo ang ating mga seniors.
1: Ayun, ano, talagang walang pagpapabaya at talaga naman ang kapakanan ano ng mga seniors eh talaga namang sinisigurado ng ating pamahalaan ano po. Oo. At pagdating naman po, alam naman natin ngayon na digital na, attorney, ano, paano po dahil alam naman natin maraming seniors po ano ang nahihirapan pagdating sa digital system ano, yung mga online bookings, yung mga ganun po ano. Ano naman po kaya ano ang ginagawa ninyo para gawing mas accessible po ang mga services para sa ating mga seniors?
0: Yung ating mga regional offices, nagsasagawa ng digital literacy at cyber security training para maturuan ang ating mga senior citizens kung paano gamitin itong makabago itong teknolohiya na ito. No? At katunayan, yung ating mga regional offices ay nagsasagawa na nga nitong training program nito at ang katuwang natin dyan, ang DICT. Dahil itong ating mga senior citizens ay hindi sila digital literate, di ba? So sana makatulong yung kanilang mga anak, apo, na makapag-assist sa kanila. Makapag-assist, no? Kahit doon sa pag-register sa ating website para maalagay sa ating database, dapat makatulong sila. Ngayon, meron tayong inilunsad na Digital National Senior Citizen ID sa eGov PH app. At katuwang natin ang DICT para dyan sa ID na yan. Na kahit sa mobile phone, sa mga mobile phone, sa mga telepono lang, mabilis at mas accessible na ang pagkuha ng benepisyo, mga diskwento, dahil mayroon na tayong digital ID. Kailangan lang makapunta dyan sa eGov.ph para magkaroon ng ID.
1: Mm-mm. Makapag-register, ano ha?
0: Para makaregister.
1: Sabi nga ni attorney, kung siguro naman may apo, may anak, ano, or ano na makakatulong. Kung hindi, sabi nga ni attorney, may mga regional offices naman na pwedeng lapitan, ano, para mahinga ng tulong din, ano, kung sakasakali.
0: Saka Marinela, gusto naming mailunsad at in-urge natin ang lahat ng mga local government units na magtayo ng Senior Citizen Center. Kasi nasa batas na yan since 30 years ago. Dahil pagka may Senior Citizen Center, may mapupuntahan ang ating mga seniors. Kung sila'y nalulungkot, pupunta sa center. Kasi magpuprovide dyan ng mga recreational activities. Tapos kung may mga problema sila, pwede may makatulong na siguro may na mga for, na pwedeng tumulong, magbigay ng legal assistance. O kaya kung gusto magtrabaho, magpunta sa center at sabihin na gusto kong magtrabaho, malakas pa ako at makikipag-coordinate naman ang center at ang komisyon sa Department of Labor and Employment. Kasi mga 60 years old, malakas pa yan eh.
1: Opo.
0: Pwede pa yung magtrabaho. At in fact, nakapag-train kami ng mga tour guide.
1: Tour guide.
0: Yes.
1: Opo.
0: At sila ngayon kumikita at happy. At i-replicate natin yan sa ating sa buong Pilipinas sa pakikipagtulungan sa Department of Tourism. Kaya importante magkaroon tayo ng Senior Citizen Center at yung aming pinagkakabisihan na kumbinsihin ang ating mga LGUs na magtayo. Mandato nila yun, nasa batas na yun for every city or municipality.
1: Opo. At Chair, isa nga sa inyong mga naging tour guide ngayon, ano? Ang dati pong station manager ng Radyo Magazine.
0: Alam mo, nag-i-enjoy na siya, kumikita pa. At natutuwa naman ang mga tour ang mga tourists dahil marami siyang kaalaman tungkol sa history ng Pilipinas.
1: Opo. At attorney, ano, kung meron pong pagkukulang na maituturing ano ang kasalukuyang sistema para sa mga senior citizens, ano po kaya yon at paano nyo po ito tinutugunan?
0: Kasi bago pa lang ang komisyon, no? Kaya kung ano man ang mga pagkukulang, nakikita natin tungkol sa mga benepisyo ay natin yan, nagpo-focus tayo dyan. Ano pa ba ang mga dapat gawin ng komisyon? Ano pa ba ang dapat ang mga programa na dapat na maipatupad kasama yung mga ating mga kasamahan sa mga ibang agencies of government? Dahil kasi nasa batas yan eh, na kailangan magkaroon ng mga programa, ang mga tinukoy na mga ahensya na programa para sa ating mga senior citizens. Yan. Kaya tinitingnan natin isa-isa lahat na ngayon, yung mga mandato, para mapalakas natin ang komisyon.
1: Ayan. At meron din pong mga ilang cases ano ng pang-aabuso at neglect sa mga senior citizens. Ano, ano po kaya yung mechanism ninyo para maprotektahan sila at mapanagot po yung mga nang-aabuso?
0: Kasi yung mga ganyang complaints, no? Ang dapat mag-imbestiga yung OSCA. Ngayon, kung ang OSCA ay magiging proactive, no? At talagang gagawin nila yung kanilang tungkulin na kasama naman kami dyan sa komisyon kung kailangan nilang assistance, ay mababawasan siguro yung mga nangyayaring elder abuse kasi walang masyadong nagre-report. Dahil kasi ang mga naaabuso yung mismong miyembro
1: pamilya.
0: Ng pamilya. Oo, parang napapagod sa pag-aalaga o nagsasawa at dahil nandiyan na lang sila sa bahay at
1: wala nang pakinabang.
0: Hindi na nakakatulong. Pero dapat isipin nila ng ating mga kapamilya na Noong kabataan nila, sila ang nagpaaral, sila ang tumulong upang sila ay magkaroon din ng pamilya. At dapat naman tayong magbigay ng kaukulang respeto at pagmamahal. Palitan natin ang pagmamahal, yung binigay ng pagmamahal sa atin na ating mga magulang. So mayroong elder abuse bill na sa Kongreso na kung maaari ay sana agad makapasa. Dahil ang DOJ, Department of Justice naman, basta pagka mayroong nagkaroong investigasyon at na-file, eh, mandato ng DOJ na mag-ano, na mag i-prosecute itong mga may mga ano, mga reklamo na to, mga kaso na to. At itong aming elderly data management system, ito medyo may kulang pa na kailangan natin ding mapalakas, no? Dahil ang registration ngayon ay out of 11 million, 9.2, more than 9 million pa lang. Dami na nating mga senior citizens. Kami pala, I don't think, Marinela, na senior ka pa. Kami,
1: malapit na
0: senior
1: po.
0: Ka na.
1: Hindi pa naman po, attorney. Malapit pa
0: So,
1: lang.
0: Kami mga seniors, may kulang pa na pagpaparehistro. Dahil pagka yung universal pension, aprubahan na yan, makakatulong ating database.
1: So sa mga hindi pa nagre-rehistro, nako, magparehistro na kayo.
0: Oo nga, sana
1: nako.
0: Sa mga nanonood, magparehistro na. At saka, pagka magpupunta sa OSCA, sabihin na, malapit na akong mag-80, mga months before. O malapit na akong mag-85, months before, mag-apply na para ang gusto namin sa komisyon, matanggap nila ang kanilang cash gift. Tawag natin siyan, cash gift. Matanggap nila sa birthday nila.
1: Para may pang-birthday, ano po,
0: para
1: Chair?
0: May pang-birthday.
1: Para masaya ang birthday.
0: Lalo na kung centenarian. Marinela, nakakatuwa. Pag binigyan mo ng 100,000, aba, mayroon pang counterpart sa LGU na posibleng 100,000 din.
1: Ako, ang ganda na.
0: Talagang, talagang natutuwa itong ating mga centenarians na kahit na kung dahil sa katandaan, medyo konti na nangangiti. Pero pagka nakita naman yung cash gift, napapalaki ang ngiti.
1: Sa laki ba naman po ng halaga, talaga namang matututong ngumiti, ano? Sabi nga natin, talagang ang mga, sabi nga, hindi na po, hindi naman sa ano, no, lalo yung mga centenarians na, no, konting panahon na lang, biruin mo, makakatanggap ng 100,000 kung may counterpart pa, abay, napakalaki nga halaga nun, ano?
0: Oo, pero yung 10,000, ano mo, kahit na hindi naman masyadong malaki, malaking tulong pa rin.
1: Pa rin, opo.
0: At masarap ba yung makatanggap ka ng regalo sa iyong pamahalaan, di ba?
1: Opo.
0: Meron pang ano, congratulatory message si President Marcos. So meron kang letter na magagaling from the President.
1: Yun pa lang, panalo na eh. Ano po? May
0: panalo
1: kasama
0: na,
1: pang cash.
0: Yun, may kasamang cash.
1: At attorney, ano, paano nyo naman po hinihikayat, ano, ang ating mga seniors na maging active po sa advocacy para sa kanilang mga karapatan?
0: Yan ay nangyayari at mangyayari kung yung ating kasama sa media ay tutulong sa atin sa awareness campaign.
1: Apa.
0: No, halimbawa na, may mga senior citizens tayo na na-scam. Kung na-scam, pwede tayong mag-report, paalam sa amin, at i-re-report naman namin yan sa CICC ng DICT, yung cybercrime. At kung makikinig sa ating programa, sa ating radio magazine, no? Nag-iimbita tayo ng mga representatives from PhilHealth, representatives sa mga ibang ahensya ng gobyerno na nagbibigay paliwanag kung ano ba yung mga matatanggap na ating mga senior citizens. Kagaya noon, yung galing, meron kami from the Energy Regulatory Commission, nag-invite kami. Yung sa PhilHealth nga, yung sa YAKAP, na pwede kang magpunta sa YAKAP Center and then makakuha ka ng libreng gamot, libreng medical advice. Yung mga ganun, iniimbita namin para malaman ng ating mga senior citizens ano ba yung mga pribilehiyo nyo. ano ba yung mga discount na makukuha
1: Oh,
0: nyo?
1: ninyo po.
0: Kaya sa susunod na ano, meron sa susunod na na ano natin na na show sa Radio Magazine, nag-invite kami ng taga ano naman, taga SSS para doon sa mga pensioners, no? Na kumukuha ng pensyon sa SSS 'yan. Through our program, nakakapag paalam kami sa mga ating citizens kung ano ba ang yung mga karapatan, kung ano ba ang pwede niyong pakinabangan sa ating mga ahensya ng gobyerno at lalo na dito sa komisyon.
1: Ayun, ano. At panghuli na lang po, attorney, ano, ano po kaya yung pinaka-importanting paalala nyo para sa ating mga senior citizens?
0: Oo, sa ating mga pinakamamahal nating mga senior citizens. At kayo po ay haligi ng ating lipunan at patuloy namin isusulong ang inyong kapakanan. At umasa po kayo na ang komisyon ay patuloy na magsusumikap para mapalakas ang inyong benepisyo at maprotektahan naman ang inyong karapatan. At hinihikayat namin kayong mga aktibo sa pakikipag-ugnayan sa aming mga tanggapan para mas mapabilis naming matugunan ang inyong pangangailangan. At ang lagi kong sinasabi, mag-register para makuha ang inyong ang mga benepisyo at kung ano man ang mga tatanggapin pa mula sa ating pamahalaan.
1: Ayan, ano. Abangan nyo po ang Golden Heart.
0: Yes.
1: Every Friday po yan. 2 to 3 in the afternoon. Ayan, kasama po si Attorney Merceditas Gutierrez, ang chairperson po at CEO ng National Commission of Senior Citizens. Para po nalalaman nyo, na-update po kayo, ano, sa mga karapatan, sa inyong mga benepisyo na maaaring matanggap at mga padating, ano, na biyaya, ano. Ayan, makinig po kayo tuwing Biyernes yan, 2 to 3 ng hapon. Muli po, Attorney Merceditas Gutierrez, chairperson and CEO, maraming salamat po at mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat din, Marinela.
1: Samantala, bibigyan daan po muna natin ng ilang paalaala.
2: Wais na misis, diskarteng maninik, usapang may sustansya, home eka nanay.
3: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
4: Fake news yan! Mali!
5: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
4: Fake news yan! Mali!
6: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
4: Fake news yan! Mali!
7: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
8: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
9: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
10: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
11: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
12: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
13: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
14: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
13: Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
1: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Econ Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
18: Marinela, sa Radyo Magazine at The Capital FM.
1: Tayo po'y dadako na para sa wise tips ni Nanay. Ang pagre-retiro po ay isang pinakamalaking pagbabago sa buhay ng tao. Hindi lamang ito tungkol sa pagtigil sa trabaho, kundi pati na rin sa paghahanda sa pananalapi, kalusugan at emosyonal na aspeto ng bagong yugto ng buhay. Bago magdesisyon, mahalagang tanungin, ano, ang sarili ng ilang critical na katanungan para masiguro na magiging maayos, masaya at kapaki-pakinabang ang inyong mga retirement. So una dyan, ano? Tanungin, handa na ba akong huminto sa trabaho? Kasi ang retirement po, eh, malaking pagbabago yan sa araw-araw. Kung hindi ka handa sa emosyonal o mental na aspeto, ano, ng hindi pagtatrabaho, maaaring maramdaman ang kawalan ng direksyon o yung tinatawag na boredom. Nandyan din yung may sapat ba akong ipon? Nako, yan, napakahalaga niyan para sa retirement. Kailangan mo ng financial security, ano, para syempre sa mga gastusin, sa emergencies, long-term health care. Mahalagang malaman kung kakayanin or sapat na ba yung ipon mo, ano, kasi titigil ka ng magtrabaho, wala ka ng monthly income. So yung mga naipon mo nung mga panahon na yon na ikay nagtatrabaho, sasapat na ba ito? Or ano ang gusto kong gawin sa oras ko? Ayan, ako, napakadaming gustong gawin, ano? Maraming retirees ang nalulumbay dahil daw sa kakulangan ng purpose. Pagpaplano ng hobbies, volunteer work, or bagong proyekto ay nagbibigay ng fulfillment. Kasi dati pumapasok ka, halimbawa, 8 to 5. O, diba? Eh, ngayong retired ka na, eh, hindi na ganun, ano? Usually, yung pagising mo ng 5 o'clock, eh, kapos pa yun pag minsan nalilate ka pa, eh, diba? O, ngayon at hindi ka na papasok at retired ka na, anong gagawin mo doon sa oras na yon mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon? Nako, mahaba-haba yun, ha? 9 na oras yon, araw-araw yon, ha? So, dapat napaplano din. Paano ko mapapanatili ang aking kalusugan? Mas maraming oras sa retirement, kaya critical ang exercise, tamang pagkain at regular check-ups. Ayan, dapat kailangan yan, ano? Ang kalusugan po ay pundasyon ng masayang retirement. Ayan, baka retired ka, nandami mo ng oras, eh, hindi ka naman maka labas dahil sakit naman ang katapat nito, ano? So dapat siguraduhin malusog, ano, ang ating pangangatawan. Paano ko haharapin ang pagbabago sa social life? Maapektuhan ang social circle mo kapag hindi ka na nagtatrabaho, syempre, ano? Mahalaga yung pagpaplano kung paano mo mapapalago or mapapanatili ang friendship at support network. Ayan, yan yung ilang pinoproblema ng ilang magre-retire, no? Paano na? Sino nang katsikahan ko? Wala na kasi, kumbaga, dito lang sa office, ano, do sa pinapasukan lang sila, may mga friendship, paano na? Eh, syempre, may mga pasok yung mga friendship mo, eh, ikaw lang ang nag-retire. May plan ba ako sa aking healthcare at insurance? Ang medical expenses po ay tumataas habang tumatanda. So, siguraduhin may sapat na health coverage para maiwasan ang financial stress. Kaya nga ba ako pinag-iisipan ko, hindi ba, Seth? Kinukulit ako ng aking friend, eh. Parang malapit-lapit na, konti na lang, konting pilit na lang. Handa ba akong mag-adjust sa lifestyle changes? Ayan, baka kailangan mong bawasan ang gastusin or lumipat ng mas simpleng pamumuhay. Diba, ang adaptability ay susi po sa komportabling retirement. So, kasi hindi na regular ang kita mo, eh, ba, diba? Buwan-buwan. Kung nung ikay nagtatrabaho, eh, kaya mo. Eh, parang itong nag-retire ka, eh, yung pension mo, syempre, maliit na lang kung ikukumpara mo sa buwan ng sweldo mo. So, dapat medyo adjust-adjust din, ano? Para sumapat ang pension. Ano ang plano ko sa oras ng pamilya at mga mahal sa buhay? Ayan, napakahaba na ng oras mo, ha? Mas maraming oras ng kasamang pamilya. Pagpaplano kung paano magtutulungan or magiging involved sa buhay ng pamilya. Ayan, ha? Eh, syempre, kapag alam naman natin na kapag lumabas, eh, pera ang katapat, ano? Pag nagbakasyon, diba? Pera. pag kumain sa labas, pera. So, paminsan-minsan, ano, pwede yan, ano, pero hindi sa lahat. Pwede naman bonding sa loob lang ng bahay, kwento-kwentuhan, movie marathon. At handa ba akong harapin ang emotional at psychological na aspeto na ng retirement? Ayan, ang mga retirees po ay maaaring maramdaman ng loss of identity, loneliness, or anxiety. Ano? Pag-isipang maaga kung paano harapin ang mga ito at makatulong sa smoother transition. So matapos po ang lahat ng tanong ko, ang tanong, handa ka na bang mag-retire? Kung positive lahat ng sagot mo, ay pwede na, no? Malapit na. Ang tanong eh, handa na ba ako? Pinaghahandaan ko na yan. May ilang panahon pa ako eh. May ilang taon pa ako. Ang retirement kasi, no, sa gobyerno, early retirement is 60 years old. Ang forced retirement naman is 65. So, may panahon pa, no? Para mapagplanuhan ang lahat. Samantala,
16: feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, VX, at Z. They called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
19: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
21: World class na tanawin. Explore na natin.
22: Love the Philippines.
21: Likhang sining na proudly Pinoy.
22: Influence na yan!
21: Radyo Magazine
23: 1278.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
16: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
1: Tayo po'y nagbabalik sa programang Home Ekananay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshie.
18: Marinela. Sa Radyo Magazine at The Capital FM.
1: Samantala, ano? Babatiin po muna natin ang ating mga regular listeners and viewers. Siyempre yan sa pangunguna ng aking ating nenet at kuyang Andy, watching daw from Pinambaran. Ako kasi ang ate ko, retired na to eh, ngayong May. Kaya kung saan-saan na to nakakarating. Ako, hindi pala natin nabasa kanina, no, yung mga viewers and listeners natin na nag-comment kay Chair at CEO ng NCSC. Ito, kay Fernando Sumundong. Ayan, watching daw Region 9. Naku, sayang, may mga tanong, ano, pasensya na po, hanggang ngayon ko lang napansin, ano, kay Dercilas Gutierrez. Ayan, yan mo po, ipo-forward natin sa NCSC, ano, ang inyong mga katanungan, ano, para mabigyang sagot ang mga tanong ninyo, ano. Kay Maria Divina Fial Alcera, ayan, watching. Kay Ambet Untalan, watching from Oscar Salayan, Occidental, Mindoro. Kay Nena Metrilio, ayan, nagtatanong ng payout, ano, kailan daw? At sa ating mga ka-seniors, ano, abangan nyo po every Friday po ang Golden Heart Puso para sa mga senior. Ayan, with Attorney Gutierrez yan. 2 to 3 in the afternoon po yun, every Friday. Samantala, ano, meron po tayong isang, aabangan nyo to every month, once a month, ano. Bakit once a month? Eh, medyo para po medyo nabibitin kayo, ano. Eto, aabangan nyo to. Ma, anong ulam? O, tampok po yung isang special, ano, at masarap na putahe. Eto yung kare-kare beef strife. Alam, Ma'am si Marinela yan, ano. Pinasimple, pinadali, ano. Isang lutong bahay na punong-puno po ng pagmamahal. Ayan. Tara na at alamin kung paano po gawing mas simple at masarap ang paboritong ulam ng pamilya. Ayan na, panoorin natin ang Ma, anong ulam?
0: Hello mga Mamshi, ako ang inyong Mamshi Marinela. At welcome sa ating bagong segment, ang...
2: Ma, anong ulam?
3: Ma, anong ulam?
5: Ma, anong ulam?
0: At ngayong araw, magluluto tayo ng kare-kare try at ang ating mga gagamitin.
6: Bawang, sibuyas, talong, sitaw, bagoong, kare-kare mix at saka beef try.
0: Siyempre, una, bawang. Babalatan natin ang ating bawang.

yan. Susunod naman natin ang sibuyas. Kailangan din natin ng sitaw. Hihiwain din natin ito, ha. Tatanggalin natin yung sungot, ha. Ayan. Pagkatapos, hihiwain natin ng mga 2 inches para maganda. Pantay-pantay. Tuhugasan natin bago natin yung lutuin. Ang susunod naman natin, talong. Hihiwain din natin itong ating talong, ha. Mas maganda pahilis ang hiwa ng ating talong. Turuan natin ang ating mga anak, ha, na kumain ng gulay. Pampahaba ng buhay. Ayan, mga nanay. Ayan, kumpleto na ang ating gulay. So, huhugasan natin to at tuloy-tuloy na tayong maggigisa ng ating kare-kare. Magigisa na tayo ng ating kare-kare. Pipirituhin muna natin ang ating mga talong.

Susunod naman natin ang sitaw. At ito na, maggigisa na tayo. Unahin natin ang sibuyas ah. Kasi mabilis na luto ang bawang eh. Pero sa iba, inuuna nila ang bawang. Pero ako, unahin natin ang sibuyas. Idagdag ang ating bawang. Ayan, bawang. Pwede na natin isunod ang ating beef, tripe, or tuwalya ng baka. Ito, pinalambutan na natin to bago pa natin na igisa kasi medyo matagal ang pagpapalambot eh. So, ginisa na natin kanina pa yan ha. Lalagyan na natin ng konting pampalasa. Lalagyan natin ng konting bagoong ha, pampalasa. Pero mamaya yan, mas masarap yan kapag luto na yan at gagamitin nating sawsawan mamaya. Kasi hindi buo ang ating kare-kare kung walang bagoong. Lalagay na natin tong ating kare-kare mix. Dadagdagan na natin ng konting tubig. Pwede na rin nating ilagay ang ating gulay. Or pwede nyo pa siyang lagyan ng seasonings kung gusto nyo. Ano, titikman muna natin kung tama na ba yung lasa nito, no? Baka kulang pa. Nako, tama na. Luto na ang ating kare-kare tripe. Eto na. Luto na ang kare-kare a la Mamshi Marinella. Kain na!

0: Ayun naman, ano, nakita nyo kung gano'ng kahirap nabuo ang ating anong ulam. Ayan, syempre sa tulong yan ng ating mga staff, ano, sa Radyo Magazine. Nakita nyo kung paano nakaakyat pa sa upuan yung isa. Ayan, maraming salamat din sa Acecape, ano? At tayo'y hinayaang makapag-shoot, ano? Kaya po, minsan lang sa isang buwan nyo, mapapanood ang maanong ulam. Medyo mahirap-hirap po, ano? At saka isa pa yung location. Siyempre, naghahanap tayo ng magandang lokasyon, ano? Para masarap ang kainan. Kaya abangan nyo po yung susunod nating episode ng Ma, Anong Ulam. At sa pamamagitan po niyan ay tayo unti-unti nang magpapaalam ngayong araw na ito. No? Maraming salamat po sa naging panauhin natin kay Attorney Mercedes Gutierrez, ang chairperson at CEO ng NCSC. Ganon din sa mga nakinig at nanood, ano? At sa ating technical side, kina Julius, kay Sam, Mary Shol, Rona Camille sa Marulas Transmitter, kina Emil, Bright, Norven, Ivan, Gian, Avi May, at syempre sa ating executive producer, kay Hazel Joy Esguera. At syempre, sa buong staff ng magazine sa Ma, Anong Ulam. At magkarinigan po tayo ulit bukas sa ganito pa ring oras sa programang Home Eco Nanay. At syempre, ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi,
1: Marinela, sa Radyo Magazine at The Capital FM.
2: This is a public service announcement.
3: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
2: Huwag i-click ang link.
3: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya ay sumulat sa kanilang email na contratextscam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Beach vacation.
6: Ano tara?
5: Jogging.
6: Ano tara?
5: Hiking.
6: Ano tara?
7: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
8: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
9: Pass tayo dyan!
10: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
11: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
10: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
11: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
10: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
9: Tandaan!
12: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
10: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
13: Pinalakas, pinalawak,
14: Radyo Pilipinas.
13: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
15: Collab.
13: Sports Radio Radio Pilipinas World Service.
16: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
17: Pinagsanib na puwersa
16: para sa mas malawak,
17: mas maraming mararating
16: at mas maraming maaabot ng impormasyon
17: at serbisyo publiko.
13: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radio Pilipinas News Nationwide.
18: Trending issue na pinag-uusapan.
19: World News in 5.
20: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
21: Di papahuli
22: sa
4: mahahalagang kaganapan.
15: Siksik sa impormasyon.
19: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
20: Sports Radio. 918.
21: Radyo Magazine. 1278.
22: At Radyo Pilipinas World Service.
23: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
24: sa Capital 104.3 FM.
25: Capital 104.3.
26: Radyo Pilipinas World Service.
27: Sports Radio.
28: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
29: The AM and FM Collab.
30: Sa Capital 104.3 FM.
31: Radyo Pilipinas.
32: Radyo Pilipinas
33: and Capital 104.3 Collab.

0: Sí.
1: Radyo Magazine
2: 1278 AM.
3: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
3: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawaniin ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Impormasyon.
10: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Araw Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.
1: Malacañang walang nababalitaan na bagong destabilization plot. May pag-ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Magazine. Report.
2: Walang natatanggap na bago anumang impormasyon na Malacañang kaugnay sa tangkang pagpapabagsak sa pamahalaan. Tugon ito ni Communications Undersecretary Claire Castro nang matanong kung mayroong nakarating na ulat sa palasyo kaugnay sa panibagong destabilization plot. Sabi ng opisyal, hindi na rin naman bago ang mga ganitong ulat. Bagamat walang tinukoy na mga tao, sinabi ni Castro na alam na nila kung kanino nanggagaling ang mga ganitong pagpaplano dahil mayroong nais na iluklok. Kaugnay nito, nagpaalala si Castro sa taong bayan na maging mapagmatyag at maging mapanuri lalo na sa fake news. Kung matatandaan, una nang sinabi ng Department of National Defense na wala itong namomonitor na anumang destabilization activities na mayroong kaugnayan sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte.
3: Wala po tayong nabidinig na anumang plano na destab laban sa gobyerno, pero even before naman eh, hindi lang naman ngayon yan eh. Alam naman natin kung saan nagagaling yan. At alam naman natin kung sino yung gusto nilang paupuin. So, tayo po, mga kababayan natin, sa mga taong bayan, lagi po na lang tayo magmatsyag at maging mapanuri, lalo-lalo sa mga fake news.
2: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Magazine. Report.
1: Samantala, protective custody ng Senado kay Senador Bato de la Rosa hindi makatuwiran kapag may utos ng local court na isuko siya ayon kay Senador Ping Lacson. May pag-ulat si Nympha Asuncion.
0: Radyo Magazine. Report.
4: Kay Senador Ping Lacson na hindi magiging makatwiran ang protective custody na iginawad ng Senado kay Senador Ronald Bato de la Rosa kapag may nailabas ng utos ang isang korte sa Pilipinas na isuko siya sa International Criminal Court o ICC at kung hindi ito babaliktarin ng Korte Suprema. Ayon kay Lacson, legal man o hindi, ang protective custody ay hindi na ito maja-justify kapag may utos na mula sa local court. Ginit ng Senador na may mga legal remedies na pwede gamitin si Senador Bato para sa kanyang sitwasyon. Binanggit ni Lacson na noong nagtatago siya bilang fugitive from injustice noong 2010s ay ginamit niya ang existing at valid jurisprudence kung saan ang isang akusado ay maaaring maghain ng mga motion gaya ng motion to quash an arrest warrant kahit pa wala pa siya sa kustodiya ng batas. Gayunpaman, nilinaw naman babatas na na-supersede na ng bagong Supreme Court ruling ito kung saan mas limitado na ngayon ang karapatan. Muling binigyang diin ni Lacson na dapat kilalanin at igalang ang kapangyarihan ng mga domestic court kabilang ang usaping may kinalaman sa ICC. Yan ang Senador, kahit may international warrant ay kailangan dalhin muna siya sa local court na siyang mag-i-issue kung ano ang authorization o subsequent warrant of arrest para ipatupad ang arrest warrant. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Magazine. Report.
1: Sa iba pang balita, DSWD nakapaglabas na ng mahigit 51 million cash aid sa Grab at Moveit drivers sa special payout. Si Ray Ferrer sa detalye.
0: Radyo Magazine. Report.
5: Umabot na sa mahigit 10,000 Grab at Moveit drivers ang nakatanggap ng cash aid mula sa Department of Social Welfare and Development. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, higit 51 milyong piso na ang naipamahaging ayuda sa mga TNVS at motorcycle taxi drivers hanggang Mayo at 12. Bahagi ito ng uplift program ng pamahalaan na layong matulungan ang transport sector sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dulot ng tensyon sa Middle East. Sinabi ni Dumlao na tuloy-tuloy ang payout alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang masuportahan ang mga driver na apektado ng umiiral na energy emergency. Sa loob ng 2 araw na payout, nabigyan na ng tig 5,000 piso ang 1,000 TNVS drivers, delivery riders at motorcycle taxi riders. Mula pa noong Marso, mahigit 1.28 milyong drivers sa buong bansa ang natulungan na ng DSWD sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations Program. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report,
1: Report. At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 12:07 to 8 a.m. para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng aming social media platforms at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ito po si Manuel Francisco.

0: serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
1: Mr. President, pwede pa yakap.
0: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
2: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
3: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
0: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
3: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga!
6: Trending issues na pinag-uusapan!
7: Mga programang aabangan!
8: Agahan!
7: Six Information, GIS, your General Information Station.
9: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
12: Pilipinas, 3:09 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
13: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendling hakbang, usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan, pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
14: Green Mindset.
13: Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, May 13, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang green mindset yan.
15: Set your mind to think green.
13: Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga.
15: Green Mindset.
13: Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media account. Search nyo lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone, ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong po ng PBS Receiver ay pwede nyo nang mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Muli po isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa kwentuhang Green Mindset, hatid po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol

0: sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong kwentuhan at talakayan ngayong hapon, ngayon pong buwan ay pinagdiriwang po natin ang Month of the Ocean. Ito po no, yung atin pong patuloy na panawagan sa atin pong pagkakaroon ng tamang kalaman upang mapangalagaan po ang ating karagatan. Kaya naman po ang ating Department of Environment and Natural Resources ay may binahagi pong ilang impormasyon at kaalaman na patungkol po sa ating karagatan. Ayon po sa kanilang recent Facebook post, hindi daw lahat ng banta ng karagatan ay dumarating po ng biglaan. May ilan na unti-unting binabago ang atin pong mga baybayin, ang atin pong kabuhayan at mga komunidad sa paglipas po ng panahon. Ngayong Month of the Ocean, mas mahalaga pong maunawaan natin kung paano naaapektuhan ng atin pong karagatan na tulad na lamang po nitong mga epektong ito tulad po ng daluyong, pagtaas ng antas ng dagat, pagguho ng baybayin at pulusyon sa dagat ang ating kapaligiran at pang-araw-araw na buhay. Ayon po sa DNR, ang kaalaman tungkol sa mga panganib na ito ay bahagi po ng ating paghahanda at pangangalaga sa ating mga karagatan na para sa susunod na henerasyon. At ngayon nga pong Month of the Ocean, kasama po sa isinusulong natin ay magkaroon po ng tamang kaalaman. At sa pamamagitan po ng mga tamang kaalaman na ito ay ninanais po natin na tayo po ay umaksyon. Umaksyon po tayo upang ma-resolba at masiguro po natin na masisilayan pa ng atin pong susunod na henerasyon kung gaano po kaganda ang ating mundo. At dito nga po sa ibinahagi pong impormasyon ng ating DENR, ang malaking tanong nila, kung alam nyo ba itong mga banta ng dagat? Ito po no, ay pagbibigay kaalaman na sana po no, ay mag-translate into preparedness. Kailangan po sa mga kaalamang ito ay maging handa po tayo, mas maging handa po tayo sa mga bantang ito. Bagamat ngayon po no, ay nakararanas pa tayo ng tag-init, pero kapag sumapit na po muli yung tag-ulan at sumapit na po muli yung panahon ng mga bagyo, ito po yung mga impormasyon na sana po ay inyong matandaan. Una po dito, yung terminong daluyong o yung storm surge. Ito po yung abnormal na pagtaas ng tubig dagat dulot po ng bagyo o tropical cyclone. Habang mas malakas ang hangin ng bagyo, mas mataas at mapanganib din ang daluyong. Maaaring magdulot ito ng matinding pagbaha at panganib sa mga baybaying komunidad. Marami na pong mga naitala no, na naging epekto po ng storm surge o ng daluyong sa atin pong mga coastal communities. At ito pong terminong ito no, na atin pong na-encounter during times of typhoon dito po sa ating bansa. Ito po no, ay talagang marami na pong iniwang aral sa atin at nais po natin na sa mga aral na ito no, ay hindi na po madagdagan pa yung bilang ng mga nabibiktima o yung casualties during typhoon o sa panahon po ng bagyo at sa pagdulot po nito ng daluyong o storm surge. Pangalawang termino po na nais ipagbigay alam sa atin ng DNR ngayon pong Month of the Ocean, ito pong nararanasan na pagtaas ng antas ng dagat o sea level rise. Ito po yung unti-unting pagtaas ng level ng karagatan sa paglipas po ng panahon. Nagdudulot ito ng mas madalas na pagbaha sa mga baybayin at pagkasira ng lupa sa mga dalampasigan. Isa sa mga epekto ng climate change na direktang nakakaapekto sa mga komunidad sa tabing dagat. Ito po ang pagtaas na ito no, o yung sea level rise na ito ay hindi po natin napapansin, hindi po natin na-obserbahan immediately. Pero yung nagiging naobserbasyon natin na yung mga nating coastal communities na hindi naman po binabahan, na hindi doon umaabot yung taas ng tubig, pero sa kasalukuyang panahon ay kabilang na po sila doon sa mga nalulubog, doon po sa nakararanas ng pagbaha. Ito po yung malawakan at matinding epekto at patunay po na totoo itong pagtaas ng antas ng dagat o sea level rise, na ito po no, ay nakakaapekto doon po sa ating mga kababayan, sa ating po mga local communities or coastal communities. At siyempre po no, kabilang din sa banta ng ating mga karagatan at ng ating pong dagat ay yung pagguho naman ng baybayin o coastal erosion. Ito po yung unti-unting pagkain o pagkasira ng lupa sa tabing dagat dahil sa malalakas na alon, hangin at pagtaas ng tubig dagat. Paliit ng paliit ang lupa sa mga tabing dagat at maaaring maapektuhan ang mga tahanan, kabuhayan at ekosistema sa baybayin. Nagdudulot ng pagkasira ng mga bahay, kalsada at iba pang infrastruktura malapit sa dalampasigan. Ito po ay patunay kung gaano po mapaminsala itong ating karagatan, yung ating pong mga dagat. Kaya po lagi po nating pinibigyang diin na napakahalaga po ng ating paghahanda. Ito po dahil kapag kalaban po natin ang kalikasan, ito po ay talagang kailangan nating paghandaan. Kasama din po sa nais ipagbigay alam sa atin ng ating DENR ngayong Month of the Ocean, ito pong pollution sa dagat. Ito po ay ang pagdumi ng dagat dulot po ng plastic, mga kemikal, langis at iba pang uri ng basura. Nakakasira ito sa yamang dagat at maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng tao at kabuhayan ng mga komunidad na umaasa po sa ating karagatan. Maaaring makain ng mga isda at iba pang lamang dagat na nakakaapekto rin sa food chain at kaligtasan ng pagkain. Muli po no, itong pollution sa dagat, isa po ito sa pinakamalaking suliranin ng atin pong mga karagatan at ng atin pong mga dagat sa Pilipinas. Kaya naman po ngayong Month of the Ocean, ito po yung ating malinaw na mensahe na kailangan po nating umaksyon, kailangan po nating maging bahagi ng solusyon upang matuldukan at matugunan po natin itong problema sa basura. Yung problema po sa plastic na inaanod at umaabot po no, sa ating mga karagatan na nakakaapekto po no, hindi lamang doon po sa mga naninirahan sa karagatan o no, yung mga species po no, yung mga hayop, mga lamang dagat na dito po ay naninirahan at atin din pong source ng pagkain. Kaya naman po no, itong magkakaugday na suliranin na ito dulot po ng pollution sa dagat ay kinakailangan po nating aksyonan. Muli po no, itong mga impormasyon na ito, itong mga kaalaman na ito ay mahalaga hindi lamang po ngayong Month of the Ocean, kundi po araw-araw ay kinakailangan po nating maging kabahagi ng pangangalaga ng ating kalikasan. Muli po, mahalaga ang kaalaman, mahalaga ang impormasyon upang maging kabahagi po tayo ng pag-aksyon. Muli po, ito ay impormasyon at kaalaman mula po sa ating DENR. Maaari nyo pong sundan ang kanilang Facebook page para sa iba pang ulat at impormasyon. Ang oras po natin, 3:20 ng hapon. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Beach vacation.
3: Ano tara?
2: Jogging.
3: Ano tara?
2: Hiking.
3: Ano tara?
4: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
5: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
3: Pass tayo dyan!
2: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
5: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
2: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
5: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
2: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
3: Tandaan!
4: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
2: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
6: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kuha. Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah.
7: Hala, ma. Ang bilang din po yata.
6: Nako, huwag kang magpanik, anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
7: Mag-drop, cover, and hold.
6: Tara, anak. Dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
7: Nay, yung pintana.
6: Iwasan mo din, anak, yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
7: Opo, ma. Oh, grabe. Kinapahan ako to na.
6: Huwag kang pangungunahan ng nerbiyos, anak, at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O, tapos na yung lindol. Kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
7: Sige, ma. Tara po.
6: Naku, anak, teka. Kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
7: Got it, ma. Thank you po sa reminders. Ano na lang ang gagawin ko kung wala ka?
6: Asus, ang anak ko talaga.
1: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
8: Radyo Magazine 1278.
9: Radyo Pilipinas.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Flight PR1043, now boarding.
12: Hey, that's us!
13: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
14: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
15: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
14: Closer to heaven with the 30,000 feet.
13: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
15: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
14: Leave all your worries as we soar over the clouds.
13: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
14: They'll be shooting stars through time and space.
10: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
9: Radyo Pilipinas.
16: Radyo! Publiko!
9: Radyo Pilipinas.
17: Tamang impormasyon.
18: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
19: Aliw na kwentuhan!
17: Kabataan, kasama sa usapan.
3: RG!
8: Radyo Magazine 1278.
1: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin, kwentuhang Green Mindset.
0: Ang oras po natin na 3:25 ng hapon at kayo'y nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 12:78 a.m. At bilang pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon, ako may babahagi po tayong impormasyon na ibinahagi po ng Quezon City Government dahil hanggang sa kasalukuyan po ay ramdam na ramdam po natin ang init ng panahon at syempre po no, ilan sa mga talagang tinututukan po natin at pinapangalagaan ay yung welfare po ng ating vulnerable sector. Kabilang na po dyan yung atin pong mga senior citizens, yung mga buntis po, yung mga bata at yung mga kabilang po sa persons with disabilities. Kaya naman po bilang tugon sa mainit na panahon ay naglunsad po no, ang ating Quezon City Government o nagtalaga po sila ng mga cooling stations kung saan na pwede pong magpunta o magstay pansamantala yung atin pong mga kababayan na labis pong apektado nitong mainit na panahon. Ang paanyaya po ng Quezon City Government, kung nais nyo daw po ba na magbasa Habang kayo po ay nagpapalamig, pwedeng-pwede daw po yan sa community libraries ng Quezon City na kanila pong itinalaga bilang mga pansamantalang cooling centers ngayon pong mainit ang panahon. Aabot po no, o 32 community libraries ang itinalaga pong cooling centers ng atin pong Quezon City Government. Kaya naman po para doon sa atin pong mga Q citizens o yung mga may mga inaasikaso magpupunta po dito sa bahagi ng Quezon City. Ito po yung mga cooling centers o yung mga public libraries na pwede nyo pong puntahan. Dahil ito po ay fully air-conditioned, makatutulong po itong mga cooling center para po maibsan ang init na epekto po ng climate change, lalo na po para sa atin pong vulnerable sectors. Muli po kabilang ang atin pong mga minamahal na senior citizens, buntis, mga bata at persons with disabilities. At dahil ito po ay nasa library, pwedeng-pwede rin po kayo na magbasa o mag-aral. Muli po, no, ito po ay pwede nyong magsilbing alternatibo na napuntahan po, no, kung nais nyo po na maibsan yung init ng panahon. Bukas po itong mga community libraries ng Quezon City o mga cooling centers mula po Lunes hanggang Biyernes from 8 a.m. to 5 p.m. Ang pagtatayo po ng cooling centers ay kasama po sa binubuong cooling map na bahagi po ng Comprehensive Heat Action Plan ng Quezon City. Ngayon po no, sa ating Facebook at YouTube live streaming, makikita nyo po yung listahan nitong mga cooling centers o yung mga public libraries po dito sa Quezon City na pwede nyo pong puntahan. Na pwede nyo pong i-screenshot ngayon yung atin pong live streaming o di kaya naman po, maaari nyo pong bisitahin yung Facebook page ng Quezon City Government para makita po yung kabuang listahan at syempre po no, yung lokasyon nito pong mga public libraries o itinalaga nga pong cooling centers. Medyo papahapyawan lamang po natin no, yung ilan sa mga cooling centers na pwede nyo pong puntahan. Syempre po, yung Quezon City Public Library o yung main library po na matatagpuan dito sa may Quezon City Hall Compound sa may Diliman, Quezon City. Isa po yan sa major cooling centers na pwede nyo pong puntahan. Dito po sa mga District 1, yung mga branch libraries po na pwede nyong puntahan. Meron po dito sa may QCPL Masambong, meron po sa may Nayong Kanluran sa Project 7 sa may Santo Cristo. Gayon din po sa may Buknook sa may Walter Mart North EDSA Special Library. Sa District 2 naman po, yung mga cooling centers na pwede nyo pong puntahan ay sa may Bagong Silangan, MRB Commonwealth, sa may Holy Spirit, at dyan po sa may Payatas Lupang Pangako. Sa District 3 po, para sa ating mga Q citizens, dyan po sa areas na yan, pwede nyo pong puntahan ang ating public libraries sa may Camp Aguinaldo, sa may Matandang Balara, sa Greater Project 4, sa may Libis, at sa may Escopa 2. Sa District 4 naman po, ito po yung mga pwede nyong puntahan na public libraries at cooling centers po ngayon sa Quezon City. Dyan po sa may Cubao, sa may San Isidro Galasa, sa Cruz Naligas, UP Campus Pook Amorsolo, sa may Pinagkaisahan, gayon din po sa may UP Campus Pook Dagohoy. At sa District 5 naman po, dyan po sa may Lagro, sa may Pasong Putik, North Fairview at sa may Santa Lucia. At sa District 6, nandyan po sa may Kulyat, sa may Tandang Sora, Pasong Tamo, Sagana Homes 1, Talipapa at Velilla Digital Hub. Muli po no, iyan yung mga public libraries dito po sa Quezon City na ngayon po ay itinilaga rin na cooling center. Sa muli po no, saludo po tayo sa ating Quezon City Government dahil po sa kanilang patuloy na aksyon at patuloy po nilang pagtulong sa atin pong mga residente, sa atin pong Q citizens upang maibsan po itong mainit na panahon. Samantala, sa atin pong pagpapatuloy ng ating mga kwentuhan, dito naman po tayo sa ilan pang ulat at impormasyon patungkol pa rin po sa pangangalaga ng ating kalikasan. Dito po tayo sa ulat mula sa ating DENR National Capital Region. Ito po yung patungkol sa kanilang pagsasagawa ng ecotourism assessment dito po sa Maybunga Rain Forest Park. Bumisita po ang mga kinatawan ng Regional Ecotourism Committee National Capital Region dito po sa Maybunga Rainforest Park bilang bahagi po ng isinagawang assessment ng komite sa mga potensyal na ecotourism destination sa Metro Manila. Layunin po ng pagbisita na masuri ang kakayahan ng parke na magsilbi pong modelo ng responsabling turismo na nagtataguyod ng pangangalaga sa kalikasan, edukasyong pangkapaligiran at aktibong pakikilahok ng komunidad. Ito pong Regional Ecotourism Committee ay itinatagpo sa ilalim ng Executive Order Number 111 as series of 1999 upang isulong po ang ecotourism development sa bansa sa pamamagitan po ng koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga katuwang na sektor ng turismo. Muli po, no, napakahalaga ng maganda pong ugnaya ng iba't ibang ahensya at organisasyon upang maging posible po, no, itong patuloy na development, patuloy pong pagpapaunlad at pag-utilize ng atin pong mga parke. Sa kasalukuyan, ang Department of Tourism National Capital Region ang nagsisilbi pong chair ng komite habang ang Department of Environment and Natural Resources NCR sa pamamagitan po ng Protected Area Management and Biodiversity Conservation Section ng Conservation and Development Division ang nagsisilbi pong co-chair nito. Sa isinagawa pong pagbisita, nilibot po ng committee members ang iba't ibang bahagi nitong Maybunga Rain Forest Park, kabilang na po itong Heritage Tree na isa po sa mga pangunahing tampok ng lugar. Ipinakita rin ang mga umiiral na pasilidad at programang pangkalikasan na isinusulong ng lokal na pamahalaan ng Pasig. Muli po, no, itong mga ganitong kwento. Ito pong mga ulat at impormasyon na patungkol po, no, sa patuloy na pagpapabuti at pagsasaayos po ng ating mga green spaces, yung mga natitira pong lunti ang bahagi po, no, yung mga parke na pwede pong bisitahin dito po sa Metro Manila ay talagang ikinatutuwa po natin dahil gusto natin na kahit na sa gitna po tayo ng urbanisasyon, nandito po tayo sa sentro ng Metro Manila, ay nais po natin na mayroon pa rin mga lunti ang lugar, mga green spaces na mabisita at mapuntahan po ang ating mga kababayan. Mainit po na sinalubong at sinamahan ng pamunuan ng parke katawang ang City Environment and Natural Resources Office ng Pasig City ang mga miyembro ng REC-NCR. Ipinakita po sa pagbisita ang mga hakbang ng lungsod sa pangangalaga ng kalikasan at pagpapaunlad ng urban ecotourism bilang bahagi ng mas malawak na advokasya para sa sustainable ng kaunlaran. Sa pamamagitan po ng naturang assessment, inaasahang higit pang mapapalakas ang ugnayan ng mga ahensya at lokal na pamahalaan sa pagsusulong ng mga ecotourism site na hindi lamang nagtataguyod ng turismo, kundi nagsisilbing instrumento ng environmental education and the conservation sa Metro Manila. Muli po, ito ay ulat mula po sa ating DENR-NCR. Maaari nyo pong sundan ang kanilang Facebook page para sa iba pang ulat at impormasyon. Ang oras po natin, 3:35 ng hapon. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
1: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin kwentuhang Green Mindset.
12: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
20: Fake news yan! Mali!
21: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
20: Fake news yan! Mali!
22: Lucky!
4: Nakita ko sa TikTok kanina. Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan.
20: Fake news yan! Mali!
5: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
22: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
23: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
22: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
23: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
22: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
24: Ang tangi kong pag-ibig.
25: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics, kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of kundiman, Kunching Rosal, Sylvia Latorre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
25: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paan ng manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana Q, kamote Q, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Servisyong kailangan.
6: Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
11: Radyo Magazine, 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
1: Set your mind to think green. Green mindset. Pairali natin.
0: Ang oras po natin na 3:42 ng hapon at kayo'y nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At sa punto pong ito, abigyan daan po muna natin ang pag-uulat mula sa Radyo Pilipinas sa Tayug. Laban sa tagtuyot sektor ng agrikultura, pinalalakas ang paghahanda at supply ng binhi para sa matatag na ani sa Ilocos Region. Mula po sa Radyo Pilipinas sa Tayug, may pag-uulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
26: Radyo Magazine! Radyo Magazine! Report! Report!
27: Puspusan ang paghahanda ng DA Regional Field Office 1 upang mabawasan ang epekto ng El Nino sa mga magsasaka sa Ilocos Region. Ayon kay Field Operations Division Chief Annalisa Ramos, unang bahagi pa lang ng taon, tinutukan na nila ang mga posibleng suliranin dulot ng matinding init at kakulangan sa supply ng tubig. Kabilang sa mga hakbang ang pamamahagi ng early maturing varieties ng palay at mais, pati na rin mga binhi ng gulay at hybrid seeds na masangkop sa mga lugar na nakararanas ng kakulangan sa tubig. Layunin nitong mapanatili ang produksyon ng agrikultura sa kabila ng banta ng tagtuyot at maiwasan ang malaking pagkalugi ng mga magsasaka. Binigyan din ng ahensya na ang Ilocos Region ay rice-based area, kaya mahalaga maagap na paghahanda upang masigurong magiging maayos at sapat ang ani sa kabila ng epekto ng El Nino. Sa kasalukuyan, mahigit 400,000 hectares ang target taniman kung saan lahat ay lalagyan ng hybrid at certified seeds. Tiniyak naman ng DARFO1 na sa darating na wet cropping season, mabibigyan ng kinakailangan binhi lahat ng magsasaka habang nagpapatuloy ang distribution sa mga lugar na may sapat na patubig sa pamamagitan ng PhilRice. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
26: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
1: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin kwentuhang Green Mindset.
0: Dito naman po tayo sa karagdagang ulat, kwento at impormasyon na mula pa rin po sa ating DENR National Capital Region. Ito po ay patungkol sa isang Estero Ranger na nailigtas po ang isang Philippine box turtle mula po sa tambak ng basura. Isa nga pong Philippine box turtle ang natagpuan sa gitna po ng naipong basura sa Mayor Creek, Barangay Lingunan sa Valenzuela City, na agad po na nirespondihan ng Estero Ranger na si Mr. Michael Lanozo ng Makawayan River Cluster sa ilalim po ng DNR Metropolitan Environmental Office North. Ayon po sa ulat, agad pong inalis ni Lanozo ang hayop o ito po ang Philippine box turtle mula po sa tambak na basura, at iniulat ang insidente na nagbunsod po no ng mabilis na aksyon na mula po sa Compliance Monitoring and Enforcement Office ng MEO North. Sa paunang assessment, natukoy na mayroon pong pinsala sa bao o sa shell po ng pagong, at nakitaan din ito ng senyales ng kakulangan sa nutrisyon. May hinala ring ito ay dating illegal na inaalagaan at posible pong nakawala o pinalaya sa hindi angkop na kapaligiran. Dahil dito, agad po itong isinailalim sa masusing pagsusuri at pangalaga ng Biodiversity Management Bureau upang matiyak ang tamang rehabilitasyon at eventual na pagbabalik sa angkop nitong fresh water habitat. Ang Philippine Box Turtle po ay isang endemic na uri ng freshwater turtle sa bansa o dito lamang po matatagpuan sa Pilipinas na kamakailan po no ay kinilala bilang hiwalay na species mula po sa Southeast Asian Box Turtle. Karaniwan po itong matatagpuan sa mga ilog, latian at palayan. Ngunit dahil po sa patuloy na pagkasira ng natural habitat o natural po nitong tirahan dahil na rin po sa pollution po no, sa katubigan at illegal na panghuhuli, dumarami po ang mga insidente na naglalagay sa kanila sa panganib. Kabilang na po ang pagkakasalubong sa mga basurang bumabara po no, sa mga daluyan ng tubig. Muli ito po no, yung nakakalungkot na nakuwento at nakakalungkot po no, na estado ngayon nito pong ating mga Philippine box turtle o ito nga pong mga fresh water turtle na ito na kung wala na po no, yung mga malilinis na ating ilog, mga malilinis na latian, ay eventually po no, may chance na maubos din po no, itong mga Philippine box turtle na ito dahil po sa kawalan nila ng kanilang natural habitat. Imagine po no, how ironic na tinawag silang freshwater turtle pero wala po sila doon sa mga freshwater areas dito po no, sa ating bansa. Ang insidente po ay isinagawa alinsunod sa Republic Act 9147, Wildlife Resources Conservation and Protection Act na naglalayon pong protektahan ng mga wildlife species laban po sa mga iligal na panghuli, pag-aalaga at pangangalakal. Muli po no, itong batas natin, ito pong ating RA 9147 ay hindi lamang po no, nagpoprotekta doon sa mga kilala natin na mga buhay ilang, anuman po yung uri, anuman po yung laki nitong mga species, nito pong mga buhay ilang na ito, hayop o halaman po no, ay binibigyang proteksyon at pinapangalagaan po ng ating batas. Muli pong binigyang diin ng DENRNCR ang kahalagahan po ng agarang pag-uulat ng mga kahalintulad pong insidente upang masiguro ang mabilis na aksyon at ang tama pong pag-handle sa mga wildlife species. Patuloy din itong hinihikayat ang publiko na makiisa po sa pangangalaga ng kalikasan sa pamamagitan po ng responsable ng pamamahala ng ating basura at pagprotekta po sa ating mga natural na tirahan upang mapanatili po no, yung balansang ecosystem at biodiversity sa Pilipinas. Kabilang na po dito sa Metro Manila. Muli po no, kung mayroon po mga wildlife sightings at kung meron po kayong makita, mamataan, anuman pong uri ng mga hayop yan, kung hindi man po kayo pamilyar, ang pinakamabilis at pinakatama nyo lamang pong gawin ay makipag-ugnayan sa inyo pong mga barangay, makipag-ugnayan po sa inyong mga local government units, at syempre po makipag-ugnayan sa atin pong DENR para po sila mismo ang mag-handle, tumulong po sa inyo para sa proper retrieval and rehabilitation po ng mga ganitong uri ng species. Muli po no, anuman po yung uri ng hayop na atin pong mamataan, lalo na po yung higit na kinakailangan po no, ng rehabilitation, kinakailangan po ng agarang tulong, muli po no, makipag-ugnayan lamang po sa ating DENR. Muli, ito po ay ulat mula po sa ating DNR National Capital Region. Maaari niyo pong sundan ang kanilang Facebook page para sa iba pang ulat at impormasyon. At bago po tayo magtapos, ngayong hapon, ibabahagi lamang din po natin ito pong ilan sa mga ibinahagi pong larawan ng balyena.org. Ibinahagi nga po ng balyena.org na nito pong nakalipas na araw ay natapos na po no yung kanilang journey sa kanilang In Search of the Big Blue 2026. Makalipas daw po no yung 5 araw nila na pagbaybay at paglibot po no sa tinatayang 370 kilometers across the Bohol Marine Triangle area ay natapos na nga po no yung kanilang journey sa kanila pong paghahanap dito sa Big Blue. At ngayong taon daw po no ay ilan sa mga milestone o ilan daw po no sa mga nasilayan nila at nagpakita sa kanilang cetacean species, kabilang po dyan yung mga pantropical spotted dolphins, spinner dolphins, dwarf sperm whale, andyan din po yung melon-headed whales at Indo-Pacific bottlenose dolphin. So ilan po ito no sa mga naging malaking accomplishment na kanila pong naispatan at nasilayan habang nagbabantay at masinusuyod po no itong Bohol Marine Triangle area. Muli po no ayon sa kanila ay talagang naging makabuluhan po no at naging maganda itong naging kanilang paglalakbay. At bukod po dito sa mga cetacean species na ito, ilan din po sa kanilang mga na-encounter ang mobula rays, marine turtles, gayon din po yung ilan species po ng mga seabirds na patuloy pong paalala at senyales kung gaano po kayaman itong bahaging ito ng Bohol Marine Triangle area. At syempre po no, ipinapaabot po nila yung kanilang pasasalamat sa lahat po ng naging volunteers, sa kanila pong mga interns at sa lahat po ng mga naging individual na naging katuwang po nila upang maging matagumpay ito po kanilang In Search of the Big Blue 2026. At syempre po no, sabi nga nila, bagamat hindi daw po nila nakita ng personal at na-encounter po ngayong taon itong Big Blue, ito pong kanilang mga hindi malilimutang sightings, mga hindi malilimutan pong pagkakataon at yung mga nakalap po nila na mahalagang datos ay mahalaga po para sa pagpapatuloy ng kanilang pag-aaral. Muli po no, ito pong baldiana.org ay isa po sa mga organisasyon na pwede po nating samahan at katuwang po natin no, sa patuloy na pag-aaral at patuloy pong pangangalaga ng ating karagatan at sa pangangalaga po ng ating marine biodiversity. Muli po, maaari nyo pong sundan ang Facebook page ng baliana.org upang makita nyo po yung mga larawan na kanilang ibinabahagi. Gayon din po yung mga kaalaman na kanila pong ibinibigay at ipinopost online upang patuloy po na maisulong ang marine conservation. Muli po, bisitahin at suportahan po natin ang baliana.org. At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa atin pong edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Ayos po natin pasalamatan ng ating technical side kasama si Sir Julius Ungaba, Sam Reyes, Marichal Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali. Kayo din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programa ang Iskultura kasama ang inyong frenny, Mary Rose Rosero. Manatili po ang nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga!
9: Trending issues na pinag-uusapan.
14: Mga programang aabangan.
16: Agahan hanggang hapunan.
17: 66 Informasyon.
18: GIS, your General Information Station.
19: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Pico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawa,
0: mas maraming mararating
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
5: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
4: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
7: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
10: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
11: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
12: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
11: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
13: Huwag!
14: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
15: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay!
17: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
15: Libre to, ha?
17: Walang bayad?
15: Oo, walang bayad.
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
18: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
18: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawaniin ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
9: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Magazine 1278.
19: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Informasyon.
15: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
7: Radyo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.
3: Ang oras sa buong Pilipinas, isang minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
6: Alertong Araw Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Pagpapalakas sa Technical Cooperation Council of the Philippines, ipinag-utos ng Malacañang. Para sa buong ulat, narito si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report,
2: report. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalakas sa Technical Cooperation Council of the Philippines o TCCP na nangunguna sa pagpapatupad ng Philippine Technical Cooperation Program para sa developing countries para ito ma-maximize ng Pilipinas ang mga oportunidad bunsod ng iba't ibang global development na magpapalawak naman sa partisipasyon ng bansa sa International Development Cooperation. Sa bisa ng Executive Order No. 115, ipinag-utos ng Malacañang sa TCCP na ipatupad ang National Strategic Philippine Technical Cooperation Program na tatawagin bilang Development Philippines. Magsisilbi itong framework

sa pag-asa, karaniwang nakararanas nga po niyang tinatawag na localized thunderstorms, yung mga lugar na mas mainit o yung mas unstable yung hangin. Sa tala po ng Weather Bureau, halos 50 lugar sa ating bansa ang dumanas na nga ng napakataas na heat index ngayong Miyerkules. Bagamat wala pa no yung sinasabing El Niño, hindi pa yan umiiral sa ating bansa. Itong ating condition sa ngayon ay dinatawag na dry spell, yung dry condition, yung drought sa ilang lugar. Huwag muna natin babaliwalay, no, ang heat index. Hindi lang yan basta mga numero. Totoo po yan, no, na pag mataas yung mga numero, delikado. May apat na level po ng panganib dyan. Yung pinakamataas, yung tinatawag na extreme danger. Yan ay 52 degrees Celsius pataas. Pag ganyan, huwag na kayong lalabas. Delikadong delikado po yan sa ating katawan. Maging ito, no, yung mas mababa dyan, yung 42 hanggang 51 degrees Celsius, yung danger level. Delikado po yan at mataas yung tsansa na ikaw ay ma-heat stroke kung ikaw ay nasa gitna ng lansangan. Yung 33 hanggang 41 degrees Celsius. Nasa level po yan ng extreme caution. Nakakapagod po yan, nakakapulikat sa iba. Yung pong mabababa yung caution ang kailangan. 27 hanggang 32 degrees Celsius, nakakahapo po kung kayo'y naglalakad. Sa ngayon po, no, yung 42 degrees Celsius dito sa Quezon City, yan ay nasa danger level. At mabuti na lang, palamig na ng konti yung ating paligid dahil pasado alas 5 na. Huwag po kayong maglalabas yung mga delikadong oras, no, yung alas 10 hanggang alas 3. Yan po nararanasan yung mga matataas na temperatura. Paalala po ng pag-asa, importante yung pag-inom ng tubig. 8 to 10 glasses of water araw-araw. Sa pananamit, medyo maluwag at preskong damit ang ating gamitin sa ganitong panahon. Iwasan yung mabibigat na gawain kapag mainit na, no? At sabi nga nila, alas 10 ng umaga hanggang alas 4 pa. Yan daw yung iwasang mga oras. Sa pagpapatuloy pa ng ating musika dito sa ating Letters and Souvenirs.

0: swak na budget recipes light na buong family.
1: Dala kayang makakalikasan.
2: Anything under the sun.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
8: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
10: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
9: Huwag i-click ang link.
10: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
9: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service,
12: and Radyo Pilipinas.
9: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili,
14: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
12: from PBS,
9: Presidential Broadcast Service
12: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
9: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
12: from PBS,
9: Presidential Broadcast Service,
12: and Radyo Pilipinas.
15: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
16: Radyo on the go.
15: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
17: Yay!
18: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
19: PBS Receiver.
18: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
15: Libre to ha?
18: Walang bayad?
15: Oo, walang bayad.
19: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

Meron na po tayong 21 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Patuloy kayong nakikinig sa ating Letters and Souvenirs dito sa Radyo Magazine. Tayo po'y nasa 1278 kHz sa AM Radio.

At bago pa sa ating mga musika, narito muna ang ilan sa ating balitaan. Sa ating unang balita, NBI nanawagan kay Senator Bato de la Rosa na mapayapang sumuko. Nanawagan itong National Bureau of Investigation kay Senator Ronald Bato de la Rosa na makipagtulungan at mapayapang sumuko sa mga otoridad kaugnay ng mga kaganapang konektado sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC. Ayon sa ulat, sinabi ng NBI na mahalagang pairalin ng respeto sa batas at proseso habang umigting ang usapin hinggil sa mga personalidad na iniimbestigahan kaugnay ng kampanya kontra ilegal na droga noong nakaraang administrasyon. Matatandaang naging pangunahing opisyal si De La Rosa sa implementasyon ng War on Drugs noong siya pa ang hepe ng Philippine National Police. Bagamat nananatiling mainit ang usapin sa publiko at sa larangan ng politika, sinabi ng mga otoridad na mas makabubuti kung kusang haharap sa mga otoridad ang sinumang iniimbestigahan upang maiwasan ang anumang tensyon o hindi inaasahang insidente. Samantala, wala pang pinal na pahayag mula sa kampo ni Senator De La Rosa hinggil sa naging panawagan ng NBI. Patuloy namang nakatutok ang sambayanan sa magiging sunod na hakbang ng senador habang nagpapatuloy ang diskusyon kaugnay ng jurisdiksyon ng ICC at ng partisipasyon ng Pilipinas sa naturang usapin. At narito po pagpapatuloy ng ating musika sa Letters and Souvenirs.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan sugar man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
1: RG! Radyo Magazine 1278.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: This is a public service announcement.
5: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
4: Huwag i-click ang link.
5: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
4: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
8: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
9: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
8: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
10: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
8: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
11: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
8: Eh, pasensya ka na anak. Ayan mo't gagawin ko ng paraan.
10: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
11: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine 1278 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
16: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: home, play me boring.
1: Radio Magazine, 1278 AM.
2: Ito pa rin ang ating letters and souvenirs sa Radio Magazine. Ako po si Tony P. Kasama niyo hanggang mamayang alas 6. Sa atin pang balitaan, ito ay ukol naman sa ating kuryente. Sinailalim po sa yellow alert itong Visayas Grid matapos bumaba yung power reserve sa naturang rehiyon ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o yung NGCP. Ibig sabihin niyang yellow alert ay manipis yung reserbang kuryente at maaaring hindi sapat ang supply sakaling magkaroon ng biglaang aberya sa mga planta. Karaniwang nangyayari kapag mataas ang demand sa kuryente habang may mga planta namang naka-shutdown, naka-maintenance o kaya ay biglang nagkaroon ng forced outage. Sa kasalukuyan, wala namang iniulat na malawak ang brownout ngunit mahigpit na minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon upang matiyak na mananatiling stable ang supply ng kuryente sa Kabisayaan. Samantala, sinimula naman ng Meralco yung pagpapatupad ng manual load dropping sa mga lugar ng kanilang prangkisa. Yan po ay kasunod ng pagtataas ng red alert sa Luzon Grid. Ayon po sa Meralco, ibig sabihin niya na ang ilang lugar ay daranas ng 2 oras na rotating brownout at yan nga ay nagsimula na kanina pang alas 3:24 ngayong hapon. Sinailalim ng National Grid Corporation of the Philippines sa red alert ang Luzon Grid mula alas 3 kanina ng hapon hanggang mamayang alas 8 ng gabi at magiging yellow alert naman mula alas 8 ng gabi hanggang alas 10 ngayong gabi. Ayon sa NGCP, ang pinakamataas na demand sa Luzon ay umabot ng 12,537 megawatts. Kung saan yung available capacity ay 12,447 megawatts lamang. Dahil sa ilang planta ng kuryente na nawala ng kuryente, wala pang full capacity. May kabuang 4,681.6 megawatts na hindi magagamit sa grid. Ayon po yan sa NGCP. Ito namang red alert status, tinataas po yan kapag kulang, hindi sapat yung supply ng kuryente para matugunan yung pangangailangan ng mga mamimili at ang regulating requirement ng transmission grid. At yun nga, yung yellow alert naman, tinataas po yan kapag hindi sapat yung operating margin. Bukod sa Meralco, sabi po ng NGCP, ilan pang mga power distributor ang posibleng magpatupad ng manual load dropping. Gaya po nitong Abreco. Para sa Abra, ang Pinelco sa bahagi ng Bataan, ang Batelec 2 sa ilang bahagi ng Batangas, Aleco sa mga bahagi ng Albay, ang Canoreco dyan po sa gawin ng Camarines Norte. At yan namang schedule na yun, pwede namang makansela once na bumuti na yung kondisyon ng sistema. Ayon naman sa Department of Energy, inatasan na nito ang NGCP na agad na lutasin ang mga nagiging handblang sa transmisyon ng kuryente na nakakaapekto sa pagpapadala sa malalaking nitong malalaking planta ng kuryente. Sinabi ng DOE, nag-trip itong 500 kilovolt Tayabas, Lian at Dasmariñas, Lian transmission lines kaninang alas 6:30 pa lamang ng umaga. Naging sanhi po yan ng pagkakadisconnecta sa grid niyang Lian 1 and 2. At dahil nga dyan, inutusan ni Energy Secretary Sharon Garin ng NGCP na magbigay ng mga detalye ng mga insidente, lalo na yung mga pagkawala ng kuryente sa transmission. Maging itong San Miguel Power Group Corporation, agad ding inutusan na ibalik sa dati yun namang Masinloc Unit 3. At narito po ang pagpapatuloy pa ng musika dito sa ating Letters and Souvenirs.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
7: Maari bang umusog-usog ng konti?
6: Sakay na!
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: This is a public service announcement.
9: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
8: Huwag i-click ang link.
9: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN contra text scam.
10: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
12: Uy, Bex, sino na naman yung kamitap mo?
13: Secret, baka agawin mo.
14: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
13: Ha? Huh? Pero Doc, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
15: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
13: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
12: Uy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
15: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
13: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
15: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
16: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
17: Alam ba ninyo na may malaking nutritional benefits ang pag-inom ng tubig sa tamang oras? Ang pag-inom ng 2 baso ng tubig pagkagising sa umaga ay makatutulong sa pag-activate ng katawan. Ang 1 basong tubig naman bago kumain ay makatutulong sa pag-digest ng pagkain. 1 baso ng tubig din bago maligo ay magpapababa ng presyon ng dugo o blood pressure. At ang pag-inom ng 1 baso ng tubig bago matulog ay upang makaiwas naman sa stroke at atake sa puso.
16: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino! Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman!
0: Pinalakas, pinalawak,
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko,
0: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab, World Service Sports Radio.
18: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan,
0: pinagsanib na puwersa
18: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
18: Radyo Magazine 1278,
0: Sports Radio 918,
18: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
0: at Radyo Pilipinas World Service.
18: Mapapakinggan lang
0: sa Capital 104.3 FM,
18: Capital 104.3,
0: the AM and FM collab, sa Capital 104.3 FM,
3: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas. Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
3: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Interesting na usapan.
19: Hindi heavy.
1: Tugtugang chill.
2: Suave.
1: Learning from home na hindi boring.
10: Radyo Magazine
2: 1278 AM.
20: At dulong bahagi na po ng ating letters and souvenirs. May bahagya pong ginhawa para sa mga consumer matapos ipahayag po nitong Manila Electric Company o Meralco yung kanilang rollback daw sa singil sa kuryente para ngayong buwan ng Mayo. At dito nga po sa ulat binabaraw po ng 15 0.0151 pesos o peso per kilowatt hour. Yan po ang binawas nila. Ito ay halos sa isa't kalahating sentimo ang nabawas po kada kilowatt hour. At dahil nga po dyan ay nasang may maliit na bawas sa buwan ng bayarin ng mga residential consumers, sabi pa ng Meralco, kabilang sa mga nakaapekto sa pagbaba ng singil, yun daw adjustment sa generation charge at iba pang components ng electricity billing. Bagamat napakaliit ng bawas na ito, sinabi ng ilang consumer groups na makatutulong pa rin ito, lalo na sa mga pamilyang patuloy na hinaharap yung mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. Ganunman, paalala ng mga eksperto sa enerhiya na nananatiling sensitibo yung power rate sa galaw ng supply ng kuryente at presyo ng fuel sa pandaigdigang merkado. Kaya naman napaka-importante pa rin yung pagtitipid sa paggamit ng kuryente, lalong-lalo ngayong mainit ang panahon at tumataas ang demand sa enerhiya. Kaya nga naririnig na naman natin yung mga yellow alert, yung red alert sa mga grid. O yung grid ng kuryente. Na ngayon nga, mayroon dito sa Metro Manila, no, sa mga kalapit na lugar, may umiiral ngayong rotational brownout. Timat kalahating minuto na lamang, alas 6 na po.

At sa punto pong ito tayo pansamantalang magpapaalam. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay dito sa ating palatuntunan, sa mga sumama sa atin. Maraming salamat sa ating mga kasamahan dyan sa ating transmitter sa Marulas, Valenzuela. Maraming salamat kay Marinela. And syempre pa, thank you sa mga kasama natin sa studio kina Marisol Malimban, Camille Morisumali, Rona Bella Esperanza, Sam Renz, Ryan Reyes, kay Boss Julius Ungat. And thank you, Boss Riden. Ako po si Tony P. Magandang hapon sa inyo lahat.

0: Radjov Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your General Information Station.
5: Radjov Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
9: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
9: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawanin ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
0: Radyo Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278. AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
10: Dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
11: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN power grid.
10: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
12: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
10: Unti-unti na rin nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
12: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
10: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
13: Sa pagitan ni De La Rosa at ng mga ahente ng NBI. Ang iba pang detalye tungkol dito, iulat namin maya-maya lamang. Samantala, nilinaw ng Malacanang na wala pa sa isip ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang muling pagsali sa International Criminal Court. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
1: Muling nabuhay ang usapin ng muling pagsali ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Kasunod yan ang mga diskusyon hinggil sa posibleng pagpapatupad ng ICC arrest warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa na dating hepe ng Philippine National Police noong panahon ng drug war ng nakaraang administrasyon, bagay na nilinaw ng Malacanang. Sa kasalukuyan, hindi pa pinag-iisipan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang muling pagsali ng Pilipinas sa ICC, pero hindi umano nito tuluyang isinasara ang posibilidad ng pagtalakay dito sa hinaharap.
14: Ang huli naming pag-uusap ng Pangulo, medyo matagal-tagal na po, sa ngayon ay hindi ko pa po ito muling na itatanong. Ang huli niya pong sinabi ay hindi pa po magre-rejoin. So kung kinakailangan po sigurong aralin sa mga susunod ng araw, ay hindi naman po sarado ang Pangulo dyan. But sa ngayon, ang huli naming pag-uusap ay hindi pa po magre-rejoin.
1: Una nang iginiit ng palasyo na kahit hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas, nananatili pa rin umiiral ang Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Matatanda ang opisyal na kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Matapos magsagawa ng paunang investigasyon ng ICC kaugnay ng kampanya kontra illegal na droga ng kanyang gobyerno. Punto pa ng Malacanang, hindi naman kailangang magkagulo sa pagpapaabot ng suporta sa senador.
14: Galit. Kapag ka po ba, if ever, mag-implement ng valid warrant of arrest or pagpapatupad ng utos ng isang korte, dapat po ba na ang mga Duterte at mga suporta ni Senator Bato ay maghasik at magalit sa gobyerno? Hindi po ba dapat tayong lahat, kahit anong kulay natin, ay dapat na tumutupad sa batas at pinapatupad ang batas? So hindi po kinakailangan magkagulo.
1: Sa usapin naman ng impeachment laban kay VP Sara, binigyang diin ng palasyo na accountability ang nais ng pamahalaan.
14: So kung sabihin na the palace is for the holding of the trial, ganito po ang gagawin natin. Alam po natin, since the time na nagpaumpisa ang Pangulong magpaimbestiga sa flood control mess, ang sabi niya, managot ang lahat na managot. So hindi naman po pwede maging exemption, no? Or ma-exempt itong impeachment trial. Dahil kung may dapat na mapanagot, ay dapat na managot.
1: Umapila na rin ang Simbahang Katolika sa Senado na ituloy ang impeachment trial laban sa Vice Presidente at bumoto ng naaayon sa ebidensya at sa ngalan ng hustisya. Hindi rin dapat anila ma-delay ang trial at dapat itong masimulan sa lalong madaling panahon dahil ang pagpapaliban dito ay pagpapaliban din sa hustisya para sa mga Pilipino, pati na sa bise. Samantala, nagpaalala ang Malacanang sa publiko na manatiling mapanuri at mapagmatsyag sa gitna ng mga kumakalat na usapin tungkol sa umano'y destabilization plot laban sa Pangulo. Ayon sa palasyo, wala pang namumonitor na aktibong plano para pabagsakin ang kasalukuyang administrasyon. Gayunman, sinabi nito na batid umano'y

0: CCO Undersecretary Claire Castro, hindi ipagkakait ng pamahalaan ng namang tulong sa sinumang Pilipinong nangangailangan. Anuman anya ang kulay sa politika, laging kapakanan ng taong bayan ang dapat unahin at hindi ang pansariling interes. Matatanda ang humingi ng tulong si De La Rosa kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na huwag siyang isuko sa International Criminal Court matapos itong mag-issue ng arrest warrant laban sa senador dahil sa muna'y pagiging co-perpetrator sa war on drugs ng panahon ng Duterte administration. Binawi na ng PNP Criminal Investigation and Detention Group ang inihaing sagpina para kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Isang araw ito bago ang nakatakda sana niya ang pagharap sa Major Crimes Investigation Unit ng CIDG sa Campo Crame. Ito'y para magsumite ng sworn affidavit, mga dokumento at magbigay ng mga impormasyon kaugnay sa umunoy extrajudicial killings na naganap noong siya pa ang Police City Director at Regional Director sa Davao. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, respeto ito sa pagsasailalim ng Senado kay Bato sa protective custody matapos sa maglabas ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa senador.
1: Iginiit ng Justice Department na nasa batas na maaari umanong isuko ng Pilipinas ang isang individual sa International Criminal Court. Samantala, kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakapagpalit na ng bagong lead counsel. Yan ang ulat ni RR Tubisig.
2: Muling iginiit ng Department of Justice na maaari umanong isuko ng Pilipinas sa isang international court ang isang individual ayon sa Republic Act 9851. Paglilinaw ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, nananatili ang posisyon ng kagawaran na walang batas na humahadlang sa gobyerno na makipag-ugnayan sa anumang korte sa ibang bansa. Ang RA 9851 ay ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Ito ang batas na ginamit ng pamahalaan sa pag-arrest kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Section 17 ng batas, nakasaad na maaaring isuko ng mga otoridad sa isang international court ang Pilipinong sangkot sa crimes against humanity. Samantala, sa isang text message, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na siya ay kikilos lang kung may hawak na siyang legal na dokumento. Ang hawak umano kasing papel ni dating Senador Antonio Trillanes ay mula sa International Criminal Court, ang korte kung saan nag-withdraw na ang Pilipinas. Kaya anya, wala na itong visa sa Pilipinas. Irerespeto niya lang daw ito kung ito ay galing na sa Interpol. Pero nauna nang sinabi ni Attorney Cristina Conti, Assistant to Counsel ng ICC, na hindi kailangan ng anumang domestic paper para ipatupad ang warrant of arrest kay Senador Bato de la Rosa. Ito rin ang posisyon ng ICC dahil nangyari ang mga umano'y extrajudicial killings noong miyembro pa ang Pilipinas ng Rome Statute. Samantala, sinabi rin ni Attorney Melvin Matibag na handa silang iserve ang warrant of arrest kay De La Rosa anumang oras. Pinayagan na rin ng ICC ang request ni Nicholas Kaufman na magbitiw bilang abogado ni Duterte. Ang British lawyer na si Peter Haynes ang magiging bagong lead counsel ni Duterte. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Pinaman natin ngayon ang mga kaganapan sa labas ng Senado. Live ngayon doon si RR Tubise. RR, kamusta dyan ngayon?
3: Dayan, nandito nga tayo sa labas ng Senado kung saan maigpit ang seguridad dahil halos isang libong kawanin ng Philippine National Police ang nakadeploy. Kasunod dito ng mga ugong-ugong na ngayon na aarestuhin si Senador Bato de la Rosa ng NDI. Sa aking kanan, makikita natin na nandito yung mga pulis, binabantayan nila ang mga relayista para hindi makapasok dito sa Senado. Na ayan yung mga relayista na ayan yung mga nananawagan para ipakulong si Senador Bato de la Rosa, pati na yung ipinapanawagan din nila ang pagpapakulong kay Sara Duterte, pati ang kanyang impeachment. Sa akin naman kaliwa, makikita natin dito na dito yung mga taga-suporta ni Bato, pati yung mga suporta ng kampo ni Duterte. Makikita rin natin sa kanina pa, kanina kinumpirma ni Bato na nakatanggap na siya ng mga balita na nakabang na sa kanya yung NDI, yung National Bureau of Investigation, pati yung CIDG, dahil anumang oras ay maaari na nga raw siyang arestuhin. kanina.

0: niya din, nauna niya na rin sinabi na nananawagan siya kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na huwag siyang isuko sa International Criminal Court. Dayan, ngayon hinihintay natin yung desisyon ng Korte Suprema kung pagbibigyan yung kanyang panalangin na TRO para hindi siya ipakulong o isuko sa International Criminal Court. At sa ngayon, mahigit nga, ulitin lang natin, mahigit 1,000 pulis mula Northern, Southern, Eastern District ng NCRPO ang napadloy sa labas ng Senado. Sa ngayon, siguridad, safe pa rin yung mga tao na pa namang naiuulas sugatan o mga pagkakagulo. Dayan?
1: Maraming salamat sa update, RR Tubise. Habang inaabangan ng publiko ang susunod na kaganapan sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, kanya-kanya rin ang pananaw at opinyon ng taong bayan hinggil dito. Alamin ang POV ni Juan sa ulat ni Sheila Natividad.
2: Nasa Senado na ang susunod na yugto ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Habang hinihintay ng publiko ang magiging direksyon ng proseso, sari-sari rin ang pananaw at tanong ng mga Pilipino tungkol sa nakaambang impeachment trial. Para kay Father Robert Reyes, mahalagang pairali ng mga mambabatas ang pagiging patas at huwagaya ang manaigang politika sa pagdedesisyon sa impeachment ng bise.
3: Kasi nga, ang accusation sa kanya ay abuse of confidential funds. Ayan po yung gusto namin malaman. Ano ba talaga? Bakit talaga merong tinatawag ng betrayal of public trust, abuse of authority, parang unexplained wealth, at yung waste of people's money, waste of opportunity.
2: Dagdag pa ni Father Robert,
3: si Sarah, kailangan managot kayo kasi ang daming lumabas eh. Kapag hindi po naging matino ang paglilitis kay Sarah Duterte sa Senado, madadagdagan ang galit ng taong bayan.
2: May ilan namang nanawagan na gawing mas malinaw at bukas sa publiko ang pagdinig para mas maunawaan ng taong bayan ang mga ebidensya at proseso na kakaharapin ng pangalawang pangulo, katulad na lamang ng vendor na si Nanay Gloria at housewife na si Maria.
4: Ang akin lamang kung ano yung mga gap, malaki man o maliit, madadala sa pag-uusapan, maging patas lamang dahil nangangailangan din kami ng tulong.
5: Sana nga po managot yung mga taong may sala sa mga pera na yan na ginagastos nila na walang pakundangan. Sana naman, maging patas sila sa paghusga sa kung sino man ang may sala.
2: Kaisa naman si Jasper sa hiling ni Nanay Gloria at Maria, maging makatarungan at nararapat ang pag-aksyon sa oras na maipasa na sa Senado ang Articles of Impeachment ng Bise.
6: Sana maging pantay yung maging pag-ano nila kay Sara Duterte, na sana maging successful. Sana maging pantay at maging practical sila sa gagawin nilang plano.
2: Matatanda ang noong May 11, bumoto ang mga miyembro ng House of Representatives para i-impeach si Vice President Duterte sa pangalawang pagkakataon, kung saan 257 ang in favor, 25 ang against, habang 9 naman ang abstain. Kabilang sa mga iniuugnay sa impeachment na paratang ang umano'y misuse of confidential funds, unexplained wealth at iba pang isyung may kaugnayan sa public trust. Dahil dito, ang Senado na ang magsisilbing impeachment court na tatalakay sa kaso habang inaasahan ang magiging paglilinaw sa mga susunod na hakbang ng proseso. Bukod sa mensahe sa mga mambabatas, nais ding malaman ng sambayanan kung ano ang magiging basihan ng hatol ng Senado at kung paano masisiguro na magiging patas ang impeachment proceedings. Umaasa naman ng marami na magiging malinaw, patas at makatarungan ang magiging pag-usad ng impeachment trial, para rin sa kapakanan ng sambayanan. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
7: Sa iba pang balita, nasa Office of the Ombudsman na ang Partial Committee Report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng investigasyon sa issue ng flood control projects. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
8: Kinumpirma ng Office of the Ombudsman na natanggap na nito ang partial committee report ng Senate Blue Ribbon Committee mula sa opisina ni Senator Ping Lacson kaugnay ng investigasyon ng komite sa issue ng flood control projects. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, ibabahagi ito sa mga grupong nakatoka sa iba't ibang kaso ng flood control para sa kanilang pagsusuri at magamit kung kinakailangan. Patuloy naman ang investigasyon at paghabol ng Office of the Ombudsman sa mga sangkot sa maanmalyang flood control projects sa bansa. Siniguro naman ni Lacson sa publiko na hindi masasayang mga naging findings ng Senate Blue Ribbon Committee kahit may pagbabago ng liderato ng Senado. Ayon kay Lacson, nakatulong ang komite sa ilalim ng pamumuno niya sa preliminary investigation ng Department of Justice at Office of the Ombudsman. Ayon niya, ito ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng testimonial at documentary evidence. Sa kasalukuyan, hindi pa sapat ang bilang ng mga nakapirmang mga senador dito para ito ay matalakay sa plenaryo. Bukod kay Lacson, lumagda dito sina dating Senate President Tito Soto III, Senator Erwin Tulpo, Risa Hontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan at Rafi Tulpo. Una lang naibahagi ni Lacson ang nilalaman nito sa pamamagitan ng Chairman's Progress Report. Bago pa ang naging pagbabago sa liderato ng Senado, sinabi ni Lacson na magpapatuloy ang investigasyon ng komite.
9: We will scrutinize matters that need further scrutiny. Una, mas malalim at mabusising investigasyon hinggil sa usapin ng allocables at leadership fund. Pagtuunan ng pansin ng komite ang mga opisyal na dokumentong ating nakalap mula sa DPWH. Kabilang dito ang mga sulat galing sa mga mababatas.
8: Sa naging privilege speech ni Lacson, sinabi niyang reincarnation ng flood control scandal ng PDAF scam. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Samantala, posibleng makaranas ng ashfall ang ilang bahagi ng Legazpi City at Santo Domingo dahil sa patuloy na aktibidad ng bulkan Mayon. Mahigpit ding ipinatutupad ang pagbabawal sa pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Yan ang ulat ni Paul Happy ng Radyo Pilipinas, Albay.
10: Muling nagbuga ng makapal na ash plume ang lava collapse pyroclastic density current na naitala sa bahagi ng Miisig Gali ng Bulkang Mayon sa Albay kaninang alas 11:22 ng umaga. Ayon sa FIVOX, bunsod ito ng patuloy na pagdaloy ng lava sa bulkan na nagiging sanhi ng pagguho at pagbuo ng PDC. Patay sa FIVOX Mayon Volcano Observatory, mas maliit ang naturang ash plume kumpara sa naitala noong May 2.
11: So, nagkaroon po tayo ng around 3 kilometers po na run out dito sa Miisi. So, 3 kilometers po yung inabot niya mula po na sa, kung susukatin po mula sa crater. At nag-form po ito ng ash plume na umabot din po sa 4,000 meters o 4 kilometers po from mean sea level.
10: Dahil naman sa mahinang ihip ng hangin sa itaas ng bulkan, posibleng makaranas ng ashfall ang ilang bahagi ng Legazpi City at Santo Domingo. Kaya naman ang pamahalaan patuloy na binomonitor ang sitwasyon upang agad na maabisuhan ng mga residente sakaling lumala ang aktibidad ng bulkan. Ang Daraga MDRRMO nga agad na nakipag-ugnayan sa mga barangay na sakop ng Mayon Unit upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente rito. Mahigpit na pinapatupad ang pagbabawal sa pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone.
12: As of now, negative ang LGU Daraga for ashfall as per report ng aming monitoring team. So, continuous ang coordination with the barangay DRM committees headed by their punong barangays para sa alertness ng kanilang residents doon sa Mayon Unit.
10: Muli namang pinaalalahanan ng FIVOX ang publiko na manatiling handa sa posibleng panganib na dulot ng patuloy na pagdaloy ng lava at pagbuo ng pyroclastic density current o PDC. Sa ngayon, nananatiling mahigpit ang pagbabantay ng mga otoridad kasabay ng panawagan ng lahat na manatiling alerto at sumunod sa mga inilalabas na abiso. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Paul Happin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mahigpit na binabantayan ng mga otoridad sa Albay ang pagpapatupad ng price freeze sa harap ng umiirag na state of calamity sa ilang bayan. Activated na rin ang Local Price Coordinating Council ng LGU sa Albay. Yan ang ulat ni Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Albay.
13: Para sa tricycle driver na si Kuya Bernard, malaking kagaanan sa araw-araw nilang gastusin ang ipinatutupad na price freeze sa mga pangunahing bilihin sa ilang bahagi ng Albay.
14: Panahon ng crisis natin ngayon, kailangan talaga na kahit papano, mas mura man lang ang ang mga bilihin. Kaya kung ganyan ang mangyayari, medyo makakagian-gian po sa amin. Lalo na sa amin ang mga para-tricycle.
13: Si Kuya Jules naman, positibo na malalampasan ang problemang dinaranas nila dahil sa mahal na presyo ng langis at pag-aalboroto ng bulkang Mayon. Ito'y sa tulong na rin ng mga programa at proyekto ng pamahalaan para sa kanilang mga magsasaka.
15: Laban lang tayo mga farmers hanggat kaya natin kakaroon. Dan crisis ngayon, dan lang yan, diyan habang buhay. Hanggat may sumusuporta sa atin na gobyerno, makakaroon tayo niya.
13: Isang bayan ng Daraga kung saan nakatira si na Kuya Bernard at Kuya Jules sa mga nagdeklara ng state of calamity dahil sa muling pag-aalboroto ng bulkang Mayon. Nasa ilalim din ng state of calamity ang mga lungsod ng Tabaco, Legazpi at Ligao. Gayun din ang mga bayan ng Kamalig, Malilipot, Santo Domingo at Ginubatan. Dahil dyan, epektibo na ang price freeze sa mga naturang bayan at lungsod sa lalawigan. Ibig sabihin, bawal magtaas ng presyo sa mga pangunahing bilihin ang mga negosyante sa loob ng 60 araw.
16: Ito po ay makakatulong dahil ang ibig sabihin po lang namin ito na yung calamity hindi po masasamantala. Yung price and supply situation natin sa isang lugar na nandun na nga yung state of calamity ay mayroon pang nagsasamantalang mga negosyante.
13: Babala ng DTI Albay, 5,000 piso hanggang 1,000,000 pisong multa at pagkakakulong ang posibleng kaharapin ng mga nahuhuling lalabag sa price freeze. Sa ngayon, naka-activate na ang mga local price coordinating council sa bawat LGU sa Albay upang bantayan ang presyo ng mga bilihin at maiwasan ang pananamantala habang nagpapatuloy ang aktibidad ng bulkang Mayon. Pero paglilinaw ng DTI Albay, hindi lahat ng produkto ay sakop ng kanilang ahensya. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Umalo na sa mahigit 4,000,000 piso ang kabuang pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa patuloy na pag-aalboroto ng bulkang Mayon. Ayon kay Department of Agriculture Assistance Secretary at Deputy Spokesperson Joycel Panlilio, nagpaabot na ang DA ng 4,000,000 pisong halaga ng agricultural inputs, gaya ng mga buto, pataba at farm tools. Mahigit 648,000 pisong halaga ng tilapia fingerlings at feeds naman ang inilaan ng BFAR para sa mga mangingisda. Para sa mga nais magsimulang muli, may naalok na zero interest loan ng pamahalaan na may isang taong palugit bago bayaran.
17: Dahil nga po patuloy pa po itong ash fall po sa bulkang Mayon, meron po talagang kahirapan at challenge para po ma-assess po kung ano po talaga yung extent ng damage, lalong-lalo na po doon sa permanent danger zone. So ang ginagawa lang po ng Department of Agriculture ay patuloy po yung pag-monitor po ng mga areas po within po doon sa 7 to 8 kilometer radius po.
18: Inilatag ng Baguio City Disaster Risk and Management Office ang hakbang para tugunan ang posibleng epekto ng Super El Nino sa lungsod. Yan ang ulat ni Jadril Kate Lapizal ng PTV Cordillera.
19: Nagtatag ng El Nino Task Force ang Baguio City Disaster Risk and Management Office bilang paghahanda sa posibleng epekto ng inaasahang Super El Nino. Layunin ng task force na palakasin ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para agad na matugunan ang mga posibleng problema kaugnay sa kakulangan ng tubig, pagtaas ng kaso ng heat-related illnesses at banta ng sunog sa lungsod. Kabilang sa hakbang ng task force ang mas pinaigting na information campaign, monitoring sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng tagtuyot at paghahanda ng contingency plans para sa mga residente. Inaasahan naman ang pagsasagawa ng El Nino Summit ngayong buwan kung saan lalahok ang mga residente ng lungsod ng Baguio upang mabigyan ng karagdagang kaalaman sa paghahanda sa banta ng El Nino.
20: The advice tayo niya, the residentes tayo, aktipid tayo lata. Isungan DJT, aramidan tayo o summit tayo on May 29. Alaon tayo dagito yung barangays. Inyan ti suggestion da and everything. DJT, iaramid tayo, i-concretize tayo as a plan. But as of for now, ti advice tayo dagito yung residentes, tipid, tipid, tipid.
19: Kasama rin sa El Nino Task Force ang Baguio Water District na siyang pangunahing opisinang magbabantay sa supply ng tubig sa lungsod. Ayon sa tanggapan, posibleng dumanas ang lungsod ng water shortage dahil nasa mataas na lugar ito. Ngunit patuloy namang pinagsisikapan ng tanggapan ang pag-monitor sa supply ng tubig sa lungsod at paghahanap ng mga bagong water sources. Isinasagawa naman ang mga rehabilitasyon at pagsasaayos sa mga reservoir at deep wells sa lungsod para matiyak na nasa mabuting kalagayan ang mga ito. Sinisiguro rin nito na maprotektahan ang mga watershed sa lungsod, kabilang na ang kanilang pagtatalaga sa mga magmomonitor at magbabantay sa mga ito.
20: Ang titinulong tayo nga sangon na gating challenges, na adaman ti problema. Just let us know, ibagayo ti problema iti district na agawaan mi, no, ano ti remedyo na. Otherwise, no, talaga awang kaya aming iremedyo, ibakap mi na kita water deliveries tayo.
19: Ipinapaalala rin ni Royeca ang kahalagahan ng water conservation, pag-iimbak ng tubig at iba pang paghahanda para malabanan ang matinding epekto ng El Nino. Jezreel Kate Lapizar para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Panahon ang ramdam bukas, lalo na sa silangang bahagi ng bansa. Hindi man umiiral ang hanging silangan o yung easterly wind sa bansa, karaniwan ang mas mainit na panahon sa buwan ng Mayo. Samantala, ang low pressure area po na dating bagyong Kaloy ay wala pong direktang epekto sa ating bansa at posibleng mag-dissipate o malusaw yan sa Biyernes o sa Sabado. Samantala, nasa 40 mga lugar ang mga nasa danger zone o above 41 degrees Celsius bukas. Karamihan dito ay sa silangan ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon sa heat index forecast ng PAGASA, kabilang dyan ay posibleng pumalo sa 45 degrees Celsius ang ilang bahagi sa silangan ng Luzon, maging dito rin sa parte ng Tugigaraw City, Isu Echague at CLSU Muñoz, Sangli Point, Ambulong at sa Dumangas, Iloilo, Giwan Eastern Samar, Dipolog at sa ilang parte ng Leyte, posibleng pumalo sa 44 degrees Celsius. Ibig sabihin ng mahigit 41 degrees Celsius na heat index, posibleng makaranas po ng heat exhaustion o heat cramps, lalo na kapag patuloy ang exposure sa direktang init sa labas, posibleng magka-heat stroke. Samantala, base naman sa heat forecast ng mga pangunahing lungsod sa bansa, bukas ng hapon, maglalaro sa 39 to 41 degrees Celsius ang heat index sa Metro Manila. At dyan naman sa parte ng Mactan International Airport, maaaring pumalo sa 42 degrees Celsius. Sa Davao City, Davao del Sur, maaaring umakyat sa 41 degrees Celsius. Kaya paalala po muli, para maiwasan ang heat-related illnesses sa mga sakit, magbaon ng panangga sa araw at kung maaari ay iwasan ang paglabas o matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanuluyan.
18: Abangan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. naglabas ng executive orders para sa pagpapabilis ng serbisyo ng gobyerno at pagpapaigtim ng pakikipagtulungan ng bansa sa developing countries.
1: Naralco, inanunsyo na ang bawas singil sa kuryente ngayong buwan ng Mayo.
7: At pulis na nanulak ng isang motorista habang nagpamaneho, sinibak na sa pwesto. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan!
0: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at work.
1: Is it a yes or a no?
2: Are you anti or pro?
1: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
2: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
1: Pag-usapan natin yan sa
2: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
1: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
3: Ito ang mga buhay na pamana na bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Ngayong buwan ng pambansang pamana, sama-sama nating pahalagahan ang ating pinagmulan at pagyamanin ang ating bukas.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatupad ng mga abot-kayang serbisyong medikal na hatid ng mga programa ng PhilHealth. Kabilang dyan ang karagdagang libreng dialysis at cancer treatment benefits. Inang ulat ni Kenneth Pacheco.
1: Sa harap ng mga hamong kinaharap ng bansa, hindi kinakaligtaan ng pamahalaan ang usaping pangkalusugan ng mga Pilipino. Malinaw ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tiyakin ang abot-kayang serbisyo medikal para sa lahat ng mga nangangailangan. Katunayan, nito lamang Lunes nang bumisita ang Pangulo sa Medical City para silipin ang pagpapatupad ng expanded benefits ng PhilHealth. Kabilang narito ang expanded maternity care packages. Sa ilalim nito, naitaas na sa dating 29,000 pesos mula sa dating 9,750 pesos ang makukuha ng isang normal delivery patient. Kung cesarean naman, maaaring makakuha ng 58 hanggang 62,000 pesos ang pasyente. Kaya para kay Michael na kapapanganak lamang ang may bahay, malaking kabawasan ito sa kanilang gastusin.
2: Malaking tulong siya in the sense na sa ngayon, yung anak ko po, as in, yung baby, 7 months and a half weeks, nasa NICU na po siya. So, medyo kailangan ko talaga ng, ng malaking halaga. Pero sa tulong ng PhilHealth, na naa-discount naman kami ng, na parang nabawas-bawasan po yung aking isipin.
1: Kabilang din sa programa ang Outpatient Emergency Care Benefit na sumasaklaw sa mga minor condition. Dito nakatakda na ang halaga para sa ER fees, diagnostics at mga gamot sa mga accredited na level 1 hanggang level 3 na ospital. Kaya si Melinda na kailangan ng check-up para sa kanyang karamdaman sa puso, tila nabunutan ng tinik.
3: Napakalaking tulong po kasi hindi ko inaasahan na dito sa medical city ay ma-aabil ko yun through sa PhilHealth po. Kasi kung sa akin lang, sa amin lang, wala po talaga kaming kakayahan. Pero pasalamat po talaga ako dahil sa PhilHealth po ay na-covered naman po pati yung sa ambulance po namin, sa procedure po ng angiogram, at sa iba pa pong kailangan po dito ay na-ano naman po ng PhilHealth.
1: Wala ring patid ang pagpapatupad ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP sa pangunguna pa rin ng PhilHealth. Katunayan, mahigit 4,000 YAKAP clinics na ang bukas sa buong bansa, kung saan maaaring makakuha ng libreng 20,000 pisong halaga ng maintenance medicine kada taon.
4: Ang YAKAP, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
1: Pasok din sa yakap ang basic laboratory tests, pati na ang diagnostic para sa cancer.
5: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
1: Kabilang din sa programa ng PhilHealth ang karagdagang libreng dialysis, gayon din ang mas pinalakas na cancer treatment benefits para hindi matigil ang gamutan ng dahil lang sa gastusin.
5: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
1: Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bago, Pilipinas.
6: Naglabas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng 2 executive order na layong pabilisin ang serbisyo ng pamahalaan at palakasin ang pakikipagtulungan ng bansa sa iba pang developing countries. Sa ilalim ng Executive Order No. 117, ang Department of Social Welfare and Development na lamang ang magiging pangunahing kagawaran sa pag-credit ng Social Welfare and Development Organizations na tumatanggap ng tax-deductible donations. Kikilalanin na rin ng Bureau of Internal Revenue ang accreditation ng DSWD para mapabilis ang proseso para sa non-profit organizations. Layunin ng EO na mabawasan ng requirements para sa mga non-stock at non-profit organization na tumutulong sa mga Pilipino. Inilabas din ng Executive Order No. 115 para palakasin ang Technical Cooperation Council of the Philippines. Layunin naman itong palawakin ang technical assistance ng bansa sa iba pang developing nations sa ilalim ng programang Development Philippines. Sa bagong setup, pamumunuan ng Department of Foreign Affairs ang TCCP habang Vice Chair naman ang Department of Economy, Planning and Development. Kabilang din sa konseho ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para tiyaking nakaayon ang mga proyekto sa development goals at foreign policy ng bansa. Pinuri ng ilang eksperto ang mga napagkasunduan ng mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Yan ang ulat ni Cristel Ramisares ng IBC News.
7: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
8: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
7: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
9: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
7: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
10: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
7: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
9: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
7: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
9: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
7: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Cristel Ramirez, IBC News.
11: Good news naman para po sa mga consumer dahil bababa na ang singil sa kuryente ngayong Mayo ayon sa Meralco. Kasabay niyan ipatutupad na rin ang refund rate. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
12: Magandang balita para sa ating mga kababayan. Maglalaro na lamang sa 14 pesos and 33 centavos kada kilowatt hour ang kabuoang rate para sa isang pangkaraniwang pamilya. Nabawasan ng 1 sentimo kada kilowatt hour ang singil mula sa dating 14 pesos and 34 centavos noong nakaraang buwan. Nakatulong ang mga inisyatiba ng Energy Regulatory Commission o ERC para mapagaan ang epekto ng posibleng mataas na singil dulot pa rin ng tensyon sa gitnang silangan. Paliwanag ng Meralco, pinabilis nila ang pagpapatupad ng refund na nagkakahalaga ng 14.17 billion pesos. Dahil dito ay tumaas ang refund rate para sa mga residential customer ng 25 centavos kada kilowatt hour ngayong buwan. Ayon sa Meralco ay nakatulong din ang pagpapababa ng transmission charge na halos 5 sentimo kada kilowatt hour. Malaki rin ang naging ambag ng interventions mula sa ERC sa pagpapababa ng singil.
13: Yung pinakamalaking impact ngayon, yung pinayagan kami ng ERC na i-implement immediately yung isang mechanism sa mga ERC-approved power supply agreements ni Meralco. Ito yung pag-reimburse ng line rental amount from the spot market. Kung hindi natin na-implement kaagad ngayon for this May, ang generation charge sana ay tumaas ng mahigit piso. Pero dahil sa pag-implement kaagad ng line rental adjustment, na pinayagan ng ERC, nakasave ng 2 billion pesos ang Meralco consumers, and that 2 billion pesos was absorbed by the generator suppliers of Meralco.
12: Samantala, tumaas naman ang generation charge ng 40 sentimo kada kilowatt hour dahil sa pagmahal ng singil sa wholesale electricity spot market. Kaugnay nito ay makatitikim din ng bahagyang benepisyo ang mga customer sa value-added tax o VAT exemption para sa kuryente mula sa indigenous natural gas. Ayon sa Meralco, ang refund ay magiging isang hiwalay na line item sa bill na may label na actual weighted average tariff o AWAT refund. Hinimok naman ng ERC at ng Meralco ang publiko na patuloy na maging masinop sa paggamit ng kuryente, lalo na ngayong tag-init. Nananawagan din ng pamunuan ng Meralco na i-follow ang kanilang mga legitimate pages at makipag-ugnayan sa hotline para sa tamang gabay at impormasyon. Elijah Canlas para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
11: Nakatakdang taluhan ng 4,000 mga leader at iba pang personalidad mula sa ASEAN ang Manila Tech Summit sa Hulyo. Layon aktibidad na matalakay ang paggamit ng makabagong teknolohiya sa ekonomiya at industriya ng ASEAN countries. Yan ang ulat ni Gavin Liegas.
14: Nakatakdang itaas sa bansa ngayong Hulyo ang Manila Tech Summit na siyang pinakamalaking fintech at digital economy sa bansa. Tinatayang 4,000 global leaders, policymakers, regulators, innovators, investors at technology pioneers mula sa ASEAN at iba pang mga bansa ang inaasahang magtitipon-tipon sa nasabing summit. Ayon sa founding chairperson ng Fintech Alliance PH na si Lito Villanueva, layo ng nasabing summit na patibayin pa ang mahalagang papel ng Pilipinas bilang convening hub para sa digital future ng ASEAN.
15: The world is paying attention to what ASEAN and the Philippines in particular chooses to build next.
14: Para kay Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque, mahalaga ang pagkakaroon ng digital economy sa bansa para mapaganda ang mga negosyo at industriya. Gayun din ang mga micro, small, medium enterprises na mapaganda ang market access, makaakit ng mas maraming namumuhunan at makalikha ng mas marami pang trabaho.
16: Digitalization is the backbone of our trade strategy. Our push for the digital-ready Philippines has already made us attractive for high-tech investments. From hyperscale data centers to green manufacturing, global investors are choosing the Philippines because we are building the infrastructure of tomorrow.
14: Isa rin sa mga prioridad ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN ngayong taon ay ang paglagda sa ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA. Ayon pa sa kalihim, pabilis na umuusad ang mga negosasyon at inaasahan na posibleng malagdaan ng ASEAN member states ang DEFA pagsapit ng Nobyembre.
16: We want every Filipino to benefit from the opportunities of the digital economy. Not only large companies in Metro Manila, but also MSMEs, startups, farmers, and young entrepreneurs across the region. For us who are already on the higher level of the digital space, let's try to continue to help our MSMEs so they can level up. Because most of them are still hesitant to really use the digital space. So let's continue to mentor them, not just in NCR, but actually all over the country, so they can also level up as quickly as they need to. Because for ASEAN, especially when DEFA is implemented, this will really open now the digital space all across ASEAN.
14: Tatlong free trade agreement ang patuloy rin na tinatrabaho ngayon ng Pilipinas ng maisakatuparan. Ito ay ang free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng European Union, free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at Chile, at free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at Canada. Sa pamamagitan nito, lalo pang lalawak ang market access ng Pilipinas pagdating sa mga exports o mga iniluluwas nitong mga produkto. Bukod pa sa DEFA, nakatuon rin ang mga pag-uusapan sa summit sa agentic AI at intelligent automation, stablecoins at cross-border finance, seamless digital payments, cybersecurity at digital resilience, at data governance at digital infrastructure. Gab Milde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
6: Nagpapatuloy pa rin ang special payout para sa TNVS drivers na hindi pa nakakakuha ng kanilang ayuda. Yan ang ulat ni Carlo Luis Candelaria.
17: Mabilis at maayos, Ganyan inilarawan ng 4 na buwang buntis na TNVS at delivery driver na si Sheila Cinco ang proseso ng special payout ng DSWD para sa mga drivers sa San Juan Arena ngayong araw. Galing pa siya sa San Jose del Monte sa Bulacan at isa siya sa mga nakaschedule ngayong araw na tatanggap ng 5,000 pisong cash relief assistance ng pamahalaan para sa mga transport workers. Anya, malaking bagay ang ayudang matatanggap pandagdag ngayong tumataas ang presyo ng mga bilihin.
18: Maganda, tsaka hindi siya hassle. Tapos very hospitable yung mga nag-a-assist. Mabilis yung process, hindi mahirap kumuha ng payout. Very good. Sobrang makakatulong, syempre. 5,000 is 5,000. Pambayad ng bills, ang taas ng Meralco ngayon.
17: Ayon sa DSWD, mula noong unang araw ng special payout noong Lunes, nasa 15,000 drivers na ang nakatanggap ng ayuda sa iba't ibang payout sites sa Metro Manila. Tugon pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang maiiwan sa pagbibigay ng suporta at tulong sa transport sector na lubhang apektado ng kasalukuyang energy emergency sa bansa. Hindi lang panandali ang ayuda ang inihahanda ng gobyerno. Umuusad na rin sa Kongreso ang Kalinga Bill. Sa pagharap ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa House Lead Committee, binigyang diin niya ang kahalagahan na mapag-isa at i-link ang mga database ng gobyerno gaya ng PhilSys at Community-Based Monitoring System o CBMS upang mas mapabilis ang pamamahagi ng ayuda sa mga susunod na economic shock.
19: The mechanisms or the groundwork is already there. CBMS is a law. We just have to maximize it.
17: Sa pamamagitan ng proposed framework na ito, maaalis na ang proseso ng mano-manong pag-verify sa mga listahan ng benepisyaryo. Ang panukalang ito ay kabilang sa mga hakbang ng pamahalaan upang patatagin ang crisis response ng gobyerno, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
11: Arestado na ang pulis sa viral video na nanulak sa isang motorista sa Pasig City. Sinabak din agad sa pwesto ang suspect at mahaharap sa mga kasong administratibo at kriminal. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
20: Bumulagta sa kalsada ang motorcycle rider na ito matapos sumemplang ang minamanehong motorsiklo. Pero hindi ito simpleng disgrasya. Sa video na ito, makikita na tila tinulak ng isa pang motorista ang biktima. Ang tumulak, isang pulis, batay sa suot nitong uniforme. Ang nakakaalarma, itinulak na nga, hindi pa tinulungan. Nagtamo ng galos sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima. Nangyari ang insidente sa bahagi ng C5 Road. Sa salaysay ng biktima, nagalit umano ang pulis na may ranggong staff sergeant matapos siya maunahan sa kalsada. Ang National Capital Region Police Office o NCRPO agad nagsagawa ng hot pursuit operation laban sa pulis na nakatalaga pala sa Regional Mobile Force Battalion ng QCPD. Naaresto na ang suspect at agad na ring sinibak sa pwesto. Bukod sa kasong administratibo, ay maharap din ito sa kasong kriminal. Tiniyak naman ng NCRPO na magsasagawa sila ng masusing investigasyon at magsasampa ng kaukulang kaso laban sa pulis alinsunod sa mga patakaran ng NAPOLCOM at ng PNP. Ryan Lesigues para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
11: Naghahatid ng mas mabilis na biyahe at malaking kita para sa mga magsaka ang bagong Farm to Market Road sa pinakamalayong sikyo sa South Cotabato. Yan ang ulat ni Orea Marie Salguera ng Philippine Information Agency, SOCSERGE.
21: Tinatamasa na ng mga residente ng Barangay Palo, Tampakan, South Cotabato ang benepisyo ng bagong 550-meter concrete farm-to-market road na ipinatupad sa ilalim ng Support to Barangay Development Program o SBDP ng Department of the Interior and Local Government, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Tampakan. Sa pamamagitan ng proyektong ito, target ng pamahalaan na mailapit ang mga malalayong komunidad sa mga pangunahing serbisyo at mapaunlad ang kabuhayan ng mga pamilyang umaasa sa pagsasaka. Ayon kay Sotero Castellanes, punong barangay ng Palo, matagal ng problema ng mga residente ang maputik at madulas na daan, lalo pa nagiging delikado tuwing umuulan at nagpapahirap sa paghahatid ng mga ani patungo sa mga pamilihan.
22: So before nasiminto ni Dalan, kanina nga Dalan is no-go terrain. So dili siya maagyan sa sakyanan, four-wheel vehicles. The same time, ang mga motor nag-lisod sa pag-agi diri nga dalan. Ang means of transportation sa mga tao diri is kabayo. hasta dito sa sentro sa barangay. 30%, almost 30% sa farm area, agricultural area na mo isari diri sa Salod. O karon nga na siminto, so nabawasan ang dilema sang or kalbaryo sang mga mag-uuma sa pagpagawas.
21: Dahil sa bagong kalsada, mas madali nang nakakapasok ang mga sasakyan direkta sa mga taniman, kaya nababawasan ang gasto sa transportasyon at mas napapabilis ang pagdala ng mga gulay at prutas sa pamilihan.
0: Nya karon kay nanang mga konkreto nga dalan, narag okay na jud kayo ang ilang paglakad padong sa eskwelahan, labi na ang katong namuyo sa Sitsubong Lawaan. Dili na ingon nga mga lubong, dili na ingon nga may stranded pagtungod sa kanang puk nga nagbaha na good siya.
21: Ala, umaasa naman si Castellanes na magpapatuloy ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga proyektong nagdudulot ng tunay na pagunlad sa mga liblib na komunidad.
22: The government, continue lang natin yung services, lalo na sa mga parplang barangays.
21: Sa Barangay Palo, ang bagong kalsadang ito ay higit pa sa isang infrastruktura. Ito'y naging daan tungo sa mas ligtas na pagpasok sa paaralan, mas mabilis na paglabas ng mga ani at mas matatag na kabuhayan para sa mga pamilyang umaasa sa pagsasaka. Mula dito sa probinsya ng South Cotabato, para sa Integrated State Media, Aurea Marie Belhera ng Philippine Information Agency, Soxargen.
6: At kaugnay pa rin ng umunay pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Silipin naman natin ang sitwasyon ngayon sa Villamor Air Base sa Pasay City. Naroon si Elijah Canlas para sa detalye. Elijah?
2: Audrey, nananatiling normal at payapa ang sitwasyon dito sa Villamor Air Base sa Pasay City sa kabila ngayon ng balita tungkol sa posibleng pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa ngayong gabi. Sa ngayon ay wala pang namatang anumang unusual movement o pagdami ng tao sa paligid ng Villamor Air Base. Nasa white alert status o normal na operasyon lamang ang pasilidad ayon sa pinakahuling ulat mula sa loob ng base militar. Dahil dito ay pinabulaanan ang mga spekulasyon sa social media na may naka-standby na aeroplano para sa paglipat sa nasabing opisyal. Ang mga ulat na ito ay nag-ugat matapos ilabas ang International Criminal Court o ICC ang warrant of arrest kaugnay sa investigasyon sa war on drugs. Samantala ay nananatili ang senador sa loob ng gusali ng Senado sa Pasay kung saan ito ay nasa ilalim ng protective custody. Ang mga larawan ng mga eroplano na kumakalat online ay sinasabing mula pa sa mga lumang operasyon at hindi sa kasalukuyang sitwasyon. Kaugnay nito ay wala pa rin mga supporter o rallyista na nakikita sa mga gate ng airbase para magpahayag ng anumang simpatya o protesta. Hinimok ang publiko na maging mapanuri sa mga balitang mababasa sa internet upang maiwasan ang paglala ng tensyon. Para sa seguridad ng lahat ay patuloy na nagsasagawa ng routine patrol ang mga security force sa loob at labas ng compound. At Audrey, sa kasalukuyan niya ay wala pang opisyal na kumpirmasyon kung kailan o paano isisilbi ang nasabing warrant sa nasabing otoridad. At hinihintay din natin na nanatili tayo ditong nakabantay sa labas ng Villamor Air Base para nga sa mga pagbabago at sitwasyon na magaganap ngayong gabi. Audrey.
6: Maraming salamat, Elijah Canda.
11: Nananatiling sapat at matatag ang supply ng produktong petrolyo sa bansa na kayang tumagal ng 50 araw. Ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, walang dapat kabahala ang publiko sa gitna ng tensyon sa Middle East dahil tuloy-tuloy ang importasyon at pag-beef up ng supply sa bansa. Iginit din niyang malaking tulong ang naging pakikipagtulungan ng mga pribadong kumpanya ng langis para mapataas ang national inventory. Tiniyak din ng opisyal na walang nararanasang export ban mula sa mga tradisyonal na pinagkukunan ng bansa sa Asia, habang tuloy-tuloy din ang operasyon ng Petron Refinery sa Bataan.
3: Kailangan ho natin tuloy-tuloy yung importation at replenishment. Wala rin naman hong report sa side ng refinery na kinukulang siya ng supply ng crude oil at tuloy-tuloy lang din ho ang kanyang refining activities at napupunan ho yung the rest of the 30% na kailangan ng bansa.
6: Dinagsa ng mga turista at mga lokal na manonood ang street dancing competition sa Saulog Tagbilaran 2026. May ilang aktibidad naman ng kapistahan ang ipagpapaliban muna ng lokal na pamahalaan dahil sa epekto ng mataas na presyo ng langis. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu.
1: Namayagbag ang makukulay na costumes, nagpasiklaban sa choreography at formations, papunggahan ng mga props at paangasan ng kanilang dance routine. Ang 15 dancing contingents para sa street dancing competition ng Saulog Tagbilaran 2026. Binagsa ito ng mga manonood na hindi iniinda ang siksikan, mapanood lang ang iba't ibang performances na alay sa patron na si San Jose. Kabilang sa mga nanood ang banyagang si Rafi na naninirahan na rin sa Bohol mula pa noong 2010.
4: How's your experience so far of Saulog Festival street dancing?
5: It's fantastic. Yeah, very beautiful, lots of effort, lots of color. Yeah, really
4: What are
5: nice.
4: The other things that you're looking forward to since you've been living here since 2010?
5: Oh, well, I'm a diver, so it's the sea that I'm here for. Scuba diving with fish.
1: Ayon sa lokal na pamahalaan ng Tagbilaran City, bagamat ipinagpatuloy pa rin nila ang selebrasyon ng kapistahan, ilan sa mga aktibidad ang ipinagpaliban muna dahil na rin sa krisis sa petrolyo.
23: Nay mga na-reschedule like our Mutya sa Tagbilaran, our Maoy sa Mayo, this will all be rescheduled because of the crisis. So that was what came out from the emergency meeting na to sa atong Crisis Management Committee together with our barangay captains and all the city department heads. We found it better nga i-move na lang or reschedule na lang because of the ongoing crisis nga itong getubang karon.
1: Samantala, nagliwanag ang entablado sa pasiklaban ng dancing contingents sa ritual showdown ng Saulog Tagbilaran 2026. Maliban sa cash prize para sa mga nanalong contingents, makatatanggap din sila ng proyekto para sa kanikiniyang mga barangay mula sa tanggapan ng First District Representative. Mula sa Tagbilaran City ng lalawigan ng Bohol, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
24: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere, sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Bilang paghahanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure...
25: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
26: Magazine 1278.
27: Bubungad sa umaga.
28: Trending issues na pinag-uusapan.
29: Mga programang aabangan.
30: Agahan hanggang hapunan.
31: 66 Impormasyon.
32: GIS, your General Information Station.
33: Radyo Magazine 1278 AM.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bye!

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
5: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Beach vacation.
10: Ano tara?
9: Jogging.
10: Ano tara?
9: Hiking.
10: Ano tara?
11: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
12: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
13: Pass tayo dyan!
14: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
15: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
14: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
15: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
14: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
13: Tandaan!
15: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
14: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
6: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo!

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: ko si Joshua Alaba, Chairman sa City Fishery and Aquatic Resources Management Council at the same time. Usa ka trabahante, akong partner, Luigi Balaba, usa ka estudyante. Isip usa ka trabahante, nangita ko unsay maayo nga sideline nga negosyo. Tungod kay ang income sa pagpanarbaho, dili igo para masustain ang panginahanglanon sa akong pamilya. Para dili mabulabog ang akong pagpanarbaho, akong gi-partner ang akong pagmangkon nga mao si Mr. Luigi G. Alaba. Samtang nag-attend ko sa mga seminars sa livelihood, nahisgutan nga ang tilapia production dako og kita og manageable ra kaayo. Dintipila lang nga bayoganon ang nagsulod ani nga negosyo tungod sa limitado sa supply sa tubig. Paghuman sa maong seminar, akong nahuna-hunaan nga duna kami isa ka ektarya nga yuta nga duol sa spring water ug dinha nagsugod ang Alaba Tilapia Farm.
1: Ang Alaba Tilapia Farm nagsugod atong October 2021 sa gidak-on nga 200 square meter ug naka-harvest mi og 450 kilos in 4 months. Sa panahon sa Young Farmers Challenge, human namo nadawat ang provincial award nga 100,000 kini among gipadako ug nahimo na og 700 square meter nga fish pond.
0: Sa pagkakaroon, nanami upat ka fish pond ug para masustain namo ang loyalty sa mga customer, amo kaning gipasunod og butang og finger links. Monthly basis.
2: Ako dahil si G-Ford Candelasa, kumpador o tagamagkangkang. Dako kaya kong pasalamat nga niabot ang Alaba Tilapia Farm sa among dapit. Kaniadto, maglisod kami og pilaw sa presko nga isda. Pero pag-abot sa Alaba Tilapia Farm, nakapilaw na kami kauban sa akong mga suki nga mga customer sa lamian og presko o walay lasang lapot o makamasa na presyo.
3: Ako si Jesus Alaba. Salamat ko sa Ginoo tungod kay doon ni Luna na dapin sa tubig niya i-project ni Joshua Alaba. Tungod ni Ana, malipay ko. Tungod kay inigbahog na ko sa isda, mawala ang akong stress.
0: Usa sa among mga plano, buhatan na mo o mga bayag-bayag ang among mga fish pond. Kay himuon kanina mo o experiential tourism site.
1: Ang among area, gwapo kayo, gumikan kay Dunami Flowing Water o gamo ang fish pond. Isagol, naisagol nga limestone na nirisulta siya o dili bahok o lapok ang lasa sa amuang tilapia products. Mauni nga area ang among giplanuhan nga expanan sa amuang fish pond. Siguro sa akong estimate, makuha pa siguro ni og mga more or less 3,000 square meter.
4: Nang hinaot mi nga ang Alaba Tilapia Farm will be chosen as one of the national awardee para mapadali o patuman ang among mga plano bahin sa expansion o para modaghan na ang among tilapia products o para daghan na sad ang makabenepisyo ni ini. Daghang salamat!
5: Salamat po kay Pangulong Bongbong Marcos na binigyan kaming mga magsasaka ng asistensya.
6: Isa po ako sa mapalad na nakatanggap ng ayuda mula sa ating mahal na Pangulo. Ito po ay gagamitin ko pandagdag sa mga kailangan sa aming sakahan.
7: Ito po ay gagamitin ko pangbili ng medisina, pesticide.
8: Ito po ay gagamitin ko sa pambili ng gamit sa pagsasaka.
9: Ito pong natanggap po pera, pambili po ng mga fertilizer.
10: Ibibili ko po ng farm input sa aking palayan po.
11: Malaking bagay ito sa aming magtatanim. Sa taasan ng abono ngayon, makakabili ito na isang sako.
12: Mga kadagdag nito sa mga gastusin sa farm activities.
13: Dagdag po ito ng bili namin ng abono tsaka krodo.
14: Pambili ng medisina at kung madagdagan po namin, pambili ng fertilizer.
15: Pambili po ito ng medisina sa palay.
16: Pwede pong bangkuhan, papagamot, gamit sa pagkasaka, pambili ng gasolina.
17: Maganda rin ang pakiramdam ko dahil nakasama ako sa ayodang ngayong araw. Kakatulong na rin dahil makakabili na ako ng pang-spray.
18: Makakatulong rin to sa pangangailangan ng aking mga pananim.
10: Ako po'y lubos nagpapasalamat kay President BBM at sa Department of Agriculture po dahil po sa binigay na assistance.
19: Ito po ay napakalaking tulong po sa aming magsasaka, lalong-lalo na po ngayong panahon po ng krisis.
20: Nagpapasalamat po ako dito sa naibigay na ayuda at nagpapasalamat din po ako dito sa pagkuha ng ayuda kasi napakadali po, napakabilis at accommodating lahat ng staff.
21: Malaking tulong na rin po ito sa aming magsasaka. At saka po, salamat po kay BBM.
22: Malaki na po itong maiambag doon sa pamili ng abono
2: o kaya insecticides para sa mais. Sana po may kasunod pa ito. At tungkol naman po sa pagpila ay hindi nahirapan simula sa pagpila hanggang sa makuha namin ang ayuda.
3: Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ating Pangulo, President Bongbong Marcos, and sa collaboration po kang DA.
8: Maraming salamat po kay PBBM at sa Department of Agriculture.
9: Maraming salamat po kay Pangulong BBM at sa Department of Agriculture.
15: Nagpapasalamat po ako sa malaking tulong ng ibinigay nyo. Salamat po kay President BBM at sa Department of Agriculture.
22: Ako po salamat ako kung pamilya ko na nagbigay ang gobyerno ng tulong. Ito po ay malaki na tulong sa amin. Maraming salamat po, Mr. President and sa Department of Agriculture.
16: Salamat po sa pirang nakuha namin kay BBM, katulong na pinagay sa amin.
23: Ito po ay malaking tulong para sa mga farmers, galing sa ating Pangulo. Salamat po, Pangulo, sa inyong ayuda. Salamat po. At salamat din pong malaki sa Department of Agriculture na sila po ang nag-facilitate nito para makarating sa mga farmers. Salamat po, DA.
24: Para sa aming magsasaka, malaking bagay na itong...

0: yung dating kalahating oras ng biyahe ay magiging 5 minutes na lang, 6 minutes. Kahit na nagtatrabaho ka sa Taguig, pwede kang nakatira dito sa Cavite. Kaya maganda na matapos na natin ito. So, yung ating mga kababayan, gamitin ito ninyo. Makita ninyo, maramdaman ninyo na malaking ginhawa na dinadala ng itong mga ganitong malalaking project.
1: Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Usapang agrikultura ho ito, hindi usapang putukan ho. Matindi, may mga putukan. Ano ho, doon sa mismong lugar kung saan ay nagbabalangkas at gumagawa ng batas. Mga lawmaking body na yan. Pasok naman ho ng mga lawbreaker. Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po kapitbahay ng Huwebes ngayon. Ring 4 sa buwan ho ng Mayo pa rin, 2026. Ingat po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Mamang Chupel, paigising lang. Baka pupungas-pungas sa manibela ho yan. Iwas disgrasya. Iwas ako na tayo. Ito kagad tayo sa pag-asa ho. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Init, insangan, sinado, yun din. Dahil sa pag-asa, nasa linya natin si Lori de la Cruz, Galicia ng pag-asa. Ma'am Lori, magandang umaga po sa inyo rin.
3: Rancho Pilipinas. Weather.
2: Good morning po, Ma'am Lori.
4: Yes po, good morning sir at sa lahat na ating mga taga-pakinig. At sa kasalukuyan nga po yung LPA na minamonitor natin. Huli nakita sa line 685 kilometers silangan ng Veracatanduanes. Pero ito po ay walang epekto sa atin ngayon in terms of mga pag-ulan. So, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin sa buong bansa at walang inaasahang malawakang pag-ulan. Sa kasalukuyan ay mainit at manisang panahon pa rin ang inaasahan natin sa maghapon na ito. So, pinag-iingat pa rin natin ang ating mga kababayan. Dito sa Metro Manila, pwede pa rin umabot hanggang sa 43 degrees Celsius ang maximum na heat index today. So, nasa danger level. Huyan, pwede magdulot ng heat stress, heat cramps, and even heat strokes. Kaya ingat po at iwasan po ang dehydration. Yan ang liitas mula sa pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Lori de la Cruz ng pag-asa. Ano ho? Hindi natin, wala tayong direktang bagyo ho, sa banta ng LPA na lamang yan. Ho? Yung kaloy, LPA na lamang yan. Pero ganyan pa man, asahan po yung mapanganib at matinding init, yung danger level heat index na yan. Maraming lugar sa bansa, kasama na ho ang Senado. Net, ano, talagang mainit. Wala nyo, dyan lang sa Cagayan, sa Isabelang, mainit. Ho, huwag na kayo lumayo. Sa Senado, mainit na mainit na eh. Kaya yung pagtataya po ng init na yan, yung sinasabing matinding alinsangan, nako ho, natatili po sa ilalim ng danger category, 42 degrees Celsius hanggang 51. Ang heat index ay pwede bang bahagi ng bansa? Kasi Senado, ilang kaya ang heat index dyan? Nagsamang epekto ng tag-init at mataas na halumigmig. Sa Cavite City, maaaring umabot na po sa 44 degrees Celsius. Rawan, 44 din. And Panta, Quezon, nasa 43. Alabat, Quezon, na nasa 42. Ang Hinatawan at Butuan, simpleng pumalo daw ang alinsangan hanggang 47 degrees Celsius hanggang sa ilang bahagi po ng Mindanao. Metro Manila, inulit natin, naranasan ang bahagyang may ulap at hanggang sa madilim na kalangitan. Biglang pag-ulan, may mataas na chance ang localized thunderstorm. Biglang buhos po ng ulan, magkidlat at panlalakas sa hangin lalo po sa dakong hapon at gabi. Maminsay, mamutok-mutok. Maminsay, mamutok-mutok. Ilang mutok? Nasa 10, 13. Ilang eh. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Sa sabay-sabay tayo napapahingan sila ito ng impila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Minsan pa, magandang morning, gandang maga sa ating mga bayaning magsasaka. Matatabang po nating mangingisda, tagus huyan. Ilang mga marisabuhay kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Ano ho? at pipit-pit pa at mahanap ng singal sa mga malalayong lugar. Kailangan at sa mga motorista natin, ingat po lamang ho. Sa mga medyo inaantok-antok, hindi kaya yung long drive na dire-direjo. Lid-gilid lang muna tayo ho. Power nap, importante ho yan. Natin balikan yung manibela. Siguradong ligtas po ang maghapon natin at makababalik ng buo sa piling ng mga mahal sa buhay pagdating ng hapon, pagdating ho ng kinahaponan, makahaponan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Muna tayo sa ating mga headliners. Maraming mga balita ngayon sa labas-labas ng ating bansa. Dito lang sa atin, napaka-eksena na ano. Nalo ang Netflix kahapon. Ha? Parang walang nanood yata na Netflix kahapon. Ano ba na Netflix kahapon? Wala. Puro local. Sa mga headliners natin, mga masasakang abektado ng ash balls sa Albay, tumanggap na ho ng emergency cash transfer sa DSWD.

0: Tumanaw, gising bangon, kilos galaw-galaw. Morning sa mga nasa mga pamilihang bayan ho, sa mga tindero-tindera. Patuloy ang paggagapay ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng matinding ash falls, albay. Ilang po dyan ang mga magsasaka. Ayon po sa DSWD, muli itong nagpabot ng tulong pinansyal sa mga magsasakang naapektuhan ng matinding ash falls sa Tabaco City, albay. Nasa 400 magsasaka ang nabigyan po ng tig 10,230 sa ilalim po ng Emergency Cash Transfer o ECT Program. Ayon po ng ayuda, matulungan ang mga magsasakang nawalan ho ng kabuhayan matapos mapinsala ng ashfall ang kanilang mga bananim at pansamantalang matigil po naman sa kanilang mga pagsasaka. Bukod sa cash assistance, patuloy ring naghahatid po naman ang pagkain pa pang pangunahing pangailangan ng DSWD mga apektadong komunidad dyan po naman sa Bicol Region.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Mandala, firmado na po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang executive number na 118. O ang kautosan po, nagtatakda po naman ng price ceiling as 50 pesos kada kilo sa imported na bigas po yan. Iiral ito sa loob po ng 30 araw, maliban na lamang kung babawin po ng palasyo ng mas maaga. Alinsunod sa rekomendasyon ng National Price Coordinating Council or NPCC. Ang hakbang na yan, ang pamahalaan ay upang masiguro po naman na walang nananamantala presyo ng bigas. Upang matiyak ang availability abot kayong bigas sa merkado, upang pinanatili ang katatagan nito. Inatasa naman ang Department of Trade and Industry at ang Department of Agriculture sa magigipagtulungan ng DILG para po naman sa mahigpit na implementasyon ang price ceiling. Kung matatandaan, inirekomenda ang pagtakda ng price ceiling sa imported bigas kasunod po ng pagtaas ng gasto sa shipping at farm inputs dahil po naman sa global tension na nagdulot po ng pangamba sa lokal na merkado ng ating bigas.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Makakapekto talaga yung global tension sa presyuhan ng bigas. Ano ho? Ang Senate tension, maapektuhan doon dyan. Yung batas ang pwede maapektuhan. Di pagdinig ho ng mga hearing-hearing ng Senado, ang magsasaka natin, nasayang ang kanilang pagod at gasos pagpunta dito sa Metro Manila. Hearing dapat sana yan, di ba? Talong pinagtibay ho ng Pilipinas ang magtulungan nito sa mga bansang nasa Pacific Region. Matapos lumagda sa 2 kasunduan sa larangan po ng pangisdaan sa Port Moresby, Papua New Guinea. Pinangunahan ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang paglagda ang Memorandum of Understanding sa Papua New Guinea at Memorandum of Cooperation sa Marshall Islands sa Melanesian Ocean Summit. Layunin po ng kasunduan na palakasin ang kooperasyon sa fisheries trade, aquaculture, technical exchange, technology transfer at capacity building, pati na rin ang mas pinahigting na laban kontra illegal, unreported and unregulated fishing. Ayon po kay Agriculture Secretary Francisco Chi Laurel Jr. ay good morning, Seg. Mahalagang sama-sama ang pangangalaga sa karagatan dahil nakasalalid ng food security, kabuhayan at oportunidad ng mga mamamayan. Samantala, binigyan din naman ng mga opisyal ng Papua New Guinea at Marshall Islands ang kahalagahan po ng mas matibay na koordinasyon para sa pangmatagalang proteksyon ng yamang dagat at pagpapaunlad po ng blue economy.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ito ba sa ating mga balita sa labas ng himpilan sa mga lalawigan, pinawi na ng Department of Agriculture ang pansamantalang ban sa pag-angkat po ng poultry products mula naman sa California, US of A. Ang import restriction ay sumasaklaw sa domestic at wild bird na karne ng manok, hay or chicks, itlog at similya. Una itong ipinatupad bilang proteksyon laban po naman sa highly pathogenic avian influenza. Patay po sa ulat ng US Veterinary Authority sa World Organization for Animal Health, diniklara na wala nang aktibong kaso ng HPA1 o HPA1 dyan sa California. Ayon po kay Agri-Secretary Francisco Chi Laurel Jr., mahalaga ang hakbang para sa seguridad sa pagkain habang pinangangalagaan po naman ang lokal na industriya. Sinabi pa rin ho ng kalihim na masisiguro na ang tuloy-tuloy na supply ng poultry ng hindi masasakripisyo ang biosecurity.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Doon daw sa Senado, ano daw yun? Security lapses ba yun? 21 minuto na kami naman makalipas ang alas 5 ng maga. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw ho ng Webes. Sa mga may obligasyon, kila brother, kila sister, galaw-galaw ho. Sabi natin ang mga balita sa labas ng ating himpilan, halos ang bilyong customer. Ang Meralco, apektado ng pinatutupad na rotational burnout. Makarang itaas po naman ang red alert status sa Luzon Grid.

0: natin ang mga detalye. Nakatutok po dyan si J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Malapit na binabantayan ng Manila Electric Company Meral Konsitwasyon at kanilang tinutugunan ang epektong dulot ay pinagtutupad na rotational brownout. Ito ay makarang itaas sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang red alert status hanggang kaninang alauna na madaling araw, habang yellow alert naman hanggang alas 2 ng umaga. Ayon sa Meralco, kabilang sa mga apektado ay ang mga lalawigan ng Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Metro Manila at Rizal. Nabatid na tumagal ng mula 2 hanggang 3 oras ang rotational burnout upang mapagsapat ang supply ng kuryente sa mga kabahayan. Batay naman sa abiso ng NGCP, ilang mga planta nagpatupad ng rotational brownout hanggang madaling araw, habang ang Visayas Grid naman ay nagbalik na sa normal ang supply ng kuryente mula pa kagabi. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Oras yung ating kapit 22 minutos na ho. Alipas ang alas 5 ng magagalaw-galaw para hindi pumanaw sa mga balita pa rin. Ice Cap sa Imported Rice, supportado ng QC Market Development Administration Department. Detalye, tutok naman tayo kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Tabayan natin si Mary ho. Okay, kahapon eh, talagang ginulantang ho tayo. Pinakamalaking breaking news ho talaga kahapon dyan sa Magdamag. Kanina madaling araw, nung tensyon, nung lockdown, at naganap na putukan na. Ano sa Senado? Ngayong umaga, sigurado mas marami pa mga magiging detalye para ho dyan. Ano ho? Mayo at 13. At 13, nakailang boto ang nagpatalsik kay Senate President Sato? Tatlo. Yan yung putukan kahapon. 13 ba? Ilan ba? 13 rin. Ilan ang putok? Balikan natin si Mary Ann Bastasa, Price Caps and Imported Rice, supportado ng QC Market Development Administration Department.
1: Good morning, Mary. Rancho Pilipinas Report.
3: Pahayag ng suporta ang Quezon City Market Development and Administration Department o MDAD sa inisyong EO-118 ng Malacanang para sa pagpatupad ng price cap sa imported na bigas. Sa ilalim ng kautusan, itinakda ang 50 pesos kada kilo na price ceiling para sa imported na bigas sa loob ng 30 araw. Ayon naman kay Assistant City Market Administrator Attorney Edmundo Bacatan, mahalaga ang hakbang para maiwasan ang manipulasyon sa presyo ng bigas sa lungsod at matiyak na may abot kayang supply sa merkado. Sinabi rin ni Bacatan na noong Marso pa lang ay naglabas na ng kautusan ng lokal na pamahalaan sa Quezon City para palakasin ang monitoring sa presyuhan sa mga pamilihan. Dagdag pa niya, maaari silang magrekomenda sa DTI at DA ng pagsasampa ng reklamo laban sa mga mapapatunayan nagmamanipula ng presyo. Kaugnay nito, nakikipagpulong na rin umano ang QC Local Government sa mga rice association para magkaroon ng direktang supply ng murang bigas sa lungsod. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maging itong si dating Senate President Tito Soto, hindi ho nakaligtas doon sa mga pagsasalita ng hindi magaganda. Kinasgas ang pasasakyan niya. Mamaduba. Bala nagmamanihol ang bodyguard. Medyo dismayado rin ho kahapon si Senator Soto. Ano ho? Sa PNP dahil hindi rin kayang kontrolin yung mga realista na nambato sa kanyang sasakyan. Yung Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Junior po naman ay waga na kalmado lang. Tiniyak na imbisigan po pang malaman kung sino ang nagpaputok ng baril.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Pinang iba, bakit yung CCTV, akala ko ba sinecure? Ilabas nyo na yung CCTV kung para magkaalaman na nagpaputok, may tinamaan ba? Kader lang ang tinamaan. Kaba yung CCTV, sabi nila.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ibalin tayo sa ating mga balitaan. Dadako naman tayo sa Davao. Dahil 17 milyon pisang halaga po ng pagkasira ng agrikultura sa Davao Region. Inaitala dahil po sa matinding init ho ng panahon. Bawang mainit o hindi ho ang Senado ho. Amin natin ang mga detalye. Nakatutok naman si Armando Prenequito, Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagtala ng 117 million pesos na halaga ng pagkasira sa sektor ng agrikultura sa Davao Region dahil sa moisture stress dala ng matinding init ang panahon. Inilahad ng Department of Agriculture o DA-11 Regional Disaster Risk Reduction and Management Focal Person Joe De La Liza na ang nasabing danyos ay natala sa Davao del Sur at Davao City. Ayon kay Liza, na kadalasan sa mga nasira ay mga palayan dahil sa matinding init simula pa noong Enero ngayong taon. Sa ngayon, namahagi na ng seedlings, fertilizer at iba pang farm inputs sa mga magsasaka, lalo na sa mga apektado sa rehiyon. Patuloy namang nakamonitor ang kanilang tanggapan dahil inaasahan na madadagdagan ito dahil sa papasok pa lang ang El Nino phenomenon. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiguito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Yung pinsala ho dyan sa Alba, yung asphalt ho dyan, abay umabot na ho sa ano eh. Ay isang 1,300 hektaryang palayan. 1,300 hektarya pong ipapangpananim. Kapal na abo mula po sa pag-aalboroto ng sibulkang si Mayon na yan. Noon nakalaki ho yung lawak niyan. Abot na ho sa bilyong piso, 10 bilyon na ba? Ano? Sige. DI Ilocos Region naman, magadid po ng RSBSA at iba pang agri-services sa 2026 Ease of Doing Business Fair sa isang ball dyan po naman sa La Union. Huwag tayo sa detalye, dyan po naman si Albert Cavile, Radyo Pilipinas, Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Magsasagawa ng iba't ibang agricultural registration at updating services ang Department of Agriculture Regional Field Office 1 sa gaganaping 2026 Ease of Doing Business Fair ng Anti-Red Tape Authority o ARTA sa Mayo 17 sa SM La Union. Kabilang sa mga serbisyong maaaring i-avail ng publiko ang RSBSA enrollment at updating, registration at renewal ng livestock at poultry handler's license at transport carrier, gayon din ang Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System registration para sa mga agri-enterprises. Ayon sa DARFO1, layunin ng one-stop shop na mapabilis at mapadali ang pagproseso ng mga dokumento para sa mga magsasaka, mangingisda, handlers, carriers at mga negosyong pang-agrikultura. Pinapayuhan naman ng mga magpaparehistro o mag-update ng kanilang RSBSA records na magdala ng valid ID at photocopy ng titulo, tax declaration o barangay certification bilang magsasaka. Samantala, kinakailangan din ng business permit, tax identification number at iba pang kaukulang dokumento para sa livestock at poultry handler's license at FFEBIS registration. Bahagi ito ng kampanya ng pamahalaan upang gawing mas accessible at epesyente ang mga serbisyong pampubliko para sa sektor ng agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cavile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
0: Maraming salamat, Albert Cavile, Radyo Pilipinas, Agoo. Samantala, pamamahagi po ng mga binhi at pataba sa Tayog Pangasinan para sa wet season. Simula na ngayong araw ho. Mga detalye, tutok tayo kay Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Inanunsyo na ang special na schedule para sa pamamahagi ng hybrid at inbred rice seeds sa inorganic fertilizer at biofertilizers para sa mga magsasaka ng tayuga ngayong wet season 2026. Ang malawakang distribusyon ay magsisimula ngayong araw at magpapatuloy hanggang May 28 sa iba't ibang barangay ng bayan. Ang pamamahagi ay hatin sa dalawang lokasyon. Ito ay sa Barangay Banglis at Barangay Lawak. Ang publisyon si Agno Carriedo, Amistad at Ligaspi ay magsisimula May 14 hanggang 15 sa Barangay Banghilista. Simula May 20 hanggang May 28 ay lilipat ang distribusyon sa Lawak Gymnasium para sa mga barangay ng Lawak, Santo Domingo, Zamora, Saleng, Silechoco, Panganiban, Tuketec, Ibanghilista, Libertad and Trinchera, Baranguban and Gozon, Magallanes and Publisyon D at Publisyon A and Publisyon B. Ang pamamahagi ay gaganapin sa dalawang shift sa umaga mula 8 a.m. to 12 at sa hapon mula 1 to 4:30 p.m. Depende sa nakatalagang barangay. Pinapaalalahan ng mga magsasaka na dumating sa tamang oras at sundin ang schedule upang matcheck ang maayos at mabilis na proseso ng pagkuha ng kanilang mga farm inputs. Ang inisyatibong ito ay pinamumunuan ng Department of Agriculture at ng lokal na pamahalaan ng Tayug sa ilalim ng programang Bagong Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Leslie Jimeno, Tayog, Pangasinan. Samantala, official lightiness po o inilip po ng National Grid Corporation of the Philippines ang yellow alert status sa Luzon Grid kaninang alas 2:03 ng madaling araw matapos ang serye ng manipista supply ng kuryente dahil po naman sa mga nag-shutdown na power plants. Ang 52 anyos na lalaki naman ang nasabi matapos ma-suffocate o makalanggap po ng makapal na usok habang sinusubukan tumulong sa pagkapula ng sunog na sa bahay ang kanyang kapatid sa may barangay Pasong Putik, Quezon City. Abot naman sa ikatlong alarmang sunog sa Berlesting Street. Pikla, pasado alauna ng madaling araw kung saan hindi po naman bababa sa 15 bahay ang natupok. 25 pamilyang nabanalo ng tirahan bago itutuloy ang napula ng Bureau of Fire Protection. Orasyon natin ang 35 minuto na makalipas ang 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Walang tutulog-tulog sa Mribela. Walang pikon sa kalsada. Balik po kami, sandali lang. Walang kalasan, walang iwanan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
8: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
9: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
8: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
10: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
8: Dahil fuel dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
11: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
8: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gyera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
10: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
8: Unti-unti na ring nagtatransition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
10: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
8: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
1: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila.
12: Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
13: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas, usapang agrikultura.
0: Shoutout lang kila Ricky Tubalia. Sabi niya, good morning po, sana malampasan natin lahat-lahat, magkaisa na lang. Good morning din kay Kuyang Ray Anthony Ang. Good morning and happy birthday pa rin kang Han Yuji. Ano ho, grand family dyan po naman sa Santa Cruz, Laguna. Ninita Mendoza, good morning din. Ano ho, Eyo Ma. At kay Mampia Onsak sa Concepcion, Tarlac. Nakikinig dyan ng ano ha, Red Ink Family. Red Ink Family nakatutok dyan sa Papua New Guinea, sa Africa. Good morning, good morning, good morning. O tayo, may license to operate ay gawad ng NMIS Buhi Abattoir. Parang Abattoir. Buhi Camarines Sur. Amin natin lang mga detalye. Nakatutok si Vanessa Nieva Paz, Radyo Pilipinas Naga.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Mal nang naigawad ng National Meat Inspection Service ang license to operate sa Buhi Abattoir sa Buhi Camarines Sur na personal na tinanggap ni na Department of Agriculture Bicol Regional Executive Director Rodel Tornilla at Buhi Mayor Ray Lacoste. Sa paggawad ng LTO, hudyat ito na maaari ng makapagkatay at magbenta ng karne ng baboy sa mga pamilihan sa buong bansa ang nasabing pasilidad. Alinsunod sa mga pamantayang na itakda ng Republic Act No. 9296 o ang Meat Inspection Code of the Philippines. Ayon kay NMIS Bicol Regional Technical Director Dr. Alex Templonuevo, makakatulong ang pasilidad sa pagpapataas ng kalidad at kalinisan ng karne, hindi lamang sa Buhi kundi sa buong Bicol Region. Nagpasalamat naman ng LGU Buhi sa pamamagitan ni Angelito Philip Ignao, ang Municipal Agriculturist sa Department of Agriculture at NMIS, dahil malaking tulong anya ang Buhi Abattoir sa ekonomiya ng kanilang bayan, gayon din sa mga karatig na lupa local government units. Nabatid na nagkakahalaga ng 43.96 million pesos ang Buhi Abattoir na matatagpuan sa Barangay San Rafael sa nasabing bayan. At ito ang ikatlong slaughterhouse na napondohan ng DA Philippine Rural Development Project na nabigyan na ng license to operate ng NMIS sa buong Pilipinas. Tatagal ang provisional LTO na naigawad sa Buhi Abattoir hanggang sa October 14, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
13: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat dyan sa Naga City. Sa Cebu City, may nakatutok ngayon sa atin. Maraming salamat dyan kay Kuya Alan Abukay, kay Nerisa and Joyce Abukay, Harold Abukay Store dyan sa Kansaga Market. Kansaga Consolacion Cebu. Ay, maraming salamat sa mga nakatutok dyan. Kaya kay Tata Frank Benedicto ng Barangay Zapatera, barangay chairman niya, matagal na. Naming network manager nung araw, way back 90s. Good morning, salamat po. Samantala, pamamahagi ng emergency cash transport sa mga corn farmers sa Isabela, o ipatapos na raw. Ito tayo sa detalye sa April Jan sa Lukong Radyo ng Radyo Pilipinas sa Gagaraw.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Umaabot na sa halos 350 million pesos ang halaga ng cash assistance na ipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2 sa mga corn farmer na naapektuhan ng dry spell sa lalawigan ng Isabela. Mula sa 35,444 na target na magsasaka sa buong probinsya, Nasa 34,529 na benepisyaryo ang nakatanggap na ng tulong sa ilalim ng Emergency Cash Transfer o ECT program ng ahensya. Ang listahan ng mga benepisyaryo ay dumaan sa assessment at verifikasyon na isinagawa ng City at Municipal Agriculture Offices sa mga apektadong lugar. Layunin ng programang matulungan ang mga magsasakang lubhang na apektuhan ng kakulangan ng ulan upang makabawi mula sa paggalugi at masuportahan ang muling pagtatanim sa kanilang mga sakahan. Ang ECT ay bahagi ng mas binalawak na Disaster Response at Recovery Initiative ng pamahalaan sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. para sa mga sektor na tinamaan ng matinding init ng panahon. Para sa Bagong Pilipinas, April Salukon, Radyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugegaraw.
14: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Ito ba ito sa langit? Ang tamay, huwag magagalit. Tinamahan kahapon, hindi na magagalit yung patay. Ay samantala, ano ho, meron tayong pag-uusapan. Ang Cagayan Valley po ay talagang matinding naapektuhan po ng El Nino. Saan itiniklara po ang buong lalawigan ho ng Cagayan na nasa state of calamity na. Po sa pinsala sa agrikultura at maging krisis mo naman sa enerhiya. Abot na ho sa bilyong-bilyong pisong halagang pinsala sa mga pananim sa palay at mais. Nagpapahirap pa rin sa kabuhayin po ng mga magsasaka dyan sa nasabing rehiyon. Ay mga pangunang epekto at pinsala, malawak ang pinsala sa agrikultura, kulang sa tubig, state of calamity, krisis sa enerhiya, panganib sa food security. Pag-usapan natin, nasa linya natin, makasama natin si Kay Olivas, Technical Director for Research and Regulations and DRRM Officer. Department of Agriculture, Cagayan Valley. Ano, pag-usapan natin yung lawak ng pinsala at ano pa ba ang pwede idagdag sa atin dyan. Eh, magandang umaga po, Ma'am Kay. Good morning po at welcome po sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura. Ma'am Kay, magandang umaga po sa inyo.
17: Isang magandang at mapagpalang umaga din po sa inyong lahat at sa inyong tagapakinig, Sir Christopher, Radyo ng Pilipinas, Manila.
0: Si Kahiro na po ito, si Hiro na po ito, yung anchor na ho mismo. Oho. Okay. Kamusta po ang una? Kamustahin ko muna ang lagay ng panahon dyan habang nag-uusap tayo. Kamusta po dyan sa Cagayan Valley ngayon?
17: Okay naman po. Gaya pa rin ng dati. Medyo init-init pa rin po, sir. Good morning.
0: Gaano na po kalawak yung pinsalang dulot po ng El Nino sa sektor ng agrikultura? Sinasabing bilyong-bilyong piso na paano ba natin ma-itemize o yan?
17: Sa ngayon po, ang naitala po sa ating losses at damage nito sa agrikultura ay umaabot na po sa 5.7 billion po. 5.7 billion ang total base sa validated report po natin yan sa na nakatala sa the Disaster Risk Reduction and Management Information System natin po. Yun po yung pinaglalagakan ng mga report ng Department of Agriculture. Yun po yung nag-umpisa po ito na report magmula po pa po ng January hanggang April nitong year na ito. So umaabot na po talaga yan ng 5.7 billion, sir.
0: Okay.
17: At ang pinakamalawak na pinsala ay ang nanapinsala ay yung mais, mga kamaisan po na umaabot ng halos ng 260,435 metric tons ang volume of production na nasira po.
0: Oh, kinasabi nga ho, yung pagkasira ng sektor ng mais at mga high-value crops natin dyan, at tuyo at bitak-bitak na maisan eh. Oh, pinaka-tinamang produkto daw ho sa dyan sa rayon, yung mais, ano, libo-libong ektarya pa. At meron din daw ho yung mga namumulaklak ng mga mangga, mukhang isa pa rin ito na naapektuhan yung mga mamumulaklak ng mangga natin dyan sa mga lugar na yan. Pero ma'am, bakit nga ba, sabi nga double whammy, krisis sa langis at irrigation. Kamusta na po yung mga parte niyan?
17: Alin po yung sa meron nga po kaming tinatawag ng crisis management sa ngayon po at ito nga po yung pinag-aalalaanan namin po ng mga bagay-bagay kagaya po ngayon ang mga affected farmers po natin sa ngayon sa buong lambak ng Cagayan ay itinala po na 99,879 po doon po sa sinabi ko po kanina kabuuan ng 5.7 billion po. So hindi lang po yung mga magmamais at saka magugulay, kundi po yung mga rice or palay, farmers po yun.
0: Oh. Ma'am Kay, tama ho ba na yung buong Rio nakaranas ho talaga ng matinding tagtuyot, pero inalawigan ho ng Cagayan at ilang pahagi daw ho ng Isabela ang nakapagtala ho ng pinakamalaking pinsala. Sa katunayan, dineklara ng lalawigan ng Cagayan sa ilalim po ng State of Calamity dahil sa tindala, tindi ho ng pinsala sa kabuhayan daw.
17: Rin nag-chapi-chapi po yung dating mo, sir, pero ang pagkakadid ko po...
0: Ganun ba, ganun ba? Okay.
17: Natutuhan po si Isabela. Magmula po noong January hanggang sa April po. Yeah, kaya po sila naitala nila na nasa state of calamity sila. Dahil pati po sa Cagayan nito, sa probinsya ng Cagayan. Ang probinsya po ng Cagayan ay umaabot na po ng total na...
0: Nawala sa linya natin si ma'am. Ating balikan nga natin.
14: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Sinasabi nga sa mga report ang gagaling horon, ano, umabot daw sa mayigit 10 bilyong piso ay yung kabuang halaga ng pinsala sa sektor ho ng agrikultura, artikular sa mga pananim, maging sa mga palaisdaan, mga agamitan sa pagsasaka sa buong lalawigan po ng Cagayan pa lamang. Si Ma'am Kay, nandiyan ka na po ba uli? Isang natin yung signal natin.
17: Nawawala po yung aking wife.
0: Okay. Ma'am, so ang pinakamatinding na nasira sa tagtuyot dyan, so sa pananim natin, yung bais at palay talaga. Bais at palay talaga mga naging problema.
17: Opo, sa lalong-lalo na po sa mais.
0: Lalo na sa mais, okay. Oho. Okay.
17: Opo, 53, almost 50%. 53% ay galing po sa Cagayan, yan. 35% sa Isabela. Almost ganun po.
0: Yung matinding init daw ho ng panahon dyan, yung heat index umabot ng 44 degrees Celsius hanggang 47, eh nagpapataas ho ng temperatura ng mga sapa, maging ng ilog, maging mga fishman ho natin. Kaya nawawalan ho ng oxygen, nagiging sanhi ng mga insidente ng fish kill at mababang ani na ating tilapia. Kamusta po yung sektor ng pangingisda, yung aquaculture, kamusta?
17: Ang tungkol po sa aquaculture, sir, ay... hindi natin masyadong nakuha sa ngayon dahil sa yun po ay sa sektor ng agriculture ng fisheries, kaya lang yun naman po sa capture fisheries ay hindi na pa po siya naapektuhan. Marami po ngayon fish cuts at mura po ang mga fish doon sa malapit sa dagat natin. Dito naman po sa opo sa mga fish pond ay siyempre lalo na yung mga nasa malapit sa Magat Dam, yun po po ay bumaba na po ng konti ang tubig doon at mainit. Siyempre, yung mga sinabi niyo po kanina na may posibleng magkaroon ng fish kill, ay yun po mangyayari kung tuloy-tuloy po ang ganitong panahon, sir.
0: Nabanggit nyo nga yung dam, yung Magat Dam, bumaba yung antas ng level ng tubig ko dyan at sinasabing malapit na sa critical level. Kaya napilitan yung National Irrigation Administration na mag-rasyon ho ng tubig at limitahan yung supply na nagresulta naman sa kawalan ho ng patubig sa mga dulo ng linya ng irrigasyon. At kamusta? May epekto ba yung tagtuyot sa supply ng kuryente sa rehiyon? Kamusta? Apektado ba yung kuryente natin dyan kasi nga nabawasan yung supply ng tubig?
17: Ang kuminsan po, sir, meron po tayong mga brownout. Pero yung sinasabi naman po ng NGCP ng aaga-aga, kung meron pong brownout ang buong Region 2, Iselco, Nagagelco, ganun po. Meron pong mga scheduled brownout.
0: Nga yung Magat Dam, nagpo-produce po yan ng hydroelectric power. Kaya yung pagbaba ng antas niyan, siguradong magpapababa ng supply ng kuryente. Kaya ang mangyayari dyan, mga rotational brownout at power fluctuations sa ilang bahagi ng Cagayan. Pero kamusta po naman yung mga solusyon na tinututukan ninyo dyan, yung mga alternatibong pagsasaka na binabanggit? Meron sinasabing tinatawag na alternative cropping na sinusulong huyan ng Department of Agriculture. Kamusta po yung parte niyan?
17: Yes po, sabi ko ay patuloy na nakipag-uugnayan sa National Irrigation Administration sa mga araw na ito at ini-encourage po natin ang mga farmers natin na magtanim po ng mga short gestating crops sa mga at saka mga drought-resistant varieties po. So yung po mga sahod ulan na parte or yung rain-fed areas na hindi po napupuntahan ng irrigasyon ng NIA at wala pong mga irrigasyon na mga farmers, pwede po silang magtanim ng ibang crops instead of corn or rice. Lalo na sa mga San Dilom areas, ang klase ng lupa ay pwede po ang libre, bibigyan namin sila ng libreng mga seeds ng mani, ganun po, or peanut, kamote, pakwan din po, pwede dun sa malapit sa mga river banks. So, dun sa Sandilom, Sandilom naman po, pwede yung pong balatong nga, at saka, or mango, mung bean, cowpea, pwede rin po ang sibuyas. So, yun po yung mga sinasabi namin, tintulak namin sa mga farmers natin na malulugi din lang naman po sila pag nagtanim sila ng rice or corn doon sa mga ganong area, hilly land at sahod ulan. So, pwede po yung mga ganito pong na crop. So, magbigay po kami ng mga libreng seeds ng mga ganito, peanut, mga mung bean po or munggo.
0: So, Ma'am Kay, marami pong salamat sa pagkakataon. Ingat na lamang po kayo dyan hanggang sa muli, magkaugnayan po tayo. Marami pong salamat. Stay safe and God bless. Thank you, Ma'am Kay.
18: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ina si Ma'am Kay Oliva sa direktamente mula dyan sa Cagayan Valley, ating kaugnayan. Ano ho? Tako na tayo sa ating editorial.
18: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Aho, alam nyo yung problema ho natin dito sa... Aha, hinahanap ko lang yung aking ano... Muli, maraming salamat. Maraming salamat muli kay Ma'am Kay Olivas. Aho, natin nung nakaugnayan at... Alam ho ninyo, dito sa nangyari dyan sa Senado, marami pong bagay na antala. Kasama po dyan yung pagdinig. Sana, doon sa mga usapin, may kinalaman no sa agrikultura. Ang isa sa tinututukan ho dyan, yung pong problema naman, dito po sa Lagana pa rin smuggling, na dapat sana merong nasasampulan. Yan ang hinihintay. Kaya ho, ang sabi ng mga magsasaka, nakakadismaya, nakakagalit at nakapangihina po ng loob. Ito ang sentimento ng ating mga lokal na magsasaka at mangingisda matapos ang mga balitang hindi ho natuloy yung nakatagdang pagdinig ng Senado hinggil po sa patuloy na pagbaha ng smuggled agricultural products dito sa bansa. Sa kabila ng banta ng agri-smuggling na may tuturing ng national security crisis at pag-atake sa food security, tila nagiging political theater na lamang ang aksyon ng mga ilan dyan. Sabi ng obserbasyon, bang naghihintay ang mga magsasaka ng sampulan, garang pagpapakulong sa mga big-time smuggler, ang tugon ng ilang nasa kapangyarihan, kanselasyon ang pagdinig dahil po sa reorganization sa Senado. Di lang presyo ng sibuyas o bigas ang usapin dito, kundi buhay ng ating mga magsasaka. Sa patuloy ho na pagpasok ng mga puslit na produkto na mas mura kaysa sa lokal na ani, napipilitan yung mga magsasaka. Benta na lamang yung produkto sa napakababang halaga, okay, itapo na lamang. Ang mga sindikato na kadalasang may kasabot na tiwaling opisyal, nagpapasasa habang ang tapat na nagbubungkal ng lupa, siya na ho namang naghihirap. Totoo po yun. Yung Agricultural Economic Sabotage Act, nagtatakda ho yan ang habang buhay na pagkakabilanggo at walang piyansang parusa para sa mga smuggler. Pero hanggang Pebrero, nang taong salukuyan, ilang mabagal at ang pagpapatupad dito. Sinasabi ko wala pang malalaking sindikato, ang nahuli, nakukulong man lamang. Bakit daw kailangan kansilahin ang pagdinig kung talamak ang katiwalian? Ang pagkadismaya po ni Senator Kiko Pangilinan sa kabiguan ng mga otoridad na panagutin ang mga smuggler ay sumasalamin po sa ganito ng publiko. Ang mga pagdinig ay hindi dapat nagiging paulit-ulit na palabas, wala namang konkretong resulta. Ang bawat kanseladong pagdinig ay nagsisilbing senyalis po sa mga smuggler na maaari silang magpatuloy. O kaya hayahin na naman sila eh. Kung seryoso ang Senado at ang administrasyon sa pagpaprotekta sa lokal na agrikultura, hindi dapat pinapatagal o kinakonsidera ang mga imbestigasyon. Ang mga magsasaka ho natin, pagod na ang pangako. Kailangan ho nila ng aksyon. Ipo sa batang batas kung ang magpapatubad naman ay tila natutulog o kasabwat. At doon, magpatuloy ang pagdinig. Ang alana ng mga smuggler, kulong ang mga dapat ikulong. Ang laban po contra smuggling ay laban para sa pagkain ng bawat Pilipinong antabay. Paghayaang mamatay ang sektor ng agrikultura, amay ang mga kurakot.
18: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Kaya dito sa pagkakasuspin din niya sa pagdinig, eksenang nang meron pang political theater dyan sa Senado, nakikinabang pa rin ho dyan yung mga elemento ng mga smuggler. Na ho. Na kaming oras! na nila mga nakasama rin sila Roger, sila Jomari Rolly, Alvin Roban. Kapanin po natin sila Nida Susan Jamard. Kapanin po sila Summer, Sol Julius, Camille at Rona. Kapanin po nila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo. Kung naman ang inyong abang lingkod, Kahiro. Hero, Ilustre, Robregado, nag-iiwan. Namang bagay na matidatama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Ang pagsasaka po ay hindi simpleng trabaho lamang. Ang po ay isang paraiso. Ay minsan pa ho, huwag tayong basta-basang naniniwala sa fake news. Huwag tayong magpalinlang.
18: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
19: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
22: Mahal ang gamot.
21: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
23: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
21: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
24: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
25: Ginagawa natin mga paraan, maaga ang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
21: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatments ang mga tulad naman ni Maribel para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
25: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Senado nagkaroon ng tensyon at putukan matapos tangkaing pasukin ng armadong grupo.
3: Headlines.
0: Interior Secretary John Vic Remulla kinumpirma na ligtas si Senator Ronald Bato de la Rosa kasunod ng tensyon at lockdown sa gusali ng Senado.
3: Headlines.
0: Full alert status tinaas ng Philippine National Police sa buong bansa kasunod ng nagyaring tensyon sa Senado kagabi.
3: Headlines.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nilinaw na walang anumang direktibang inilabas para hulihin si Senator Ronald Bato de la Rosa.
3: Headlines.
0: Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte hawak na ngayon ng Senado.
3: Headlines.
0: Supply ng petroleum products sa Pilipinas nananatiling matatag ayon sa pamahalaan.
3: Headlines.
0: Malacañang walang nababalitaan na bagong destabilization plot.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po ay araw ng Huwebes, May 14, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po ang tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
5: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nagkaroon ng tensyon kagabi sa Senado matapos pasukin ang armadong grupo ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. Ginangka ng armadong grupo na pumasok sa ikalawang palapag ng Senado. Dahil dito, nagpaputok ng warning shot ang mga tauhan ng Senate Office of the Sergeant at Arms upang mapigilan ang mga armadong individual na makapasok sa gusali. Ayon kay Remulla, naganap ang insidente bandang alas 7:46 ng gabi. Matapos sa mapigilan, umatras umano ang mga ito sa likurang bahagi ng gusali at doon nagpaputok ng baril sa ere.
7: We do not have a definite count of how many blind people trying to enter the building. Number two, there are no casualties. None. No one was hit. No one was wounded. No one was killed. Number three, we are in the process of determining who is behind this. We have instructed the GSIS and the Senate building, the Senate staff, to secure all CCTVs. Our mission here, the President sent here, number one, to secure the senators. There is no politics at this time. These times of turmoil, politics goes out the window. We all belong to one country and we all will lead one nation.
0: Si Interior Secretary John Vic Remulla.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
0: Samantala, iniimbestigan ngayon ng mga otoridad ang pangyayari. Kanilang sinusuri ang mga CCTV footage upang matukoy kung ilan at kung sino-sino ang sangkot sa insidente. Nangyari ang insidente habang naka-lockdown ng Senado at nasa protective custody si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pumasok na rin sa loob ng Senado ang mga tauhan ng Philippine National Police, Scene of the Crime Operatives of PNP SOCO. Bahagi ito ng standard operating procedure para suriin ang lugar na pinangyarihan ng barilan kagabi. Sa loob nito, ayon pa sa ulat, tumaas ang tensyon matapos hindi aprobahan ng Supreme Court of the Philippines ang inihing temporary restraining order ni De La Rosa. laban sa arrest warrant na nilabas ng International Criminal Court.
5: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Pilipinas!
5: News Nationwide!
0: Kinumpirma ni Interior Secretary John Vic Remulla, naligtas si Senator Ronald Bato de la Rosa at may kasamang security personnel kasunod ng tensyon at lockdown sa gusali ng Senado. Sa panayam ng media sa loob ng Senado, sinabi ni Remulla na pinabot nila kay de la Rosa na ang kanilang presensya ay upang tiyakin ang seguridad ng Senado. Gayon din ay bilang proteksyon ng lahat ng senador na nasa loob ng gusali. Nilinaw din ang kalihim na wala silang planong arestuin si de la Rosa sa kabila ng umiiral na tensyon kaugnay ng usapin laban sa senador.
6: Senator de la Rosa has been informed that we are doing a sweep of the building. He has informed us that he wants to rest in his chambers. He is safe. He is with his security personnel. He has been informed of our activities. We have assured him that there is no warrant for us to be served. Okay? I am here to ensure the integrity of the Senate and to protect the protection of all the senators.
0: Si Interior Secretary John Vic Remulla.
5: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Pilipinas!
5: News Nationwide!
0: Inihayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na may apat na senador na nakatanggap ng babala ilang minuto bago ang insidente. Ayon kay Cayetano, habang nagpupulong ang mga senador, may impormasyon silang natanggap na babala na kailangang umalis agad sa Senado dahil may posibilidad dumanong may mangyaring kaguluhan. At kalaunan, kinumpirma ng Office of the Sergeant at Arms ang mga ulat tungkol sa putukan malapit sa gusali ng Senado. Samantala, sinabi naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi pa nila masabi kung ano ang tunay na motibo ng mga nasa likuran ng nangyaring kaguluhan sa loob ng Senado. Sa ngayon anya, ay nagpapatuloy ang investigasyon kaugnay nito.
8: One reason we cannot tell you, ongoing pa. There's two buildings. So it's ongoing. We don't want to also what you call this telegraph.
9: Sorry.
8: We're all doing what we can. And USA is there, the TNP, the chief TNP, binigyan ng specific instructions.
0: Si Senate President Alan Peter Cayetano.
5: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Pilipinas!
5: News Nationwide!
0: Full alert status tinas ng Philippine National Police sa buong bansa kasunod ng nangyaring tensyon sa Senado kagabi. Ang balita atin sa atin ni J. Mark Dagala.
5: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Pilipinas!
5: Report!
10: Walang dapat ikamahala ang publiko kasunod ng pangyayari sa Senado kagabi, lalo't on top of the situation ng pamahalaan. Ito tinuran ng Philippine National Police makaraang itaas ang full alert status sa buong bansa. Ayon sa PNP, bagamat may mga napapaulat na insidente sa loob ng gusali ng Senado, mananatili ito subject for verification upang maiwasan ang anumang espekulasyon. Pero pinaliwanag ng PNP na ang pagtataas ng full alert ay bahagi ng kanilang standard security protocols at public safety measures. Magpapatuloy naman ang ginagawa pagkumantay ng pulisya sa paligid ng Senado upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan doon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Pilipinas!
5: News Nationwide!
0: Nagpakalat ang Philippine National Police ng mayigit sa 1,500 na tauhan sa paligid ng Senado upang tiyakin ang seguridad sa lugar. Ayon sa ulat mula sa mga personnel na nasa ground, nananatiling nakadeploy ang mga police habang nagpapatuloy ang verifikasyon at ang assessment kaugnay ng napaulat na insidente ng pagpapaputok sa loob ng Senado. Layunin ng pinaigting na presensya ng pulisya na mapanatili ang kaayusan at matiyak ang kaligtasan ng mga opisyal, empleyado at iba pang nasa loob ng gusali. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng mga otoridad sa iba't ibang security units upang mabantayan ang sitwasyon at maiwasan ang sinuma o ang anumang posibleng banta sa seguridad. Sinabi pa ng PNP na maglalabas pa sila ng karagdagang detalye sa oras na makumpirmang lahat ng impormasyon kaugnay ng insidente.
5: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Pilipinas!
5: News Nationwide!
0: Nilinaw ng Armed Forces of the Philippines o AFP na hiniling ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA ang tulong ng mga tauhan ng Philippine Marine Corps upang tumulong sa pagpapanatili ng seguridad sa Senado. Ayon sa AFP, layunin ang presensya ng mga Marines na tiyakin ang kaligtasan ng mga opisyal, empleyado at iba pang nasa loob ng mataas na kapulungan sa gitna ng umiiral na tensyon sa lugar. Nauna nang pinaliwanag ng Armed Forces na bahagi ng kanilang regular na deployment ang paglalagay ng mga tauhan sa paligid ng Senado bilang bahagi ng seguridad sa mahalagang pasilidad ng gobyerno. Dagdag pa ng militar ang mga sundalong nakitang nasa loob ng gusali ay mga miyembro ng Marine Security and Escort Group na naatasan o nakaatas sa perimeter security ng Senado. Sinabi rin ng AFP na mismong OSAA ang humiling sa mga Marines na tumulong sa pagbabantay at pagtiyak ng kaayusan sa loob ng pasilidad.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nangyaring gulo sa Senado kagabi. Imbestigahan kapwa ng PNP at ng Senado ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Punong ekutibo, nilinaw na walang anumang direktibang inilabas para huliin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Yan pong balitang atid ni Alvin Baltazar.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang anumang kautusan mula kanino para hulihin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Bahagi ito ng video statement na inilabas ng Pangulo kasunod ng nangyaring gulo sa Senado na kung saan ay narinig ang sunod-sunod na mga putok, partikular sa ikalawang palapag ng gusali nito. Ay sa Pangulo, nagkausap na sila ni Senate President Alan Peter Cayetano hinggil sa gulong nangyari at sabay na magsasagawaan niya ng investigasyon ang Senado at ang PNP tungkol dito. Uugatin, sabi ng Pangulo, kung sino ang gumawa ng gulo, nagkaroon ba talaga ng enkwentro o ito ba ay bahagi lamang ng destabilisasyon. Pagtiyak ng punong ekutibo, hindi gobyerno ang gumawa ng gulo at walang pumasok na tagalabas na sundalo o militar at NBI doon. Paliwanag ng Chief Executive, may mga pulis at sundalo na sadyang doon naka-assign sa Senate bilang bahagi ng security na ipinatutupad sa mataas na kapulungan bukod pa sa Senate Sergeant at Arms. Ang aalamin ngayon, sabi ng Pangulo, ay kung sino ang mga sumubok na pumasok na naging dahilan ng umano ay putukan at kinakalap na ngayon ang lahat ng ebidensya. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
12: Wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down and we will get to the bottom of this. Aalamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang o ito ba ay may kasama sa mga distab o nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito.
11: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Maring tinanggi ng National Bureau of Investigation o NBI na may kinalaman sila sa operasyon sa Senado kaugnay ng napaulat na tangkang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa gitna ng tensyon at putukan kagabi. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na hindi siya nagtungo sa Senado matapos makatanggap ng direktiba na ihinto ang anumang operasyon kaugnay ng insidente. Nilinaw din ni Matibag na walang mga agent ng NBI sa loob ng Senado nang mangyari ang kaguluhan. Anya, ang hiniling lamang sa kanilang ahensya ay tumulong sa pagsusuri ng seguridad sa paligid ng gusali. Ayon pa sa opisyal, nakatanggap siya ng tawag mula kay Senator Loren Legarda tungkol sa ulat na may armadong tauhan umano ng NBI na nasa Senado. Ngunit agad niya itong pinabulaanan. Dagdag pa ng NBI chief, wala silang nilabas na kautusan

0: Marapon de la Rosa, kasamang detalye ng kanyang petsa at lugar ng kapanganakan. Samantala, nilarawan din ng ICC si De La Rosa bilang dating opisyal ng Philippine National Police na nagsilbi sa iba't ibang posisyon sa Davao Region. Naging hepe ng PNP at kalaunan ay naging Director General ng Bureau of Corrections sa panahong saklaw ng kaso. Ayon pa sa ICC, nilabas ng lihim o secret ang arrest warrant laban kay De La Rosa noong November 6, 2025 at sinapubliko lamang nitong May 11, 2026. Sa kabila nito, hinihintay pa rin ang magiging desisyon ng Supreme Court of the Philippines kaugnay naman ang petisyon ng Senado o ng mga senador matapos na hindi pagbigyan ng kanyang hiling na temporary restraining order laban sa arrest warrant ng ICC.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 18 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Hawak na ngayon ng Senado. Ang detalye atid ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Hawak na ng Senado ang impeachment documents laban kay Vice President Sara Duterte. Inihatid kagabi ni House Secretary General Attorney Shelley Garafil ang House Justice Committee Report No. 261, Resolution No. 989 at ang Articles of Impeachment na siyang tinanggap ni Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza. Hudyat ito ng susunod na yugto ng impeachment process sa ilalim ng Constitution na magbigay daan sa Senado na mag-convene na bilang impeachment court. Paliwanag ni Sec. Jen Garafil, isinagawa lamang ang transmittal matapos makumpleto ang reproduction, pagsasaayos at beripikasyon ng mga records at kalakip na dokumento ng impeachment na umabot umano sa libo-libong pahina. Nauna lang itinanggi ng liderato ng Kamara ang mga akusasyong sinadya nitong ipagpaliban ang transmittal dahil sa politika. Tiniyak naman ng Secretariat ang integridad at wastong reproduction ng lahat ng record na kalakip ng impeachment complaint. Nakapaloob sa Articles of Impeachment ang mga alegasyon ng misuse of confidential funds, violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, at iba pang impeachable offenses. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dinala sa Senado ang mga dokumento kaugnay ng impeachment complaint kagabi habang umiiral pang tensyon sa Senado. Noong May 11, inaproba ng House Committee on Justice ang impeachment complaint laban kay Duterte. Lumabas sa botohan na 257 na kongresista ang sumuporta. 25 tumutol habang 9 naman ang hindi bumotong pabor o kontra. Kasunod ng formal na pagsusumite ng impeachment articles, inaasahang kikilos ang Senado bilang impeachment court upang simulan ang pagdinig sa kaso laban sa Vice Presidente. Una lang sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na agad magtitipon ng Senado kapag natanggap na ang mga dokumento.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Walang natatanggap na bago anumang impormasyon ng Malacanang kaugnay sa tangkang pagpapabagsak sa pamahalaan. Tugon ito ni Communications Undersecretary Claire Castro nang matanong kung mayroong nakarating na ulat sa palasyo kaugnay sa panibagong destabilization plot. Sabi ng opisyal, hindi na rin naman bago ang ganitong mga ulat bagamat walang tinutukoy ng mga tao. Sinabi ni Castro na alam naman nila kung kanino nang gagaling ang ganitong mga pagpaplano dahil mayroong

0: nais na iluklok sa pwesto. Samantala, nagpaalala rin si Jose Castro na sa taong bayan na maging mapagmatyag at maging mapanuri lalo na sa mga fake news. Kung matatandaan, una nang sinabi ng Department of National Defense na wala itong namomonitor na anumang destabilization activities na mayroong kaugnayan sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte.
1: Wala po tayong nadidinig na anumang plano na destab laban sa gobyerno, pero even before naman eh, hindi lang naman ngayon yan eh. Alam naman natin kung saan nagagaling yan. At alam naman natin kung sino yung gusto nilang paupuin. So, tayo po, mga kababayan natin, sa mga taong bayan, lagi po na lang tayo magmatsyag at maging mapanuri, lalong-lalo sa mga fake news.
0: Si Palace Branch Officer, Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kasundo ang magpapalakas sa digital economy ng Southeast Asia, nakatakdang pagtibayin sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Yan po ang balita natin sa atin ni Quincy Kahilig.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Game changer. And ito kung ilarawan ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA. Anya, kung tuluyan na kasing maipatupad ang DEFA, inaasahang lalago ang digital economy ng Southeast Asia sa $2 trillion pagsapit ng 2030. Palalawigin kasi dito ang digital trade, online payments, artificial intelligence at cyber security na buong rehiyon kasama ang Pilipinas. Dagdag pa ng kalihim, halos plansyado na ang kasunduan at inaasahang mapagtitibay sa ilalim ng liderato ng Pilipinas sa ASEAN ngayong taon. Kaugnay nga nito, hinimok ni Roque ang mga malalaking kumpanya na tulungan ang mga maliliit na negosyante na makasabay sa paggamit ng mga digital platform na malaking tulong sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Bagay na isinusulong din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narito ang pahayag ni Trade Secretary Roque sa media conference ng Fintech Alliance PH itong Miyerkules sa Pasay City.
4: Let's try to continue to help our MSMEs so they can level up because most of them are still hesitant to really use the digital space.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Bilang chair ng ASEAN Socio-Cultural Community o ASCC, sinusulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang ASEAN Family Development Network o ASEAN FAMNet upang mapalakas ang karapatan, kapakanan at kalidad ng buhay ng mga pamilya sa rehiyon. Sa ginanap na ASEAN Conference and Workshop on Family Development Network, sinabi ni DSWD Assistant Secretary Janet Armas na layunin ng ASEAN FAMNet na palakasin ang kooperasyon ng mga bansang kasapi ng ASEAN sa pagbuo ng family-centered na mga polisiya at welfare program na katuon ng limang strategic priorities ng programa sa pagpapalakas ng buhay pamilya, suporta sa mga magulang sa digital age, partisipasyon ng mga kabataan, pagtugon sa climate change at migration, at pagpapatibay ng evidence-based policy making. Kapag naaprubahan, patutupad ang ASEAN FAMNet mula 2026 hanggang 2030 bilang gabay sa pagbuo ng mga polisiya at programang tutugon sa nagbabagong sitwasyon ng mga pamilya sa ASEAN.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Nationwide.
0: Kiniyak naman ng Department of Energy na sapat ang supply ng langis sa bansa sa ngayon. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, abot sa 53 days ang naka-imbak nating gasolina. Abot naman sa 48 days ang diesel, 165 days naman ang supply ng kerosene, 35 days sa liquefied petroleum gas o LPG, at aviation fuel na abot ng 73 days. Sa average anya, abot ng 50 days ang supply ng produktong petrolyo sa ating bansa.
5: Medyo marami ho ang ating supply. Kung ikukumpara on the average, ang atin hong kakayahan ng storage capacity ay nasa a little more than 60 days lang. So napakalapit ho ng mga figures na to. Overall, ang ating entire products ay nag-average ng 50 days.
0: Sinabi pa ni Director Abad na wala namang napapabalitang ban ng mga importing countries sa pagsusupply ng langis sa ating bansa. Tuloy-tuloy din ang domestic production ng refinery ng langis sa Pilipinas, kaya inaasahang sapat ang magiging supply ng produktong petrolyo sa bansa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 50 pesos per kilo na price ceiling sa imported na bigas, umiiral na. Maigpit na implementasyon nito, pinatitiyak naman ng Malacanang. Narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Pirmado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order No. 118 ang kautusan na nagtatakda ng price ceiling na 50 pesos per kilo para sa imported na bigas. Iiral ito sa loob ng 30 araw maliban na lamang kung bawiin ang Malacanang na mas maaga. Alinsunod sa rekomendasyon ng National Price Coordinating Council o NPCC. Ang hakbang na ito ng pamahalaan ay upang masiguro na walang mananamantala sa presyo ng bigas at upang matiyak ang availability ng abot-kayang bigas sa merkado habang pinananatili ang katatagan ng merkado. Ang NPCC ang natasa magsagawa ng review makalipas ang 15 araw kaugnay sa implementasyon ng price ceiling upang magrekomenda sa Pangulo kung dapat ipagpatuloy, i-adjust o alisin depende sa sitwasyon sa merkado. Inatasa naman ang Department of Trade and Industry at Department of Agriculture na makipagtulungan sa DILG para sa mahigpit na implementasyon ng price ceiling. Kung matatandaan, inirekomenda kay Pangulo Marcos ang pagtatakda ng price ceiling sa imported na bigas kasunod ng pagtaas ng gastos sa shipping at farm inputs dahil sa pandaigdigang tensyon na nagdudulot ng pangamba sa posibleng profiteering sa lokal na merkado ng bigas. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Iba't ibang collection district ng Bureau of Customs na higitan ang target nilang kita nitong buwan ng Abril. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Pinuri ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang ilang collection district ng Bureau of Customs matapos malampasan ang kailang revenue targets mula January hanggang April 2026. Kabilang sa mga port na lumagpas sa target collections, ang Manila International Container Port o yung MICP, Ninoy Aquino International Airport, Port of Batangas, Port of Legazpi, Port of Iloilo, Port of Cebu, Port of Tacloban, Port of Surigao, Port of Cagayan de Oro, Port of Davao, Port of Subic, Port of Clark at Port of Apari. Ayon sa BOC, malaking ambag ito sa pagpapalakas ng revenue collection ng pamahalaan, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para suportahan ang paglago ng ekonomiya. Lumagpas din sa kanilang target collection nitong Abril ang MICP na IA, Port of San Fernando, Batangas, Iloilo, Surigao, Cagayan de Oro, Davao, Subic, Clark at Apari. Sinabi ni Pomoseno na sumasailalim sa magandang koleksyon sa disiplina, pagtulungan at dedikasyon ng mga kawani ng BOC sa iba't ibang pantalan sa bansa. Hinimok din ng opisyal ang lahat ng collection districts na ipagpatuloy ang pagpapalakas ng collection efficiency, trade facilitation at institutional reform sa ilalim ng integrity, accountability and modernization o yung IM agenda ng kanilang ahensya. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagkaloob ng 60 million pesos na tulong puhunan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa pagsusulong ng sustainable livelihood sa Zamboanga del Norte. Dahil dito unti-unti nang matutupad ang pangarap ng pagkakaroon ng sariling negosyo para sa libu-libong Pilipino dahil sa tulong ng DSWD Sustainable Livelihood Program. Personal na pinangunahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang turnover ceremonies ng 16 billion pesos na capital assistance para sa mahigit sa 100 SLP associations sa Sirawai, Zamboanga del Norte. Binubuo ito ng halos 3,000 partner beneficiaries mula sa iba't ibang munisipalidad. Ang bawat organization ay tatanggap naman ng 300,000 pesos hanggang 600,000 pesos bilang puhunan para sa mga pangkabuhayang proyekto sa nakanilang itatayo. Alinsunod naman sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na pinalalakas ng DSWD ang kakayahan ng mga komunidad na makapagsulong ng pangmatagalan at sustainable na kabuhayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Land Transportation Franchising and Regulatory Board naglabas ng listahan ng mga public utility vehicle operators na hindi pa nakakapag-claim ng fuel subsidy. Yan pong balitang hatid ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Kinikayat ngayon ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB ang mga public utility vehicle operators na hindi pa nakakatanggap ng kanilang fuel subsidy na i-claim na ang subsidiya sa ilalim ng fuel subsidy program. Ayon sa LTFRB, maaaring i-check ng mga operator ang listahan na kanilang ipinaskil sa kanilang Facebook page ng mga beneficiaryo at personal na magtungo sa tanggapan sa Kalayaan Avenue sa Diliman, Quezon City mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Webes. Kabilang sa mga kailangan dalhin ang Secretary's Certificate of Board Resolution, photocopy ng valid ID ng authorized representative na may tatlong pirma at deed of undertaking para sa driver check. Dagdag pa ng LTFRB, patuloy na ina-update ang listahan kaya hinihikayat din ng mga operator na regular itong suriin para sa mga bagong pangalan na maaaring maisama. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Commemorative Stamp Series kaugnay sa pagdiriwang ng Buwan ng Pamana ngayong Mayo, inilunsad ng PhilPost. Narito ang balita mula sa Radyo Magazine, hatid ni Mary Rose Rosero.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Bilang pagdiriwang ng Pambansang Buwan ng Pamana ngayong taon, buong pagmamalaking inilunsad ng Philippine Postal Corporation o PhilPost sa pakikipagtulungan ng Filipino Heritage Festival ang Commemorative Stamp Series at official first day covers para sa pagdiriwang na pinamagatang Places of Memory, Places of the Heart, Plazas in the Philippines. Nagtatampok ito ng mga litrato na kuha ni urban planner at landscape architect na si Paolo Alcazaren na may disenyo ng layout ni Jose Antonio Jaime ng PhilPost. Itinatampok ng koleksyon ng ilan sa mga pinakamakasaysayan at pinakamamahal na plaza sa bansa, kabilang dito ang Santa Barbara Plaza sa Iloilo, Bacolod City Plaza sa Negros Occidental, Tabaco Plaza sa Albay, Vigan Plaza sa Ilocos Sur, Tagbilaran Plaza sa Bohol, Zamboanga Plaza sa Zamboanga del Sur na dating Plaza Pershing, at kilala rin bilang Plaza Rizal sa Pangasinan at Plaza Roma sa Intramuros, Manila. Ang mga plaza na ito ay higit pa sa mga pampublikong espasyo na kung saan ang mga ito ay patuloy na nabubuhay ang kasaysayan, kultura at komunidad. Ang mga stamps, souvenir sheets at official first day covers ay mabibili sa Post Shop, Manila Central Post Office Compound, Magallanes Drive, Liwasang Bonifacio, Ermita, Maynila. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
0: National champion Nash Lim tinanghal na pinakamahusay na Pilipino sa MPTC Tour of Luzon na pinaghariya naman ni Nikita Shulchenko ng Russia. Mula sa radyo o sa Sports Radio 918 kHz, narito report ni Judith Karingal.
10: Sa ikalawang pagkakataon, dayuhan ang tinanghal na kampiyon ng Tour of Luzon, si Shulchenko ng LCWUAE na pumigil sa paghahabol ng Frenchman na si Anton Yubi sa huling yugto na natapos sa Camp Chanhae. Sapat na ang halos 4 minutes na naibangko ng Ruso sa mga naunang araw ng kompetisyon kay Yubi na nauna sa finish line sa Baguio. Naibulsa ni Shulchenko ang 1,000,000 piso na premyo habang nakontento si Yubi sa kalahating milyon. Samantala, impresibo ang pagtapos na 4th ng 21 taong gulang na si Nash Lim ng MPT Drive Hub na nakaungos kay Ronnie Lankita ng 7-11 at iba pang mga paboritong Pilipino. Sa team classification na bumawi ang Pilipinas nang angkinin ng 7-11 Road Bike Philippines ang 2,000,000 piso bilang pinakamahusay sa 13 koponan na mga sumali. Para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Judith Karingal, nag-uulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas sa alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
12: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
14: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Lalawigan ng Kalinga, opisyal nang deneklara bilang insurgency free matapos itong pagkalooban ng State of Stable Internal Peace and Security Seal. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabok. Narito ang report ni Amelia Bumatnong.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Amelia.
15: Opisyal nang itineklara ang lalawigan ng Kalinga bilang insurgency free o malaya na sa impluensya ng Communist Terrorist Group matapos itong pagkalooban ng State of Stable Internal Peace and Security o SCIP-SEAL sa isang seremonya nitong May 12, 2026 sa Kalinga Sports Center. Ang deklarasyon ay batay sa Resolution No. 2026-203 ng Sagunayang Palalawigan na kumikilala na nakamit na ng Kalinga ang isang mapayapa at matatag na kalagayan. Formal ding ipinasa sa PNP Kalinga ang pangunahing responsibilidad sa internal security operations mula sa Philippine Army. Bahagi rin ng programa ang unveiling ng SCIP-SEAL at paglagda ng mga lokal at security officials at ahensya sa Pledge of Commitment bilang patuloy ng kanilang suporta sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa buong lalawigan. Sa kanyang mensahe na ibinahagi ni DILG CAR Assistant Regional Director Roberto Maribay Jr., sinabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya na ang deklarasyon ay bunga ng matagal ng pagsisikap at pangako ng iba't ibang sektor upang mapanatili ang kapayapaan na kung saan mas ligtas na ang mga pamilya at mas umuunlad na ang mga pamayanan. Samantala, ang bagong katayuan ng Kalinga ay naasahang magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa patuloy na paglago nito. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Paitan Dam Project na pakikinabangan ng mga magsasaka sa tatlong lalawigan. Nasa 60% ng natatapos ayon sa Pangasinan Irrigation Management Office. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang balitang atid sa atin ni Verna Beltran at Daban.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Verna.
16: Umabot na sa 60% ang konstruksyon ng Lower Agno River Irrigation System o Laris Paitan Dam Project sa lalawigan ng Pangasinan na nagkakalaga ng 950 million ayon sa National Irrigation Administration. Sa panayam, sinabi ni Engineer Jan Mulano, Division Manager ng NIA Pangasinan Irrigation Management Office, na halos 75% ng tapos ang mga kanal ng tubig. Kaya maglaman ng 18,000 cubic meters per second ang mga kanal at makapagpatubig na may 12,000 ektarya ng sakahan hanggang sa ikatlong cropping kapag ganap ng natapos. Aminado si Mulano na bagyang bumagal ang konstruksyon dahil sa pagtaas ng presyo ng kudong, ngunit target pa rin lang makapagsagawa ng dry run na operasyon ng dam sa Disyembre ngayong taon. Sa klaw ng proyekto na mapatubigan ang mga sakahan sa mga bayan ng Santa Maria, Rosales, Santo Tomas, Alcala, Bautista at Bayambang sa lalawigan ng Pangasinan, San Miguel at Moncada sa Tarlac at Quiapo sa Nueva Ecija. Di natin aabot pa sa 385 million ang gugugulin para sa natitirang bahagi ng proyekto. Ibinahagi nito sa kabuang 950 million na pondo ng proyekto. 250 million ay mula sa Department of Agrarian Reform at ang natitirang 250 million ay mula sa NIA. Kung matatandaan, personal na pinaunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony nung nakaraang taon kung saan aasahan na magiging mahalagang bahagi ang paitan dama sa pagpapataas ng ani ng mga palay sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga mangingisda at magsasaka sa lalawigan ng Romblon, nakatanggap na ng financial assistance mula sa pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena Sati. Narito ang report ni Tom Alvarez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Tom!
17: Tumanggap ng financial assistance sa mayigit 5,000 mangingisda at magsasaka sa lalawigan ng Romblon sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Program o PAFFP. Ayon sa pabalit ng Department of Agriculture, tumanggap ng TIG 2,325 pesos cash assistance ang mga beneficiaryo bilang bahagi ng 10 bilyong pisong programa ng pamahalaan. Nilalayo ng programang ito na matulungan ang maliliit na magsaka at mga isda na nahaharap sa mataas na gastusin sa produksyon at pabagubagong presyo ng produktong petrolyo upang maipagpatuloy ang kanilang kabuhayan sa kabila ng mataas na operational cost. Magpapatuloy ang PAFFP sa pamamahagi ng ayudang pinansyal sa agricultural sector sa iba pang mga rehiyon sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pamalang lungsod ng Puerto Princesa, formal nang turn over ang bagong tanggapan ng Commission on Elections. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang report ni Jillian Faye Ibanez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Jillian!
18: Formal nang itinurn over ng pamahalaang lungsod ng Puerto Princesa ang bagong tanggapan ng Commission on Elections o COMELEC nitong Martes. Matatagpuan ang bagong opisina sa Integrated Government Services Extension Building sa Barangay San Jose. Ayon kay Mayor Lucilo Bayron, layunin itong mabigyan ng mas maayos na lugar ang ahensya habang isinasailalim sa rehabilitasyon ng Edward S. Hagidorn Coliseum na dating lokasyon ng COMELEC. Ipinaliwanag ng alkalde na bukod sa renovation ay hindi na rin mainam ang dating opisina dahil sa ingay tuwing may mga malalaking kaganapan o kombensyon sa Coliseum. Personal namang nagpaabot ng pasasalamat si COMELEC Chairperson George Erwin Garcia sa suportang ipinagkaloob ng lokal na pamahalaan. Binigyan din ni Garcia na ang ganitong uri ng tulong mula sa LGU ay dapat suklian ng mas tapat at maayos na serbisyo publiko. Pinasalamatan din ng opisyal ang pagpapahiram ng LGUs ng mga casual employees upang makatulong sa operasyon ng komisyon. Kasabay nito muli nagpaalala si Garcia na hanggang 20 Mayo na lamang ang voter registration para sa 2026 barangay and sangguniang kabataan elections. Sa aspeto naman ng seguridad, diniyak ni Puerto Princesa City Police Office Director Police Colonel Dennis De Leon na mananatiling mahigpit ang kanilang ugnayan sa COMELEC upang masiguro ang kaligtasan ng mga registration sites. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 45 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili.
21: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin.
21: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
19: This is a public service announcement.
22: A public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
21: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila. Inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
23: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito maka-update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas. Banwa pens ng Iloilo City, kinomisyon sa paggawa ng ball pens para sa ASEAN Summit. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Iloilo City. Narito ang balitang atid ni J.P. Herbas.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: J.P.
25: Kinomisyon ng Banwa Pens ni Nonoy Vallejo mula sa Iloilo City upang gumawa ng mga ballpen na gagamitin para sa 48th ASEAN Summit. Unang napansin ng ASEAN National Organizing Council ang Banwa Pens sa pamamagitan ng DICA. Isang proyekto ni First Lady Liza Araneta Marcos na nagtitipo ng mga artisan sa Pilipinas upang may pakita ang galing ng Filipino craftsmanship at lokal na negosyo. Ang katawan ng mga ballpen ng Banwa Pens ay yari sa Sungay ng Kalabaw habang ang tagip nito ay gawa naman sa kahoy ng Madre de Cacao. Bawat produkto ng Banwa Pens ay nagpapakita ng presisyon, tiyaga at husay ng kamay ng mga Pilipino. Ang pagdadala ng obra maestra ng Iloilo sa ASEAN Summit ay nagpapaalala na ang craftsmanship ng mga Pilipino ay hindi lamang panglokal kundi karapat-dapat ding kilalanin sa buong rehiyon ng Southeast Asia. Para sa Bagong Pilipinas, J.P. Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
23: Radyo Pilipinas,
22: Radyo Pilipinas,
23: News Nationwide.
0: Eastern Samar State University System nakapagdala ng 5 top-notchers at halos 400 bagong LPTs sa March 2026 licensure examination for teachers. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Penelope Pumida.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Pen.
26: Nakapagdalang Eastern Samar State University o ESO ng 5 national top-notchers at 358 bagong licensed professional teachers sa March 2026 licensure examination for teachers o LET. Batay sa inilabas na resulta ng PRC, may 224 na bagong licensed secondary teachers ang ESO na may 70.66% institutional passing rate habang 134 naman ang bagong licensed elementary teachers na may 60.36% passing rate. Ayon sa PRC, ang March 2026 LET para sa secondary level ang may pinakamataas na national passing rate sa kasaysayan ng pagsusulit. Naging makasaysayan din ito para sa ESO dahil ito ang unang pagkakataon na nakapagluwalang universidad ng 5 top-notchers sa iisang licensure examination. Nanguna si Maria Luchim ng ESO Borongan Campus bilang top 5 sa elementary level na may 93.80% na marka. Kabilang din sa mga top-notchers, sina Jomi Mark Ubina ng Maydolong Campus bilang top 7 sa elementary level, Carmina Villaruel ng Salcedo Campus bilang top 7 sa secondary level, at sina Ayan Cabria ng ESO Giwan at Michael Ida ng Salcedo Campus bilang top 9 sa secondary level. Nagpahayag naman ng pagbati si ESO President Dr. Andres Pagatatan Jr. sa mga bagong guro dahil sa karangalang ibinigay ng mga ito sa universidad. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
23: Radyo Pilipinas,
22: Radyo Pilipinas,
23: News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Currency exchange program sinusulong ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa lalawigan ng Lanao del Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iligan City. Narito ang balitang atin sa atin ni Alwidad Bashir.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Alwidad.
5: Isinusulong ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Ostame City ang implementasyon ng currency exchange program sa lalawigan ng probinsya ng Lanao del Norte kasama ang mga sakop nitong bayan ng munisipyo. Layunin ng programang ito na maging exchange centers ang mga tanggapan ng treasury sa bawat lokal na gobyerno sa lalawigan upang makapagpalit ang mga mamamayan dito ng unfit currency na hindi nakakailangan ng pangdalhin sa opisina ng BSP. Sa ilalim ng programang ito, bibigyan ng pagsasanay mula sa BSP Ostame City ang mga kawani ng gobyerno na katalaga sa tanggapan ng Treasurer's Office ng Provincial Government of Lanao del Norte at ang bawat Treasurer's Office rin ng mga munisipyo sa lalawigan. Ang mga cashiers at tellers sa bawat opisina rito ay titiyaking magkakaroon ng kaalaman at matutunan ang proseso ng programa. Sila ay sasanayin sa currency security features upang maging eksperto sila sa pagpapalit ng mga nasirang pera o barya o tinatawag na banknotes or coin. Ito ay nakaangkla sa dikay na maobserba ang pagsunod sa pulisiya ng clean note and coin policy sa ating bansa. Kasama rin sa mga programang isinusulong ng BSP sa probinsya ng Lanao del Norte ay ang Paring QRPH program kung saan nagtalayong itong hihikayat ang mga mamimili sa buong lalawigan na trilyon sa paggamit ng cashless o ang QR code standard. Kaakibat nila ang tanggapan ng Department of Interior and Local Government o DILG. Samantala, ito ay lahat na inilahad ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa kanilang 30th visit sa tanggapan ni Governor Mohammad Kilig Gibran sa Dimapuro na siyang nagpakita ng suporta para sa matagumpay na implementasyon ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Alvidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Isang kalahating milyong pisong halaga ng livelihood assistance pinamahagi ng Dole Surigao del Sur Field Office bilang bahagi ng kampanya kontra child labor. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan, narito ang report ni May Diaz.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: May.
6: Nasa 57 mga magulang ng identified child laborers ang nakatanggap ng livelihood assistance mula sa Department of Labor and Employment o DOLE Surigao del Sur Field Office. Senadorang bilang, 23 ang mula sa bayan ng Cortes, habang 34 naman mula sa bayan ng Lingig. Umabot sa 1.5 milyong piso ang kabuang halaga ng ipinamahaging livelihood assistance. Ayon sa ulat ng DOLE Surigao del Sur, isa sa mga magulang ng identified child laborer ay nagsabing napilitan lang sa pagtatrabaho ang kanyang anak dahil sa kahirapan. Kaya naman, labis ang pasasalamat niya na nagkaroon sila ng disenteng hanap buhay. Bukod sa tulong pinansyal, inihandog din ang accident insurance coverage sa loob ng isang taon para sa mga benepisyaryo. Iba't ibang livelihood ang itinayo gaya ng broiler production, rice retailing, karinderia, pagtitinda ng barbecue at mga street foods, pangingisda, kakanin production, at car wash services. Layo ng ahensya na matulungan ang bawat pamilya na magkaroon ng mapagkakakitaan para makapag-aral ang mga bata at hindi makapagtrabaho at upang mabawasan ang child labor cases sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas Medias, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Huwebes, May 14, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
3: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! Nationwide!
7: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
10: Mahal ang gamot.
9: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
11: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
9: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
12: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
13: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
9: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
13: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz. Sa inyo pong mga AM dial sa Mega Manila, sabayang broadcast sa 104.3 The Capital FM. Ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz, Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
3: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Uy, Webes na, Webes, Webes. May 14, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Mga kababayan nating bibiyahe ngayong umagang ito ng Thursday. Narito muna ang ating traffic update mula po sa MMDA Metro Base.
3: Radyo Pilipinas, traffic!
0: Iatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent!
4: Good morning po Sir Alan at good morning din po sa lahat ng nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderation simula po dito sa may North Road hanggang dito na rin po yan sa may Annapolis Street. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Ortigas Avenue hanggang dito na rin po yan sa may MRT Ortigas Station. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic natin simula po dito sa may Apple Street hanggang dito na rin po yan sa may Guadalupe Bridge. Then makakaranas ulit po tayo ng moderation simula po dito sa may Australia hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dito sa may Captain M. Reyes sa Pasay hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng traffic ko going to Jokno Boulevard. Then ang atin naman pong northbound po ng EDSA. Medyo makakaranas din po tayo ng moderation simula po dyan sa may Park Avenue hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Moderation ulit po sa may Arnais Avenue hanggang dito na rin po yan sa may McKinley Road. Then pagkalagpas po niyan, makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may United Street hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard intersection. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng traffic going to Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, moderation naman po simula po dyan sa may pagbaba po ng Ortigas, C5 Ortigas flyover hanggang dito na rin po yan sa may Canley Road. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng traffic going to Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, moderation lang din po simula po dyan sa may Leve Mariano Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Upper McKinley Hills. Moderate to heavy traffic naman po, simula po dyan sa may pababa po ng C5 Davis flyover hanggang dito na rin po yan sa may Colonel Bonnie Serrano intersection. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko going to Commonwealth Avenue. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po, dito lang din po tayo makakaranas sa moderation simula po dyan sa may Camaro hanggang dito na rin po yan sa may Doña Carmen. Pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then, paalala na lang din po sa mga motorista na may ending na 7 and 8 ngayong araw ng Webes. Meron po tayo ipinapatupad ng number coding. Ito po ay nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then, babalik po ang number coding ng 5pm to 8pm, maliban po sa Makati, na tuloy-tuloy ako ng number coding na nagsisimula ng 7am to 7pm. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMD Hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMD Metro Base. Magandang umaga po.
0: Thank you. Thank you so much, Roger Mutok. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan. 8 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Mga kaibigan, nagbigay po ng matibay na pahayag ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng nangyaring kaguluhan sa Senado. Tiniyak po ng Pangulo sa publiko na walang utos mula sa pamahalaan para magsagawa ng anumang operasyon sa loob ng Senado. Inatasan din ng Pangulo ang magkatuwang na investigasyon ng Senado at ng Philippine National Police. Iyan po ay para matukoy kung sino ang responsable sa insidente at kung may nagtatangkang magasik ng kaguluhan o destabilization. Nalawagan din ng Pangulong Marcos Jr. sa sambayanan na manatiling kalmado habang kinukolekta naman ng mga otoridad ang lahat ng ebidensya upang malaman ang buong katotohanan.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Good morning dun sa mga nakikinig sa atin sa 104.3 The Capital FM. Ganun din sa Sports Radio 918 kHz. At syempre sa Radyo Magazine 1278 kHz. Maya-maya, update mula sa Department of Agriculture. Ha? Ito pong pagpapatupad ng price cap sa imported na bigas. Ha? Siyempre, ito po ay meron pong mga mamimili na nagpahayag na rin ng pagpabor dito sa pagpapatupad ng price cap sa imported rice. Mga kaibigan, maya-maya yan sa pagbabalik ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion always by our side. The Bayong! It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya't siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: 12 minutes, makalipas pong 7 AM. Ito na yung binabanggit ko, latest mula sa Department of Agriculture. Ito pong pagpapatupad ng price cap sa imported na bigas. Pabor sa mga mamimili. Radyo Pilipinas. Metro Manila pala yan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, ha? Mula sa Quezon City, narito ang balitang atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Mary!
8: Ala, na-approve na sa ilang mga consumers sa Mega Q-Mart sa Cubao, Quezon City ang pagkakaroon ng price cap sa imported rice. Ito'y sabisa ng Executive Order No. 118 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan itinatakda sa 50 pesos kada kilo ang maximum retail price sa 5% broken imported rice. Isa sa natsyempohan natin namimili sa Mega Q-Mart ay karaniwan daw bumibili na mahigit 20 kilo ng bigas para sa kanilang kantin. Sa kasalukuyan, 58 pesos kada kilo yung presyo ng imported Thai rice na binibili nito dahil ito umano ang mas gusto rin ng kailang mga customer dahil malambot at masarap kapag naging kanin. Ayon naman sa kanya, malaking tipid para sa mga consumer kung magkakaroon sila ng opsyon para sa mas murang bigas. Sa panig naman ng mga rice retailer, Alan, sinabi ni Christian Laza na pupuro sila sa price cap basta't may sapat na suporta mula sa gobyerno para magkaroon sila ng mas murang pagkukunan nilang supply ng imported rice. Anya, sa kasalukuyan kasi ay mataas pa ang puhunan ng mga retailer kaya mahirap ibaba agad sa 50 pesos kada kilo ang bentahan. Pakinggan natin ang pahayag ng nakausap natin customer at mamimili kanina.
9: Opo, malaking tulong po pag gawing 50.
10: Oo. Bakit, kasi, sir?
9: Kasi lalo sa aming kantin, makonsumo talaga kami sa bigas.
10: Ilan na binibili yung kilo, sir?
9: Ito, bali, 25 kilo, tapos ito, 10.
10: Malaking bawas din yun, sir, ano, kung mababawasan yung 8 piso, kumbaga, no? Bakit, sir, medyo mahal pa rin yung binibili, sir? Bakit hindi yung medyo mas mura ang binibili?
9: Gusto kasi ng customer yung masarap din yung kanin.
10: Oh, yun.
11: Kaya yon kung makukuha namin ng mababa. Kaso, pagdating sa Bulaga, mas pataas pa yung kuha namin.
10: Oo.
11: Oh. Patak na hindi kaya sa 50. Kasi ang kuha namin dun, 1-3 ng iba eh.
10: Oo.
11: Oh. Paano may 50 yun?
10: So,
11: Thai rice yun, yung Thai rice.
10: Magkano po siya lang dapat nakuha nyo para kaya nyo ibenta ng 50?
11: Pwede naman na kahit na parang planted, parang ito.
10: Ayan, sir.
11: Parang tawag ito.
10: Pero ito kasi sa ng gobyerno to, no? Tulong po yan.
11: Kasi kung ipipipte din natin yung mas mataas na yung Thai rice kasi mas mataas lumalabas ang kuha namin. Itong itong binhi, ito, Vietnam ito. Madali din lang ibenta ng 50 to kahit 40, 50 na. Kasi, may tubo kami. Pero yung Thai rice, hindi palagay ko maaaring ibenta na 50. Malibang kung
10: bibigyan kayo sir,
11: bibigyan kami ng buhunan na parang ganito, parang binhe, parehasin nilang presyo, pwede namin ibenta ng kahit 40 to 50.
8: Nananatili naman available, Alan, yung ilang sa ilang mga rice retailer dito sa Mega Q-Mart, yung binhi rice. Yan ay mas murang imported rice na ibinabagsak ng Food Terminal Incorporated o FTI para maibenta ng mas mababang presyo sa mga mamimili. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Yan po'y direct na mula dyan sa NEPA Q-Mart, Quezon City.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: 16 minutes po makalipas ang alas 7 ng umaga. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila. Good morning doon sa mga nakikinig sa atin sa pamamagitan po ng Sports Radio 918 kHz. Good morning sa inyo. Siyempre, Sports Radio 918, the institution in sports broadcast. Yan ho yan, ha? 104.3, the Capital FM. At sa pamamagitan din,

0: areas. Yan. Hingi tayo lang dagdag ng mga detalye tungkol dyan. Direkta mula po sa Director ng Oil Industry Management Bureau, Director Rino Abad. Sir, magandang umaga po.
1: Magandang umaga, Sir Alan, at sa inyong programa at sa ating mga kababayan po.
0: Yes, sir. We understand, of course, para mas mapalawak ang matulungan, ika nga, ng mas mababang presyo ng petroleum products, magbebenta raw ng diesel sa mas mababang halaga doon sa mga tinatawag na off-grid communities na pinaglilingkuran naman ng ating National Power Corporation. Director Rino, sir.
1: Ito, if you're referring siguro dito sa binili ng Philippine National Oil Company na diesel.
0: Opo.
1: Ang total mo kasi niyan is around 1.1 million barrels or around a little bit more than 160 million liters, no? Itong diesel kailangan hong ma-dispose at pinag-aralan na lang ho na ang pinakamaigi ho ngayon dahil sufficient naman ang supply dito sa commercial stock ng ating private oil companies.
0: Opo.
1: Ay alalayan na lang ho natin yung Napucor. Alam naman ho natin na ang Napucor ang siyang nag-susupply ng mga kuryente sa mga SPAG areas, no?
0: Mm-hmm.
1: Ito'y kadamihan or halos lahat ng kanilang power gen equipment ay puro diesel-based. Sa isang parte, wala rin hong flexibility ang Napucor dun sa approved na budget sa kanya.
0: Opo.
1: At pinakamaigi ho na i-maintain na lang ho ang kanyang original na budget na hindi naman ho yan naka-angkla dun sa unexpected na drastic change or increase in price.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yun ho ang hinabol. Otherwise, pag hindi humahabol yung per liter na budget na yun, ay liliit ho ang mabibili niyang
0: yes.
1: liters.
0: Oho.
1: O, at pag ganun, magka-cut siya ng mga oras ng kanyang power supply dahil hindi nakakayanin ng kanyang fuel.
0: Mm-hmm.
1: So yun ho ang hinabol dun at naging basis kung bakit hindi intentional na ibaba ang price but hinabol ho na ma-serve yung full maximum na pwede niyang makuhang per liter
0: opo.
1: Stock.
0: Yes, okay.
1: Yun ho ang story ho.
0: Okay, so Director Abad, sir, when we say na magiging available ang diesel dito sa mga off-grid areas na ito, mga power providers natin ng mas mababa, we're talking of more or less how much na mas mababa kesa sa prevailing price sa ating mga gasolinahan, Director, sir?
1: Sir Alan, dahil hindi pa ho on the table na ho yan, nagdi-discuss ho ang Philippine National Oil Company at ng Napucor at posibleng ito'y mag-graduate into a final contract. Hintayin
0: Ayun.
1: Na lang ho natin. Opo, hintayin natin. At ang pinakamaigi dito na mag-discuss siguro later on ay ang ating Philippine National Oil Company na siyang namamahala ho talaga nung detalye ng kanilang pagbili nito versus doon sa pagbenta nila.
0: Okay. At syempre, patuloy din po ang pagpupush, ika nga, para sa tinatawag na balanced power sector reforms, ano? Dahil nandyan ang ilang mga pagdidebate pa o pagtatalo pa na may kaugnayan sa value-added tax at patuloy din sa tumataas na global energy pressure sa kasalukuyan, Director Rino, sir.
1: Ang sa atin talaga, ang malaking exposure ay yung mga fuel natin na
0: Opo.
1: Halos lahat ini-import.
0: Mm-hmm.
1: So ang usapin mo talaga dyan is ano ba ang magagawa para pag may mga unexpected na nag-i-increase ang price ay hindi naman gaanong umepekto sa ating consumer, no? At the same time, alam na ho natin na kailangan na ho natin talaga mag-transition to away from fuel-based na imported products. So, directly, sabihin na natin, it's really oil, no? At mga fossil fuel. So, marami ho tayong push dyan sa electric vehicle.

0: padamihin pa natin yung mix ng renewable energy at of course yung efficiency. So ito ho yung paraan lang talaga na papababa natin ang exposure sa mga imported fossil fuel.
1: Okay, you made mention, Director Abadzel, na yung mga renewable energy at yung, syempre, yung kahit papano mabawasan ang dependence natin sa mga fossil-based fuel. So, you mentioned electric vehicles. So, iba pang mga renewable energy. Halimbawa, yung instead na traditional na pinagmumulan ng kuryente, nandyan yung mga solar-powered facilities natin, Director?
0: Tama ho kayo. Unang-una, nakakatuwa hong isipin na, for example, in China, ang kanilang average sales no ng between conventional vehicle and electric ay umaabot na ng 50-50, meaning 50% to versus 50%. E tayo, umaakyat na ho tayo to 10%. At of course, at nagsusurge pa yung sales ng mga electric vehicle. Mm. At sana umabot ito. Kung aabot ito ng 20%, pag-usapan na natin, around 500,000 vehicles ang sales natin in a year.
1: Mm-hmm.
0: Eh, meron ka na ho dyang 200,000 na
1: units
0: na electric vehicle. If that is the trend, then probably later on, kung tuloy-tuloy yan, mababawasan ho talaga ang ating conventional or fossil-based na mga sasakyan. At coupled with renewable na palaki ng palaki dun sa mix natin, wala ho ibang epekto niyan, Sir Alan. Mapapabawas ho ang exposure natin, vulnerability, dun sa imported fossil fuel na wala ho tayong gaanong control.
1: Opo, okay. Nabanggit nyo kanina, tuloy-tuloy o constant ang pagtaas ng bilang ng mga electric vehicles sa bansa sa kasalukuyan. Umaabot na ikanyo ng 10% ng mga sasakyan, pawang mga electric vehicles sa ngayon, Director Sir?
0: Opo, yan ho ang lumalabas na report. On a monthly basis, nag-sales tayo ng around 40,000 to 50,000 vehicles. At at least yung 10% dyan, yung 5,000 dyan,
1: mm-hmm,
0: ay electric vehicle na on a monthly basis. So kung tuloy-tuloy yan at mag-i-increase pa into 10,000, halimbawa,
1: opo,
0: hanggang 20 na lang siguro, makaabot pa sa ng 20, then malaki na hong bagay yan.
1: Napakalaki, yes.
0: Mapapabawas natin kasi kada kabawasan ng conventional vehicle, ibawas yan ng consumption ng oil.
1: Yes. Okay. Well, syempre pinag-uusapan natin ang petroleum products. Sa ngayon, makikibalita kami, Director Abadzel, pagdating ho dun sa aspeto ng inventaryo ng oil supplies natin sa bansa, like good for how many days ang stock ng Pilipinas ng gasolina, diesel, and LPG, itong mga ganito po. Update lamang po, sir, please.
0: Well, mataas ho pa ang level natin ng supply. Simulan na lang ho natin muna sa minimum inventory na 15 days.
1: Opo.
0: Except LPG, nasa 7 days lang ang ating minimum inventory requirement. Ngayon ho, ang ating supply, the averaging ng above 50 days supply. At itong ating LPG na 7 days dapat ang requirement ay umaabot ho ng halos 40 days supply. So, 15, 7 versus what's happening sa ating stock above 50 at saka yung LPG around 40. So that is multiple times higher dun sa minimum, no? Mga
1: yes,
0: 3
1: apa.
0: Times the required minimum. So maganda ho, healthy ang supply natin at pang magandang balita pa na pangalawa, wala ho tong tayong reported na refining countries kasi doon ho talaga ang ating importation sa mga refining countries like South Korea, Japan, Taiwan, China, partly dito kay Malaysia, Brunei, at of course Singapore, no? Dahil sa mga bansang to ay hindi nagde-declare ng export ban. Lalo lang po tayo nalalagay sa magandang sitwasyon na hindi ho mapuputol yung ating replenishment on a weekly basis.
1: Okay, ibig sabihin dito sa mga bansa na regular na pinagkukunan ng Pilipinas ng mga petroleum products, eh walang iniuulat na magbaban sila ng kanilang importation o kaya magbabawas ng kanilang oil o petroleum products production, sir, ano?
0: Yes, opo. So, dalawang aspeto ho, healthy ang supply sa bansa at maayos naman ho ang supply sa ibang bansa.
1: Okay, isang puntos na lang, Director Abad, sir. Kumusta po ang monitoring natin doon sa mga gasoline stations, yung mga outlet na nagbebenta ng mga petrolyo? Wala namang napapaulat ho ba na mga biglang nagsasara dahil sinasabing wala silang supply o walang supply na nakakarating sa kanila, and other similar reports, Director, sir?
0: Well, sa, kung tingnan natin ang nangyari sa equation ng business na to, ang isang factor lang ho naman talaga na nagka-problema sa experience natin ay hindi talaga supply.
1: Mm-hmm.
0: Ay supply ho, ang nagmahal lang ho talaga. At talagaan ho natin, kung ang major brands ang pag-usapan, wala ho talagang napabalitang nagsasara ang mga major brands. Kasi sila mismo ang nag-i-import, silang nagkukontrol ng kanilang supply.
1: Yes.
0: Ito ang may problema, itong napapabalitang nagsasara. Dahil hindi makakuha ng supply, hindi ho totoo na makakakuha sila ng supply. Dahil ang problema lang nitong mga independents, hindi naman so sila gaano kalaki at structured yung company na yan.
1: Opo.
0: So yung tinatawag na namamalingki o yung nag-sort out lang ng mga supplier kung saan siya makakakuha. So ang problema, pag nitong nakaraang buwan na sobrang taas ang ating diesel from 50 pesos up to 140 pesos per liter.
1: Opo.
0: Hindi ho sila preparado dun sa availability ng kanilang working capital, no? At yan ho ang major reason bakit sila nagsara. Hindi dahil intentional yung pagsara, dahil kinukulang ho ang kanilang puhunan. So, ngayon na bumaba na ho, marami na hong report na itong mga nagsara before ay bumabalik na. Ang range natin ngayon nasa 70 to, sabihin na natin, pinaka-highest is 90, no?
1: Uh-huh.
0: 70 to 90 na lang ang ating diesel from as high as 140. So, sumisigla na uli kahit yung mga independents.
1: Ayun, that's good news. Talagang yun nabanggit nyo, sumisigla na uli ang industriya ng petrolyo sa bansa, even yung mga independent petroleum companies, ika nga, ay nakaka-recover na paunti-unti. Director Abad, ano po?
0: At nakaka-afford ho talaga, Sir Alan, na makabili na sila dahil nakakaabot na yung kanilang working capital. Doon sa minimum na kailangan nila for operation. Hindi ho pwede kasi may mga minimum yan. Una-una, yung truck natin, nasa pinakamababang truck natin sa isang delivery ay nasa 20,000 liters. Siyempre, hindi naman pwedeng bumili ka lang ng 5,000, lugi ho.
1: Oo.
0: Kasi ganun pa rin ang rate, ang freight cost mo.
1: Opo, yes.
0: Pa rin. So, yun may mga ino-observe mo talaga yun. Yung bayad mo sa driver, yung bayad mo sa mga empleyado sa tindahan, ng kasulinahan mo, minimum rin ho yun. Kaya, pag bumenta ka lang ng 5,000 instead, 5,000 liters, instead maka-ubos ka dati ng 3 lorry tanks na umaabot ng 60,000 siguro ay hindi na ho feasible, ano? Yan ho ang naging sitwasyon nila. Na kulang ako ng puhunan, kulang ang nabibili kong liter, mukhang hindi ako makakabawi sa aking mga operation at administrative cost.
1: Yun.
0: So wag na muna. Tapo.
1: Okay. Nako, Director Abad, sir, salamat po sa mga updates na ito mula sa inyo sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, sir.
0: Opo, magandang umaga ulit sa ating mga kababayan, sir.
1: Thank you, sir. Good morning. Si Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. 32 and a half minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ilan munang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
5: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
4: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
6: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
4: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
7: Upsides being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
4: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
6: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
4: Unti-unti na ring nagtatransition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
6: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
4: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo until 8 a.m. ako po si Alan Alyanige. Nagkaroon po ng lava collapse sa pyroclastic density currents kahapon ng magtatanghali na, no, diyan sa bulkan Mayon. At kaugnay niyan mga kaibigan, makibalita naman tayo sa bahagi po ng Kamalig sa Albay. Makakausap natin ang Chief ng Public Information Office ng Kamalig Albay, si Sir Tim Lawrence Flores. Sir, magandang umaga po.
8: Opo, magandang umaga po sa inyo lahat.
1: Yes sir, makikibalita lang kami sir sa ating bayan dyan sa Kamalig. Kumusta po kayo dyan sir?
8: Okay lang naman po, settle down na po yung sitwasyon dito. Pero since alert level 3 pa po ang mayon, ang level status ng vulkan, palagi lang po tayong pinag-iingat yung mga residente, lalong-lalo na yung mga malapit sa paanan ng vulkan.
1: Okay, at as we speak, meron pa rin hubang mga evacuees sa inyong bayan o kaya yung pong patuloy na pagtutok din ng Kamalig dito sa bahagi ng permanent danger zone ng vulkan, sir?
8: May mga evacuees pa po tayo since January 6, 2026. Nasa 205 families or 717 na mga tao po ang ating evacuees dito. Kasalukuyan po silang nagsistay doon sa Tagaytay Evacuation Center, tapos sa ikalawang evacuation center sa Kamalig Bungkaras Evacuation Center po sa Barangay Bungabong. So dalawa pong evacuation center. Actually po yung mga taga-barangay, yung mga nakashelter po sa Barangay Bariw na 73 families, from Barangay Kirangay, inilipat na po namin noong Lunes sa Sibek, yung Kamalig Bungkaras Evacuation Center.
1: Opo.
8: Kasi po yung Barangay Bariw is an elementary school. So in anticipation po for the upcoming resumption of classes, para hindi naman po maantala yung mga education ng mga students, inilipat na po namin yung mga evacuees sa evacuation center po sa Barangay Bungabong.
1: Okay. So, itong binabanggit mo, sir, 73 families, itong last na binabanggit mo, sir?
8: Apo, 73 families. Yung mga naka-evacuate po initially sa Bariw Elementary School, yun po, nilipat na po namin sa Barangay Bungabong, sa Kamalig Bungkaras Evacuation Center.
1: Nasa evacuation center na mismo. So, ibig sabihin, kung sakali pwedeng magamit na yung mga paaralan na previously inoccupy nila bilang evacuation center, sir?
8: Opo, in anticipation po sa balik eskwela po sa June.
1: Okay. At syempre, kumusta naman ang mga food supplies, ang mga non-food items na pinaparating dito sa mga kababayan nating nananatili pa rin sa mga evacuation center, sir Tim?
8: Patuloy po ang kamimigay ng assistance sa ating mga evacuees. In fact po, namigay yung Office of the Vice President sa 800 plus na farmers ng food packs. Hindi lang po yan, bibisita po dito mamaya si DSWD Secretary Rex Gatchalian para i-monitor, i-check din po yung sitwasyon at bumisita din sa mga affected farmers and sectors din po. At saka meron din po tayong mamayong alas 2 ng hapon payout ng 10,000 plus per farmer na cash assistance po sa kanila.
1: Uy, okay. Ito yung mga farmers na nariyan mismo sa inyong bayan sa Kamalig, sir?
8: Opo, 834 po siguro yun, if I'm correct. Basta 834, yan po.
1: Okay. At alimbawa, itong mga farmers natin na magkakaroon ng payout ng kanilang tulong mula sa pamahalaan, dyan po sa Kamalig, ano ang pangunahing tinatanim, ika nga, ng ating mga magsasaka dyan sa inyong lugar, sir?
8: Ano po, talay. Yun po ang ano dito.
1: Okay. At,
8: tapos mga gabi, mga kamatis.
1: Gabi, kamatis, and palay. And because of the mga activities ng Bulkang Mayon, ano ang report ng ating mga magsasakain so far as yung kanilang mga taniman is a concern? May mga napinsala ba, sir?
8: Actually po, ang damage report sa mga high value crops, nasa ano na po, nasa 1,341,000. So ganyan po, ganyan na po kalaki yung mga yung cost ng mga na damage po talaga mga high value crops. So affected po talaga, isa sa mga affected na sectors ay yung ating mga farmers.
1: Opo. Ayan. Okay. Now as we speak then, ang operasyon ng iba't ibang mga tanggapan, ang mga pangunahing kalsada, passable naman lahat at walang mga malalaking ika nga hadlang para yung sa paggalaw ng mga kababayan natin at ng goods around Camalig, sir?
8: Wala naman po. Actually po, 1 week after nung May 2 na yung pinakamakapal na recorded na PDC na umabot po sa sentro.
1: Opo.
8: 1 week after, na-clear na po yung mga kalsada po natin, including the national roads and the interior roads, pati na din po yung mga thoroughfares. Pasalamat din po kami sa persa ng BFP, ng PNP, ng MDRMO, hindi lang po yung mga dito po sa Camalig, nakipagtulungan din po yung mga kalapit nating probinsya ng mga BFP, mga stations, para malinis po ito. So sa ngayon po, smooth po ang movement ng mga businesses, ng mga donations, nakakarating po sa amin sa Camalig Command Center at asap din naman po na turn over sa ating mga affected population.
1: Okay. Sir Tim, mensahe po, paalala sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon, lalo na yung mga nariyan sa inyong lugar sa Camalig Albay. Please go ahead, sir.
8: Opo, as per coordination po sa ating FIVOLCS, sabi ni FIVOLCS, they are not ruling out the possibility na itaas pa po ang alert level from alert level 3 to 4 kasi hindi po nag-show sign si Mayon ng pagbababa o paglilay low. So instead, may mga pinapakita po ito ng mga parameters na pwedeng ilalim sa alert level 4. So all we can do now is to pray and always prepare for the worst. Mas mabuti po na preparado po tayo at palaging magdasal. So yun lang po. Kung ito din po na episodes of Ashfall, hindi po natin ito ma-anticipate. So lagi naman po kaming nagdi-distribute ng mga N95 masks. Yung mga hindi pa po nabigyan, we are encouraging them to basain po yung mga towels as alternative kung wala po silang mga face mask. Pero po, regular naman po kami nagpo-post ng mga hotlines through our Camalig Public Information official page and the page of Mayor Caloybaldo, the Mayor of Camalig Albay, ng mga advisories and the mga hotlines kung saan pwede naman po silang mag-contact. So kung may kailangan po ng mga assistance and emergency operations, tawag lang po sila.
1: Okay. Sir Tim, salamat na marami sa mga update, sa mga paalala mula sa inyo dyan sa Camalig Albay, sir.
8: Okay po, thank you po.
1: Thank you, sir. Good morning. Ang Public Information Office Head ng Camalig Albay, si Sir Tim Lawrence Florese.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Mga kaibigan, 46 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ito'y update naman mga kaibigan mula sa Department of Health. Ha? Mula po dyan sa Binangon and Fishport. Tinawid ng Department of Health at ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, Diocese of Antipolo, Commission on Healthcare at ng St. Dominic Parish ang kanilang serbisyong medikal sa tulong ng Simba Kalusugan. Yan, karamihan po sa mga naserbisyuhan ay mga mangingisda at mga bangkero sa isla. Mabot po ng 353 ang natulungan sa sinagawang medical mission ng DOH at ng CBCP. Diyan po sa Simba Kalusugan sa loob lamang ng isang araw. Sila po ay nagkaloob ng serbisyong medikal kabilang dyan ang TB screening, HIV screening at counseling, mental health, kumustahan at lectures, ECG, medical consultation, dental services, ganun din ang nutrition counseling at libreng gamot. Patuloy naman ang proyektong ito na Simba Kalusugan na maghatid po ng serbisyong pangkalusugan at spiritual sa o na pangangalaga na kailangan po ng ating mga kababayan. Oras natin sa buong Pilipinas mga kaibigan, Meron tayong 47 and a half minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin,
11: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
9: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
11: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
13: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 10 minutes bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Sa puntong ito, tayo po ay hihingi muna ng update direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
2: Radyo Pilipinas Weather!
1: Narito po si Charmaine Varilla. Charmaine, good morning!
14: Yes, good morning din po sa inyo at sa lahat ng ating mga tigapakinig. Narito ang ulat sa lagay ng panahon. Ito ang binabantayan nating low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na dating si Bagyong Kaloy ay huling namadaan sa layang 685 kilometers silangan ng Virac, Catanduanes. At sa ngayon, inaasahan natin na maaari na yung malusog sa mga susunod na araw at wala magiging direktang epekto sa limang bahagi ng ating bansa. Ang buong araw nga, ngayong araw makararanas lamang ng mainit at maalinsangan ng panahon at tsansa ng mga pulupulo at panandali ang mga pag-ulan pagkulog dala ng localized thunderstorm. Wala rin tayong nakataas na gale warning kaya malaya maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. At yan ang latest mga news sa PAGASA Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-uulat.
1: Charmaine? Charmaine?
14: Yes po, sir.
1: Okay, sa tala ng PAGASA, anong mga expected na antas ng heat index sa araw na ito?
14: So for today po, yung inaasahan po nating heat index ay maaaring umabot pinakamataas up to 47 degrees Celsius. Dito yan sa may bahagi ng Surigao del Sur at Agusan del Norte. So medyo delikado po kasi medyo mataas itong heat index ngayon na mararanasan sa mga bahagi na yan ngayong araw.
1: O yun, mataas ha? 47 to 48 degrees Celsius ang heat index.
14: Yes po, tama po.
1: At ang kategorya nito ay nandun na sa dangerous level, ganun ba yon?
14: Nasa ano pa rin naman po to, nasa dangerous level, tama po kayo.
1: Yun. So, paalala sa ating mga kababayan, ha? Iwas muna sa direct sunlight pag sobrang init na. Di ba?
14: Yes po, tama po.
1: Okay. Charmaine, salamat ng marami ha, sa mga update mula sa inyo dyan sa PAGASA Forecasting Center. Thank you very much.
14: Yes po, maraming salamat din.
1: Good morning. Charmaine Varilla, mga kaibigan, direkta mula sa Pag-asa Forecasting Center.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Mga kaibigan, bye-bye time home muna kami ha. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Thursday, May 14, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rovan Malilin, Jomari Referial, Rolly Bumatayo, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: Radyo Magazine,
12: 1278 AM.
15: Beach vacation.
16: Ano tara?
15: Jogging.
16: Ano tara?
15: Hiking.
16: Ano tara?
17: Taginit is here. Tirikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
18: Pero wait lang, hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
19: Pass tayo dyan!
20: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
21: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
20: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
21: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
20: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
19: Tandaan!
22: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
20: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
10: Mas pinalakas, pinalawak.
13: Radyo Pilipinas.
10: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
9: Collab. Radio Magazine.
10: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
23: Ang tagintig ng FM.
10: At lakas ng AM.
23: Sa iisang himbila.
10: Pinagsanib na puwersa.
23: Para sa mas malawak.
10: Mas maraming mararating.
23: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
10: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
2: Radio Pilipinas.
10: News nationwide.
24: Trending issue. News na pinag-uusapan.
9: World News in 5.
10: Ang inyong institusyon
2: sa Philippine Sports Broadcast.
10: Di papahuli
2: sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 Informasyon.
23: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
10: Sports Radio. 918.
23: Radyo Magazine. 1278.
10: At Radyo Pilipinas World Service.
23: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
10: sa Capital 104.3 FM.
12: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
10: Sports Radio.
2: Radyo Magazine.
10: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM Collab.
10: Sa Capital 104.3 FM.
13: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
12: And Capital 104.3 Collab. Collab.
15: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
12: Radyo on the go.
15: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
25: Yay!
17: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
25: PBS Receiver.
17: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
15: Libre to ha?
25: Walang bayad?
15: Oo, walang bayad.
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
26: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
27: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
12: Radyo
0: Publiko.
3: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngala ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot, kung saan kukuha ng pampagamot.
7: Mahal ang gamot.
6: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
8: Mr. President, pwede pa yakap.
6: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
11: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
28: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
6: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
28: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
29: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
30: Radyo Magazine 1278.
31: Bubungad sa umaga.
32: Trending issues na pinag-uusapan.
33: Mga programang aabangan.
34: Agaan hanggang hapunan.
35: 66 Impormasyon.
36: GIS, your General Information Station.
29: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
37: Ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
38: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
37: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
38: sa Radyo Magazine.
37: School on the Air, katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
38: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
39: Good
0: Good morning, isang maganda, malusog at masaya umaga sa inyong lahat. Nakikinig kayo dito sa Radyo Magazine sa programang School on the Air. Kasamang inyong lingkod, Teacher Cha. Magandang umaga. 8 a.m. na naman at sa loob ng isang oras, 8 to 9 a.m. kasama nyo kami dito sa School on the Air. Batiin rin natin sa Master Control na riyan si Miss Camille Umali. Maganda umaga. Aalalayan din tayo sa loob ng isang oras ni Miss Ian. Ayan, good morning. Alas 8 hanggang alas 9 na umaga, samahan nyo kami at hatid namin ang mga segmento na tsak na inyong kagigiliwan at mga aral ngayong umagang ito. Pero bago natin simulan ang ating kwentuhan, ang ating mga kulitan, inaanyayahan ko muna kayo na mag-like at mag-follow sa lahat ng mga social media platforms natin. Mga bata, i-like na tayo sa Facebook, Instagram, TikTok, YouTube at X. Kung may mga katanungan naman kayo sa amin, pwede rin mag-email sa radiomagazine@gmail.com.